0: ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Bangon,
7: bangon, bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
7: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin,
7: mga isyu at bilyaning pambayan para agad masolusyunan dito sa Radyo Pilipinas
8: 738 AM.
6: Sa maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan. Ako kung ano ah, sa ibang bahagi rin ng ating bansa ay maulan. At least dito, ito masasabi ko, dito po sa may bahagi ng lungsod Quezon. Bay, maulan na naman kaninang umaga. Sa ating mga kababayan, nababiyahe pa lamang po patungo sa kanigan nilang mga trabaho, sa kanigan nila pong mga paaralan. Di kaya naman eh, may pupuntahan lang. Mga kababayan, eh, mag-iingat po tayo. Magdala po tayo lagi ng pananggalang sa ulan. Lamang po sa ulan, gano'n rin. Pananggalang po sa baha. Musta po kayo mga kababayan? Ito po ang pating palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpool. May po ay napapakinggan dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas. Ang samantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ay na rin sa ating social media pages, napapanood din kami sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Naku, maganda yung mga balita natin ngayong umagang ito, mga kababayan. Ilang saglit po kasi, ito, para sa ating mga kababayan. Kayo ba ay naghahanap ng scholarship? Oo! Meron po kasing scholarship ang ating pong ahensya na DOST, Department of Science and Technology. Ilang saglit po mga kababayan, alamin po natin sino nga ba ang kwalipikado. At kung halimbawa kayo po ay kwalipikado, paano ba natin ma-avail ito? Bukod dyan mga kababayan, makikipag-ugnayan din po tayo. Wala naman sa DepEd. Ilan lamang yan mga kababayan sa atin pong mapapag-usapan ngayong umagang ito.
7: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil makakasama po natin ang ating panauhing pandangal. Mula po sa Department of Science and Technology, ang atin pong Undersecretary for Scientific and Technical Services, Undersecretary Maridon Sahagun. Sec Sahagun, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Al, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating palatuntunan Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po sa ating lahat.
6: Magandang umaga po. Yusek, maulang umaga po sa inyo at marami salamat po. No? Kahit maulan ng umaga, pinaunlakan niyo po kami. Gusto lamang po naming malaman, kaugnay po netong 8.67 billion pesos na scholarship fund ng DOST for 2027. Ilang estudyante po ba ang inaasahang makikinabang sa programang ito? At ano ang mga basehan ng pagtataas ng bilang ng scholars nung nakalipas po na mula po noong 65,000 more than 65,000 noong 2026 patungo po dun sa target natin na 67,000 for 2027.
9: Salamat sa tanong na yan, Al. Yung 8.67 billion na pondo ay isang proposal ng aming Science Education Institute. Ang Science Education Institute ay siyang namamahala ng aming scholarship program para sa undergraduate at graduate programs. Meron pa rin kaming isang ahensya sa Department of Science and Technology, ang Philippine Science High School System na nagbibigay din ng scholarship. Ito naman ay para sa ating high school level. So kung titingnan mo, dalawang scholarship programs namin mula pa sa high school hanggang sa graduate ay tumutulong na ang Department of Science and Technology. So yung 8.67 ay proposed ng Science Education Institute. Ang nabigay so far sa NEP ay 7.7. Pero ang Philippine Science High School naman ay under NEP ay nabigyan din ng halos na 4 na milyong piso para sa pagpapalakad ng Philippine Science High School System campuses sa lahat ng region. So, kaya kung titingnan natin, halos may 11 billion kami, o halos 12 billion pa nga, 11.6 billion para sa scholarship program ang Department of Science and Technology. Ito mula high school hanggang sa graduate program levels. Ito yung MS and PhD graduates natin. So nagpapasalamat kami sa suporta na binibigay ng ating pamahalaan mula sa executive hanggang legislative branch para patuloy ang ating scholarship program.
6: Opo, Yusek, tanong po ng ating mga kababayan, ito po bang scholarship program ng DOST ay para lang dun sa mga tinatawag nating STEM fields? O ito po ay pinagkakaloob din natin dun sa iba namang mga courses na tatahakin po ng ating mga estudyante?
9: Dahil nasa science and technology sector kami, ay talagang parang STEM lang talaga. STEM, kabilang ng STEM education. Ibig sabihin yung ating mga estudyante na gustong tahakin ng mga sa pagtuturo sa STEM courses din. So, meron na maraming ahensya sa pamahalaan na nagbibigay ng scholarship program para sa ibang fields na gustong tahakin ng ating mga kabataan. So, narito ang CHED at even ang ating tingin ko ang PhilSA para din na, although ito ay STEM din, ay nagbibigay din ng scholarship program sa graduate level. So, ang tanong, maikling sagot sa iyong tanong, Al, ay talagang pang STEM lamang kami.
6: Opo. At when it comes to, syempre, STEM nga lang po tayo, we are focusing dun sa mga opportunities na ibibigay natin dun sa ating mga scholar under the STEM strand or the STEM program. Kadalasan pong tinatanong ng ating mga kababayan, una po, ano ba yung mga kinakailangan naming ipakita para makapag-avail po kami ng scholarship program na ito? At paano po tinitiyak naman ng atin pong tanggapan na nakakarating po ang ating scholarship opportunities, hindi lamang po sa mga estudyante natin dito sa Metro Manila, kung hindi dun sa mga probinsya rin po na may mga estudyante na yung kanilang pamilya ay medyo limitado ang kanilang kakayahan para paaralin yung ating mga scholars.
9: Yan. Para sagutin yan, Al, unang-una, ano ang kailangan paghandaan ng ating mga estudyante? Parehong may competitive examination ang Philippine Science High School System at aming undergraduate scholarship program. So, kailangan maghanda ang ating mga estudyante sa pag-take ng mga exams na ito. Kasi kailangan maipasa ang exam para magkaroon ng scholarship program, para makuha natin ang benepisyo ng scholarship program. So, palagay ko yun ang una nating paghandaan at advice sa ating mga estudyante at mga eskwelahan. Ihanda po natin ang ating mga estudyante para sa examination na ito. Ang mga musunod na mga pangangailangan ay mga documentary requirements na palagi ko madali namang maibigay ng ating mga aplikante, mga birth certificates, school records, endorsement ng mga school. Lahat naman po yan ay nasa ating mga websites at pinapakalat namin ang lahat ng impormasyon. So ako, yun ang una kong gustong sabihin sa ating mga estudyante. Paghandaan natin itong mga examinations na pinapakalat naman namin ang impormasyon para makapasok sa scholarship program. Tungkol naman sa tanong mo kung papaano natin nasisigurado na ang ating mga estudyante, kabataan na nasa region, outside Metro Manila ay makakakuha ng examination. Ang ating pong examination centers ay kalat sa buong Pilipinas. Tuwing nagkakaroon po kami ng competitive exams, ito po ay sa napakaraming rehiyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante. So, regional po ang atin and hanggang probinsya nga po ang ating distribution ng exam centers. At pati po ang aming dissemination ng information ay pinapakaalam po namin mula sa DepEd, sa ating DILG, CHED, sa lahat po ay humihingi po kami ng tulong na ipaalam ito. Kasama na po ang mga programa natin dito sa Radyo Pilipinas. Nangangampanya po talaga kami para ang ating mga estudyante ay magkaroon na pagkakataon. Yung first step kasi ay kumuha ng exam. So, Yon, yung application period, pinapaalam namin at makarating po sana ang ating mga estudyante sa oras ng ating mga examination.
6: Opo, and USEC, talagang very evident po ang ating pagsisikap mula naman sa side ng DOST upang ipaabot sa ating mga kababayan na hindi po hadlang yung kanilang kakapusan sa buhay ano para tahakin itong STEM field, ika nga. Nabanggit niyo po kanina, there is an exam. Ano po ba ang passing nito? Kasi kadalasan doon, pag may exam, ganito po ang tanong ng ating mga estudyante. Are we looking at a specific grade? Kapag sasabihin natin na kayo po ay pasado o kayo ay kwalipikado dito sa scholarship program po na ito?
9: Bagamat hindi ko masasabi yung exact na 50% ba o 60%, kasi tinitingnan natin yung overall performance ng ating lahat ng mga applicants. But definitely, for example, para sa ating undergraduate scholarship program, tinitiyak namin na mataas ang scores natin sa science and math. Tapos meron din kasing mga creative reasoning and language sa part ng exam. Pero binibigyan talagang emphasis ang science and math. Kaya kailangan talagang paghandaan ng ating mga estudyante ang pagkuha ng exams natin.
6: Opo, USEC, isa pa pong tanong, and I hope you'll allow me to ask this question. When we say scholarship, talagang ang tumapasok sa isip ng ating mga kababayan, ito po ay nilalaan doon sa mga kababayan natin na otherwise qualified pero medyo salat ano po sa kanilang kakayahan upang makapag-aral. Are we going to put a premium? Magiging kumbaga mas ipe-prefer ba natin na yung pagbibigyan po natin ng scholarship fund ay yung mga taong medyo kapos sa kanilang kakayahang pinansyal? O ito po ay pantay-pantay po nating ipapatupad sa lahat, mapaano man ang kanilang kakayanan?
9: Ayan. Una, dahil meron tayong competitive exam, so nararank ang mga estudyante based on their performance in the exam. Pero dahil meron din tayong batas na nagbibigay premium dun sa mga kung baga sasabihin natin, medyo hirap sa buhay pero nakapasa sa exam. So, nabibigyan sila ng priority. Pero hindi naman ibig sabihin na babaliwalain natin yung may kakayahan. Pero dahil magaling sila, and again, this is a competitive scholarship program. So, meron din silang slot. Pero yung walang kakayahan sa buhay, kailangan ng suporta para matuloy nila ang kanilang college degree, ay meron po tayong mga nakalaan na slots para sa kanila. At ito po ay regionalized. Ibig sabihin, meron pong slot hanggang sa mga municipality na ang target po sana natin ay mabigyan ng scholar bawat municipality. Kaya po talaga nagkakampanya kami na magkaroon kami ng mga aplikante mula sa mga bayan na wala pang kumukuha ng mga exam. And so far, konti na lang naman ang mga municipality na hindi namin nabibigyan ng scholar. So, yung maikling sagot, binibigyan po din namin talaga ng importansya ang mga kababayan natin na medyo hirap na mabigyan ng oportunidad ang kanilang mga anak na matuloy sa college, lalo na dun sa may mga interest sa STEM.
6: Opo, USEC, and we will take it upon ourselves. Ano po ang amin pong programa, ang ating pong palatuntunan, ay kaisa po ng DOST sa pagpapaabot sa ating mga kababayan na may ganitong scholarship fund ang DOST, at sana po dito sa ating panayam ay maging tulay para po mapaabot sa ating mga kababayan na meron pong ganitong klaseng mga scholarship fund na dapat pong mapakinabangan ng ating mga kababayan, especially yung mga kababayan po nating medyo kapos, ano po, medyo mahirap. USEC, gusto ko lamang pong malaman, ano, this is out of my personal curiosity. Kanina, ano, sinasabi natin na STEM field, very, very general. But are we may mga gusto ba tayo, may mga areas ba tayo na gustong puntahan ng ating mga estudyante, gaya po ng siguro kung hindi man sa science and technology, siguro sa engineering? Are we also taking this in consideration sa pagpapaabot po natin ng mga scholarship fund ng DOST?
9: Oo naman, Al. Gusto namin, although very wide ang aming courses na ina-allow under STEM scholarship program ng DOST, kasi kasama dyan ng engineering, halos lahat ng fields, civil, mechanical, chemical, electrical, etc. Ang basic sciences, chem, biophysics, math, etc. Meron din tayong mga courses na sana gusto nating puntahan ng ating mga kabataan, katulad halimbawa ng AI, data science. Ito yung mga bagong fields na gusto natin, mas marami ang pumunta. Meron ding halimbawa sa earth sciences, konti kasi ang pumipili nito. So may mga disciplines tayo na mas konti ang pumupunta, pero kailangan pa rin, halimbawa agrikultura. Hindi na kasi ito masyadong popular sa ating mga kabataan, pero alam natin na importante at gusto namin i-promote itong mga kursong ito kasi very important. Even in the basic sciences, halimbawa, meron tayong mga kurso na kulang na. Halimbawa, ang pag-aaral ng mga insekto, entomology, yung mga ganon. Biology ito, pero may mga specialization na minsan hindi na napapansin ng ating mga kabataan, pero sinasabi ko po sa kanila, importante itong mga bagay nito at merong pangangailangan ng ating bansa. So, yun, meron tayong mga kurso na gusto natin na sana puntahan din ng ating mga kabataan, hindi lamang yung mga popular na fields katulad ng IT at ibang engineering courses.
6: Po, Yusek, ito po bang scholarship fund na ibibigay natin sa ating mga kababayan? Ito po ba ay may kasamang iba pang mga benefits? May mga financial assistance po bang makukuha pang isang kwalipikadong scholar?
9: Oo, siyempre dahil scholarship to, meron tayo libre ang tuition and other school fees. Meron tayong stipends, monthly stipend to na binibigay sa ating mga estudyante. At meron ding mga book allowance, transportation allowance. Kung halimbawa medyo malayo yung sa mga ating mga estudyante na manggagaling sa medyo malayo, meron tayong one-time round trip ticket or bus ticket o whatever na kailangan nila para makarating sa kanilang eskwelahan. Tapos bukod doon, gusto namin ding ipaalam sa ating mga estudyante at ating mga scholars na talagang inaalagaan namin ang mga scholars, hindi lamang yung ating usual na scholarship privileges. Yung buong formation ng ating mga scholars ay tinutulungan din namin. Katulad ng meron tayong mga leadership programs para sa kanila. Meron din tayong mga mentoring sa ating mga scholars. Gusto rin namin magtungo sila sa pathway ng research. Kaya binibigyan din namin ng mga additional courses and mentoring on research, technopreneurship, kasi gusto rin namin silang maging entrepreneur, technopreneur, gamitin ang kanilang kaalaman para magsimula ng negosyo. So, itong mga bagay nito ay kasama sa mga privileges ng ating mga scholars. So, hindi lamang talaga yung usual na stipend and ating school fees ang libre, kundi yung kabubuoan na pangangailangan nila bilang scholar, estudyante sa STEM.
6: Yusek, well, in reality rin po, ano, kadalasan kasi pag sinasabi, uy, may stipend. Tanong po ng mga kababayan natin, magkano po yung stipend? Pwede po ba natin i-disclose ngayon?
9: Oo, nasa website naman natin ng ating stipends. Ang ating stipends sa undergraduate scholarship ay 8,000 a month. Sa graduate ay ibang level naman po yun, 30,000 sa MS and 38,000 sa PhD. Sa Philippine Science High School na system naman ay meron po silang tinatawag na full, partial, 1, 2, 3 scholars. Ibig sabihin yung ito ay nagdidepende lamang sa kakayahan ng pamilya na suportahan ang ating mga scholars sa Philippine Science High School system. So, pag partial 1, katulad din ng undergraduate natin, nakakatanggap sila ng 8,000 a month. Full pala to, full. Ang 8,000 a month, ang partial 1 ay 4,000, ang partial 2 ay 3, at ang partial 1 ay 2. So, ito yung mga stipends na nabibigay natin sa mga scholar. At gusto ko lang sabihin na ating mga scholars ay napaka mabait na mga bata din kasi hindi lamang talaga para sa kanilang sariling pangangailangan kundi tinutulong din nila ito minsan sa kapatid, sa kanilang pamilya. Kaya natutuwa po kami sa ating mga scholars at sa buong scholarship program kasi hindi lamang yung isang batang natutulungan namin. Minsan extending to the family ang suporta. So maraming salamat.
6: Ako nakakataba naman po ng puso no, na nalalaman natin na yung mga programa po ng ating pamahalaan ay talagang nararamdaman ng ating mga kababayan. But Yusek, gusto ko lang rin po malaman, ito po eh, sabi nga nila eh, no? There is no such thing as free lunch. May ito po ba eh, may kinakailangan po silang gawin bilang siguro no, pagkilala na rin as gratitude sa ibinigay pong scholarship fund ng DOST sa ating pong mga kabataan? Kinakailangan po ba na sila ay manilbihan dito sa ating bansa after nila makagraduate?
9: Ay, yan na sana ang gusto namin sa ating lahat ng mga scholars, na sana magstay muna, halimbawa sa mga undergraduate, magstay muna kayo dito sa ating bansa. Hindi namin pinipilit na kayo ay sa gobyerno lamang manilbihan, kasi merong oportunidad din halimbawa sa private sector, sa business, na magamit ang inyong pinag-aralan. Kaya ang request lang namin and part of the scholarship agreement is that yung ating mga scholar ay manatili muna sa ating bansa at doon, dito manilbihan, magtrabaho dito sa Pilipinas. Pagkatapos niyan ay ang hinihikayat din namin na i-pursue naman ang mga graduate programs, katulad dun sa mga estudyante natin na talagang ang intention ay halimbawa research, academe, and even in the private sector para palalimin ang kanilang expertise. So, yes, kailangan po muna na dito muna sa Pilipinas ang ating mga scholars. So, kung 4-year scholarship program yung inyong na kuha, ay 4 years, equivalent 4 years na dapat manilbihan ng ating mga scholars. So, ibig sabihin manilbihan ay dito lamang po kayo magtrabaho after the scholarship program.
6: Yusek, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, please take the time po, ano, ipaganyaya po natin itong scholarship fund para po sa ating mga kababayan. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
9: Maraming salamat, Al, at inaanyayahan po namin ang lahat ng ating kabataan, lalo na dun sa may aptitude sa STEM, science, technology, engineering, and math, pati po kasama yung STEAM na nga ngayon yun, pati agriculture, na lamin ang mga aming scholarship program. Kayo po ay mag-apply para ganun ay maisulong po natin ang science, technology, and innovation sa ating bansa sa pamamagitan ninyo o sa tulong ninyo sa pagkuhan nyo ng STEM courses. Mananatili po tayong ang ating capacity ay uunlad at maisusulong po natin ng mas mabuti ang ating mga programa at ating mga industriya sa pamamagitan ng STEM. Open po ang application para sa ating undergraduate scholarship program. I think hanggang middle of September. Paki-check na lang po ang Facebook and website ng Science Education Institute para doon sa mga ating mga estudyante na interesadong mag-apply sa aming DOST undergraduate scholarship program na pinangunahan ng aming Science Education Institute. Mula po sa Department of Science and Technology, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumutulong upang masigurado na aming scholarship program ay nakakarating sa ating mga probinsya, sa ating mga pamilya na otherwise hindi po na nakakaalam sa aming programa. So maraming salamat sa Radyo ng Bayan, sa Bangon Bayang Mahala program, at nagkaroon kami ng pagkakataon upang imbitahin ang ating mga kabataan na mag-apply sa aming scholarship program. Maraming salamat, Al.
6: Opo, maraming salamat po, Yusek, and actually even going beyond dito sa ating interview today, personal ko rin ipag-aanyaya ito sa ating mga kakilala. Malapit po sa aking puso, hindi lamang po ang STEM field, misis ko kasi engineer, but of course, syempre, malapit po sa akin, sa puso ko pa rin ang mga scholars. Scholar din yung misis ko. Maraming salamat po, Undersecretary Maridon Sahagun, ma'am. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang mga kasamahan natin mula sa DOST.
9: Maraming salamat, Al, at mabuhay ang iyong programa. Salamat po sa lahat.
6: Maraming salamat po at magandang umaga po. Happy weekend po, Yusek Sahagun, ma'am.
9: Salamat din at magandang umaga sa lahat.
7: Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Atin pong nakapanayam, Undersecretary for Scientific and Technical Services mula po sa Department of Science and Technology, Undersecretary Sahagun. O mga kababayan, doon sa ating mga kababayan, kung kayo eh nag-aalala sa inyong tuition, ba, eh pinag-aanyaya po namin sa inyo, well, we can avail of this scholarship fund mula po sa DOST. Buhay po ang mga scholar ng bayan. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
7: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
13: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Bangon. Bangon.
7: Bayang Mahal.
8: Bangon. Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
6: 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pula kanina sa usapang scholar. E magputungo naman po tayo mga kababayan sa usapang mag-aaral. Makakasama po natin ngayong umagang ito ang ating pong regional director at siya rin pong NCR Concurrent OIC, Assistant Secretary for Field Operations ng DepEd, Assistant Secretary Jocelyn D.R. Andaya. ASEC Andaya ma'am, magandang umaga po.
14: Magandang umaga sir. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa inyong programa po.
6: Opo, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, ASEC, ngayong umaga pong ito, kahit medyo maulan ng ating panahon. Naiulat po na nagsumite ang Department of Education ng draft executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa pagbibigay po sa mga school heads ng kakayanan na magsuspinde ng klase kung masama po ang panahon. Ano po ba ang major goal nito at nilalaman ng nasabing panukalang EO na ito kung maaprubahan po Ano ang magiging pagbabago sa mga kasalukuyang sistema ng pagsususpinde at pagpapatuloy ng klase?
14: Opo. Thank you, Sir Al. Itong EO, ang panukalang EO natin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pangunahing layunin nito na mas gawing localized or granular ang sistema ng pagsususpinde at pagpapatuloy ng klase. Yan yung sinasabi nyo kanina na pwedeng magsuspinde ang ating school head. Pero ang tinitingnan natin dito, hindi pare-pareho ang epekto ng isang hazard sa lahat ng paralan sa isang lungsod o munisipalidad. Maaring baha pa sa isang lugar, pero ligtas na at passable na sa iba. Kaya nais nating ang mga desisyon ay nakabatay sa aktual at validated na kondisyon ng bawat paralan at komunidad. Makakatulong dito yung kakaano lang natin, Sir Al, kakalunsad natin ang proyekto, yung Ligtas Plus na nagbibigay ng timely hazard forecast at field information para suportahan ang preparedness, response at decision making ng ating mga school head. Sa pamamagitan naman ng ating IMRS, masusubaybayan ang mga insidente, epekto sa learners at pinsala sa mga paaralan. So ano ang magiging pagbabago sa kasalukuyang sistema kung meron tayong EO? Mas magiging flexible, localized at evidence-based ang sistema. Halimbawa, kung napatunay ang ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating tawag nito, school head, ang in-person classes kahit may mas malawak pang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, at school damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement. Huli, mananatili rin ang authority ng school heads na magsuspinde ng in-person classes kung unsafe pa rin ang school premises or access routes ng learners. Marami na pong ganitong mga nangyari, Sir Al, na okay na sa ibang komunidad, pero sa komunidad na kung nasaan nandoon ang isang paaralan ay hindi pa, pwede pa rin mag-declare ang ating school head ng kansabantalang suspension ng klase. Sa madaling salita, hindi one size fits all ang suspension. May national standards, pero ang response ay dapat nakaayon sa aktual na nangyayari o kondisyon ng bawat paaralan at komunidad. Yun po sa kabuuan, Sir Al, ang ating draft EO on class suspensions.
6: Opo, Asik Joyce, napakaganda pong panukala yan sa atin pong Pangulo. Nabanggit nyo kanina yung tungkol sa Project Ligtas na siyang magiging anchor opo, ng ating granular suspensions. Sino-sino pong mga, o ano-ano pong mga government agencies ang kasama po natin sa programa pong ito?
14: Yung ating pong sa Project NOAA yata, yung kay Mar Lagmay at sa iba Pag-asa natin, at iba pa pong mga government agencies na tumutulong sa atin para dito sa ating Ligtas Plus.
6: Opo. At Asik Joyce, nasuspindi po ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Ano po ang naging dahilan ng pagsususpindi nito at kailan po ba natin ito itutuloy? At ano po ba yung ating mga ginagawang preparasyon?
14: Opo, alam niyo po dapat last this week yun, kaya lang nakinig po ang ating Secretary Sani Angara sa mga sinasabi ng ating mga eksperto sa child development. Kung kaya po sabi natin, pakinggan muna natin sila, tingnan ano yung mga sinasabi nila. At marapat lamang din na konsultahin natin ang iba pang mga sektor na may kinalaman sa child development, safety, emotional stability ng ating mga bata. Ang ating drill ay mangyayari, hindi ako nagkakamali, sa September 2, next week.
6: Ayun, antabayanan po natin yan. At ang ating mga magulang, syempre, sana po ipatin ninyo yung inyong mga anak. Lastly po, Asik Joyce, ang atin pong mensahe sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig sa umagang ito, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
14: Opo, Sir Al, salamat sa pagpapaunlak sa DepEd para makapag-usap din sa ating mga kababayan, sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga bata, na ang ating DepEd, sa pangungunan ni Secretary Sani Angara ay talagang ginagawa ang lahat ng paraan upang maging safe o ligtas ang ating mga bata. Sapagkat kung sila ay safe o ligtas, ay makakapag-aral sila ng mabuti at magiging happy sila sa kanilang paaralan. Kung kaya, maraming programa ang ating tinitingnan na sinasagawa upang lalo pang mapag-igting ang ating suporta sa ating mga bata at sa ating mga guro din para matutupo sila. Kasi alam naman natin na meron tayong mga challenges sa ating Department of Education. Kung kaya, lahat ng aspeto tinitingnan po natin. Makakasa po kayo na lagi po tayong magiging responsive. Kahit nga po ano pa lang, ina-anticipate natin, hindi pa nangyayari, para mapaghandaan nating mabuti.
6: With that,
14: po, Sir Al, maraming salamat.
6: Opo, with that, maraming salamat po, Asik Joyce. Actually, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil napaunlakan niyo po kami kahit medyo maulan tayo ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Asik Joyce Andaya. Mabuhay po kayo, ma'am, at ang ating mga kasamahan sa DepEd. Thank you very much,
14: sir.
6: Po.
14: Thank you.
8: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Ang ating pong nakapanayam, ang Regional Director at siya rin pong NCR Concurrent OIC Assistant Secretary for Field Operations ng DepEd, Asik Jocelyn Andaya. Ganda nung ano ah. Actually maganda yung iyo. Kasi not one size fits all talaga mga kababayan. Kasi kung ang basehan ng pagdedeklara ng walang pasok eh per municipality, eh per lalawigan, paano kapag yung mga areas naman, ano, eh may mga areas kasi na hindi naman gaanong naapektuhan. Eh di ma, kumbaga parang masastunt yung train of thought. O yung pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Bis na nakakapag-focus sa kanilang pag-aaral, eh sa mga sunod-sunod na suspensions, eh hindi na natututo. Anyway, eh once na maaprobahan yan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., eh somehow, ano po, matutulungan yan yung atin pong mga kabataan. Samantala, 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin natin ang mga ulat mula sa labas ng ating himpilan. DILG Secretary Remulla, itinutulak na mapa sa ilalim sa DOJ, Department of Justice, ang BJMP o yung Bureau of Jail and Management Penology. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Itinutulak ni DILG Secretary John Vic Remulla na mapa sa ilalim na sa Department of Justice o DOJ ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay Remulla, mas magiging epesyente ang pamamahala sa mga persons deprived of liberty kung pagsasamahin ng BJMP at Bureau of Corrections. Git niya, magkakatulad ang trabaho ng dalawang ahensya at mas magiging maayos din ang paggamit ng pondo at resources kung iisa na lamang ang mga ngasiwa sa mga bilangguan. Kasama na rin na isasama dito sa iisang sistema ang mga provincial jail. Kailangan na rin anya magkaroon ng isang common computerized system at database para sa records ng lahat ng PDL. Anya makatutulong ito para matiyak na hindi maaantala ang pagpapalaya sa mga detainee na kwalipikado na makalaya dahil lamang sa problema o kakulangan sa kanilang records. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, CICC. Suportado ang mas mahigpit na safeguards para sa mga minor de edad online. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Suportado ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga hakbang ng gobyerno para palakasin ang proteksyon sa mga kabataan lalo na sa online grooming, radicalization, exploitation at iba pang banta sa cyberspace. Kabilang dito ang panukalang House Bill 8262 o ang Social Media Protection for Minors Act na naglalayong pagbawalan ng mga batang wala pang 13 taong gulang na gumamit ng social media at gaming platforms. Inihain niya ni Sibak Party Representative Brother Eddie Villanueva. Ayon sa CICC, kung maisa sa batas ang panukala, handa itong makipagtulungan sa mga kaukulang ahensya at stakeholders sa pagbuo at pagpapatupad mga kinakailangan guidelines at pulisiya para matiyak na epektibong proteksyon sa mga kabataan. Patuloy naman ang CICC sa pagtupad ng mandato nitong palakasin ang pagtugon sa lumalaking online threats, lalo na sa mga kabataan. Mula sa CICC para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Meran Bastasa. Samantala, 5 ang arestado habang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga hindi rehistradong cooking oil na sabat sa operasyon ng CIDG sa Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinag-iingat ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang publiko sa mga binibiling mantika o cooking oil sa merkado. Ito ay makaraang masabat ang mga otoridad ang nasa 2.4 na milyong pisong halaga ng mga hindi rehistrado mantika sa kanyang operasyon sa Nabuwa, Camarines Sur, Kamakalawa. Katuwang ng CIDG sa naturang operasyon ng mga tauhan ng Food and Drugs Administration. Nagresulta ito sa pagkaka-aresto ng 5 na at pagkakakumpiska ng nasa 75 kilo ng palm oil gandhi ng mas mahigit 56 na litro nito. Mayroon pang isang pinaghahanap ayon sa CIDG na kabilang din sa mga sasampa nila ng reklamong pagdabag sa Republic Act 9711 o ang Food and Drugs Administration Act of 2009. Ayon naman sa CIDG, patuloy ang kanilang kampanya kontra sa mga produktong ilegal na ibinebenta sa publiko upang hindi na makapaminsala pa sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Mula po sa Metro Manila, magtungo naman tayo sa iba't ibang mga lalawigan sa ating bansa. Saan naroon ang ating mga kasamahan mula sa ating mga network stations. Taas ng kaso ng dengue sa Bicol Region kasama at ibang pamamaga sakit, pinag-uusapan. Ang ulat na yan mula kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Isinagawa dito sa Naga City ang programang kapihan sa PIA ng Philippine Information Agency o PIA. Dinaluhan ang mga kasamahan natin sa media mula sa iba't ibang istasyon sa Naga at Camarines Sur para sa isang masinsinang talakayan tungkol sa kalusugan. Naging panauhing tagapagsalita si Dr. Cherry Pinky M. Budaw, Adult Infectious Diseases Specialist mula sa Bicol Medical Center o BMC. Tinalakay sa forum ang pagtaas ng kaso ng dengue at iba pang mga sakit na kumakalat ngayong tag-ulan dito sa Bicol Region. Ayon kay Dr. Budaw, napakahalaga ng maagang pagpapakonsulta at pagsunod sa mga estratehiya ng DOH para maiwasan ang pagkalat ng dengue, leptospirosis at iba pang nakakahawang sakit. Binigyan din niya na dapat alam ng bawat pamilya ang mga warning signs tulad ng mataas na lagnat na tumatagal ng 2 pataas, rashes, pamumula ng mga mata, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Pag may nakita ng mga ganitong sintomas, magpakonsulta agad-agad sa pinakamalapit na health centers o ospital para mabigyan ng tamang gamutan at maiwasan ang komplikasyon. Paalala rin ni Dr. Budaw na iwasan ang self-medication at ang paggamit ng mga dahon-dahon tulad ng tawa-tawa na sinasabing pampababa ng platelets. Huwag din basta-basta iinom ng gamot na hindi nireseta at hindi sa tamang oras at dosage dahil mas lumalala lang ang kalagayan ng pasyente. Nanawagan din siya sa publiko na gamitin ang benepisyo ng YACA program ng PhilHealth para sa libreng konsultasyon, laboratorio at gamot sa mga accredited na health facilities. Ang layunin ng kapihan sa PIA ay maging tulay sa pagitan ng gobyerno, mga eksperto at media para sa mas mabilis, tama at malinaw na impormasyon sa mga na makakarating sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
6: Mga rural health unit naman at mga health center kayang gumamot ng tuberculosis. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Sapat ang kakayahan ng mga doktor dahil dumaan sila sa wastong pagsasanay na gamutin ang tuberculosis ng mga pasyente sa mga rural health units, DUTS clinics at health centers. Ayon kay pulmonologist Dr. Gilvic Tirso Aspiras ng Ilocos Training and Regional Medical Center, kung mga ordinaryong tuberculosis ay kayang-kayang gamutin ng mga doktor sa mga komunidad. At kung nasa mas mataas na antas ang tuberculosis, kagaya ng MDR-TB at XDR-TB, ay dito na papasok ang mga espesyalista ng baga. Hinihikayat din ni Aspiras ang publiko na samantalahin ang libreng gamutan. Sa katunayan, mataas ang success rate treatment sa Ilocos Region na umaabot sa 90% hanggang 97% ang gumagaling mula sa naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Maraming salamat, Rani Durilag. At sa pamamagitan po ng ulat na yan ni Rani Durilag, mga kababayan, pansamantala po kami

0: Bocobo Live na, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Isang magandang umaga po sa ating lahat and happy weekend, everyone.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 5 lugar sa bansa idineklarang special non-working day ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacañang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special non-working day sa 5 lokalidad ngayong Agosto at Setyembre para bigyan daan ang pagdiriwang ng mga lokal na pista at anibersaryo. Sa ilalim ng Proclamation No. 1402, walang pasok sa Pibig, Ilocos Norte sa September 16 para sa paggunita sa Basi Revolt of 1807. Special non-working day naman sa Polomolok, South Cotabato sa Setyembre 10 para sa 23rd Polomolok Festival at sa Calbayog City Summer sa Setyembre 8 para sa Hadlang Festival. Wala rin pasok sa Makilala Cotabato sa Setyembre 8 bilang bahagi ng ika-72 founding anniversary ng bayan. Samantala, special non-working day rin ngayong Biyernes, August 28 sa Kumalarang, Zamboanga del Sur bilang paghahanda sa Padus All o Padul Os Festival sa August 29. Nabatid na nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto ang 5 proklamasyon. Sa bisa ng otoridad ni Pangulong Marcos kung saan layunin itong mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makilahok sa mga nasabing pagdiriwang. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Panukala para sa karapatan, para sa sapat na pagkain, itinulak sa Kamara. Mula sa Kamara, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special non-working day sa 5 lokalidad ngayong Agosto.
2: Babalikan po natin ang ulat ni Kathleen Forbes. Ulitin natin, panukala para sa karapatan, para sa sapat na pagkain, itinulak sa Kamara. Mula sa Kamara, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinagdibay ng Subcommittee ng House Committee on Human Rights ang pinag-isang panukalang batas na naglalayong gawing pulisiya ang karapatan ng bawat Pilipino sa sapat na pagkain, kabilang sa 6 na panukala na pinagsama ang House Bill 3545 ni Speaker Faustino D. III na naglalayong palakasin ang mga hakbang ng gobyerno at laban sa gutom at food insecurity. Ayon kay DT Natay, ang 7.5 million na Pilipino ang nakakaranas ng involuntary hunger noong 2025 dahil sa kakulangan ng pagkain. Gitnang Speaker, hindi magiging madali ang layunin umakasan ng involuntary hunger sa loob ng 10 taon at mangangailangan ito ng malaking resource at commitment. Umaasa naman si D na maisa sa batas ang panukala bilang isa sa mga magiging legasya ng 20th Congress upang matiyak na malaya sa gutom ang mga susunod na henerasyon. Nakabatay ito sa Sustainable Development Goal No. 2 o Zero Hunger na naglalayong makamit ang food security, mas maayos na nutrisyon at sustainable agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, Talakayan hinggil sa status sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom nagsimula na. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ikinakasana ng Department of National Defense ang pagpasok nito sa isang kasunduang kahalintulad ng Visiting Forces Agreement sa United Kingdom. Ito ay makaraang simula na ng dalawang bansang pagtalakay ng Status of Visiting Forces Agreement na layong paigtingin ang ugnayang pangdepensa at pagpapalakas ng pwersa militar. Pinangunahan ni Defense Undersecretary for Acquisition and Resource Management

0: Salvador Melchor Mizon ang negotiating panel para sa Pilipinas. Binigyan din ito ang mas malago at mas malalim na ugnayan ng Pilipinas at UK sa aspeto ng depensa at pagkikipagtulungan sa pagtataguyod ng rules-based international order. Nakatutok ang talakayan sa enhancement ng Strategic Defense Initiative, interoperability sa pagitan ng mga hukbo at mutual commitment para naman sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine government at kumpanyang Meta magtutulungan para sa proteksyon ng mga kabataan lalo na sa online threats. May ulat si Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkasundo ang pamahalaan at ang Meta na palakasin ang kooperasyon para sa pagpapaigting ng mga hakbang laban sa disinformation, harmful content at mga banta ng karahasan sa internet na nakakaapekto sa kabataan. Resulta ito na isinagawang pagpupulong ni DIC Secretary Henry Aguda at mga opisyal ng Meta. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga kabataan online at iyakin ang maagap na aksyon ng gobyerno. Kabilang sa napagkasunduan sa pulong ang pagbuo ng isang technical working group para mapabilis ang koordinasyon at pagtugon sa mga harmful content. Muli namang tiniyak ng Meta ang zero tolerance policy nito laban sa child sexual abuse and exploitation material at ang patuloy na pakikipagtulungan sa law enforcement agencies sa anumang investigasyon. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Teacher Solon, isinusulong ang regularization ng mahigit 20,000 profesor sa state colleges at universities. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inihayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na kanyang susuportahan ang panukalang tuition increase kapalit ng regularisasyon ng mga guro sa state universities and colleges. Ito ang inihayag ni Tinio sa ginanap na budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa Commission on Higher Education o CHED base sa datos na sa mahigit 20,000 na mga guro sa mga pampublikong universidad sa buong bansa ang nanatiling nakatali sa job order at contract of service status. Iniharap ni Tinio ang katanungan kay CHED Chairperson Shirley Agrupis kung ano ang magagawa ng hakbang ng ahensya upang masolusyunan ang issue. Paliwanag ni Agrupis ang limitadong budget ng komisyon ang pangunahing dahilan. Anya ang panukalang pagtaas ng matrikula sa SUCs ay makatutulong upang makalikha ng karagdagang plantilla positions at matakpan ang kakulangan sa pondo ng kolehiyo. Pumabor naman si Tinio sa panukalang pagtataas ng tuition kapalit ng paglikha ng regular na item para sa mga guro, ngunit nilinaw na hindi dapat ito manggaling o pasanin na mga mag-aaral bagos sagot ng mga subsidiya ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
16: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama kayo mga barangay captain.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
19: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
20: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocobo Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:12 ng umaga at ang petsa po ay Agosto 28, 2026. Biyernes na naman po. So masaya na naman po tayo dahil magsasahod ang mga taong bayan tsaka weekend. So, and then it's a long weekend because on Monday is National Heroes Day. So we have 4 days to be with family, with our children, with our grandchildren, with our lolo't lola. So, salamat ulit sa aking mga cousins, no? Yung mga ka-senior ko, tsaka yung MPR group ko, yung Marcos Perin group. And of course, my colleagues at the Cagayan Economic Zone Authority or CEZA, led by yung aming kalihim, si Kalihim Secretary Katrina Ponce Enrile. Pupunta na tayo sa ating panauhin ngayong umaga. Excited ako kasi this man has been helping a lot, no, with especially with the yung mga nangangailangan talaga ng tulong. So ipapasok na natin siya. He will be joining us. I hope he can maximize his time, but he is a very busy man helping our kababayan. So we'll bring him in now. Walang iba kung hindi ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Walang iba kung hindi si Melquiades Mel Aipa Robles. Let's bring him in now. Magandang umaga sa iyo, GM Mel.
0: Ay, magandang umaga sa iyo, Leslie, at sa iyong mga tagapakinig. Good morning po.
21: Maraming salamat, Mel. Finally, I'm having you in my program. I've looked forward to this. As you know, I was close to your late brother, si Jojo Robles, no, being the editor-in-chief of the Manila Standard, and he had a radio program then, Karambola. But we will go to you, GM Mel. Bumati ka muna sa mga nakikinig at nanonood sa programang ito. Sige po.
0: Good morning po. Sa pag-ingat lang po tayo sapagkat maulan na naman po. At
21: ships and mga grants, no? Tama po ba, GM Mel?
3: Well, I would like to define it from scholarship kasi wala naman ho kaming criteria.
21: Opo.
3: Dahil kami po ay pandugtong lamang, no? Opo. So you must be enrolled at kung ikaw ay kinapos, and then we come in and you can ask assistance from PCSO. At yun po ay dudugtungan namin. Lagi naman po ang nature ng aming assistance is always augmentation kasi hindi naman kami ang front line, eh.
21: Yes,
3: like
21: yes.
3: That there is field health, there is DSWD, there is DOH. These are the more front line. Kami, we always do the augmentation part.
21: Mm. Opo. Tapos, GML, it says that the PCSO is so much more than a lottery organization. It is a lifeline for many Filipinos in need. By generating funds through responsible gaming, the PCSO supports a wide range of health and welfare programs benefiting millions of Filipinos.
3: Hello.
21: So, hello, GML?
3: Nawala.
21: Opo, naman. Opo. Oh, okay, GML. Ako.
3: I can hear you.
21: Pasensya yeah. Na, yung siguro yung panahon. No,
3: I was saying. Tama
21: po yan. Oo, yung responsible gaming, importante po yung words na yun.
3: Hello.
21: GML. Hello, GML. Yeah, nawawala. The operative words actually, GML, is.
3: Hello.
21: Hello, GML. Ako na wala na naman. Hindi pwedeng Zoom, no? We cannot get him on Zoom. Okay, just phone. GML, can you hear me?
3: Hello, I cannot hear you.
21: Nako, hindi. Wala. Teka. Christopher, can you try to... ano? Sige po, GML. We're trying to get you back, no? Again, we apologize for this technical problem, no? Hindi natin inaasahan ito. But we're hoping to have the general manager back on a full hour when the weather is fine, no? GML? GM, can you hear me now? Can you hear me again?
3: Yeah, I can hear you now.
21: I'm so sorry, talagang hindi namin maasahan yung technical difficulties ngayon. But just the same, ito, I know you have to go soon. I'm just maximize my time with you. But I hope you can join me in the same program some other day on a full hour, GM. Marami tayong pag-uusapan.
3: Yeah, of course.
21: You, GM, on a side note, you are a recipient of the Presidential Commission for the Urban Poor, or the PCUP. You were awarded with the distinction of Champion of the Urban Poor somewhere in January 2026. No, this is conferred under the office of the President, no less, and cited you, your leadership in PCSO and your enduring commitment to uplifting urban poor communities through inclusive social services and expanded access to medical and social assistance, thus advancing the marginalized sector of society. Napakaganda po ng award nito sa inyo, GML.
3: Mm-hmm. Well, I'd like to take a special note on the delivery of the medical and social. Kasi under this administration, it's only President Bongbong Marcos who was able to complete the distribution of medical the medical transportation capability, no? Or in short, pagbibigay ng ambulansya po, no? Yung medical mobility, so we call it. Lahat po ng bayan sa Pilipinas ay meron na pong isang ambulansya. At ang mga lalawigan po

0: ay meron naman pong dalawa. Bakit po ito significant, no? Ito po ay pinalalakas niya ang kakayahan ng mga bayan natin kahit saan sa Pilipinas para makapag-hatid ng ating mga pasyente sa lugar na kung saan magkakaroon silang mas magaling at mas mabuting lunas, no? So nakita natin nung COVID, napakahirap mag-transport ng mga pasyente. Minsan po, tricycle, monoblock. Ito po, equipped po ang ating ang mga ambulansya sa paglikas po ng mga pasyente at pagdala pwedeng from the home to the hospital, to site of accident to the hospital. At yan po ang tanging administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, I would say, na nabigyan po lahat, 100%, wala pong tinatangi.
1: Opo.
0: Kaibigan man o kaaway, basher man o liker,
1: opo,
0: meron po tayong nabigyan ng ambulansya.
1: Opo. In fact, a lot of the LGUs are really very happy on the program of the President and the First Lady. At saka sa iyo, GML, na nabigyan talaga sila ng mga PTVs, no, yung patient transport vehicles. These are very, very needed sa mga, especially sa mga remote areas, sa mga probinsya po, no, GML.
0: Yeah, that's correct. In fact, hindi na nila kailangan manghingi. Kami na ang nagpupursu sa kanila, kami na ang nagpa-follow up sa kanila. At karamihan talaga sila never got one ambulance. Kasi minsan, kung 5-class municipality ka, di ilan lang ang boto mo. So,
1: opo.
0: Alam mo naman in politics, you have to be valuable. But ang bili ng presidente, ng ating Pangulo ay mabigyan lahat at ang pamahalan ay maramdaman sa pinakamababang antas ng ating lipunan, no? And I think this is one of the best ways para makita nila talaga ang at maramdaman ang presensya ng ating pamahalaan.
1: Opo. In short, whether you are a critic of the administration or an ally, you will be given a PTV because you really need it, no? Whether malaki ang inyong LGU or maliit, pareho ang trato ninyo sa kanila, because this will go actually to the townsfolk, yung mga nangangailangan, ng mga especially yung mga rural areas, yung mga poor people, GML.
0: Right. Tawag ko nga dyan, whether liker or basher.
1: Nakita ko nga yun. Oo. GML, I don't want to take more of your time. I know you're busy, but promise me, boss, you will be back in this program. We'll have a full hour.
0: Yeah, of course, Leslie.
1: Sige po. Your last okay? Few words. Sige po. Mag-message kayo before I say goodbye. Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hindi lang po sa mga laro ng PCSO. Yan naman po ang sumusuporta sa aming mga kawang gawa. Lagi nga namin sinasabi na sa bawat taya may kawang gawa. Pero more than that, nasa pangalan po namin ang kawang gawa. The Philippine Charity 66 Office has fulfilled its mandate of giving out charity. At meron po kaming mahalagang slogan na lagi namin sinasabi, no, na ang PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. At mga kaasa po kayo that we will do this until the end of the term of the President.
1: Maraming salamat po. Maraming pong salamat sa iyo, General Manager Melquiades Robles. Thank you very much.
0: Thank you, Leslie.
1: Thank
0: Bye-bye.
1: You. And I will see you soon. Ayan po ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Walang iba kundi si GM Melquiades Robles, no? Sayang na bitin tayo sa oras kasi nga naputulan tayo ng connection. This is an unforeseen event. Tsaka may meeting siya, busy siya. But I hope he will be back in this program for a full hour. So magbe-break muna tayo at tayo babalik.
2: Leslie Bukobo live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Leslie Bukobo.
10: Leslie Bukobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ay 9:42 na po ng umaga. Ikinalulungkot ko na bitin tayo sa interview with GM Mel Robles ng PCSO kasi nga biglang nagkaroon ng trip or power outage at saka alam ko busy siya, so medyo bitin at kulang sa oras. So, but I hope and pray we will have him back some other day for a full hour, no, of discussions with him, kasi marami po talagang magagandang programa ang ibinibigay ng PCSO para sa taong bayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng medical assistance, yung mga kasi mahal po talaga magkasakit ngayon, sa pag na-hospital ka, talagang kadalasan nawa-wipe out ang iyong hard-earned life savings, no? But thank God for a government agency like the PCSO, which is under the Office of the President, na tumutulong sila as much as they can to every Filipino who needs help. Hindi lang medical assistance, pero dun din sa educational assistance, yung mga deserving students and pupils, no, those who need scholarships and grants, no, to pursue their educational programs, no. So ayun, ngayon lang tayo bumalik, no. Ngayon ko lang nakita yung sarili ko. Nami-miss ko na nga yung sarili ko kasi matagal matagal tayong nawalan ng connection, no. But again, we had the general manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office, si ng PCSO, walang iba kundi si Melquiades Robles, but we will have him back. Magpunta muna tayo kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw. Higit kalahating bilyong pisong halaga ng presidential assistance na ipamahagi na ng DA Cagayan Valley sa mga magsasaka at mangingisda. Dina?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dina? Parang wala rin yata si Dina. Mukhang naputulan din ng... Ayan.
5: Sakang higit sa 2 hektarya. Kabila na rin sa mga kwalipikadong beneficiaryo, mga high-volume commercial crops farmers o ang mga nagtatanim ng gulay at prutas, gayon din ang mga coconut farmer. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City. So sana na narinig nyo. I heard parang mahina ang audio niya, no? Magpunta naman tayo kay Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Mga Gisaw women farmers sa Zamboanga City tumanggap ng 600,000 na livelihood assistance mula sa gobyerno. Bless.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: program ang Gisaw Women Farmers Rural Improvement Club sa Barangay Gisaw, Zamboanga City. Formal na ipinagkaloob ang ayuda na gagamitin sa pagtatayo at pagpapatakbo ng vegetable chips production enterprise ng grupo. Layunin itong mabigyan ng karagdagang kita ang mga kababaihang magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa mga lokal na gulay. Inaasahang makakatulong ang proyekto hindi lamang sa pagtaas ng kita ng mga kababaihang magsasaka, kundi maging sa paglikha ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at pagsusulong ng mga produktong lokal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Bless Iboyan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. So, we hope to have the General Manager of the PCSO back sometime next week. Kasi nga, nagkaroon tayo ng power outage kanina, so nawala siya sa Zoom at saka yung connection natin sa phone patch medyo hindi rin maganda, no? So these are technical difficulties that we have to face sa ganito, no, live program. So we apologize to the general manager and we promise him that there will be a better day of interview with him, no? Just the same, we are hoping that yung panahon naman ay sana tumigil na, no? Kasi umuulan na naman, ang hirap talaga, nahihirapan talaga ang taong bayan pag ganyan maulan, no? Traffic, hirap yung mga bata, hirap yung mga nagpupunta sa palengke. So, but we are still blessed, no? Because there are other places in the world that have more damaging climate destruction. No? Magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala, may live report siya. Ilang matataas na opisyal ng PNP muling isa sa ilalim sa Rigodon. J. Mark?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Manong Leslie, nagpatupad nga ng balasaan sa ilang matataas opisyal ng Philippine National Police. Batay sa general orders na pirmado ni PNP Chief of General Jose Melencio Narcantes Jr., epektibo ang balasaan ngayong araw. Kabilang sa mga idilipat, sina Police Regional Office 1 Director Police Brigadier General Juvencio Badwat Jr. na inilipat sa Directorate for Police Community Relations, kapalita ni Police Major General Roderick Augustus Alba na nagretiro na. Papalit kay Badwa sa PRO 1 si Police Brigadier General Crisaleo Torrentino buwat sa Maritime Group na nakabase sa Campo Crame. Mula sa Directorate for Controllership, inilipat naman si Police Brigadier General Jaime Cadatal sa Logistics Support Service kapalit ni Police Brigadier General Noel Valio na itinilag naman sa Police Regional Office Cordillera. Papalitan ni Valio sa Police sa Cordillera PNP si Police Brigadier General Erickson Dilaga na inilipat naman sa Directorate for Information and Communications Technology Management. Buwat naman sa Police Regional Office Caraga, inilipat si Police Brigadier General Marcial Maestrado de Fort sa Directorate for Controllership kapalit ni Cadatal. Kapapalit naman kay Maestrado si Police Brigadier General Rolindo Sugilon na nagmula naman sa PNP Training Service. Wala naman sa Philippine o PNP Drug Enforcement Group. Itong nilipat si Police Brigadier General Elmer Ragay sa Police Regional Office 9 kapalit ni Police Brigadier General Dennis Esquera na inilipat naman sa Directorate for Investigation and Detective Management. Pagdilinong ng PNP, ang panibagong balasahan ay sa hanay ng matataas opisyal nito ay bunso ng pagre-retiro sa ilan sa kanilang mga kabaro. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. The PCSO is the principal government agency committed to excellence in generating sustainable funds for health programs and charities of national character through responsible gaming towards a prosperous, inclusive, and resilient society. No? The individuals facing financial constraints due to medical emergencies or treatment can receive financial aid for hospitalization, surgeries, and other medical needs. Students from underprivileged backgrounds can benefit from scholarships and grants and financial support for their educational expenses. Ang sabi ni GM kanina, hindi naman direkta nakikialam ang PCSO doon sa curriculum ng mga deserving students. Tumutulong lang sila. So if you're a deserving pupil or a student, you can avail of educational assistance from the PCSO. Pero syempre, you have to pass through the yung proseso, no? So ayun, we apologize. We could not have the general manager of PCSO on a maximized time, no, kasi nagkaroon tayo ng power outage tsaka meron siyang mga pressing matters, no, sa mga meetings. But we are hoping we will have him soon for a full hour kasi marami talaga tayong pag-uusapan sa mga magagandang ginagawa ng PCSO para sa taong bayan under the Ferdinand Marcos Jr. government. And among that, before I say goodbye, yung patient transport vehicle or yung tinatawag na PTV, yung mga ambulansya. At, you know, sa, tulad nga na sabi ni

0: day, pero we will be here because it is the birthday of our OIC manager, si Alan Alyanigue. Maraming salamat sa iyo. God bless you. God bless the Philippines. And I'll see you on Monday.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 9:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Malacañang, walang nakikitang epekto sa confidentiality ng mga impormante ang umano'y planong pag-amyenda sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naniniwala ang Malacañang na walang magiging epekto sa informants confidentiality ang umano'y plano ngayong baguhin palasya sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mandato ang Commission on Audit na hindi ilantad ang mga pagkakakilanlaan ng mga taong maaari nilang maimbestigahan. Nakapalooban ni Castro sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na hindi naman ilalantad ang pagkakakilanlaan ng sinumang informant. Pagbibigay din ni Castro, mayroon ding nakapaloob sa provision na ang mga supporting documents ay ilalagay sa sealed envelope at ilalagay sa vault ng ahensya. Ilalabas lang ani ang mga dokumento sa sandaling magkaroon na ng question ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
5: So kapag lang nagkaroon ng question ang ICFAW or ang COA, doon nila pwedeng ilabas. At definitely, ang COA naman ay may mandato naman sila na hindi i-reveal ang mga pagkakakilanlan ng mga tao maaari nilang maimbestigahan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang paunahing balita, Department of Foreign Affairs, wala pa rin opisyal na ulat kung may Pilipinong kabilang sa nawawala sa nangyaring mudslide at flash flood sa Nepal. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Wala pa rin natatanggap na opisyal na ulat ang Department of Foreign Affairs ukol sa umano'y Pilipinong nakabilang sa mga nawawala sa matinding flash flood at mudslide sa Nepal-Tibet border kahapon August 26. Bunsod ito ng mga naunang pahayag ng Nepal Tourism Board na mayroong Pilipino na patuloy na pinaghahanap matapos ang naganap na trahedya. Sa opisyal na ulat na ito ng pamahalaan ng Nepal ay direktang sumasalungat sa naunang payag ng Malacañang kung saan sinabing wala pang Pilipinong na naapektuhan o nasaktan o nasawi sa naturang trahedya. Patuloy pa rin naman ang ginagawang hakbang ng DFA upang malaman kung totoo ang naturang impormasyon at agad nila itong kukumpirmahin sakaling magkaroon na ng opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan ng Nepal. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga umano'y online groomer na tumatarget sa mga menor de edad na gumagawa ng karahasan, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. My report si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iniimbestigahan at mahigpit na minamanmana ng Philippine National Police ang mga grupo ng online groomer na umano'y nangihikayat sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Ang kay PNPG Police General Jose Melencio Nartares Jr. inatasan na niya mga kinaukulang unit ng pulisya na magkipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng online threats na maaari makaapekto sa mga minor de edad. Pinagutos din ng PNP Chief ang pagpapaigting ng mga hakbang para protekta ng mga bata laban sa kriminal na aktibidad. Salig na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni Nartares batas na hindi lamang sa mga kalsada at komunidad makikita at mararamdaman ng PNP, kundi maging sa cyberspace para protektahan ng publiko, partikular na mga kabataan. Lalo nang iniulat ng mga otoridad na tinatarget ng mga groomer ang mga minor de edad na tinuturuan ng mga ito ng marahas na pag-uugali. Ayon sa mga ulat, kabilang sa grupo ang mga miyembro mula sa ibang bansa, bagamat karamihan

0: Umano sa kanila ay mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas sa Imartigal Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Presidential Communications Office umaasang maisama pa sa 2027 budget ang 20 million pesos na pondo para sa pansamantalang pagrenta ng office space. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Umaasa ang Presidential Communications Office na maisama pa sa panukalang 2027 budget ng ahensya ang hinihiling na 20 million pesos para sa renta ng office space ng Philippine Information Agency o PIA. Sa budget hearing, napunan ni House Appropriations Committee Vice Chair Brian Poe kung bakit hindi kasama sa National Expenditure Program ang naturang halaga. Ayon kay Poe, mahalaga na mailaan yung pondo dahil kailangan lumipat ng tanggapan ang mga empleyado ng PIA kapag nagsimula na ang retrofitting ng kanilang gusali. Paliwanag ni PCO Secretary Dave Gomez na napagbigyan na ng Department of Budget and Management yung kahilingan ng PIA para sa pondo sa pagsasaayos ng kanilang mahigit 40 taon ng gusali. Gayunman, hindi na isama sa aprobadong budget yung 20 million para sa pansamantalang pag-upa ng office space habang isinasagawa ang construction. Sabi ni Poe na madali namang magagawa ng paraan ng komite ang pagdalaan ng pondo para sa renta upang matiyak na may mapagtatrabahuhan ang mga empleyado ng PIA. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At balita sa lalawigan, kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region bumaba ng 53%. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Bumaba ng 53% ang mga kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region na ayon sa DOH Center for Health Development 1. Mula January 1 hanggang August 8 ngayon taon, nakapagtala ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng 83 kaso, kabilang ang 6 na nasawi. Mas mababa ito sa 177 cases na naitala sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinakamaraming kaso na itala sa Pangasinan na may 52, sinundan ng La Union 13, Ilocos Norte 12, Ilocos Sur na 6. Gayunman, nagpaalala ang DOH Ilocos na manatiling maingat laban sa leptospirosis lalo na ngayong may pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon kay Officer in Charge for Local Health Support Division at Head ng Regional Communicable Disease Cluster, Dr. Roel Bobis, gumamit ng waterproof boots kung kinakailangang lumusong sa baha. Hugasan agad ng malinis na tubig at sabon ang mga bahaging nalantad. Nagbabala rin ang DOH laban sa pag-inom ng doxycycline o antibiotics nang walang medical assessment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ipag-iibig ko dati o inalalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Oras sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 7, 3, 8.

0: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Laklak ng beer ng magdamagan, may kahirapan at di. Isang maulang umaga po.
1: Mabuti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan.
0: Ulang umaga na naman mga kababayan, especially po no, dito sa may bahagi po ng Lungsod Quezon. Medyo malakas ang pag-uulan kanina pa pong umaga. Napatak na naman ang ulan mga kababayan. Po ang palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Mapapanood at mapapakinggan. Di lamang po no, sa Capital 104.3 FM, kung hindi sa ating mga social media pages, sa aming pong Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ilang pambungad po ng ating balitaan sa umagang ito, narito po ang mga headline. Malacanang, walang nakikitang epekto sa confidentiality ng mga impormante ang umano'y planong pag-aamyenda sa paggamit ng confidential at intelligence funds. DILG, sinusulong ang regionalized approach sa garbage collection. Department of Energy, tiniyak na daraan sa mahigpit na screening at environmental safeguards ang pagtatayo ng mga waste-to-energy facility sa bansa. Department of Foreign Affairs, wala pa rin opisyal na ulat kung may Pilipinong kabilang sa mga nawawala sa nangyaring mudslide at flash floods sa Nepal. Philippine Government at Meta magtutulungan para sa proteksyon ng mga kabataan, lalo na sa mga online threats. Ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police muling sasailalim sa Rigudon. Mga umano'y online groomer na tumatarget sa mga minor de edad na gumawa ng karahasan, iniimbestigahan na ng PNP. Bagyong Clark, bagong Clark to Hanoi flights bubuksan sa Nobyembre. Turismo ng gitnang Luzon inaasahang lalakas. Bulkang Mayon muling nagbuga ng abo. Estado ng bulkan nananatili po sa alert level 2.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito. Mantala do sa ating mga mag-aaral. Nag-aantay po ng kanselasyon ng pasok sa kanikinilang mga paaralan. Itong public service announcement, ito po ay advisory para sa ating mga kababayan. Narito po ang mga lugar sa National Capital Region na nagkansela ng pasok sa mga paaralan. Sa Marikina, face-to-face and online classes suspendido po on all levels, public and private. Muntinlupa, face-to-face, all levels, public and private, kansilado rin po. Kaya sa Pasay, face-to-face, shift to alternative modalities, all levels, public and private. Sa Mandaluyong naman, face-to-face, shift to asynchronous, all levels, public and private. Sa Valenzuela, all levels, public and private, suspendido po ang pasok. Kaya na rin sa Paranaque, face-to-face to, all levels, public and private, suspendido pa rin ang klase. Kaya na rin sa Las Piñas, all levels, public and private. Sa San Juan, face-to-face shift to alternative learning modes. All levels po yan mga kababayan, public and private. Sa Lungsod Quezon, face-to-face shift to alternative modalities. All levels, public and private. Sa Malabo naman, shift to alternative modalities ng public and private. Caloocan, face-to-face, shift to asynchronous, public and private. Ito ang ating mga kanselasyon ng pasok sa umagang ito.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Ito ang ating public service announcement, kaugnay pa rin ang mga kanselasyon ng pasok dito po sa National Capital Region. So karamihan sa kanila, no, suspendido ang klase. Well, may mga iba rin mga lungsod na nag-shift naman to alternative learning modalities. Sabihin, may online class yung iba. Samantala, mga kababayan, higpit na nagbababala ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga namimeke ng official documents ng ahensya. Ito po'y kagaya ng mga memorandum, special order, appointment papers at iba pa gamit ang lagda ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sila ay maaaring sampahan ng kasong administratibo o kaya naman kasong kriminal. Napaalalahanan ng publiko na maging mapanuri laban sa hindi otorisado at illegal na paggamit ng lagda ng kalihim matapos makarating sa kanilang tanggapan ang mga ulat na may mga individual na umano'y gumagamit ng nasabing modus para makapanloko. Hinihikayat po ang ating mga kababayan, ang publiko, na iulat sa DPWH Hotline 165-02 o kaya naman sa DPWH social media account. Nangyaring mag-email lamang din sa citizens_feedback@dpwh.gov.ph. Ulitin po natin ang email nila, citizens_feedback@dpwh.gov.ph. Ang anuman pong mga hinahinalang dokumento na allegedly, galing daw sa DOST kapag nakikita natin na parang fake ito. Pero ginagamit yung signature ni Public Works Secretary Vince Dizon by pagbigay alam po natin sa DPWH. Samantala, mga kababayan, alamin naman natin ang pinakahuling update hinggil po sa ating lagay ng panahon na makakasama natin from DOST Pag-asa Weather Forecasting Center, ang ating pong weather forecaster Ginoong John Manalo.
2: Rancho Pilipinas Weather!
3: Magandang umaga po, Sir Al, at ganoon din sa ating mga tulos-subaybay. Sa ating pong huling inilabas na heavy rainfall warning ay nakarad na po sa southern portion ng Zambales at northern portion ng Bataan. At orange naman sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, kasama din yung probinsya ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, and central and southern portion ng Nueva Ecija. Yellow naman po sa natitirang bahagi ng Nueva Ecija, ganoon din dito sa Metro Manila at sa Rizal. Sabihin yung mga pag-ulan pa rin, lalong-lalo na sa mga binanggit natin na probinsya. At bukas po ay magpapatuloy pa rin yung ganitong condition, magiging maulan pa rin po throughout the weekend. At unti-unti po ay mag-shift paakyat yung moisture na dala ng habagat. So from Metro Manila hanggang Occidental Mindoro and some parts of Western Visayas, paakyat po bukas, unti-unti. Ang mas maapektuhan yung Central Zone, Northern Zone, and then by Sunday, ay mas marami na po yung mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at kasama pa rin naman po yung Western section ng Central Luzon. In short, magiging maulan po at pagandaan po natin ito. Lalo na sa mga nakarid na binanggit natin, kapag po nag-advise na lumikas, ay sumunod po tayo dahil pero ang gusto po natin ay buwasan yung epekto ng negatibo nitong pag-ulan sa ating mga buhay. At ganoon din naman sa ating mga problems. At yan po yung ating update, Sir Al, mula dito sa US.
0: Maraming salamat, Ginoong John Manalo, ang ating pong weather forecaster mula po sa DOST Pag-asa. Alaumput limang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kababayan, iasahan pa rin po natin ang mga pag-uulan, especially doon sa mga areas na nabanggit po kanina ni Ginoong John Manalo. Hindi kami magsasawang ipaalala sa inyo, mga kababayan, kung tayo po ilalabas ng ating mga tahanan kahit saan man tayo magpupunta. Kung kayo eh merong pasok sa trabaho o kaya naman doon sa ating mga mag-aaral. Sa ilang bahagi po ng ating bansa na wala pang nililinaw natin, wala pang class suspension. Mabuti po sana magdala tayo ng mga pananggalang sa ulan. Dala tayo ng payong. And of course, pananggalang din sa baha. Kung mahirap na magkaroon ng leptospirosis ngayon, mga kababayan. Dahil dumadami pa rin ang kaso dahil po sa mga patuloy na pagbabaha dito sa Metro Manila. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng ating mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila. Kasama po natin ang ating gabay ng lansangan, Ginoong Charlie Nozares mula po yan sa MDA Traffic. Charlie, magandang umaga. Medyo wala yata. Ulitin natin. Sige, sige. Babalikan natin si Kuyang Charlie Nozares. Ito si Kuyang Charlie Nozares. Matagal na nating hindi nakakahuntahan. Siyempre, medyo... Para magkaiba yata kami ng time slots ni Ginoong Charlie Nozares. Pero ang tabayanan po natin mga kababayan, alamin natin may mga areas ba dito sa Metro Manila na traffic. May mga dapat nating asahan kung tayo ay babaybay sa mga particular na daan dito po sa Metro Manila. Tayo ba ay mahahassle dahil sa traffic? O di kaya naman payapa po tayo makakarating sa ating mga destinasyon. Again, balikan po natin ang ating gabay ng lansangan, Ginoong Charlie Nozares mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
4: Magandang umaga sa iyo, Samang Al. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound nakakaranas po ng pagbagal simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Tinio. At masusundo na lang ang pagbagal pagdating na dito sa may New York Cubawa hanggang dito naman po yan sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. May bahagyang pagbagal naman pagdating ng Guadalupe all the way to Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may Evangelista hanggang makarating na po yan ng Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, Park Avenue to Taft Avenue, may bahagyang pagbagal dyan. At muli tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Pasay Road sa Makati hanggang Buendia MRT Station. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muli tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dyan na po sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo at tuloy-tuloyan hanggang sa may Aurora Boulevard all the way to NEPA Q-Mart. Pero after na NEPA Q-Mart, maluwag na ang daloy ng traffic. Diyan na lamang po sa may Oliveros, nagkakaroon tayo ng moderate to heavy traffic din papunta ng Balintawak, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue naman, ang southbound lane, dyan lamang po sa may UP Town Center, nagkakaroon tayo ng konting build-up hanggang sa may City Garcia intersection. At pagdating naman sa may service road ng dito sa may bahagi ng Xavierville, moderate traffic yan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At ang southbound lane ng C5, moderate to heavy traffic na po mula dyan na sa may Libis Eastwood patungo ng Green Meadows at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na po sa may bahagi naman ng bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan na sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley intersection. At masusundan niya ng pagbagal pagdating na dito sa may market, tuloy-tuloy din hanggang sa may bagong ilog yung mga pababa naman ng Pasig Boulevard. Pag sapit naman dyan sa may Canley Road sa Pasig, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Lanusa intersection. At muling babagal ang northbound ng C5, dyan na po sa may Green Meadows, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Eastwood. Yung pag-akyat din po ng C5 Libisa flyover, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Habang ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan lamang po sa may tapat ng Ateneo, nagkakaroon tayo ng konting build-up sa daloy ng mga sasakyan. At sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito, dyan lamang po sa may bahagi ng Regalado Highway or panulukan ng Regalado Highway hanggang dito lang sa may Fairview Center Mall, may pagbagal yan. Pero after ng FCM, light traffic niyan towards sa Elliptical Road. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Pero sa mga oras na ito, nakapaloob na tayo sa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kasamang alang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares nag-uulat.
0: Maraming salamat Kuyang Charlie Nosares at ang ating mga masisipag na kasamahan na mula po sa MMDA Metro Bay. Bayang pag-iingat po sa ating mga motorista, lalong-lalo na po, madulas ang daan. Ito po sa mga lugar na inuulan dito sa Metro Manila. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about good their news. Life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: At 35 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Radyo Publiko o serbisyo dito lamang po sa Radyo Pilipinas. Kaya mga kababayan, sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako ang inyong lingkod, Al Corpus, makakasama niyo po hanggang bago mag alas 11 ng umaga. Siyempre, matapos ang ating mga updates mula po dun sa ating weather update kanina mula sa DOST Pag-asa. Ating traffic update mula naman po sa MMDA Metro Bay. Tanggapin po natin sa ilang saglit ang mga balita na ihatid sa atin ng ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Ay na natin itong ulat ni Ms. Marian Bastasa, 10 delinquent employers sa Quezon City, pinaalalahanan ng SSS. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Al, patuloy ang run after contribution evaders or RACE campaign ng Social Security System o SSS kahit nga ngayong maulan ng panahon para paalalahanan ng mga delinquent employer na ito pa rin ang kanilang obligasyon sa paghuhulog ng kontribusyon ng mga manggagawa. Sa isinagawang operasyon ngayong araw, nag-ikot tayo dito sa may bahagi ng Timog Avenue at 10 delinquent employers nga ang inisyuhan ng notices of violation. Kinabibilangan niya ng isang elevator at escalator services company, isang religious organization, manufacturer, may medical firm, cafe, accountancy, at a law firm. Ayon sa SSS, umabot sa higit 4 milyong piso ang kabuang delinquency sa mga employer na ito, kabilang ang nasa higit 3 milyon na hindi nabayar ang kontribusyon. Dahil dito, apektado ang kontribusyon ng nasa 114 na mga empleyado. Bukod sa Quezon City, ay simultaneous din ang operasyon sa buong NCR na target ang kabuang 411 na employers. Isinasagawa itong race campaign alinsunod sa RA 11199 o ang Social Security Act of 2018 para matiyak na tumutupad ang mga employer sa kanilang obligasyon. Patuloy namang hinihikayat ng SS ang mga negosyo na regular na maghulog ng kontribusyon ng kanilang mga manggagawa. Pakinggan natin ang pahayag ni SSS SVP for NCR Operations, Benji Dolindo Jr.
11: Namin protektahan na dapat ang mga employer natin ay nagbabayad po ng sa tamang oras o within the month na mag-due siya. Kasi epektado po talaga yung benepisyo ng mga empleyado natin, ang manggagawa, katulad ng sickness, pagpapal ng loan. Pag hindi updated sa contribution, hindi rin po si ma-avail na ating mga miyembro yung tamang benepisyo.
10: Ang tinig niya, SSSVP for NCR, Benji Dolindo Jr. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. O paalala natin doon sa mga delinquent employers. O yung pagbabayad ng SSS contribution ng inyo pong mga empleyado po ay tinatakda ng batas. Pero kahit hindi naman itinatakda ng batas, mga kababayan, yan po ay karapatan ng ating mga manggagawa. Nahusa nang umabot doon sa punto na mapipilitan pang magreklamo yung ating mga kababayan. Pipilitan pa pong magreklamo yung ating mga manggagawa ay yung mga karapatan, yung mga privileges and benefits na ipinagkakaloob sa kanila sa ilalim ng ating batas, kailangan pa nilang hingin na magkaroon pa ng demand. Parang kalabisan naman na po yata yan. Samantala, aral program ng Department of Education, patitibayan ng Department of Education. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, isinusulungan ng Department of Education na pagpapalibay sa pagpapatupa ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral program ito. Yan ay makaraang mabuwasan ng mga mag-aaral na nahihirapang magbasa sa 4.5 milyon na mula noong school year 2025-2026 habang sa 2.5 milyon naman ng mga mag-aaral umabot sa tamang antas para sa kanilang baitang. Sa isinagawang evaluation ng Youth Impact, isang pandaigdigang non-profit na think tank at evidence-based sa programming na katuwang ng World Bank, binibigyan nito ng diin ang mga bagong ebidensya na naging ampag sa ng aral program sa pagunlad ng pagbasa noong nakalipas na school year. Natuklasan sa evaluation na 4.8% ang naging pagtaas sa kausayan ng pagbasa sa pagbasa ng tamang sa tamang baitang na katumbas naman ng dinatayang 730,000 karagdagang mga pag-aaral na nakatugon sa pamantayan. Upang binigyan din pa sa ulat ang paggamit ng mga datos o data system ng DepEd upang mapabilis na may parating ang tulong sa mga paaralan at lugar na nangangailangan dito. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang iniugnay ng ulat ang tagumpay ng aral sa pangunahing pamamaraan ng pagpapangkat ng mga mag-aaral batay na rin sa kanilang tunay na antas ng kakayahan sa halip na sa edad, pagsubaybay sa kanilang pag-unlad at direktang pagtungo at paggabay sa mga guro, paghahati ng tulong sa mga paaralang nahihirapan. Sa kataraan, nagpapatuloy ngayon ang pulibalitaan ng DILG sa Kapokrane may kaugnayan sa mga naging kaso na tinatawag na slots for sale sa Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Mula naman sa ating mga Metro reporters, magtungo naman tayo sa ating mga kasamahan sa labas pa rin ang ating himpilan. Pero this time, mga kababayan, mula sa ating mga network stations sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Sa Radyo Pilipinas Tayug, job seekers sa Pangasinan sinasanay sa AI tools para mas maraming oportunidad. Ang ulat niyan mula kay Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
13: Radyo Pilipinas Report.
14: Nagsagawa ang Provincial Government of Pangasinan sa pamamagitan ng Pangasinan Provincial Employment Services Office ng AI-powered career development training para sa job seekers, estudyante at empleyado. Pinangunahan ng PESO ni Ms. Richelle Ragindit. Tampok sa training ang paggamit ng Gemini Notebook at Gemini para sa paglago at productivity. Layunin ng programang palakasin ang digital skills ng mga kalahok at ihanda sila sa mga trabahong nangangailangan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya. Sa training, tinuruan ng mga kalahok kung paano tukuyin ang mga in-demand na kasanayan sa kanilang target industry, gumawa ng learning paths at training plans at gamitin ang AI platforms para mapahusay ang kanilang productivity. Ayon sa PESO, nagsisilbi itong gabay sa job seekers upang maiangkop ang kanilang kakayahan sa kasalukuyang pangangailangan ng labor market. Patuloy naman ang Provincial Government of Pangasinan sa mga programang naglalayong magpaunlad ng skills at ihanda ang mga Pangasinense sa nagbabagong digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Samantala, LTO Region 1 Director, sinabing galit ito sa nahuling fixer na nagpapanggap na kanyang kamag-anak. Ang ulat niyan mula kay Rowel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
13: Radyo Pilipinas Report.
15: Yung kinagamit ni LTO Region 1 Director Glorioso Daniel Martinez ng paggamit sa kanyang pangalan ng isang fixer na naaresto nito lamang araw na Martes sa bayan ng Rosales. Ayon kay Martinez, marami nang nabiktima ang nasabing individual. Kaya naman nang makarating sa kanilang kaalaman na ito ay nasa LTO Rosales at ginagawa na naman ang illegal nitong aktibidad, agad silang nakipag-ugnayan sa kapulisan ng bayan. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng suspect na sa ngayon ay nasampahan na ng kukulang kaso at nakakulong. Ayon naman sa opisyal, galit ito na nagamit ang kanyang pangalan ng isang fixer dahil hindi naman ito gawain ang ganoong bagay. Kogne naman ito, nagpaalala si Martinez sa publiko, lalo na sa mga kliyente ng LTO na huwag maniwala sa mga taong wala naman sa loob ng tanggapan ng ahensya. Diniyak din ito na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa ganitong uri ng mga bagay at sa katunayan ay nakakulong na rin ang nasa likod ng peking LTO sa bayan ng Malasiki. Kung maalala, August 25, 2026 na madakit ng mga kasapi ng Rosales DMP ang suspect matapos ang koordinasyon sa kanila ng tanggapan ng LTO sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rubaldo Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: 10 micro-entrepreneur isinailalim ng DTI Pangasinan sa pagsasanay naman sa AI at negosyo. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
13: Radyo Pilipinas Report.
16: Matagumpay na naisagawa ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang isang learning session ukol sa pagpapatakbo ng negosyo at responsableng paggamit ng artificial intelligence para sa 10 micro-entrepreneurs na ginanap sa Office of the Vice President Pangasinan Satellite Office. Ano sabing pagsasanay na pinamagatang unlocking entrepreneurial potential and ILOs, AI for MSMEs, AI risk mitigation measures and ethical use ay bahagi ng magnegosyo taday program ng OVP Pangasinan. Nagsilbing resource person sa mga kawani ng DTI Pangasinan kung saan pinaliwanag nila ang kahalagaan ng pagkakaroon ng entrepreneurial mindset at innovation, responsabling paggamit ng AI sa pagpapabuti ng operasyon ng negosyo at mga peligro paraan ng pagpapagaan nito at ethical na paggamit ng teknolohiya para sa mga MSME. Sa pamamagitan ng pagsasanay, nakakuha ang 10 dumalo ng mga praktikal na kaalaman at ideya na makatutulong sa kanila upang harapin ang mga hamon sa negosyo, tumuklas sa mga bagong oportunidad at gamitin ang mga digital na kagamitan para sa pagpapalago ng kalamang enterprise. Patuloy ng DTI na sa pagbabahagi ng kaalaman at capacity building activities upang palakasin ang kakayahan ng mga MSME tungo sa pagbuo ng mas makabago competitive at napapanatiling mga negosyo sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo Pangasinan.
0: Maraming salamat, Leslie Amino. Project Lawa at Minhi ng DSWD suportado ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batak. Ang ulat na yan mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ilang pagtalima sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng sapat na pagkain ng bawat Pilipino, anuman ang panahon, isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batak at ng TSWD. Ang Project Lawat Binhi, Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Isinagawa sa Barangay Mabalang ng nasabing lungsod ang Experiential Exchange Learning Visit upang malaman ang best practices ng barangay at maibahagi ito sa ibang komunidad upang maging mayabong ang pamumunga ng mga gulay, mapangalagaan ang mga hayop at maging ang mga isda sa kanilang fish pond. Tinayak naman ni Mayor Marquichua na suportado nila ang mga ganitong proyekto lalo pat ramdam nila ang epekto ng climate change sa nasabing lungsod. Kabilang kasi sa mga itinuturo sa nasabing proyekto ay ang mga bagong teknolohiya at tamang pag-aalaga ng halaman na resilient sa mga malalakas na bagyo at iba pa. Layan ng nasabing proyekto na gawing resilient ang mga komunidad dito sa bansa, lalo pat ramdam na ang epekto ng climate change. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng abo. Estado ng bulkan nananatili sa Alert Level 2. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Salbay.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Muling nagbuga ng abo ang bulkang Mayon badang alas 9:08 ngayong umaga August 28. Batay sa FIVOX, umabot sa 100 metro ang taas na kulaibong plume mula sa summit crater ng bulkan bago inanod patungo silag ang hilangan-silangan. Makikita rin sa video ni Anthony Volante na kulay nakuha sa Barangay San Jose, Manlilipo, Talbay ang makapal na kulay abong plume na nagbula sa bunganga ng Mayon. Ayon sa FIVOX, inaasahan ang posibilidad na mahinang ashfall o light ashfall sa mga munisipalidad na nasa eastern flank ng Bulkang Mayon, partikular ang Santo Domingo, Bacacay at Bayan ng Manlilipo. Samantala, nananatili sa Alert Level 2 ang estado ng Bulkang Mayon at muling pinalalahanan ng FIVOX ang publiko na iwasang pumasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone o PDC sa paligid ng bulkan para sa kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon, sinusubukan pa natin makuha ng panayamang albay at PDRMO kung ano ng kanilang isinasagawa aksyon, bagamat nauna nang nagpamahagi ng face mask ang Provincial Health Office sa mga apektadong lugar bago pa man magbuga ng abo ang bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
0: Maraming salamat, Paul Hapin. At bilang panghuling balita sa umagang ito, ito po sa ating palatuntunan. 12.2 milyong piso na presidential assistance ipinamahagi sa 61 barangay ng Bacolod City. Ang ulat na yan mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Formal nang ipinamahagi ng Bacolod City Government, Department of the Interior Local Government o DILG at Office of the President ang 12.2 million pesos na financial assistance sa 61 barangay ng lungsod. Ang tulong ay bahagi ng bawat barangay makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang pag-aaral ng mga estudyante at pondohan ang mga prioridad na proyekto ng mga barangay. Ang bawat barangay ay nakatanggap ng kabuuang 200,000 piso kung saan 100,000 piso ang hatiin sa 5 presidential scholars habang ang natitirang 100,000 piso ay ilalaan para sa mga proyektong tinukoy ng barangay. Para maiwasan ang conflict of interest, inatasan ni Bacolod City Mayor Greg Azataya ang lahat ng punong barangay na magsumite ng signed certification na nagpapatunay na ang kanila mga napiling scholar ay hindi membro ng pamilya o kamag-anak ng sino mang incumbent barangay official. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, JP Harvas. Niutos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng water detention facility at pagpapalaki ng inlet sa Balintawak, Quezon City. Ito po ay upang mapigilan ang mabilis na pag-apaw ng tubig at maibsan ang matinding pagbaha sa mga pangunahing kalsada at kalapit na palengke na nakakaapekto sa mga motorista, commuter at mamimili. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na sisimulan na ng DPWH ang dredging ng Balon Bato Creek sa kabaan ng EDSA Balintawak habang nakikipagtulungan na ang ahensya sa NLEX Corporation para sa pagtatayo ng catchment system para sa pag-recycle ng tubig ng tubig baha bilang karagdagang water supply para sa mga residente. Hopefully mga kababayan, itong bahagi po na ito ng EDSA Balintawak, eh sana no mabawasan yung pagbabaha. Especially kung ito ay nakakaapekto na rin sa kabuhayan ng ating mga kababayan na umaasa. Inaasahan po nila ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang mga panggasto. Halimbawa, nagtitinda ka doon no? Tapos binabaha pa rin. E ano na lang ang gagamitin mo pang pakain sa iyong pamilya. Naiintindihan po ng ating pamahalaan ang suliranin ng ating mga kababayan. Much as possible, lahat ng areas of concern dito po sa Metro Manila agad naman at mabilis na aabot sa pamamagitan po ng DPWH sa atas po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sana ito po ay maging daan para mas guminhawa ang buhay ng ating mga kababayan, hindi po ito maging hadlang sa kanilang pagtatrabaho. Maraming salamat po mga kababayan sa pakikinig sa ating palatuntunan sa umagang ito. Gusto kong magpasalamat of course sa ating mga patuloy na nakakasama at nakakatuwang dito po sa ating palatuntunan. Nung Rolly Bumatayo, Boss Mark Boqueron, Miss Marian Melo. Maraming salamat din sa ating executive producer for this morning, Miss Aiza Agurilla. Ang alam po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus, isang maganda na umaga sa ating lahat and happy weekend everyone.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
21: Radyo Publiko, serbisyo.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this

0: verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
6: At
5: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DSWD tiniyak na handa at sapat ang stockpile ng family food pack sa gitna ng banta ng panibagong bagyo at epekto ng habagat. Tulong ng Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka at mangingisda nagpapatuloy.
10: Headlines.
11: Malacañang, bukas pa rin sa pagkakaroon ng National Flood Control Master Plan. Mga LGU hinimok na gamitin ang National Tax Allotment at Local Government Support Funds sa Solid Waste Management at Disaster Preparedness.
10: Headlines.
9: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang publiko na ipagdasal ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Nepal. Napaulat na isang Pilipino na nawawala, patuloy na bineberipika.
10: Headlines.
11: PhilHealth may benefit package para sa moderate cases ng leptospirosis kahit sa mga pribadong ospital.
10: Headlines.
9: Mga senior citizens sa Metro Manila na naabot ang milestone age tatanggap ng cash gifts sa Setyembre 2.
10: Headlines.
11: At Pilipinas at United Kingdom, sinimulan na ang negosasyon sa panukalang Visiting Forces Agreement.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
13: Sa buong bansa.
12: Radyo Pilipinas
13: News.
12: News Nationwide.
9: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Bogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, handa at sapat ang stockpile ng family food pack sa harap ng inaasahang panibagong bagyo at epekto ng habagat sa bansa. Sangayon nito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi sila tumitigil sa pagre-repack ng family food packs kahit pa hindi nakakabangon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay sa datos kahapon, mahigit 3.5 milyon na kahon ng family food packs ang naka-pre-position sa warehouses sa buong bansa.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
11: Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging bagyo sa weekend ang isang low pressure area o LPA na nasa bansa. Hindi naman ito inaasahang magla-landfall at hindi rin magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong pilandok. Sa ngayon, patuloy na umiiral ang habagat, partikular sa bahagi ng Luzon. Una na rin naglabas ng heavy rainfall warning at weather advisory ang pag-asa mula kaninang madaling araw.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
9: Kaugnay niyan, pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense ang mga residente na isinailalim sa orange rainfall warning ng pag-asa. Partikular na rito ayon po sa OCD ang mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan. Dahil dito, pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng landslide at flash flood. Sa ilalim kasi ng orange rainfall warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetrong dami ng ulan. Habang umiral naman ang yellow rainfall warning sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga at Tarlac. Gayun din sa Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
11: Nasa 15 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagsuspinde ng on-site classes ngayong Biyernes dahil sa epekto ng habagat. Batay sa running list ng MMDA, kabilang dito ang mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay at Las Piñas na pawang nag-shift sa alternative delivery mode sa lahat ng public at private schools. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa private at public schools sa Parañaque at Muntinlupa, habang wala ring in-person at online classes sa lahat ng antas sa Marikina City. Sa Patero, suspendido ang on-site classes mula child development centers hanggang senior high school sa public at private schools. Lilipat naman sa alternative delivery mode ang public at private schools sa Quezon City, makaraang suspindihin ang face-to-face classes sa grades 1 hanggang 12, kabilang ang child development centers, kindergarten at alternative learning system sa public at private schools. Ipinatutupad din ang class suspension sa public at private schools sa buong Bataan para sa preschool hanggang grades 12 o grade 12 at ALS. Kabilang sa iyo pang nagsuspindi ng pasok ay ilang lugar sa Pampanga, Rizal, Pangasinan at Benguet.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
9: Itinutulak pa rin ngayon ng Department of Education o DepEd ang isinuminitinong draft executive order kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Senior na magbibigay kakayahan sa mga school head na magsuspindi o mag-resume ng klase sa mga paaralan. Sa panayam ng Bagong Bayang Mahal kay DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya, ipinunto niya na malaking tulong ang nasabing kautusan kung maisa sa batas dahil magiging mas localized at granular na ang suspensyon at pagbabalik ng klase depende sa sitwasyon ng isang lugar o paaralan. Giit ng DepEd, magkakaiba naman kasi ang sitwasyon sa mga lugar kahit papangkabuuan ang sinasabing epekto ng masamang panahon. Paglilinaw naman ni Andaya na ilang mga bagay din ang ikinokonsidera ng school head bago ang pagsuspindi o pag-resume ng in-person classes. Kaya naman malaking tulong sa pagdedesisyon ng mga school head ang inilunsad na Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at ng mga paaralan. Magiging maikting din aniya ang pakikipag-ugnayan ng school heads sa local chief executives bago ipatupad ang localized o granular suspension o resumption.
1: Kung napatunayan ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating school head ang in-person classes kahit may mas malawak pang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, school damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
0: Yan ang tining ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture o DA para sa mga mag-asaka at mangingisdang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhin ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ng National Food Authority o NFA ng 9,260 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification ang nailaan din para sa 5,005 insured farmers at fisher folk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmumobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DA-DRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa walong rehiyon kung saan epektado rin ang nasa 69,650 na mag-asaka at mangingisda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon na isa sa mga sangkap para magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agri-produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim, ang supply ng manok na noong matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Pero nang dumating naman ang tagulan at malakas na habagat ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Dagdag pa ni Laurel ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binamataya ng DA para maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Kaya naman malaki ani ang parte ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinututukan at pinopondohan ng DA.
4: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Biglang init, biglang nabuhos, biglang init. Itong October, painit na naman at nasagsaga ng init base sa pag-asa is November. Pero December naman, dito sa Luzon, ang prediction na maulan naman. So yun ang trends na nakikita na.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling bukas ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa National Flood Control Master Plan. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabanggit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng kamara na walang National

0: para sa flood control at drainage. Gid ni Castro, nagpapatuloy ang pag-aaral para matiyak na makabubuti ang naturang plano sa bansa.
1: Eh, hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha, lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:15 at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro ang operasyon sa sektor ng agrikultura sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative of BEPCO. Napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage and preservation sa produktong itlog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhunan ang DA sa BEPCO na kalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg, at ngayon dinagdagan pa ng DA ang grant nito para mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Dagdag pa ng kalihim, hinding-hindi mag-aatubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba, lalo na kung makakatulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing at preservation.
4: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay, at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA ng 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 51.7 million pesos na tulong pinansyal para sa maliliit na sugarcane farmers na apektado ng peste sa Negros Oriental. Pinakuling nabigyan ng tig 10,125 pesos na emergency cash transfer ang nasa 350 mag-asaka mula sa Bayawan City, habang 5 mag-asaka mula sa Shaton. Nauna na rin tumanggap ng tulong ang mga mag-asaka sa Mabinay, Bai City, Canlaon City, Himalulod, Mabinay, Pamplona at Zamboanguita. Samantala, kaparehong tulong pinansyal din ang ipinaabot sa mahigit 5,000 mag-asaka sa Negros Occidental.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang oras po natin 11:32, magpapatuloy ang ating balitaan o papakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay, kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na mag-granta ng benefit.

0: na ito na mga method na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin alas 11:35 ng umaga. Sa iba nating balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 National Budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginiit ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 National Budget at magkakaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Ejercito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
6: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating mga kababayan, isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
5: Si Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship programs sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito ay bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang, lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Nasa 8.67 billion pesos ang panukalang budget para sa science and technology programs sa susunod na taon, kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
8: Kakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming riyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
7: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Party list Solon nanawagan sa Commission on Higher Education na itaas ang reimbursement sa free higher education. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Nanawagan si Pinong Party List Representative Jude Asidre Sacheb na taasan ang binabayarang reimbursement sa ilalim ng free higher education upang matiyak na may sapat na pondo ang mga state universities and colleges sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Sa ginanap na budget hearing ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang 2027 budget ng CHED. Ito ang inihayag ni Asidre sa ginanap na budget hearing ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang 2027 budget ng CHED. Binigyan din ni Asidre na chair ng House Committee on Higher and Technical Education na ang pagsusuri sa tuition rates ng SUCs ay hindi nangangahulugan ang papasanin muli ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng batas, ang gobyerno pa rin ang magbabalik o magre-reimburse sa anumang adjustment. Ayon kay Gagrupis, kinakailangan lamang ng pamahalaan ng karagdagang 2.4 billion pesos na pondo upang maitaas ang reimbursement sa 94 na SUCs na malaki ang maitutulong nito sa nararanasang kakulangan sa pasilidad. Ayon kay Asidre na ang sapat na reimbursement mula sa gobyerno ang susi upang matugunan ng mga pamantasan ang kakulangan sa mga silid-aralan, kagamitan at mga guro na hindi na isasakripisyo ang kalidad ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sisimulan na ng National Commission of Senior Citizens o NCSC sa September 2 ang malawakang pamamahagi ng cash gifts sa Metro Manila. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang payout sa mga senior citizen. Ayon sa NCSC, sakop ng distribusyon ng mga kwalipikadong senior citizen na naabot ang milestone ages na 80, 85, 90, 95 at 100 sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Samantala, binigyan ng 10,000 pesos na cash gift ang 7 senior citizens na nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority. Makikipag-ugnay naman ang NCSC sa mga LGU at makikipagtulungan sa mga senior citizen at local government unit volunteers para sa mabilis sa pag-validate ng mga aplikasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Formal lang sinimula ng Pilipinas at United Kingdom ang negosasyon sa panukalang Status of Visiting Forces Agreement. Ayon sa Department of National Defense, isinagawa kahapon ang unang yugto ng negosasyon sa panukalang kasunduan. Napag-usapan ng dalawang bansa ang pagpapabuti sa strategic defense initiatives at interoperability sa pagitan ng armed forces ng dalawang bansa. Kabilang sa mga bansa na may Visiting Forces Agreement ang Pilipinas ay ang Amerika, Australia, Japan, New Zealand, Canada at France.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bukas ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagreforma ng pension system para sa military and uniform personnel o MUP. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., mas makabubuti kung ihihiwalay ang pension system para sa AFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Dagdag pa ng kalihim na dapat pag-aralang mabuti ang mga ipatutupad na pagbabago at reforma sa pension system para sa sanatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Chodoro na dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
10: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito'y hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
7: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa Military and Uniformed Personnel o MUP pension reform. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ng Pangulo dahil pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pensyon ng MUP.
11: Kailangan po ng kompletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: DILG nagbigay ng ultimatum sa mga tiwaling opisyal ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Tagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: J. Mark.
12: Yes, iniimbisiga na ngayon ang Department of the Interior. Ang mga kasulit isyal ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na presidente sa court sa tinatawag na slash for sale schema. Ito yung makarang maaresto ang isang VIP personnel sa Pampanga noong Agosto 24 na nangihingi ng pera para makapagpasok ng mga aplikante sa BFP. Bago natang iningoso na aresto ng taong VIP ang isang senior officer nito. Siya nang sanggod ang naturang modus sa puro mga kapagkakarap ng Pilipo na Deputy Director for Administration ng Region 4A. Ang senior officer na kasabuan ng itong VIP personnel at ngayon inilagay na sa restricted duty. Kaya naman, sa klaro ng investigasyon ay sa kalihim ang lahat ng regional directors ng BFE, gayon din ang mga head ng major unit nito. Kapatid na naglalaro sa 100,000 hanggang 800,000 piso ang kinukulimbat ng mga kawatan sa kanilang mga biktima aplikante sa slot for sale scheme. Kasunod nito, nagdeklara ng ultima kung si Remo kasalatan ng pinchan at kawalin ng BFE at tiniyak nito na hindi niya sila tatampanan hanggang sa mapanagot sa batas. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
13: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Mabas na ka ngayon, na kayo ngayon, at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbisaga namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo, at kung ano mang kasama na paipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil.
12: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Decremulia. Para sa Bago Pilipinas, Imo Itagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hindi ikukonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan nila kung mas malinaw na panuntunan o tinitingnan ang mas malinaw na pamuntunan na ipatutupad hindi lamang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ng Malacañang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ng fake news at mapanganib na online content.
11: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Panukala nagpapatibay sa security protocol sa mga paaralan suportado ng Philippine National Police. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Buong suporta ng Philippine National Police sa sinusunong panukala ni Senador Bam Aquino na naglalayong magtatag ng isang tuloy-tuloy at may ugnayang pamamaraan para protektahan ng mga mag-aaral kung nasa anumang banta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcotes Jr. sa ilalim ng Senate Bill 2426 o ang Comprehensive School Safety Act ni Aquino, magtatag ng isang pambansang sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan. Binigyan din dito na ang kahandaan ng pulisya na patatagin ang mga hakbang para protektahan ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon sa PNP Chief, katuwang sila ng Department of Education and Defense para patatagin ang mga kampanya sa kaligtasan o sa paaralan para sa mas mahigpit na pag-iinspeksyon, pamamahala sa mga bisita, gayon din ang pagpapalakas ng pagpapatrolya ng pulisya. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Lala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
5: Sa ating balitang sports, EJ Obiana nag-qualify sa 2027 World Athletics Championships matapos ang 5.90-meter clearance sa Diamond League Zurich. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Kahit na hindi nag-uwi ng medalya sa Diamond League sa Zurich, Switzerland, nagawa pa ring mag-qualify ni EJ Obiena para sa 2027 World Championships. Ito ay matapos lumundag ang Filipino pole vaulter ng 5.90 meters at tumapos na panglima sa kompetisyon kung saan nagwagi si World No. 1 Armand Duplantis matapos magtala ng bagong event record na 6.25 meters. Ang 5.90 meters na marka ni Obiena ay ang kanyang ikalawa ngayong season kasunod ng 5.91 meters sa Golden Sun sa Poland noong August 17 kung saan naman siya nagwagi ng gold medal. Nagsisilbing training na rin para kay Obiena ang mga tournament sa Europa dahil pinaghahandaan niyang maigi ang pagdepensa sa Asian Games Men's Pole Vault title. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tamayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
18: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin Pilipinas, 11:52 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, mahigit 30 munisipalidad sa Region 2 nakamit na ang target sa malawakang bakunahan kontra measles at rubella. Mula Radyo Pilipinas Tuguegarao, narito ang ulat ni April Racho.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: 34 na munisipalidad na sa Lambak, Cagayan ang nagkakaabot ng target sa nagpapatuloy na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA. Base sa datos ng Department of Health o DOH Cagayan Valley, naabot na ang 95% habang ang iba nalampasan at naka-100% na sa 18 bayan sa Isabela, 14 sa Cagayan habang tig-isa sa Nueva Vizcaya at Quirino. Maraming barangay na rin ang mga nakaabot ng target sa ibang mga bayan at syudad, kabilang na iya ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Ayon kay Jermaine Farah, DepEDA ang National Immunization Program Regional Coordinator, ilang LGU sa magsasagawa ng reward system para sa kanilang mga barangay na nakaabot ng target. Binigyang diin naman ni Assistant Regional Director Prechel Tolentino na sapat ng gantimpala ang proteksyong maibibigay sa mga bata. Kaya naman kailangan makamit aniya ang 95% accomplishment rate para magkaroon ng herd immunity ang buong komunidad. Sa nagpapatuloy na bakunahan, nasa mahigit 60% na ang natuturukan mula sa mahigit 309,000 na target sa apat na lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April.

0: Secretary Michael Lamang lokal na pamahalaan nag-declare ng state of calamity kasunod ng dagupan sa titit mga bayan ng Mangaldan, Santa Barbara at Bugalyon. Batay sa datos ng otoridad, umabot sa 2,467.18 hectares ng sakan sa mga teremang naapektuhan. Umabot sa 134.99 milyong pesos ang halaga ng nasirang pasilidad at pananim, 96.82 milyong pesos ang lugi sa 313.62 hectares ng high value crops at nagdamo ng 17.50 milyong pesos na pinsala sa 301.26 hectares ang maisan. Ayon sa Municipal Disaster Reduction Management Office ng bayan, naapektuhan ng pagbaha ang 67 barangay sa kinabibilangan na humigit kumulang 10,891 pamilya o 54,453 individual higit sa 20 kalsada sa bayan ang napaulat na lumubog sa tubig baha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Retirees, pensioners at survivors ng Bureau of Fire Protection Region 5 nakaisa sa outreach program ng Armed Forces and Police Savings and Loan Association Inc. o AFSLI. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na nakapagtapos ang nasa 198 binipisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD sa 10 hanggang 15 araw na paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng irigasyon sa Santo Domingo, Albay. Isinagawa ang proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office. Ayon sa NIA Asimo, pangunahing isinagawa ng mga binipisyaryo ang clearing at desilting ng mga irigasyon upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at makatulong sa operasyon ng mga pasilidad na nagsisilbi sa mga komunidad at magsasaka sa lugar. Bahagi ito ng mga gawaing nakapaloob sa TUPAD na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong manggagawa habang nakatutulong sa pagpapaayos at pagpapanatili ng mga pasilidad sa komunidad. Bukod sa paglilinis at pag-aalis ng bara at latak sa mga kanala at irrigation facilities, nagsagawa rin ang mga binipisyaryo ng cleaning at clearing ng mga pampublikong lugar, diklaging ng mga kanala, tree planting at iba pang environmental activities. Tumanggap ang bawat binipisyaryo ng arawang sahod na 455 pesos para sa kanilang 10 hanggang 15 araw na serbisyo sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Dako na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Tourism at National Council of Senior Citizens sa Region 7. Sasanayin ang mga senior ng Cebu bilang community tour guide. Sa detalye, mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Naghahanda na ang Department of Tourism or DOT at National Commission of Senior Citizens o NCSC sa Central Visayas para sa isa sa gawang community tour guiding program para sa senior citizens ng Cebu. Nagsagawa na ng mga pagpupulong ang mga opisyal at kinatawa ng dalawang ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang nasabing programa. Ito ay bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026 na nakatakda sa Oktubre 1 hanggang 7 ngayong taon. Batay sa Presidential Proclamation No. 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong September 26, 1994, itinakda ang unang linggo ng Oktubre bilang pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Pilipino o Elderly Filipino Week. Bilang bahagi ng pagdiriwang, ang mga pangulo ng iba't ibang senior citizens associations mula sa Cebu ay lalahok sa education tour ngayong October 6. Layunin ng inisyatibang ito ng NCSC 7 at DOT 7 ay magbigay ng pagkakataon sa mga aktibo at may kakayahang senior citizens na sumailalim sa pagsasanay upang maging community tour guides na magbibigay daan sa kanila ng magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan habang isinusulong ang mayamang kasaysayan at kultura ng Cebu. Sa pamamagitan ng partnership na ito, patuloy na itinataguyod ng NCSC 7 at DOT 7 ang aktibo, produktibo at makabuluhang pagtanda ng mga senior citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, Arteche Eastern Samar inilunsad ang e-connect program para sa Smart Municipality. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Pen Pomida.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Purmal na nilunsad pal na pamahalaan ng Arteche Eastern Samar ang e-connect Arteche program bilang bahagi ng layunin nitong maging smart municipality sa ilalim ng 10-point agenda ng LGU. Layunin ng programa na gamitin ang digital innovation at financial inclusion upang gawing mas mabilis, madali at epesyente ang mga transaksyon ng pamahalaan at mga negosyo alinsunod sa isinusulong na digital transformation at

0: Financial Inclusion Agenda ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga inilunsad ang Paling QRPH Plus Program sa pakikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas BSP DICT Product Link. Isinagawa rin ang e-government orientation, account onboarding at paglagda sa Pledge of Commitment bilang financial exchange partner. Naging posible ang programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng LGU Arteche BSP DICT DTI DILG mga financial service provider at lokal na komunidad ng negosyo sa pamamagitan ng e-connect, layunin ng Arteche na palakasin ang responsive governance, negosyo at kalakalan, oportunidad sa trabaho at katatagang pang-ekonomiya tungo sa isang smart, united at happy Artechehanon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta na tayo ng Mindanao, mga kwalipikadong benepisaryo sa Bonggao Tawi-Tawi tumanggap ng biga sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nasa 1,666 na kwalipikadong benepisyaryo mula sa sektor ng senior citizen, garbage collector at street sweepers ang sama-samang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa pamamahala ng lokal na pamahalaang Bonggao sa ilalim ng pamunuan ni Honorable Mayor Jasper Cue sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium Bonggao Tawi-Tawi. Ang naturang pamamahagi ay kabilang sa programang Bawat Bayan Makikinabang Program, alinsunod sa inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang agarang tulong sa mga kababayang nasa vulnerableng sektor sa panahon ng nagtataas ang mga presyo ng pangunahing pangangailangan sa buong bansa. Ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng tig 10 kilong bigas ng 6 beses sa loob ng isang taon. Inaasahan ito ay makakatulong sa bawat pamilya nasa vulnerableng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, Institute for Peace and Development in Mindanao ng Mindanao State University Marawi nagsagawa ng special voter education para sa mga kabataan. Si Najif Haji Nabel ng Radyo Pilipinas Marawi para sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang Institute for Peace and Development in Mindanao o IPDM ng Mindanao State University Main Campus ng Special Voter Education and Information Activity bilang bahagi ng taunang MSU System Peace Day noong August 25, 2026. Isinagawa sa IPDM Convergence Hall ang Botong Bangsamoro, Isang Boto, Isang Bangsamoro. Katuwang ang Commission on Elections o COMELEC upang ihanda ang mga kabataang butang para sa nalalapit na barn parliamentary elections sa September 14. Pinangunahan ni IPDM Executive Director Dr. Akram A. Latif ang pagbubukas ng programa habang nagbigay naman ng mensahe sa MSU Executive Vice President Dr. Abdulkader Ayo na kumatawan kay MSU System President Attorney Paisalin P. Ditago. Isinagawa ni na Pamela S. Martinez, Information Officer 2 ng COMELEC at Attorney Narpaisa Paglalamanduyog, Election Officer 4 ng COMELEC Marawi City ang voter education session para sa mga kalahok. Sumailalim din ang mga estudyante sa mock voting simulation kung saan natutunan nila ang mga hakbang at aktwal na proseso ng pagboto. Layunin ng aktibidad na palakasin ang civic awareness at electoral literacy ng mga kabataan. Gayun din ang hikayatin silang makilahok ng responsable sa demokratikong proseso. Bahagi rin ito ng mandato ng MSU bilang National Peace University sa pagsusulong ng mapayapa, inklusibo at responsableng pakikilahok ng kabataan sa halalan. Sa pamamagitan ng aktibidad na muling binigyang diin ng MSU at IPDM ang kahalagahan ng kaalaman at responsableng pagboto sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, mga PWD sa Zamboanga nakatanggap ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: pinamunuan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang pamamahagi ng cash incentives para sa persons with disabilities o PWDs sa lungsod. Nasa Cabo ang 576 na mga PWD mula sa iba't ibang barangay ang nakatanggap ng 20,000 pisong cash incentives para sa first at second quarter nitong taon. Alinsunod ito sa Ordinance 505-2019 kung saan layunin ang suportang pinansyal na makatulong at matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ng vulnerableng sektor tulad ng mga medical na gastusin at iba pa. Inaasahang magpapatuloy ang pamahagi ng cash incentives sa iba pang mga barangay sa lungsod sa darating na mga araw. Bahagi ang nasabing inisyatiba sa mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maging inklusibo at matutukan ang kapakanan ng vulnerableng sektor ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 28, 2026. Ang ating oras, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
12: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
13: Nakakapagbigay
12: siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
14: training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
11: Sa isang supporter, no? So dito ho nagiging mahalaga yung participation din ng ating mga stakeholders on the ground, yung aming partner agencies like the Integrated Bar of the Philippines, yung Citizens Arms like PPCRV, NAMFREL, ang mga lente. Tumutulong ho sila, meron ho silang mga opisina dyan sa baba ng yung mga taong nagre-reklamo at kailangan ho ng tulong upang mas maging kompleto yung kanilang sinasampa. Yun ang kanilang ginagawa hong tulong bilang mga stakeholders.
17: Okay. Commissioner, kumpirmahin lang po namin. Tama po, disqualification po ang pwede mangyari sa kandidato o kaya hindi muna ma-proclaim kapag napatunayan may vote buying. Tama po?
11: Yes. Pag tumuloy ho yan sa proseso and the charge, for example, is an election offense. At the end of the process, apart from the criminal liability or punishment, madidisqualify ho yan saka matatanggalan ng karapatan na bumoto. Pero kung ang mas kinakatakutan ng kandidato dyan, yung power ng COMELEC to immediately suspend proclamation kahit nanalo ka na bilang kandidato o nominado ng isang partido kapag ikaw ay nakasama sa isang reklamo o isang petisyon, ano? Basta the evidence of guilt is strong. So in fact, from our previous elections, especially the barangay and Sangguniang Kabataan elections in the past, meron hong hanggang ngayon, kahit na pa-extend or pa-fix ng terms ng barangay, ay hindi pa rin nakakaupo. Dahil sila po ay kahit nanalo, ay nasuspindi ang kanilang proklamasyon dahil sa tingin ng COMELEC division or NBank na medyo malakas-lakas o mabigat ang ebidensya na sila nga'y nagkasala.
17: Okay. So, Commissioner, linawin lang po natin, pag nanalo po ang isang kandidato, at saka po meron na patunayan o meron sapat na ebidensya ng vote buying, paano po yung proklamasyon noon? Matatanggal ba siya sa pwesto o paano magiging proseso? Yung sumunod na nanalo ba ang uupo?
11: Ako na kakalinaw lang ho niyan ng Supreme Court sa kanilang sa pag-affirm ng COMELEC sa Mangudadato case na wala na ho yung wala na ho yung second placer rule.
17: Okay.
11: At ang sabi ng Supreme Court dyan, na kapag hindi ka nanalo, ay talagang nagdesisyon ang electorate na hindi dapat sa'yo mapunta yung pwesto. No? Ang sinasabi ko lang, na kung may magreklamo, dalawa kasi ang aspeto ng isang reklamo. It could be a criminal case, in which case it follows the criminal prosecution. At alam ho natin na medyo matagal-tagal yan dahil proof beyond reasonable doubt. Kailangan talaga sinusuri lahat ng ebidensya at pinakikinggan ng lahat ng partido. Pero ang mas kinakatakutan ho kasi ng kandidato ay yung aming administrative power to disqualify you. Either disqualify you as a candidate or kahit na ikaw ay tumuloy-tuloy sa eleksyon at nanalo na, ma-disqualify, mapigil ang iyong proclamation as a winner. Dahil nga ho, meron ho malakas na ebidensya na kayo ho ay nag-engage sa vote buying or abuse of state resources, no? Yun hong yung vote buying, vote selling, ang parusa po niyan sa ilalim ng Omnibus Election Code, ano yan is 1 to 6 years imprisonment, disqualification, or pagkawala ng karapatang bumoto. Yun kung tumuloy-tuloy ho siya as a criminal prosecution.
18: So, Commissioner, para naman po sa kapakanan ng publiko at ng mga concerned citizen, paano po sila mapoprotektahan o yung mga botante na magre-report o magsusumbong ng vote buying? Siyempre, yan yung unang-unang concern nila eh.
11: Opo. Yes. Alam niyo ho, may mga mekanismo naman ho, no? Lalo-lalo na sa ating mga whistleblowers to protect them, no? Yung mga taong may kinalaman tungkol dyan, ayon sa Section 39 ng aming COMELEC Resolution 11104, kung sino mang may kinalaman o kaalaman kaugnay sa vote buying or vote selling sa panahon ng halalan, ay pwede ho natin isailalim sa Witness Protection Program. No? Witness Protection Program is a program of government na nagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga testigo na maaaring malagay sa panganib dahil sa kanilang pakikilahok sa isang kasong kriminal. And it is also applicable dito ho sa reporting on election offenses, which after all are also criminal offenses.
18: Sir, nabanggit niyo po kanina yung parusa doon sa kandidato. Paano naman po doon sa mga tauhan nila na sila yung nagdi-distribute? Ano, may parusa din po ba sila?
11: Opo, because maaaring nga hindi yung kandidato ang makasuhan dyan. Because normally, hindi naman yung kandidato mismo ang pumapalaot at bumababa at sila mismo ang nagbibigay o nagdi-distribute. And this is a good time for me to emphasize ho, na hindi lamang ho ang kandidato o supporter ang maaring maging panagutin dito sa vote buying, pati ho yung nagbebenta ng boto.
17: Okay.
11: So yung voter mismo. So wag ho kayong makaisip na kapag magkaroon ng reklamo diyan, you may be thinking na nasa ebidensya yung binibili yung boto ng isang tao and at ang target lang mapanagot yung kandidato o yung kanilang supporter. Yung botante mismo na tumatanggap ng pera, ibig sabihin binenta niya ang kanilang boto. So that's vote selling. And if you look at the offense, it is the offense of vote buying and selling. So ang mga nagbebenta na kanilang boto, yung mga tumatanggap ng pera para bumoto ngayong eleksyon, pati ho kayo ay nanganganib na mapakulong.
17: Okay. So, Commissioner, linawin lang po natin. So, nabanggit niyo po na maaaring yung tauhan lang ng kandidato. So, does that mean may sense of deniability yung kandidato sa vote buying?
11: Hindi naman. It's just that this, when it comes to, especially for criminal accountability, hindi mo naman pwedeng sabihin na yung kandidato ang mananagot kung yung kandidato hindi mo naman nahulihan. Ano? Although there are parts of our law and resolutions which create presumptions na kapag napakalawak ng nangyaring pagbibili, magiging presumption ho yan na it's parang endorsed yan under the authority of the candidate himself. But in the usual situation, pag nakikita mo kasi na may isang kunyari namimili, may pila, no? O actually makikita mo in the video na may exchange of money or other goods, yung taong namimigay, hindi naman yung kandidato yun eh. And as much as possible, kasi yung kandidato naglalagay din ng layer between him and whoever is doing it. You will not usually see na, kunyari, si candidate A ang namimigay ay ang kanyang chief of staff or ang kanyang staff sa opisina, no? So maghahanap din ho yan kasi ng paraan na yung hindi connected sa kanya kahit papaano. So that's the reason why I mentioned that.
18: So paano naman, sir, kung halimbawa tinanggap ng kamag-anak mo at ang purpose ninyo ay isumbong ito? Ano naman po yung protection nila? Makakasuhan din ba sila or mapoprotektahan?
11: Everything depends on the evidence that is presented. Kung pati yung pagtanggap mo ng pera ay biglang ang ginagawa mo naman pala ay tanggapin siya upang gamitin na ebidensya. If you're lucky enough to be able to show even through your own accounts or affidavit, testimony or video if you have it that you're doing this parang sting, no, parang entrapment, then maybe pwedeng hindi ka managot. Pero kung wala kang ganun at sabihin mo lang later on pag nahuli na hindi, ginagawa ko lang ito, it sounds a lot like an alibi .
17: Okay.
11: It sounds a lot like a justification just for you to escape accountability. But if the evidence will show na tumanggap ka ng pera in exchange for a vote, pwede kang kasuhan talaga. Kung okay. Makonvict ka o hindi, that depends on how the process moves.
17: Okay, Commissioner Bali, kumpirmahin po natin yung sa scenario na nabanggit. Ano? Kung sakasakali man, do we advise na yung mga butante, pagka nakatanggap ng pera, wag nilang gastusin para maging ebidensya laban doon sa kandidato na bumibili ng boto?
11: Mas madali ho sana yan kung yung pera was already part of an effort, an entrapment effort, dahil marked money yan .
17: Okay.
11: Pero kung alam mo naman ang pera, fungible yan. Hindi mo na masabi if it's the same amount, if the same bills or other things of value na natanggap mo in exchange for your vote, no? But we are going to investigate every complaint sent to us because this is the mark. Ito ho yung tanda ng aming pakikiisa sa inyong pakikiisa din sa aming kampanya, no? Your good faith, we will match with our own good faith.
18: Okay. Sir, paano po yung iba kasi dumadaan na sa digital wallet? Mm-hmm. Kunyari, nag-send sa ganito, nandun yung pangalan, your number, and then buburahin na yung pagka-send, buburahin na yung account nila doon sa e-wallet na yon.
11: Well, those things we cannot avoid, but the efforts na ginawa ho namin dyan, tulad ho ng national and local elections, kami po ay nakipag-partner sa mga e-wallet agencies, GCash, PayMaya, lahat ho yan. Mapapansin ninyo, I'm sure that once again, like they did or like we did in the past national and local elections, meron ho kami mga limitations on the eve of elections and on election day, no? Na kapag mapansin, parang may algorithm na yan eh. Pag may mapansin na there's a certain amount or certain number of transactions coming out from 1, 2, or 3 accounts, lalo na pag fixed yung amount, no? Kasi normally kung may normal transaction dyan, may mga bariya-bariya ang kasama, 100.15 cents, no? Eh kung biglang lumalabas na uniform, 100 na tigli-5,000, isa-shutdown ho yan ng ano eh. Isa-shutdown ho yan ng GCash at ng PayMaya. Because it will be treated presumptively as an effort to engage in vote buying.
17: Okay. So, Commissioner, para po sa kaalaman ng publiko, saan po sila maaari mag-report o magreklamo kung may nakikita o nalalaman sila na may kaugnayan po sa pagbili ng boto o vote buying?
11: Well, kung written reports, pwede niyo ipadala sa tanggapan ng mga election officer, provincial election supervisor, or regional election director, o kahit na sa kanilang Facebook or email addresses, no? Under our resolution ho kasi, ang tatanggap lamang ng report at reklamo ay ang mga local CKB, regional, provincial, city, and municipal. At sila ho magpapadala sa Central Committee on Contrabigay bilang final repository of all reports incidents.
18: Alright sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan sa BARM at panawagan po ninyo sa mga kandidato, supporters at botante bago ang September 14 elections.
11: Okay, itong kauna-una ang Parliament, Bangsamoro Parliamentary Election, hindi lamang ito isang kaalalan. This is a very important part of history, bahagi ng kasaysayan ng Bangsamoro at ng Pilipinas. At pagkakataon upang higit pang patatagin ang demokrasya sa rehiyon, no? Sa lahat po ng botante ng BARM, inaanyahan po namin kayo na gamitin ang inyong karapatan at bumoto at makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections itong September 14. Piliin po sana natin at ihalal ang mga gusto nating maging kinatawan sa mga susunod na taon. Sila po ang makikipaglaban para sa inyong interes at para po sa inyong karapatan. Sa lahat po ng kandidato, kasama po na inyong mga supporters. Unang-una, maraming salamat ho sa inyong pakikilahok at pagiging aktibo sa mga activities ng Commission on Elections. Ipagpatuloy ho sana nating sundin ang lahat ng batas at alituntunin ng election hanggang September 14 at sana po ay tayo ay lumaban ng patas. Umaasa po kami na matatapos ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections ng mapayapa at matiwasay. On our part, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang mas mapadali ang eleksyon, ang proseso nito, simula sa kampanya pa lamang hanggang sa final proclamation. At muli, inaanyahan po namin lahat na makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election upang maging parte kayo ng kasaysayan, hindi lamang ng Pilipinas at ng buong Bangsamoro kasama ng COMELEC.
18: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Ernesto Maceda Jr. ng Commission on Elections. Thank you, sir.
17: Thank you, sir.
11: Thank you very
17: much. Bayan, huwag kayong bibitiyo ang maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
19: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
20: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
21: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
22: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
23: Artsy Craftsy!
22: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna.
0: maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gatoy, live dito lang sa PTV.

0: good governance program, socio-economic delivery program, pero gagastusin yung confidential fund para sa informants, para tiyakin na ligtas ang ikalawang pangulo saan man siya magpunta sa bansa kaugnay ng trabaho niya, at ginamit itong confidential fund para bumili ng impormasyon, pera binigay para ipambili ng pagkain, ng silya, ng computer, ng gamot, kapalit ay impormasyon para matiyak ang kaligtasan ng VP, at napatunayang matagumpay yon dahil walang nangyaring masama sa ating vice presidente hanggang ngayon. Yan po yung buod ng paggamit ng confidential fund ng OVP base sa inyong presentasyon.
1: For the office and the people who will be attending mga events.
0: Yan po yung sinabi sa inyo ni Colonel Latchika na rason kung bakit siya namigay ng pera sa iba't ibang informant sa pamamagitan ng reward o pera pambili ng gamot, ng silya, ng computer, ng bagay.
1: Yes, Your Honor.
2: Our next food crawl.
3: Ngayon ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
2: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
3: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kayang spilingin.
2: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
3: Hindi raw to baby pusit eh. Psst lang daw. Nabagsak.
4: Wala rin joke mo.
2: Dito lang sa PTV. Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan. At ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa leptospirosis cases at leptospirosis express lane sa San Lazaro Hospital. Ating aalamin kasama si Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital. Dr. Suplico, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po kay Joshua at saka kay Asek Weng.
0: Okay, Dr. Suplico, thanks for joining us this afternoon. Ano po ang latest update natin sa leptospirosis cases sa San Lazaro Hospital? Gaano pa po kataas ang inaasahan ninyong cases sa mga susunod na araw sa inyong pong estima?
1: Presently, we already have 157 patients admitted sa hospital for leptospirosis. Ang binibilang kasi namin yung incubation period ng leptospirosis na mula 2 hanggang 30 days. Pero usually, nakikita namin within 2 weeks ang pinakamataas na numero pag na pumupunta sa ospital na may leptospirosis. Pag binilang namin ang 2 weeks mula ng Monday ng August 17, ito po ay mangyayari pa by August 31.
2: Okay. So, Doc, may mga ulat na umaabot na po sa maximum capacity ang ER at umaabot na ng masagal, mas matagal yung assessment ng mga pasyente. Paano nyo po tinutugunan ngayon yung ganitong itong patient surge?
1: Actually, ang nangyayari ngayon, merong tinatawag ako na pagtutulungan ng mga hospital within DOH. Presently, naka-receive din ako ng additional manpower mula sa Jose Reyes Hospital, sa Fabella Hospital at sa Red Cross na napataas niya ang aming manpower capacity. Then nakahingi rin kami ng cot bed sa iba't-ibang hospital tulad din ng Fabella at ng Philippine Blood Center. Nagpadala sila ng additional cot bed. Ang ginagawa namin, pinapataas lang namin yung aming absorptive capacity para makapaglagay pa kami ng kama. May matanggap pa kaming mga leptospirosis patient.
0: Okay, so kaugnay po ng expansion na nabanggit ninyo, Dr. Suplico, sa tingin niyo po ba sapat na ito? O kailangan pa ng karagdagang resources sakasakali po magtuloy-tuloy pa nga yung ganitong lagay ng panahon at marami tayong mga kababayan na kailangan lumusong sa mga baha?
1: Actually, dahil napapansin na namin na ang aming admission ng leptospirosis ay mukhang nagpla-plateau na siya. Then, ini-expect namin after August 31 na medyo bababa na siya. Ang aming datos, nag-prepare kami compare sa unang pagbaha last year, 2025. At napansin namin kung gaano kadaming leptospirosis din ang aming na-admit sa San Lazaro Hospital.
2: Opo. Doc, ano po yung mga pangunahing sintomas ng leptospirosis na dapat tutukan ng publiko at alin po sa mga sintomas na ito yung kailangan ng itakbo sa ospital?
1: Ang nangyayari kasi, ang leptospirosis is isang bacteria. Typical na pag mayroon kayong leptospirosis is meron kayong ang una-una niyang simptomas is parang yung nagkakaroon lang kayo ng flu. At dagdagan na meron kayong history na paglusong sa baha. Medyo mataas ang porsyento na may leptospirosis kayo. Dahil ang leptospirosis ay isang bacteria. Kailangan magpakonsulta kayo sa doktor at sabihin nyo ang inyong nararamdaman, including the history of wading from flood. Ang gusto naming mga doktor na matanggap kayo sa mild or moderate classification ng leptospirosis kasi natutulungan talaga kayo namin. Ang ayaw namin na ang inyong sakit ng leptospirosis ay mapabayaan at mag-proceed siya papunta sa severe leptospirosis.
0: Okay. Sir, so Doc, para po mas paigtingin ang information dissemination tungkol sa sakit na ito, linawin lang po namin, maaari din daw po pumasok ang leptospira bacteria sa mata, ilong at bibig kahit walang sugat. Gaano po kaseryoso yung risk para po sa mga taong lumulusong sa baha?
1: Ang problem kasi ng severe leptospirosis sa libro, meron siyang 50% mortality rate na nakakamatay ang leptospirosis na sakit. pag nag-severe leptospirosis kayo, aatakihin niya yung inyong liver, maninilaw ang pasyente. Aatakihin niya yung iyong kidney, hindi siya makaihi na kailangan namin ng supportive management tulad ng hemodialysis. Aatakihin niya yung respiratory system ng tao, hirap siya huminga. Kaya sa ang aking talaga payo sa ating mamamayan, seryosohin kung kayo po ay by necessity hindi maiwasan lumusong sa baha at kayo ay nilagnat, kailangan magpakonsulta ka agad sa doktor.
2: So sa ngayon po sir, ilan na po ba yung naitalang nasawi dahil sa leptospirosis mula sa inyong ospital? Ano po yung mga pinakamahalagang warning signs na kailangan dapat nang pumunta sa ospital na unang-una nga po may fever, tapos kung may history na lumusong sa baha?
1: Yes, unfortunately, meron na kaming 13 na namatay. Ang classification ng mga namatay namin, it ranges from ages 22 years old at as high as 59 years old. Sa statistic namin, 10 dito ang lalaki, 3 ang babae.
0: Okay, at pakipaliwanag din po, Dr. Suplico, ito pong layunin ng Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital. Para saan po ito?
1: Kasi sa aming mga doktor, alam na talaga namin na pagkatapos ng baha, merong increased surge of leptospirosis patient. Pag kayo po ay pumunta sa San Lazaro, nag-create na kami ng isang additional space o naglagay kami ng tent para kung saan ang aming leptospirosis fast lane ay mailagay. Within 2 hours, dapat na-assess na po kayo namin. Meron na kaming malagyan ng mga bedcut na kung saan yung mga pasyente namin ay pwede nang humiga at mabibigyan namin ng lunas ang kanilang sakit.
2: So, Doc, sino-sino po yung mga pasyente na dapat nang dumiretso sa Express Lane? Pakipaliwanag po kung ano yung proseso pagdating nila sa ospital para alam din po nila kung ano lang gagawin pagdating doon sa mga ospital po.
1: Ang San Lazaro Hospital ay tumatanggap ng lahat ng pasyente na lumusong sa baha at nagkaroon ng flu-like symptoms. Pag kayo po ay nagkakaroon ng lagnat, sakit ng kasukasuan, namumula yung mata, masakit yung ulo, at meron kayo, number one, meron kayong history sa paglusong sa baha, dumiretso kayo sa leptospirosis fast lane po namin.
0: Okay. At sa mga nakaranas nga po ng paglusong sa baha, mensahe at paalala nyo po, Doc, para maiwasan po itong leptospirosis at ang malubhang komplikasyon nito sa kalusugan.
1: Alam mo, kahit na sabihin namin na huwag kayong maligo sa baha, huwag kayo lumusong sa baha, and by necessity, minsan nakalusong kayo sa baha, meron pong gamot na tinatawag kaming prophylaxis. Ito pong aming advice, ang sakit ng leptospirosis ay nakakamatay. Kailangan namin, kung kayo ay lumusong sa baha at nilalagnat kayo, mas namin na makuha kayo sa mild to moderate leptospirosis kasi matutulungan po namin kayo.
2: Alright, maraming pong salamat sa inyong oras, Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital.
0: Thanks, Doc. Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
4: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
3: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.
5: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: PTV Sports. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Huwag ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Selebrasyon ng National Crime Prevention Week at yung pag-uusapan kasama sina Attorney Christine S. Leones, Assistant Staff Service Director ng Crime Prevention and Coordination Service ng National Police Commission, at si Ma'am Ellen Grant, Crusade Against Violence at Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice Member. Magandang tanghali po sa inyo at welcome dito sa Bagong Pilipinas, mga ma'am.
7: Magandang tanghali. Thank you for having us.
6: Una muna kay Attorney Leones, bilang ang National Crime Prevention Week ay isang multi-agency effort, ano po ang National Crime Prevention Week nito? Ang ibig sabihin nito?
7: Bale, ang National Crime Prevention Week celebration po, no? Oh, ang tema po ng National Crime Prevention Week po ngayon ay ang strengthening civilian oversight and collective action for safer communities.
8: Attorney, ano po ang tema ng pagdiriwang na ito ngayong taon at bakit mahalaga po itong gunitain taon-taon?
7: So yung ating tema no, ng strengthening civilian oversight and collective action for safer communities to be celebrated this September 1 to 7 ay importante para mabigyan ng pansin ang role ng ating mga mamamayan and communities sa paghadlang ng krimen. So paghanap ng mga solusyon, pag-aaral ng mga ugat dito, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtugon dun sa mga dahilan kung bakit ito nangyayari at yung mga posibleng solusyon para hindi ito mangyari ulit.
6: So, Attorney, paano naman po sinusuporta ng NAPOLCO? May mga hakbang ng PNP at mga LGU para mas mapalakas yung crime prevention at community safety?
7: Isa po, dalawa po ang mga major programs po no, ng NAPOLCO tungkol dito. Yung isa, ang ating annual National Crime Prevention Program. Ito po ay isang mandato ng NAPOLCO na every year kami ay nagko-conduct ng mga consultations and workshops with different members of our criminal justice system pillars, no? And which includes the community, so our prosecution office, our DOJ, our jails, corrections pillars, our law enforcement, no? So based on this consultation and workshop, we develop yung mga strategies to address common crimes or common roots of crimes to ensure that these different factors and considerations and yung ganitong mga pag-aaral tungkol dito ay naipapasok sa mga polisiya ng iba-ibang ahensya kung saan yun yung nakakatulong sa pag-address ng mga ugat nitong mga krimen, no? So just to give an overview of the main strategies, for example, for this year, for the National Crime Prevention Plan for 2026, no, we have yung strengthening community-based crime prevention programs. So ito yung mga community and service oriented policing. So this kind of program focuses on ano ba yung mga gaps, kunyari problema sa isang komunidad kung saan madalas nagkakaroon ng krimen. Kung ang krimen ba ay domestic violence or is it theft or robbery, titignan nung magtutulungan ang komunidad at ang kapulisan at ang mga local chief executive sa pag-address. Kulang ba ang CCTV sa ibang mga lugar? baka kailangan ng intervention sa mga vulnerable families kung saan nagkakaroon ng or suporta para sa mga kababaihan na kailangang makatakas sa mga maabusadong pagsasama. So ganun po yung tema ng mga community-based crime prevention programs na nais nating palakasan through our National Crime Prevention Program at maisama sa mga programa ng lokal na gobyerno kung saan ganitong klase, iba't ibang klase ng mga krimen ay mas nakakarami. So through ano naman yan, crime analysis and crime reporting. So,
8: alright, for Ma'am Ellen Grant po, bilang miyembro ng Crusade Against Violence at ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice, para po sa inyo, Ma'am, bakit mahalagang ipagdiwang ang Crime Prevention Week sa bansa?
9: Una, good afternoon, sir. Joshua. Napakahalaga ng ipagdiwang natin ang crime prevention kasi ang zero crime is tantamount to our country's development. Kapag ito ay isang paalala sa mga mamamayan na dapat tayong makialam, dapat mapagmasid sa ating kapaligiran para walang crime na mangyayari. Kasi unless the community ay maging active sa crime prevention, eh magiging maunlad ang ating sambayanan o ang ating komunidad.
10: Sa inyo po ulit, Ma'am Ellen, ano po yung pinakamahalagang papel ng pamilya at na-mention nyo na nga po yung sa community para maiwasan itong krimen at karahasan, lalo na po sa mga eskwelahan?
9: Gaya ng nasabi ko, no, the community plays a very important role sa crime prevention. Lalong-lalo na ang pamilya, kasi saan ba nanggaling ang mga crime, di ba, sa pamilya? And the family is a member of the community. Kailangan talagang ang mga member ng family ay magkakaroon sila ng pagkakaisa para masugpo ang crime. Then from the family will go to the community. Yung community naman ay kailangan may mga activities sila para sa mga mamamayan para maiwasan ang mga crimes. Kaya ako bilang member ng Crusade Against Violence, I attend hearings, I attend yung mga symposiums, at saka ako member ako ng Lupon. Inaano ko sa kanila kung ano ang mga what are the advantages of advantages na tayo ay makialam sa crime. Sorry sa aking mga Tagalog. Kasi okay, kailangan talaga natin ang ma-prevent natin ang crime. Kasi pag walang kapayapaan ang ating bansa, kung sige na lang natin makita sa dyaryo na may pinatay, may ganito, eh hindi papasok sa atin ang mga investors. No, walang kaunlaran ang ating bansang mangyayari.
8: Okay. Ma'am Ellen, sa inyo pong pananaw, nabanggit niyo po na sa pamilya nga nagsisimula bago sa komunidad. Ano po yung mga preventive measures na dapat pang palakasin, lalo na po para po sa ating mga kabataan?
9: Kailangan natin talaga sa pamilya ay merong close coordination ang family. Hindi natin iwanan ang mga anak natin na basta na lang maglaro, hindi natin alam kung sinong kalaro. Lalong-lalo na ngayon, 'di ba, sa social media. Hindi natin kailangan ang magulang may strict supervision talaga sa kanilang mga anak. Malalaman natin kung sino ang kanilang mga nakikipagnugnayan sila kahit kanino. Then the community ay magbigay din sila ng mga activities para yung mga kabataan mapunta doon ang kanilang atensyon, hindi mapunta ang atensyon sa mga masamang mga kaibigan or masamang mga tao na hindi ko man sinasabi na masama, yung hindi magandang kinakasamahan nila, no? So ganun ang the community magbigay ng halimbawa, ang community walang kulang ng mga ilaw, walang mga CCTV, kailangan ng community magbigay sila ng mga ganun para maiwasan yung, at isa pa yung mga police visibility talaga. Kailangan yan sa community para maiwasan talaga ang krimen. At ang pinakamahalaga talaga ay the community or the people within the community ay makialam. Kung may makita kayong hindi maganda o may mga tao kayong kahinahinala dyan sa inyong paligid, tell it, no? Sabihin natin, kasi ayaw nating mangyari yung mangyari sa kanila. So, kung may makita kang pulis, parang may nakita akong ganito, ganon. So, don't hesitate na ipaalam kung merong kayong mga bagay-bagay na nakikita sa inyong kapaligiran.
10: Okay, kay Attorney Leones naman po, no, balikan lang natin yung pagdiriwang na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba yung mga aktibidad na inyong inihanda ngayong taong ito para sa aktibidad na ito?
7: Mag-uumpisa tayo actually this Monday, ano pa lang siya, no? Parang August 30 or 31, meron tayong art as therapy session with at the Molave Youth Rehabilitation Center. We'll be featuring Miss Nikki Abaya. She is an expressive arts facilitator and the founder of Kasama Manila, which is a collective of mga advocates, educators, and art facilitators who believe na through art there is healing. People are able to express their emotions, reflect, and better cope with stress and their situations. So that's for the first activity. Then for the official launch, we have the official launch scheduled on September 1. Which will be held at different NAPOLCOM agencies, no? So dito sa Central Office sa NCR, we also have our own launch of the National Crime Prevention Week for September 1 to 7. For the second day of the week, we will be having a Quezon City Academy webinar on crime prevention. So our audience po namin dyan, actually by request din po ito, ang audience po namin dyan ay ang mga parents and students of Quezon City Academy, focusing on crimes that affect or impact children and schools. So kaya sinama po, makikita nyo po, no, dahil sa crime prevention, tinitignan natin yung ugat ng krimen. So long-term ang pagtingin, kasama sa audience ang ating mga magulang kung paano sila makakatulong sa pag-address ng school violence. Ano. Then, for the third day, we will also have barangay crime prevention seminars. So gaya ng nasabi ni Ma'am Ellen kanina, we have to start families and then communities. So, ang barangay, very basic unit po yan ng ating lipunan, ng ating gobyerno. So, maaaring doon pa lang sa barangay, magkaroon ng mas mga sensitibong programa na makakapag-address ng mga common crimes doon sa kanilang lugar. Kaya doon kami nagpo-focus din ng mga seminars, crime prevention seminars. So ito gaganapin po to sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas, katulong din ng aming mga regional NAPOLCOM offices. Then finally, for our closing program, we will be having our Gawad Ligtas na Pamayanan and the National Crime Prevention Week Excellence Award. So in line with our theme focusing on how we would like to strengthen civilian oversight and involvement in crime prevention, this award is based on a search that we made throughout the year to focus on, to give recognition for communities, local chief executives, local police units, and their communities who worked hand in hand to develop effective and impactful crime prevention programs. So parang dalawa yung categories dito, no? Yung isa, yung nabanggit ko kanina na community and safety-oriented policing programs na may specific mechanism for developing that kind of program. Yung pangalawa naman, which is the NCPW Excellence Award, just focuses on any crime prevention program that may have been initiated by the public sector or even an organization, a private organization, an individual, or a local chief executive. So yun po yung mga ating celebration for this week, okay. This coming week.
8: Alright, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Unahin natin si Ma'am Ellen Grant. Ma'am?
9: Again, maraming salamat sa pag-invite namin dito. Sana po tayo ay makilahok sa Crime Prevention Week. Pero hindi lang po ito pang crime isang linggo. Ito ay buong isang taon nating ating gampanan. Kasi ang crime is nakakasira sa atin. Yung mga makita ninyo na mga hindi kanais-nais, ay isumbong ninyo makialam kayo. Kasi kung hindi tayo makikialam sa mga ating kapaligiran, eh wala pong mangyayari. Ang mga biktima ay magiging biktima pa rin kapag hindi natin sila tutulungan. Nakakaawa ang mga biktima kung hindi matulungan. Kagaya sa nangyari sa amin, walang nakialam sa amin nung pinatay ang mga kapatid ko, walang nakialam, walang tumulong na kapitbahay, walang tumawag na pulis. Kaya sana yung mga nangyari sa amin ay hindi mangyari sa inyo. Kaya kailangan dapat tayo ay makialam. Again, thank you very much.
8: At for Attorney Leones, ang inyo pong mensahe?

0: There are other factors that were identified by the Juvenile Justice and Welfare Council, which is mental health, parental neglect, violence in the home, peer pressure, grooming online. So those are things na banga tayo, banga mamamayan, may mga expertise tayo or may mga pag-aaral tayo, meron tayong mga kaalaman na pwedeng ibahagi upang matugunan yung mga ganong sanhi ng mga na nakaka mga risk factors that promote crime or that trigger certain crimes, give the opportunity, give the motive, and so on. So maging maalam at sana gawin ng mga kung ano yung kaya nyong ibahagi sa mga kanya-kanya nyong mga communities towards addressing the roots of crime for preventing it to happen. Thank you.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Christine S. Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS ng NAPOLCOM, at kay Ma'am Ellen Grant, member ng Crusade Against Violence ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. Maraming salamat po.
2: Bago po tayo magtapos, patiin lang natin ang dalawang masisipag na executive producers ng PTV Public Affairs na nagdiriwang ngayon ng karawan na sina Sir Paul Jordan Cruz.
3: Happy birthday!
2: At magdiriwang naman bukas ng kanyang birthday si Sir Adrian Matienzo. Happy, happy birthday,
1: happy
2: Sir
1: birthday.
2: Paul! And Sir Adrian, salamat po sa inyong pagsisipag.
1: Salamat po sa inyong papansip.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
9: Sa dumulog ito nila.
7: Kasi maniling bagaan.
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
10: training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh.

0: eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras 104.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Isa pong malusog at maulan na araw sa inyong lahat. Andiyan na naman si Habagat, kaya maulan sa malaking bahagi ng Luzon. At kanina nga po naglabas ng heavy rainfall warning ang PAGASA at nasa ilalim ng yellow warning ang Metro Manila, kaya wala naman pong kaya doon sa mga wala namang mahalagang gagawin sa labas, manatili na lang po sa bahay, pero maging alerto po sa mga pagguho o pagbaha, lalo na doon sa mga lugar na prone sa mga ganitong klase ng mga disaster. Okay, ako po si Ched Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Pero bago ko pabatiin ang ating opisyal na manggagamot sa programa, ito, papasukin natin ang isang mainit-init na balita mula sa ating kasamahan na si Raquel Bayan. Klase at pasok sa government offices sa NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, suspendido na simula ngayong alauna ng hapon dahil sa inaasahan pang pag-ulan ayon sa Palasyo ng Malacañang. Ang detalye mula sa ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Yes, Chair, magandang hapon. Kabababa lamang na Malacañang nitong Memorandum Circular number 132 kung saan sinususpende ng palasyo simula alauna ngayong hapon, Biyernes, August 24, ang klase sa all levels ito, public and private at government offices sa Metro Manila. Kabihin dyan, yung mga government offices sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Bukas naman ang mga ehensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pong mahalagang servisyo, kailangan silang magtalaga ng mga tauhan sa kanilang hanay. Maaari magpatupad ng karagdagang suspensyon ang mga lokal na punong ehekutibo, depende sa sitwasyon sa kanilang lugar. Habang ayon sa Malacañang, nakadepende naman sa pamunuan ng mga pabatong kumpanya ang suspensyon ng trabaho o papatupad ng alternative work arrangement sa kanilang hanay. Ito muna, Chad, yung pinakahuli mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, makalbahin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan, sa mainit-init na balitang yan. Okay, sige. Pabatiin na natin yung ating opisyal na magagamot sa programa. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Dr. Claro Cayanan. Hi, Doc. Isang maulan at malusog na hapon sa inyo.
3: Isang magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Okay, punta na nga tayo sa ating health case. At ngayong buwan ng Agosto ay observance itong Sight Saving Month para bigyan pansin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga mata. Last time na pag-usapan na natin yung maaring makasira sa ating paningin, yun yung eye injury and infection. Ngayon, alamin naman natin ang isang problema sa mata na madalas mangyari sa mga nagkakaedad, at yan ay ang macular degeneration. Sagutin natin ano ba ang kaiba nito sa katarata, paano ito dinadiagnose, ginagamot o minamanage, at iba pang mahalagang bagay na kailangan nating malaman na sasagutin sa atin sa tulong ni Doc Claro. Right, Doc?
3: Tama ka dyan, Ched, at napakahalaga ng ating mga mata. Kung kaya yung kaalaman natin patungkol dito, napakahalaga para maiwasan natin yung mga posibleng kahihinatnan nito.
0: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin yung ating talakayan. Siguro may iba sa atin na narinig na itong katagang macular degeneration. Pero ano nga ba ang macula na parte ng ating mata, at ano yung mahalagang papel nito sa ating pang-araw-araw na paningin, Doc?
3: Ang macula ay maliit ngunit napakahalagang bahagi ng retina, no? Ito yung responsable dun sa central vision. Ito yung malinaw na paningin na ginagamit natin sa pagbabasa, sa pagmamaneho, pagkilala ng mukha at paggamit ng cellphone.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay, Doc. Kapag sinabing age-related macular degeneration o AMD, ano ba ang nangyayari sa ating macula?
3: Oh, ang age-related macular degeneration ay isang sakit kung saan unti-unting nasisira yung macula dahil sa pagtanda. Ano? Dahil dito, humihina ang central vision habang kadalasang nananatiling maayos ang side or peripheral vision.
0: Mm-hmm. Ayun. Totoo ba, Doc, na pwedeng magkaroon ng malabo o madilim na parte sa gitna ng paningin kapag ka meron itong age-related macular degeneration?
3: Oo. Isa ito sa pinakakaraniwang sintomas, ano? Maaring parang may itim, kulay abo o malabong batik sa gitna ng paningin. Kaya hirap magbasa o makakita ng mga detalye.
0: Mm-hmm. Doc, ano naman yung pagkakaiba nito dun sa sa kondisyon na katarata na normal din habang tayo ay nagkakaedad?
3: Oo. Sa katarak naman, parang mahamog o malabo ang buong paningin dahil maulap ang lente. Ano?
0: Okay.
3: Sa age-related macular degeneration naman, ang problema ay nasa retina kaya mas apektado ang gitnang paningin at maaaring maging baluktot ang mga tuwid na linya.
0: Mm-hmm. Ayun, parang umaalon. Dok, ano, yung paningin?
3: Oo, totoo yan.
0: Mm-hmm. Dok, meron palang dalawang klase itong AMD. May dry at wet. Ano yung pagkakaiba nilang dalawa, Dok?
3: Ang dry macular degeneration na mas karaniwan at mabagal ang paglala. Ang wet naman ay kung saan may abnormal na bagong ugat na tumutubo sa ilalim ng retina at maaaring magdugo o tumagas.
0: Mm-hmm. Ayun. Dok, pwede ba magsimula sa dry AMD at katagalan maging wet AMD na ito?
3: Hindi lahat ng may dry AMD ay magiging wet. Ano? Pero posible itong mangyari kaya mahalaga ang regular na follow-up.
0: Mm-hmm. Dok, bukod dun sa parang baloktot yung tuwid na linya, ano pa yung mga senyales na dapat bantayan para malaman kung nagsisimula o meron na nitong AMD?
3: Yes, mga sintomas at mga warning signs. Ano? Malabong gitnang paningin, no? Hirap magbasa kahit may salamin. Baluktot ang mga tuwid na linya, no? At kailangan ng mas maliwanag na ilaw. Ano? Ito yung mga usual na mga warning signs kapag meron tayong iniisip na macular degeneration.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, Do, kapag medyo dim na yung ilaw, nahirapan na yung mata niya na makakope, ano?
3: Yes, oo, totoo yan.
0: Mm-hmm. Ayun. Doc, pwede ba magkaroon ng AMD kahit wala pang nararamdamang kakaiba dun sa paningin ng isang tao?
3: Pwedeng-pwede ito, ano, ang lalo na sa early dry AMD, no, maaaring wala mo nang napapansin kaya mahalaga yung eye examination. Madalas din ito na napapansin dahil binabawi ng malusog na mata ang kakulangan dun sa kabila naman.
0: Mm-hmm. Dok, meron bang simptomas na dapat ituring na emergency sa AMD gaya nung bigla ang paglabo o na-distort yung paningin?
3: Once nakita na, napansin na itong mga warning signs, ano? Lahat ng mga ito, sinyalis na na kailangan magpatingin na kagad, ano? Lalo na malabo na yung gitnang paningin, nahihirapan ka nang magbasa maski na may salamin. Yung baluktot na yung mga tuwid na daan at kailangan mo pa ng mas maliwanag. Itong mga bagay na ito, this will actually tell us na there is something wrong at hindi ito pwedeng ipagwalang bahala.
0: Mm-hmm. Dok, lahat ba ng nagkakaedad ay makakaranas itong AMD gaya ng katarata na sinasabing kasama na sa pagtanda?
3: Hindi naman, ano, tumataas lang ang risk habang tumatanda pero hindi ito automatikong mangyayari sa lahat.
0: Ayun. Dok, anong edad karaniwan nagsisimulang tumaas yung risk sa AMD?
3: Karaniwan ay halos nakikita natin dun sa mga 50 years old pataas, ano, at lalo pang tumataas pagsapit ng mga 60 to 70 years old. So, pag nagka-edad na, ano, pag may napansin na dun sa mga sintomas na nabanggit natin, mandatory na ito, kailangan magpa-check up na tayo dun sa mga pinagkakatiwalaan nating ophthalmologists, ano, in this case.
0: Dok, meron din bang kinalaman yung paninigarilyo, high blood pressure, diabetes, cholesterol o yung obesity sa pagtaas din ng risk ng pagkakaroon nitong macular degeneration?
3: Yung mga risk factors, ano, marami dito, ano, na pwede naman nating maiwasan, katagaya ng paninigarilyo. Yung high blood pressure, pwede naman nating gamutin yan, along with yung mataas ang cholesterol. Pero siyempre, yung obesity, napaka-hirap para sa iba, ano? Pero at least meron tayong pwedeng gawin, along with diabetes at saka yung sedentary lifestyle. Most of these risk factors, eh, meron naman tayong pwedeng gawin.
0: Mm-hmm. Doc, paano kung may kapamilya na nagkaroon ng AMD? Ibig sabihin ba na mas mataas yung posibilidad na magkaroon nito yung isang tao kahit na bata-bata pa?
3: Mas mataas ang possibility kung may family history. Ano? Kaya mas mahalaga yung tinatawag nating regular na screening. So, whether or not meron tayong nararamdaman, it is still best na kahit paano bumisita tayo. Miski na healthy check-up, walang problema ito.
0: Mm-hmm. Susunod natin sasagutin yung tungkol sa paraan ng pag-diagnose, gamutan o management at mga bagay na magagawa natin para maiwasan na maranasan o tamaan ng ganitong kondisyon na macular degeneration. Hold on muna, Doc. Break muna tayo. Narito muna ilang mga paalala.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Narito na ang ating kaalamang Asian. Kaalamang Asian. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Meron na po tayo 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama at kasama naman natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon ang ating official na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
3: Magandang hapon muli sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon muli po sa inyo.
0: Mm-hmm. At ang ating health case nga ay itong macular degeneration, particular itong age-related macular degeneration o AMD bilang pakikiisa nga ng ating programa sa buwan ng Agosto, taon-taon sa observance ng Sight-Saving Month. At kanina na nasagot na natin na ano nga ba ang kondisyon na ito at ang kaiba nito sa katarata, ano-ano yung mga sintomas sa dapat bantayan at ang mga nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng ganitong klase ng karamdaman. Kayo po na tayo sa diagnosis. Doc, paano ba na-detect ng mga ophthalmologists itong macular degeneration? Ano-anong mga pagusuri ang ginagawa?
3: Yes, sa comprehensive eye exam na may dilated retinal examination, ito yung isa sa mga unang-unang dapat mangyari. Ano? Maaari rin tayong gumamit ng mga imaging modality kagaya ng ocular CT scan at saka yung tinatawag nating retinal imaging upang makita ang kondisyon ng macula.
0: Mm-hmm. Doc, mayroong tinatawag na Amsler grid test na pwedeng gamitin para mapansin yung pagbabago sa central vision. Paano ito ginagamit ng tama?
3: Oh, yung Amsler grid test, ganito ang tamang paraan ng paggamit nito. Ano? Usually tinatakpan ng isang mata, tignan ang gitnang tuldok mula sa normal na reading distance at ulitin sa kabilang mata naman. Obserbahan kung may baluktot o nawawalang linya, no? So ito yung usual na paraan na paggamit ng Amsler Green.
0: Ayun. Doc, kung may nakitang baluktot, putol-putol o nawawalang bahagi doon sa linya sa Amsler grid, ano yung dapat gawin?
3: Oo, ito, wag na nating baliwalain ito. Ano, magpatingin na agad sa ophthalmologist dahil maaari itong sinyalis ng tinatawag nating wet macular degeneration.
0: Mm-hmm. Ayun. Doc, sapat na ba itong Amsler grid para masabing may AMD yung isang tao o kailangan pa rin ng comprehensive eye examination?
3: Oh, hindi pa, ano, screening tool lamang ito. Kailangan pa rin ang kumpletong pagsusuri ng espesyalista. Kaya pag merong ganito, ibig sabihin lang dito na screen ka na maaari or possible na merong kang macular degeneration.
0: Mm-hmm. Doc, gaano ba dapat kadalas magpa-check up ng mata ang mga tao na sa edad na mataas na yung risk na magkaroon nitong AMD?
3: Yes, para sa mga 50 years old pataas. Mas mainam ang regular eye examination bawat isa hanggang dalawang taon. O mas madalas kung mataas ang risk o may natukoy ng macular degeneration.
0: Mm-hmm. Doc, lipat na tayo dun sa paraan ng gamutan o management nitong AMD. Unahin natin dun sa wet AMD. May ano dito eh, merong ginagawa na eye injection o tinuturokan yung mata. Ano ba itong tinuturok, Doc, na gamot at paano nito napipigilan yung paglala nung nasabing karamdaman?
3: Karamihan meron tayong mga binibigay na mga eye injections dito, ano, pinipigilan nito ang pagtubo ng abnormal na ugat at ang pagtagas ng likido o dugo sa loob ng retina.
0: Mm-hmm. Doc, nakakatakot pakinggan yung turok sa mata eh. Parang masakit ano eh, parang masakit yung pakiramdam. Masakit nga ba ito, Doc? At kung na-manage naman eh, paano ginagawa ng mga ophthalmologists para maging komportable yung pasyente?
3: Oh, parang pag makita mo pa lang yung ringgilya, itutusok sa mata mo, parang medyo morbid ng konti. Mm. Karaniwang hindi ito ganong masakit dahil nilalagyan muna ng anesthetic eye drops. Ano? Madalas na pressure lang ang nararamdaman kaysa sa matinding sakit.
0: Oo, parang may dumidiin lang sa mata. Ganun lang yung mararamdaman.
3: Yes.
0: Doc, kailangan bang isang beses lang yung injection o kadalasan paulit-ulit to?
3: Karaniwan, hindi naman kadalasan ito. Maraming pasyente ang nangangailangan ng paulit-ulit na injection, depende sa tugon ng mata.
0: Ayun, okay. Doc, kapag maagang nagamot itong wet AMD, posible bang bumuti o mapanatili yung paningin?
3: Oh, maraming pasyente ang napapanatili o minsan ay gumaganda pa ang paningin, lalo na kung maagap ang paggamot.
0: Mm-hmm. Doc, ano yung pwedeng mangyari kapag hindi magamot agad itong wet AMD?
3: Kapag napabayaan ito, maaaring magkaroon ng permanenteng peklat sa macula at tuluyang mawala, yung tinatawag nating central vision, no? Na hindi na ito maibabalik pa. Kaya it is still best na dapat pagdating ng mga sintomas na ito, magpa-check up tayo kagad.
0: Mm-hmm. Doc, paano naman dun sa dry AMD? Kapag meron ito yung pasyente, ano yung pwedeng gawin para maprotektahan yung natitira pa niyang paningin?
3: Wala pang lunas na nagpapabalik sa nasirang macula. No? Pero layunin nating pabagalin ang paglala sa pamamagitan ng healthy lifestyle, regular monitoring, at tamang payo ng ophthalmologist.
0: Ayun. Okay, Doc, ano naman itong tinatawag na AREDS2 formula para dun sa dry AMD?
3: Ito ay isang special na kombinasyon ng mga vitamins, minerals na napatunayang nakakabawas ng panganib ng paglala ng tinatawag nating intermediate hanggang advanced na dry macular degeneration. Sa mga piling pasyente lang ito ginagawa.
0: Mm-hmm. Doc, pwede bang basta-basta bumili at uminom nitong AREDS2 supplements o kailangang irekomenda ito ng isang ophthalmologist?
3: Hindi ito para sa lahat. Pero ang dapat ay ophthalmologist ang magsasabi kung angkop ito sa iyong kondisyon.
0: Mm-hmm. Doc, totoo rin ba na yung pagkain daw ng dark, greasy, leafy vegetables at iba pang masusustansyang pagkain ay makakatulong sa pangangalaga ng ating mga mata?
3: Oo, ang mga malunggay, kangkong, pechay, spinach at iba pang mga dark green leafy vegetables ay may lutein ano at zeaxanthin na mahalaga dun sa kalusugan ng ating mga makila.
0: Mm-hmm. Ayun, so malaking factor yung ating kinakain din para mapanatiling malusog yung ating mga mata. Ito, Doc, yung kinakatakutan dito eh. Isa sa malaking pangamba o isa sa pinakamalaking pangamba ng mga pasyente rito, eh totoo ba na bulag na yung katapusan kapag ka nagkaroon ng macular degeneration?
3: Oo, hindi. No? Mahalaga ang tamang paliwanag. Ano? Ang macular degeneration ay kadalasang nakakaapekto dun sa central vision, hindi sa buong paningin. Marami ang nananatiling may peripheral vision at mas maganda ang result kapag maagang natukoy at maaga itong nagamot.
0: Mm-hmm. Dok, kapag nauwi na sa talagang nag-advance na yung ano, yung kondisyon na AMD, hindi na talaga maibabalik yung ano, yung dating paningin o yung para makakita pa rin ng malinaw-linaw o kailangan dumaan na sa surgery?
3: Siyempre, no, mahalaga na yung may paliwanag natin ng mas maayos ito. No? We exert a lot of effort na mas maaga ito sanang ma-prevent ano, through constant check-up at kahit pa paano hindi tayo umabot dun sa mga surgical procedures. However, there are cases na kailangan talagang maoperahan ano, para lang mailigtas yung makina natin.
0: Mhm. Ayun. Doc, may tanong dito, pwede pa rin bang magbasa, manood ng TV o gumamit ng cellphone ang taong may AMD?
3: Pwede naman ano, kaya lang umiwas tayo din sa mga eye strain ano, kasi pag sobrang liwanag nung ano no, yung lalong-lalo na walang protection sa mata, hindi rin naman ito nakakabuti. However, usually ang mga nagkakaroon naman ng mga ganito yung mga elderly na, kaya hindi na ito yung mga usual na gumagamit ng maraming mga electronics, mga gadgets ano, and syempre yung panonood ng TV na yun na nga lang ang pwede nilang maging libangan, pwede pa naman ito.
0: Mm-hmm. Doc, sa kabuuan, ano yung pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol sa AMD?
3: Ang macular degeneration ay hindi normal na bahagi lang ng pagtanda. Isa itong sakit na dapat matukoy ng mas maaga. Kung ikaw ay 50 years old, pataas, lalo na kung naninigarilyo o may family history, magpa-regular eye examination po tayo. Ano? At lagi nating tandaan, kapag ang tuwid na linya ay nagiging baluktot, huwag nang maghintay, ano? Magpatingin ka agad. At alagaan yung ating mga mata, ano, protektahan ang malinaw na paningin, ang maagang pagsusuri ng ay ang susi sa mga tinatawag nating sight saving. Ito po si Dr. Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Maraming salamat, Doc, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at pabibigay ng mahalagang paalala sa ating mga tagapakinig. Ayan po, no? Diyan natin makikita na yung pangangalaga sa ating paningin ay hindi dapat hinihintay na magkaroon ng ano, ng problema bago bigyan pansin. Lalo na habang tayo ay nagkakaedad, ay mahalagang maging mapagmatsyag o observant sa anumang pagbabago sa ating paningin at regular na magpatingin sa eye specialist.
1: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag, Pilipinas.
6: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Time check 1:36 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, inyong nakakasama. Ngayon naman eh, tagaba tayo ng mga karagdagang pang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Nagbabalik si Raquel Bayan. Magkakaroon ng issue sa confidential at intelligence funds na kadepende sa gumagamit ayon sa Malacanang.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Malinaw ang mga patakaran sa paggastos ng Confidential at Intelligence Fund ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro kung susundin lamang ang itinakdang panuntunan sa Joint Memorandum Circular 2015-01. Walang magiging problema sa paggamit ng CIF. Ang pahayag na ito ni Castro kaugnay sa plano ng Commission and Audit na amyandahan ang umiiral na rules para sa paggamit ng CIF kasunod ng lumutang na mga issues sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan isang Office of the President sa mga tumatanggap ng CIF sa ilalim ng national budget, sabi ni Castro, nasa taong gumagamit ng pondo ang problema. Lalo na kung sadyang mayroong balat na manamantala, ay magagawa nilang mapaikot ang mga patakaran. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa punto na ito, narito na ang ating
11: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Mahigit 9,000 bata sa Southern Leyte na bakunahan laban sa measles rubella. Si Aljan Malot ng Radyo Pilipinas sugod sa balitang yan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mahigit 9,000 na bata na sa Southern Leyte ang nabakunahan sa isinagawang measles rubella o MR Supplemental Immunization Activity. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH Eastern Visayas, nasa 9,747 ang nabakunahan mula ng sinimula ng Naturang Ligtas Tigdas Campaign. Ito ay katumbas ng 45.25% na vaccination coverage mula sa kabuuang 21,542 na target na actual population. Samantala, sa buong Eastern Visayas, umabot na sa 219,264 na eligible children ang nabakunahan laban sa measles o rubella, katumbas ng 75.58% na vaccination coverage mula sa kabuuang actual population na 290,122. Patuloy naman na hinihikayat ng DOH ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak bilang mahalagang hakbang upang maprotektahan sila laban sa measles at rubella, mga sakit na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon lalo na sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mula naman sa Kabikulan, Dengue Prevention Drive inilunsad ng Provincial Health Office sa Tiwi, Albay. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinalalakas ng Albay Provincial Health Office ang kampanya kontra dengue sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Dengue Prevention and Control Information Drive sa Tiwi, Albay. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman at kamalayan ng mga barangay officials sa mga epektibo paraan ng pag-iwas at pagkontrol sa dengue sa kanilang mga komunidad. Binigyan din sa information drive ang mahalagang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapanatili ng kalinisan, pagsasagawa ng regular na clean-up activities at agarang pagtukoy at pagtanggal sa mga posibleng pamugaran ng lamok. Samantala, namahagi rin ng Albay Provincial Agriculture Office ng mga halamang citronella sa mga kalahok. Nagbigay rin ng tanggapan ng gabay sa wastong pagtatanim at paggamit ng citronella bilang karagdagang hakbang na maaaring makatulong makatulong sa pag-iwas sa mga lamok. Ayon sa Albay Provincial Health Office, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, barangay officials at mga residente upang mapalakas ang dengue prevention efforts. Sa pamamagitan nito, layunin ng otoridad na maisulong ang mas malinis, ligtas at mas malusog na mga komunidad sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Goo, mga senior citizens sa Cabala Union na kinabang sa isang medical mission. Si Glenda Sarak ang may dala na balitang yan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Upang mapanatiling malusog ang mga may edad, idinaos ang isang medical mission para sa mga residente ng Cabala Union. Pangunahing nakinabang dito ang mga senior citizens kung saan na ihandog sa kanila ang libreng konsultasyon, blood pressure monitoring, mga gamot at information education and communication o IEC sessions sa pamamagitan ng Caba District Hospital. Bilang karagdagan, idinaos din ang informative health education session para sa mga residente upang mapalawak ang kamalayan ng komunidad sa wastong pagkain at pagpili ng mga pagkain na nakakatulong sa nutrisyon. Ito ay alinsunod sa pagtataguyod ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangangalaga sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog Capul District District Hospital, sinusuri para sa mas maasahang power supply. Si Suzette Pretensio ang maghahatid ng balitang yan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sinusuri ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office o PEDIPO ang power requirements ng Capul District Hospital sa Northern Samar upang matukoy ang angkop at sustainable power solution para sa pasilidad. Sa isinanggawang site survey, tiningnan ng PEDIPO team ang kasalukuyang electrical system ng ospital, antas ng konsumo sa kuryente, mga kagamitang ginagamit at iba pang kondisyon na maaaring makaapekto sa magiging disenyo ng proposed power system. Ang mga datos na makakalap mula sa assessment ang gagamiting batayan sa pag-evaluate ng energy needs ng ospital at sa pagtukoy kung feasible at practical ang planong power solution. Layunin ng inisyatibo na makahanap ng mas maasahan at mas matatag na supply ng kuryente para sa Capul District Hospital, lalo na dahil mahalaga ang tuloy-tuloy na kuryente sa operasyon ng mga serbisyong medikal at iba pang pangunahing pasilidad ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Balik tayo dito sa Luzon. Provincial Government ng Mountain Province kinilala ang mga outstanding participant ng Lose to Win Provincial Government Weight Loss Challenge ngayong taon. Sa detalye mula kay Donalyn Balyo ng Radyo Pilipinas, Bontok.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kinilala ng Provincial Government ng Mountain Province ang mga outstanding participants ng Lose to Win Provincial Government Weight Loss Challenge ngayong taon. Tumanggap ang mga awardee ng Certificate of Recognition at 500 pisong cash incentive bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at aktibong pakikilahok sa programa. Ang Weight Loss Challenge na isinagawa mula Mayo hanggang Setyembre ay inisyatiba ng provincial government upang itaguyod ang kalusugan at kagalingan ng mga kawani. Hinihikayat rin ito ang mga empleyado na magkaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng regular na physical activity, wastong nutrisyon at tamang weight management. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, RP Reporter.
11: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 16 minutes bago mag-2:00 ng hapon. Ito, meron tayong paalala mula sa Department of Health. Kung kayo po ay lumusong sa baha nitong mga nakarang araw, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o yakap clinic, lalo na sa loob ng 24 hanggang 48 oras, 24 to 48 hours, para mabigyan ng tamang reseta at gabay kung kinakailangan ng doxycycline prophylaxis. Pwede pong irekomenda itong doxycycline sa mga lumusong sa baha, may sugat man o wala. Pero huwag po tayong basta-basta uminom. Kailangan ng tamang assessment, reseta, dosage at gabay mula sa health professional. Hindi rin po inirekomenda ang doxycycline para dun sa mga buntis, nagpapasuso at mga batang edad 8 pababa. Kaya kailangan pong magpakonsulta muna at huwag mag-self-medicate. At yun nga po, no, hindi magandang malaman na ma-diagnose tayo na may leptospirosis. Lalo na nga po nababalitaan natin na marami-rami na ang tinatamaan ng ganitong klase ng sakit. Dahil ito nga pong mga nakalipas na linggo ay talaga namang inuulan tayo hanggang ngayong araw nga na ito. At iba nga po, 2 linggo, itong incubation period para lumabas ano, o makita itong mga sintomas ng nasabing sakit. Kaya nga po ngayon, ano, talagang dinadagsa na yung ating mga ospital. Pero ang magandang balita dito, may mga benepisyo na ngayon ang PhilHealth para sa paggamot nitong leptospirosis. At depende ito sa tindi ng komplikasyon at sa tindi nitong kondisyon at mga komplikasyon, iba-iba rin yung halaga ng coverage. May 5 level o tiers ng coverage. Para sa mga pasyenteng kailangan ma-confine dahil sa moderate hanggang sa severe leptospirosis, hanggang 63,000 pesos ang coverage. Kung kailangan naman ng hemodialysis, umaabot sa 170,000 pesos. Kasi nga po itong bakterya na may dala ng leptospirosis ay tumatama yan sa kidney. No, sinisira niyan yung kidney, kaya may mga kaso na umaabot sa dialysis. Yung isang klase naman ng dialysis, yung peritoneal, kasama na dyan yung... kasama na dyan yung kinakailangang dialysis solutions, hanggang 230,000 pesos ang coverage ng PhilHealth. Doon naman sa nangangailangan ng kombinasyon ng hemodialysis at hemoperfusion, hanggang 325,000 pesos ang covered. At wag naman sana, pero doon sa mga critical cases na nangangailangan ng hemodialysis, ng mechanical ventilator at pulmonary rehabilitation. Kasi sinasabi nga po rin ngayon na itong bakterya na may dala ng leptospirosis ay tinatamaan hindi lang yung ano, yung kidney, kundi maging yung baga. Kaya may mga pasyente raw na may ano, nagkakaroon ng bleeding yung kanilang ano, yung kanilang baga. Ayan, kaya yung iba, kinakailangan ng pulmonary rehabilitation, umaabot hanggang 411,000 pesos ang PhilHealth coverage. Ang maganda pa rito, automatic na yung universal coverage para sa lahat ng Filipino citizens. Hindi na kailangang hintayin muna yung member data record bago ma-admit ng ospital. At kung basic or ward accommodation kayo, naka-confine sa isang PhilHealth accredited facility, sakop din po ito ng no balance billing. Ibig sabihin, wala lang kailangan na ilabas na dagdag na bayad para sa mga covered expenses. Samantala, para naman doon sa mild cases na hindi kailangan ma-confine, may coverage para sa consultation at preventive treatment kasama yung prophylactic antibiotics, gaya po nung nabanggit natin kanina yung doxycycline sa ilalim ng PhilHealth yakap at gamot primary care programs.
11: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Okay, ang oras po natin 1:49 at ngayon naman ay alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Pag-asa Weather Specialist Benison Estereja.
11: Radyo Pilipinas. Weather.
0: Benny, maganda at maulan na hapon. Ano ba yung taya ng ating panahon?
18: Hapon po, Ms. Chagin, din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon ay meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, 655 kilometers east-northeast ng Batanes as of 8 in the morning, at merong katamtamang tsansa na ma-develop ito bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. And po sa mga susunod na araw, at ito'y papangalanan po natin na Pirandok kung sakasakal. Yung possible track ng low pressure area na ito ay west-northwest dito sa may North Philippine Sea papuntang ng Taiwan. So ibig sabihin po ay malitan chance na ito yung mag-landfall or tatama sa ating kalupaan. However, ito yung posibleng mag-enhance nga po ng southwest monsoon, hindi lang for today kundi maging hanggang sa matapos pa ang long weekend hanggang sa Monday. So we're seeing na magiging maulan pa rin dito sa Luzon, including Metro Manila. Within the next 24 hours, pinakamaulan sa may La Union, ngayon yun sa Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At aasahan din po yung occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan over the rest of Ilocos region, rest of Cordillera region, ngayon din ang natitirang bahagi pa ng Central Luzon, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro at ilang bahagi pa po ng Western Visayas. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings. The rest of Luzon plus the rest of Visayas, partly cloudy skies at may chance din po ng mga light to moderate rains dahil din po sa habagat or as itong Mindanao is partly cloudy to cloudy at may chance lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula
0: Benny! So ibig sabihin nitong long weekend natin ay maulan ang ating panahon.
18: Yes po, maulan po.
0: Oo, so hindi muna tayo makakapaglaba ngayong weekend na ito.
18: Depende po sa inyo kung kaya ng dryer, pero unfortunately po hindi gaanong maganda yung weather natin.
0: Ayan, oo, kasi natitipid ako, Benny ayoko muna magpalaba dahil medyo mahal, kaya gusto ko sana magmano-mano. So, ayun so kung maganda-ganda yung natin, yung ginagamit natin na washing machine, makakapagpatuyo talaga tayo. Pero kung talagang tayo magma-manual washing, talagang malabo, nakapagpatuyo tayo ng ating mga damit.
18: Yes po, not anytime.
0: Benny, kamusta yung Zambales at Bataan na kanina isinailalim sa red rainfall warning? Sa ngayon ba ay nakikitaan nyo ulit ng malakas na pag-ulan?
18: For the rest of the day, we're seeing na ito pa rin Zambales and Bataan, yung dalawa sa pinakang uulanin ng mga lugar. Kaya mataas po yung chance ng heavy rainfall warning at the same time, yung banta ng mga pagbaha at saka landslides.
0: Ayan, okay. So maraming salamat sa latest weather bulletin, Benny, at isang magandang hapon sa iyo. Okay, yan nga si Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja. Oo, pero balita natin na dun sa may San Marcelino Zambales, grabe no? Grabe na yung mga yung pagbaha dyan. Tsaka diba may nabalita na lumubog na bangka no? Dyan din sa Zambales. So ayan, ingat po tayo mga kababayan natin, lalo na nga dyan sa may malapit sa western side. Kasi nga po talagang malakas at may pabugso-bugso itong hangin, itong panahon natin ngayong araw na ito. Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Yan na po ang kabuuan ng ating Friday edition ng Doctor on Board. At kanina nga po tinutukan natin yung tungkol sa macular degeneration sa tulong ng ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan bilang pakikiisa ng ating programa sa buwan ng Agosto taon-taon sa Sight Saving Month. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side ng ating malusog team. Andyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Segovia at sa ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita, ibibigay sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako po si Ched Oliva, have a safe and healthy weekend. Ingat po tayong lahat.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpahayag ng pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang aide-de-camp na si Major Joshua Santiago. May ulat si Alvin Baltasar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagluluksa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkamatay ng kanyang aide-de-camp na si Major Joshua Santiago. Sa Facebook post ng punong ekutibo ay inilarawan niya si Major Santiago bilang isang matapang na sundalo na lumaban para sa bansa ng buong

0: 10 hanggang 20,000 AI-enabled body cameras. Si Kathleen Forbes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Target ng PNP na makabili ng 10,000 hanggang 20,000 na AI-enabled body cameras para mapalakas ang police operation at pagdodokumento ng mga insidente. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, nasa 2,000 lamang yung kasalukuyang body cameras ng PNP para sa mahigit 300,000 na police. Bukod sa kakulangan sa bilang, mababa na rin umano yung resolution ng mga naturang body cameras na ginagamit ng kanilang mga tauhan. Sinabi rin ni Remulia na obsolete na rin yung ilan sa mga lumang unit kaya kinakailangan na itong palitan at dagdagan. Target ng PNP na gumamit ng AI-enabled body cameras na may mas mataas na resolution at mas advanced na capabilities para sa police operations at digital evidence. Bahagi ito ng pagpapalakas sa kagamitan at kakayahan ng PNP para mas maging mabilis at epesyente ang pagtungon ng mga pulis sa mga insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: ASEAN IPR University Tour 2026 nagbukas ng dialogo sa pagitan ng pamahalan at kabataan sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsama-sama sa Ateneo de Manila University ang mga kinatawa ng ASEAN, pamahalaan, akademya at mga estudyante para sa ASEAN IPR University Tour 2026, isang inisyatiba na naglalayong palakasin ang papel ng kabataan at mga universidad sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakasundo sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen S. Sarmiento na mahalaga ang mga pamantasan bilang sentro ng dialogo, pananaliksik at paghubog ng mga susunod na leader sa usapin ng peace building. Tinalakay rin sa programa ang mga hamon sa seguridad ng ASEAN tulad ng violent extremism, disinformation, cybersecurity, usaping pandagat at epekto ng climate change. Ngayon din ang mga karanasan ng Pilipinas sa localized peace building. Binigyan diin ng mga tagapagsalita na ang matatag na kooperasyon ng mga pamahalaan, akademya at kabataan ang susi sa pagbuo ng isang mapayapa, matatag at people-centered na ASEAN. Itinatag noong 2012 ang ASEAN IPR ay isang institusyon ng ASEAN na nakatuon sa pananaliksik, capacity building at pagsusulong ng kapayapaan at pagkakasundo sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 29 na marino ligtas na nakauwi ng bansa mula sa Black Sea at Strait of Hormuz. Si AJ Ignacio sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nakasing nakabalik sa Pilipinas ang 29 na Pilipinong marino mula sa mga conflict-affected at high-risk areas. 17 rito ay galing sa barkong MV Ana S na tinamaan ng drone habang nasa war-risk area bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Black Sea. 10 ay galing sa MV Mesaria na naapektuhan ng insidente habang bumabagtas sa Strait of Hormuz at 2 mula sa MV Emerald Bay na naapektuhan ng insidente habang naglalayag sa Black Sea. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, bilang bahagi ng agarang tulong sa mga repatriated seafarers na pinagkalooban ng mga ito ng Special Financial Assistance at binigyan ng medical check-up, pansamantalang accommodation at onward travel bago ang kanilang tuluyang pag-uwi sa kani-kanilang pamilya. Samantala, tiniyak naman ng OWA na patuloy ang minomonitor at inaasikaso ng pamahalaan ng repatriation ng 17 pang Pilipinong marino mula sa mga nasabing barko upang ligtas na makauwi ng bansa. Mula pa rin dito sa OWA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Institutionalization ng Barangay Violence Against Women and Children o BAWSI Desk isinusulong ng Partly Solon. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago para sa mabilis na pagpasa ng batas upang formal na maitatag ang Barangay VAWSI Desk at mabigyan ng kaukulang suporta ang mga opisyal nito sa buong bansa. Sa ginanap na pagdinig sa pambansang budget ng Department of Interior and Local Government, inihayag ni Ilago ang kanyang alalahanin sa kawalan ng security of tenure at sapat na sahod para sa mga humahanap na mga kaso ng violence against women and their children o VAWSI sa mga barangay. Binigyan diin ng mambabatas na marami sa mga VAWSI desk officers ang nagretiro na o umalis na sa pwesto dahil sa kawalan ng regular na pasweldo kung saan ang ilan ay tumatanggap lamang ng 500 hanggang 1,000 pisong honorarium. Nang tanungin ni Ilago ang DILG ukol sa issue, inamin ng ahensya na kinakailangan ng panibagong batas upang makalikha ng mga plantilla positions. Inihayag ni DILG Secretary John Vicremulia na may mga amyenda na sa RA 9262 at pati na rin sa pag-aaral mula sa Philippine Commission on Women hinggil sa nararapat na kompensasyon.

0: at suporta sa mga VAUSI officers. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong umaga, bagong liwanag.
5: Araw-araw,
4: bagong pag-asa.
5: Bangon, bayang mahal.
4: Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
5: Bangon,
4: bayang mahal. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
17: At
16: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
18: sa training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Siyam na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas. Maulang hapon po sa lahat. Araw po tayo ng Biyernes, August 28, 2026. Kamusta po kayo? Sana po ay maayos ang inyong kalagayan at maayos kayong nakapunta sa inyong mga trabaho ngayon pong araw na ito. Pero dun po sa mga nasa gobyerno, mayroon na hong suspension of work. At sa mga paaralan, I think ay naglabas na rin sila ng suspension po sa lahat ng level. Ayan, epektibo kaninang alauna ng hapon. Ngayong August 28, sinuspindi po ng Malacañang ang klase, all levels po yan, at maging ang pasok sa government offices sa NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Ito po ay dahil sa inaasahan ngang mga pag-ulan. Ang lakas ng buhos ng ulan kanina rin talagang na-late din tayo dahil hindi ka naman makalabas ng bahay dahil sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan. No, pag nag-book ka naman napakatagal. Oo. But anyway, importante po ay nakarating tayo dito at ito po ang One Trabaho. Sumasa inyo po sa pangalan po ng syempre ating mga kasamahan dito po sa studio at maging dyan po sa Marulas Transmitter. At sa lahat po ng mga nagkikerry ng One Trabaho sa inyo pong mga provincial at sister station, tayo po ay bumabati sa inyo ng maulang hapon dito po sa Metro Manila. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. At syempre pa kapag ka, thank God it's Friday, alam nyo na, ang pinakamasayang araw daw to. Ayan, syempre kasi Monday to Wednesday, medyo seryoso tayo dahil sa impeachment. Ganyan. And then, pag Thursday, medyo, syempre, ano pa din, seryoso pa ding mga usapin. Pero kapag Friday, very light tungkol sa ating mga pansariling enhancement ng ating mga career, di ba? Ikaw ba si Felix the Fixer? Di ba meron yung ganon? Oo, yung nasa may cartoons. Ay, hindi mo alam. Yung, hindi, iba si Felix the Cat. Pero, napanood nyo yon yung si Ralph, ano? Wreck-It Ralph, di ba? Meron yun yung I Can Fix It. Si Felix yon. Oo. Yun lagi may dalang martilyo. Oh, so kung may problema sa work, ikaw ba ang laging, ang pangit namang pakinggan, no? Ikaw ba ang laging fixer? Baka pagka sa gobyerno medyo mahirap 'yan, ha, pagka yung ikaw ay fixer. Oh. Anyway, kumbaga, palagi mo bang sagot ang lahat ng problema sa opisina, 'di ba? Oh, naku, malalagot tayo sa arta niyan. Tama, kapag ka ikaw ay fixer. Oh, pero hindi ho tayo fixer. Ayan. Okay. Aba, alam ninyo, no? Dahil nga siya ay nagbabalik para i-fix ang ating mga 'di ba? Ang ating mga problema sa career, ganyan. Oh, actually it's more of being reliable, 'di ba? Ang topic po natin ay tungkol sa being reliable, nawawalan daw ng respeto sa iyo sa work. Tama ba? Ito ba ay isang may katotohanan o ito ay myth, 'di ba? Ayan. So, kakapanayam na po natin. Wow, talagang kailangan medyo formal. Fresh na fresh! Uh-oh. Ayan.
0: Yes.
22: From Thailand.
0: And Boracay.
22: And Boracay. Ayan, grabe. Grabe ka talaga, partner. Ang laging mabango, laging maganda, at napakaputi ng ngipin. Diba?
0: Ang kailangan yun, diba?
22: Oo, napaka, talaga, napakatalino pa. Talagang, okay. Oo.
0: Magalit prof ko.
22: Hindi, diba? Oo. Ang nag-iisa, ang ating life coach ng bayan, Global Master Coach, and Radyo Magazine Rainbow Radyo Program Host, ayan, ang nag-iisa, multi-awarded Coach Mike Sells.
0: Hi partner, na-miss kita after more than 2 weeks, di ba? Sarap pala ng ganun.
22: Ang lakas ng ano, ng freshness ng
0: dating. Diba? Oo. Kailangan yun in the 40-50 year.
22: Diba? Lagi ka namang, yes. Lagi ka namang fresh, pero oo. Parang mas naging
0: iba kasi yung
22: fresh
0: feeling na
22: pa.
0: Recharge ka, tapos na pag-isipan mo talaga yung buhay mo. Promise. As
22: ay,
0: in.
22: So, alam nyo na, next week eh.
0: See you in 2 weeks time.
22: Akala ko sasabihin eh, Sir Alan, baka pwede din pumakain.
0: magpa-fresh. We advance happy birthday pala, di ba, kay Sir Alan?
22: Ah, yeah, oo pala, bukas.
0: Di ba? Talaga ko yung unang pumaki. Hello, sir, advance happy birthday.
22: Advance happy birthday. Salamat po sa mga pa-cake dito.
0: Pa-cake.
22: Ayan. Anyway, ang sarap ng ano ng feeling na makita ka kaulit at ito yung ating pag-uusapan. Uh-oh. Maganda, no? At kasing ganda ng nitong damit na suot-suot ko ngayon.
0: Sponsored by.
22: Kasing ganda mo. O, di ba? Napaka-aliwalas.
0: Para happy tayo at blooming, di ba?
22: Anyway, ito coach, no. Siguro yung notion na laging ito sa trabaho ha, sa totoo lang. 'Di ba pag minsan pagka yung may ipapagawa sa iyo tapos hindi mo nagawa or kaya naman meron kang parang kay ka-coworker na parang may pinapagawa din pero hindi mo nagawa. Sometimes you feel na inadequate ka or unreliable ka. Pero dito sa ating pag-uusapan ay lagi kang reliable. Kumbaga readily available.
0: Yes.
22: O yun, 'di ba? Parang instant noodles ka na laging ano,
0: lalagyan basta nandiyan. Nandiyan.
22: Oo. Ito ba ay nakaka tanggal nga ng respeto? Tama ba? Yung...
0: Well, partner, to be honest, kahit hindi man sa work, ang mga bagay kapag laging nandyan or mga tao, di ba, aminin natin, maski sa relasyon, di ba, natitake for granted ka. Pag alam nila na may magsasalba sa kanila, whether magulang or anak, magjowa, sa work at trabahong, alam mo yun, may sasalo sa kanila, lagi ang nangyayari, ay nandyan naman yun. Sige, okay lang. Kaya natin sumabit, kaya natin magkamali, di ba? So, people become heavily dependent on you. However, they don't get to value you as much. Kasi ang assumption dyan, para ka lang hininga, partner. Ay, nandiyan naman, makakahinga pa ako, di ba? Parang ganun. But in reality, being too available for a lot of people would not work for you. Kasi isipin nila, ikaw lang ang tagasalba. But anything more than that, wala na. Yun.
22: So, it's not really a myth. May katotohanan ito.
0: Oo, totoo yan, di ba? And a lot of people actually present themselves that way. Lalo na kung bago sila or they're coming from previous traumatic experiences while growing up. So, yun. May reason naman yun kung bakit nagkakaganyan ng mga tao. Nagiging people pleaser sila or they try to overly compensate. Yun.
22: So, itong mga sinasabi nga na too reliable, kumbaga parang sa sarili nila, para bang sinasabing buba na parang sa sarili nila, they're thinking na we don't have a choice kung hindi maging reliable.
0: Totoo. Pwede yung ganun ha. Pwede yung ganun. Kasi parang feeling nila, kailangan maasahan sila ng ibang tao to be valued. Ibig sabihin, the more that they help others, the more that they serve others, dun nakabata yung value nila sa sarili nila. So yun, again, this comes from, alam mo yun, when growing up, halimbawa mga magulang mo, laging sinasabi, oh, kailangan mag-excel ka, kailangan tumulong ka sa iba, unahin mo lagi kapatid mo, mas bata yan, yung mga ganyan.
22: Ikaw ang panganay, ikaw dapat ang umuunawa.
0: Ang lalim na hugot naman. Oh, yung mga ganun, ikaw magtataguyod, ganyan.
22: Ano ba dapat bang itag ko dito yung nanay ko? Hindi, joke lang.
0: Di ba may mga ganun, di ba, partner, na talagang parang, ano, at a young age, in-instill na sa'yo na dapat, you should always be the one giving. And kapag hindi ka nagbigay, kabawasan sa'yo yun sa pagkatao mo. Yun.
22: Oy, ganon. Parang malungkot naman yung ganong ano.
0: Oo, pero again, sa iba, nagbe-benefit sila. Kasi sila yung, alam mo, nagtitake advantage doon sa mga tao. However, at the onset, hindi kasi marirealize nung taong fixer yun eh. Ang marirealize para, ay, ang dami kong friends, dami kong ganyan.
22: Uh-oh.
0: But then again, when the going gets tough, ilan ba yung nandyan for you? Number two, when credit is due, kamusta ka?
22: Uh-huh. Diba?
0: So, yun.
22: So, it's like, sabi mo nga, people pleaser ka.
0: Oo.
22: Kapag ka ganito.
0: Doon talagang manggagaling yun, partner, na parang, in order for you to feel valued, gagawin mo lahat ng gusto ng nasa paligid mo para noon, makompensate yung feeling of emptiness mo. So, ang belongingness would be ano would be given to you kapag nafi-feel mo na para ay ang dami ko nagawa. Ay ang dami ko na isalba. It can also be an issue of ego and insecurities ha na parang indispensable ako, kaya kong lahat gawin 'yan if you're trying to prove yourself. But once more, that is coming from a space na parang when you were younger, all your ano validation came from achievement or whatever else that you can give others. So, yun.
22: Okay. Makakatulong ba ito somehow sa iyong career kung ikaw ay too reliable or maaari itong maging senyales na ikaw ay pwedeng maabuso.
0: Let me be clear about it pagdating do sa mga terms na ginamit nila, no. Being reliable is a plus.
22: Uh-huh.
0: Being too reliable and too available, meaning sobra-sobra, 'di ba, would not work for you in the long run. Kasi 'di ba, sabi nga natin, kapag medyo lahat, lagi kang umaappear, lagi kang go ng go, 'di ba? People would take you for granted. Pero pag may konti kang boundaries na para hindi, ikaw naman 'yan, ganyan, kaya naman 'yan, magkakaroon ng value for you, especially if they realize that what you're doing, di ba sabi nga nila, the moment na pag tinanggal mo ang isang bagay na convenient, whether it's a person, a thing, gamot, whatever, you begin to realize yung true value nun, di ba? Kasi ma-experience mo yung life as is, minus the instant help. So on that note, dapat lagi magkakaroon ka pa rin ng sense of space and boundaries pagdating sa workplace or life thereafter.
22: Mm-hmm. Okay, so siguro tignan muna natin yung ano yung pagiging advantage mo sa career kung ikaw ay too reliable. But then again, parang masasabi natin based sa iyong binabanggit na parang mas marami ata ang disadvantage. No?
0: Oo, totoo naman, di ba? You can be reliable, okay? Mm-hmm. Too reliable, meaning at the extent, para lilinawin natin sa mga listeners and viewers natin, partner, at the extent of losing yourself.
22: Ayun.
0: Diba? Huwag na, pag di na kaya, nagpapakamatay ka na, go ka pa rin ng go dahil you want to prove a point. You want to prove a point na kaya ko yan or I'm indispensable sa team. Hello, wala pong ganun. The moment na mawala ka, mag-hire lang ng ibang tao na papalit sa'yo.
22: Exactly.
0: No matter how good you are. So, don't ever risk that. On that note then, partner, are you building relationships outside of what you can do for others?
22: Uh-oh.
0: Baka naman kasi maraming ganyan sa office, di ba?
22: At saka alam mo, ito ha, pansin ko lang.
0: Mm.
22: Ang parang culture ng sa mga kumpanya, sa private company, ang parang kultura natin sa workplace, ito napansin ko ha, bago kasi ako napunta din ng government, marami din akong nakita na sa private. Parang if you are too reliable, parang ikaw yung laging pupukpukin.
0: Yes.
22: Na ano, gawin mo to.
0: Pero meron ano yun ha, bad thing yun, partner. Paano kung hindi mo na kaya? Paano pag sumabit ka? And that one thing can actually change your reputation. That's the sad thing. Diba? If people depended on you for the longest time, tapos bigla kang sumabit dahil sa sobrang dami na nang ginagawa mo, kasalanan mo pati. Diba? Oh, parang ganon. That's the sad thing. Hindi na nakikita yung ibang value na nagawa mo simply because people are just taking you for granted.
22: Oo. Okay. So, siguro, yung boundaries na or sabihin na natin na yung word na too reliable, okay lang maging reliable kasi baka mamaya sasabihin naman nila, ay ganun pala, sinabi na
0: wag maging reliable.
22: Tatamad-tamad.
0: Again, ang too reliable or too available ay yung sobrang-sobra na kumukuha ka ng mga trabaho na hindi mo na kaya or na take for granted na, diba, yung pagkatao mo. Ayan, para clear.
22: Oo, like halimbawa, sa opisina, halimbawa sasabihin, ay hindi daw makakarating si, ikaw na muna.
0: Mm-hmm.
22: Okay, boss. Okay. Pag mga ganong mga scenario, halimbawa, hanggang kailan mo sasaluhin yung trabaho ng ka-opisina mo? Like halimbawa, sabihin, okay. Susunod na naman. Hindi daw makakarating ulit, ganyan. O, ikaw na lang bahala, ah.
0: Mm-hmm.
22: Alam mo naman, kailangan natin yan. Let's say, mamaya. Okay.
0: Ikaw na. Ganun.
22: So, kailan magiging sasabihin mo kay boss na, teka lang, ah, nakakalata na ako.
0: Siguro ako, partner, mag-reflect ka muna sa siguro mga 2 to 3 questions. Okay. Mm-hmm. Number one, yung bang binibigay sa'yo na trabaho ay gusto mo?
22: Okay.
0: Diba? It all boils down. Kasi huwag kang gagawa ng hindi mo namang gusto. Kailangan bukal sa loob mo because you'd be coming from resentment and maaaring pumalpak ang trabaho kapag ganon.
22: Okay.
0: Number two, would the opportunity help you grow? Diba? May value ba sa'yo? Oh, pag ikaw nagsabi, oh, ikaw na muna, eh, yung pala, sayo lang sa Christmas party, eh, para naman Diyos ko naman, di ba? Kung makakatulong sa karir mo, why not? Pero kung hindi, di ba, baka namang pwede ka na mag-no, di ba? Mm-hmm. And then siguro, number three na pwede niyan tanungin sa sarili niya kapag ganyan, pagdating sa mga usapang mga boss and all, di ba, natanong mo na kung gusto mo, kung may value ba ito sa'yo, siguro tatanungin mo rin ang sarili mo kapag ganyan na parang, ito ba, in the long run, eh, paulit-ulit na nangyayari sa akin or hindi. Diba?
22: Oo.
0: Kasi pag nakita mo na yung pattern,
22: bawa paulit-ulit.
0: Oo, na parang,
22: kailan natin sasabihin na paulit-ulit na talaga ito?
0: Oo. Ganyan. Halimbawa, may schedule talaga. Pag long weekend, bigla na pupunta na sa'yo lahat ng trabaho. A day before, di ba? Bigla magkakasakit, di na pwede lahat.
22: Oo.
0: Di ba? O kaya may mga, halimbawa, magaganda. Ito, dati, notorious to. Pag may mga concert dito, mga foreign artist, partner, marami akong kaopisina dati nawawala. Nagkakasakit.
22: Yung mga tipong mga, isang araw bago yung mismong concert.
0: Oo. Tapos pag tinatawagan mo, partner, choppy. Diba? So, napupunta sa akin, mga ganung level ang nangyayari nun. But then again, kung paulit-ulit na, and people would just, alam mo yung pagdating, oh, thank you pala, ganyan-ganyan. Pero ulit na naman, you're not giving value to yourself.
22: Uh-huh.
0: Diba? And what you can do.
22: Okay. Eh, paano nga kung halimbawa ay people pleaser ka, do you have to confront that person or idirekta mo na kay boss or sabihin sa HR? Sandali lang, ha?
0: Mm-hmm.
22: Okay, so yan ang ating aalamin sa live coaching on air ni Coach Mike Celis. Sandaling-sandali lamang. Si Mami Clarina Celis. Ayan, nanonood sa atin. Hello po, Mami. Si Tita Sanggalang watching from Mandili, Candaba, Pampanga. Si Amor Calmona. Meron siyang ano ang tawag dito? Love, ganon.
0: Emoji.
22: Oo. Si Icol Moreno. Ayan, sabi niya si Kat Holy. Ayan. Okay. Magbabalik po tayo sandaling-sandali lamang po, no? Magkakaroon lamang kami ng paalala mula po sa ating himpilan. And then we'll get back to you. Oras natin, 2:28 ng hapon.
1: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
15: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Buwang trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Oras po natin 2:34 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang One Trabaho na papakinggan sa 104.3 The Capital. At syempre, bago natin makalimutan, tayo po naman ay napapakinggan at napapanood sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po lahat po ng ating social media platform, lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Thank you! 2 million! Diba? And growing. At syempre, sa telebisyon, nasa TV Plus, Channel 3 po kami. Sa Afford a Box, Channels 45-49. Ayan, Coach. Syempre pa, bigay na bigay tayo. Oo, dyan sa 2 million.
0: Na-miss ko yun. Simula 1.5. Imagine.
22: Diba? 2 million. 2 million. Yay!
0: Yun yung bumubuo ng Friday ko.
22: Di ba kailangan talagang
0: oo,
22: bigay na bigay yung pagkaka.
0: Correct, para ka nanalo sa loto.
22: Oo, syempre pa. Oo. At tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nagla-like, nagpa-follow at nag-share. Lalong-lalo na si Ma'am, si Sir Luciano Reyes. Sabi niya, hello po. Tapos nakalagay dito, sharer. Di ba? Sir Luciano, ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan.
0: Salamat.
22: At sabihin niyo po sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na i-like, i-follow at i-share ang Facebook page ng Radyo Pilipinas.
0: Correct. Para abangan niyo ang 2.1 million na atake.
22: Oo, di ba? Hanggang mag 3 million pa yan. Oo, mga ganyan.
0: Pataas ng pataas ang energy natin.
22: Para tayo na nananalo lagi yung kay diba? Kuya Will, di ba? Bigyan ng jacket.
0: May pa-contest na yun.
22: Anyway, ito partner, yung naiwan nating katanungan.
0: Mm.
22: So, dahil nga sinasabi mo, yung being too reliable. Ito ha, yung kumbaga yung labis-labis na pagiging reliable ninyo, yung mga tipong halimbawa, dahil si boss ay alas 9 na nasa office pa, pero kahit na yung anak mo, kailangan mo halimbawang susunduin ng alas 6, hindi ka makapagpaalam.
0: Correct.
22: Dahil kailangan ka ni boss, mga ganon. So, yun yung mga tinatawag na too available or too reliable, di ba?
0: Yeah.
22: Okay. So, sa madalit sabi nga, parang nagiging people pleaser ka. Paano mo sasabihin ito sa kasamahan mo in such a way na, di ba, kumbaga parang baka sumama yung loob niya or paano, di ba? Is it going to be confrontational sa kanya ba o kay boss or sa HR mo na sasabihin?
0: I think sinulat ko yan kanina umaga, nag-blog ako. Nagsulat ako ng blog. Ang sinabi kong ganun, parang when you say no to something, partner, you don't have to explain yourself kasi sentence na mismo yung no. Di ba? Di ba? No. Is no. Hindi naman siyang no, explain why. No is no. Hindi ko kayang tanggapin yung trabaho. Hindi po. Diba? Ganon. Walang masama doon at hindi ka nagiging impacta in the process. You are just... Nasa pagsasabi yun, ha? Nasa pagsasabi yun. Ikaw naman, pag nagali ka, no. Diba? Parang ganon. Of course, iba yung ibig sabihin nun. Pero pag sinabi mo in a very, as a matter of factly na, no. Diba?
22: I'm sorry.
0: Oh, I'm sorry. No. Kailangan ba mag-explain na A, B, C, D? Hindi. Kasi hindi naman tatanggapin nun yung kabila kung nakikita kanilang bakit dati sobrang dependable mo, ngayon ganito ka na. And expect that, partner. Pag bigla ka nagbago, people would also change towards you. And for me though, it's a good thing. Kasi nakikita mo kung ano talaga yung totoong trato nila sa'yo.
22: Oo, kung sino talaga yung...
0: Oo, ano, diba? Na beyond your what you can do for them, do you still matter? Yun.
22: Oo nga naman, no. Parang
0: diba?
22: Oo, parang sa mga ano lang 'yan, high school group project, oo, mga ganyan, 'di ba?
0: Or kaya pag ano na, halimbawa ito common ano to ha, example partner, pag wala ka na doon sa kumpanya mo, lumipat ka, suddenly the people would fade out. 'Di ba?
22: Aha.
0: 'Di ba yung parang ay bakit hindi na katulad nung dati? Bakit dati lagi nang may message, lagi nag-aaya, ganyan-ganyan, and then suddenly people disappear. Because that is the value, 'di ba, na nakikita nila sa iyo. And it's okay.
22: Or di kaya kung minsan, 'di ba, sasabihin pa nila na uy, lalabas tayo, pero di ka isasama. Yung
0: oo,
22: mga ganun.
0: Diba? Parang itong mga taong to eh. Okay lang yun at this point in your life. Ang value nyo, hindi dapat nakasalalay so what you can do for others, but rather, as you are, valuable ka.
22: Uh-huh. Yun. But, yun nga, how do you change from being people pleaser sa pagiging hindi na? Parang medyo mahirap kasi yun, yeah, diba?
0: Siguro dapat analyze mo muna saan ba nanggagaling to. Kasi baka naman yung mga belief system mo ay limiting beliefs, diba? That are making you feel guilty over things na hindi naman dapat. Diba? Analyze mo, napalaki ka bang ganyan na magulang mo? Ganito ba yung tinuro sa inyo ng teacher mo? Dati ba napagalitan ka nung hindi ka tumulong kaya ngayon nag-overcompensate ka? Trace mo muna yun and then understand that whatever you've been through before may not be applicable at the moment. Diba? Number two, itest mo rin naman para okay, gusto mo ma-validate yung belongingness, how can you do that? How can you achieve that in a different way without overcompensating? Diba? Kasi pwede ka namang magbelong as you are eh. Pero bakit laging dinadaan mo? Parang may suhol. Kailangan gagawin ko to for you. Sisip-sip muna ako para magbelong ako, di ba? Ako na yung sasalo niyan. But then again, you always leave the space na parang, empty ka pa rin. Pagod ka pa rin, di ba? So it's all about thinking also that you matter as much as the other person that you're helping.
22: Oh, tsaka, syempre, di ba, kung minsan, paano ba to? Yung, kung minsan, sasabihin mo na parang, sige, okay lang, pero at the end of the day, yun nga, magkakasabit-sabit ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman trabaho.
0: Huwag mong kunin pag hindi talaga kaya, mas malaking kasalanan yun pag kinuha mo. Diba? Kasi that means you're taking responsibility for it. Mm-hmm. And hindi masaman tumanggi kung hindi mo kaya. Diba? Or maghingi ka ng tulong.
22: Mm-hmm.
0: Or at the very least, tell the other person na, pag sumabit, sana maintindihan mo lang na hindi ko expertise to kasi pinilit mo lang ako.
22: Oo.
0: Diba?
22: Ayun. Anyway, ano yung mga masasabi mong takeaway mo, coach, dito sa
0: okay, ako lagi, ang sabi ko nga, you don't need to overcompensate for things that make you feel insecure, inadequate, diba? Or less deserving in this lifetime. Kailangan lang as you are, diba? Yan yung kaya mong ibigay, but your value goes beyond that. Because your value is intrinsic to who you are as a person. Mabuting tao ka ba? Diba? Nagagawa mo ba yung trabaho mo ng tama? Okay? Napapasaya mo bang ibang tao? That's it.
22: Oo. Hindi yung laging, bakit parang kasalanan ko?
0: Oo, diba? Parang oo, kailangan kong gawin to para magbelong ako. Diyos. Pero ito mga tao, ito sila yung malulungkot sa Christmas party. Walang barkada talaga. Diba?
22: Akala ko dahil hindi nanalo sa raffle.
0: Among others. Pag nanalo, bubuyuin ka pa. Diba? Bigay mo lang.
22: Oo nga.
0: O, diba? So, yun. Pag-isipan
22: yun. So, somehow, parang na mabubuli ka din, ano?
0: Oo. Kasi natitake for granted ka. Ayun. So, yun.
22: Okay. Thank you, coach. And again,
0: thank you.
22: As always, saan ka ifa-follow?
0: Ayan,
22: ano?
0: Coach
22: Marcelis.
0: May mga
22: bago ba sa'yo?
0: Next week na.
22: Ayan.
0: Pero bukas, Rainbow Radio. Ayan, 10 a.m. Ang guest po natin, si Juan Miguel Severo. Yung artista ng On the Wings of Love.
22: Ay, wow.
0: Sorry, live in studio.
22: Ay, wow!
0: Ako pa. Ako pa, diba? Pag-uusapan natin mga boy love series. Yung mga BL series, yung mga tungkol sa gay love, mga ganyan. Kasi writer din pala siya, bukod sa artista.
22: Ah, talaga?
0: Yes.
22: Pero belong siya sa LGBTQA plus.
0: Ito naman. Oo.
22: Hindi kasi di ba parang,
0: okay. Yun. Dito, nandito siya bukas, 10 a.m. Yes. Next week na yung bago nating pasabog na salamat sa bago sponsor na pumasok. Ayan.
22: Okay, thank you so
0: thank
22: much.
0: Thank you, partner.
22: Ayan, si Coach Mike Celis. Ang atin pong kasama tuwing Biyernes ng hapon dito po sa Juan Trabajo.
26: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
22: At syempre dito po muna tayo sa ating public service announcement. Gaganapin po sa August 31. Araw po yun ang Lunes sa Quezon City MICE Center or MICE Center. 8 a.m. to 5 p.m. Ayan. Uy, tamang-tama. Ano to? Holiday ito. So, kung wala po kayong trabaho, mag-print na ng resume ngayon pa lang. Maghanda para sa Lunes. Maaga kayong makakapunta dito po sa job fair. Ang Hanap Buhay, Hanap Future Job and Career Fair. Ito po ay bukas kahit sa mga hindi residente ng Quezon City. Inaanyayahan po kayo na mag-register sa QR code na makikita po sa QC Peso website. O kaya naman po ay i-visit nyo lamang po ang bit.ly and then slash hanapbuhay dash Hanap Future. Ayan. Sa August 31 na po yan. Meron na po kayong panahon. Marami pa kayong panahon para ayusin ang inyong mga resume.
26: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Yun daw po ang tatay ng estudyanteng na Maril sa loob ng Ateneo de Zamboanga, padadalhan na ng supina. Si DK Sarate sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatakdang padala ng sampina para pagpaliwanagin ng ama ng grade 9 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ang ama ng custom police kasi ang restradong may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril ng kanyang anak. Kaugnay niyan, ginumpirma ng Department of Justice Undersecretary Ian Normandato na natanggap na ng Office of the City Prosecutor ng Zamboanga City ang reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Dalawa ang namatay sa naturang shooting incident, kabilang ang grade 9 student na gunman at isang grade 10 student na kanyang binaril. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Maraming salamat sa iyo, DK Sarate. Samantala, special election sa Dasmariñas City sa Cavite. Kasado na bukas, liquor ban ipatutupad. Si AJ Ignacio sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, kapatid na Jamie, kasado na at tuloy-tuloy na ang special election sa 4th District o Dasmariñas City sa lalawigan ng Cavite bukas August 29, araw ng Sabado. Ito'y para pagbutuan ang congressional seat o posisyon sa pagkakongresista na binakante ni dating Dasmariñas Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga Jr. matapos ang expulsion sa mababang kupulungan ng Kongreso. Ayon sa Commission on Elections, ang election ay sisimula ng alas 5 ng umaga para sa vulnerable sector, kabilang ang senior citizens, persons with disability at buntis na mga botante, habang 7 a.m. naman sisimula na botohan para sa mga regular na botante hanggang alas 3 ng hapon. Sa batal ay papatupad mula ngayong araw, August 28, sa Dasmariñas City ang liquor ban o pagbabawal sa pagbebenta o pagbili o pag-inom ng alak, bawal rin ang pangangampanya, habang bawal rin ang pagbibigay ng libreng transportasyon, pagkain, inumin at iba pa. Kapatid na Jamie, mula pa rin dito sa Southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Taguig City, nilinis ang mga daluyan ng tubig bilang paghahanda sa epekto ng habagat. Si Luisa Irispe sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naglinis ng mga kanal at ibang daluyan ng tubig ang lungsod ng Taguig bilang paghahanda sa posibleng epekto ng habagat ngayong Linggo. Sa tulong ng mga volunteers mula sa Barangay Comembo, tinanggal ang mga nakabarang basura sa mga kanal, nagayos ng mga kalat sa paligid at tumulong din sa rehabilitasyon ng mga bangketa. Nagkumpuni din ang ilang ilaw ng kuryente sa barangay upang matiyak na ligtas na malalakaran ng mga residente ang mga kalye. Patuloy namang nakabantay ang Taguig LGU sa lagay ng panahon at sitwasyon sa lungsod. Pinapaalalahan ng mga residente na huwag nang magtapos po ng basura sa daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: 2:49 ang ating oras.

Babatiin muna natin pala ito si Ana Lisa Pelayo. Uy, nanonood po siya sa atin. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga walang sawang sumusubaybay sa One Trabaho. Thank you, thank you, thank you. Oras po natin, 2:50 ng hapon. Mga branch daw po ng Pag-ibig Fund sa NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur at iba pang probinsya na apektado ng habagat, maagang magsasarado ngayon pong araw. Alinsunod po ito sa inilabas na memorandum ng Malacañang hinggil po sa suspension ng pasok sa gobyerno simula alauna ng hapon ngayong araw, August 28, 2026. Okay, at syempre pa, oo, para po doon sa ano ha, maalala ko lamang pala, doon po sa mga taga-Barm, ayan, malapit na po ang inyong election, kaya naman manood at makinig po kayo dito po sa Radyo Pilipinas, lalong-lalo na sa Salam Radio, no? Ang Salam Radio ay napapakinggan at napapanood po ninyo every 7 PM. Ayan, meron po kasing mga debate ngayon, no? Para po doon sa mga kababayan natin. So kung meron ho kayong pagkakataon, lalo na yung mga Muslim brothers and sisters po natin, tumutok lamang po kayo sa Salam Radio, no? Monday to Friday po yan, 7 to 8. Dahil bukod po sa COMELEC, meron din po tayong makikipagbalitaan tayo sa mga organizer ng mga nagdidebate and iba pang mga kaganapan may kaugnayan po sa BARM elections. Okay, and yung ating birthday greetings, syempre pa, mukhang kailangan special to. Oo, dahil ang amin pong big boss, ayan, ang aming big boss si Sir Alan Alianige ay magdiriwang ng kanyang karawan. Ayan, bukas pa naman, pero, August 29, ayan, bukas pa naman, pero, ngayon pa lamang ay babatiin na natin siya dahil tomorrow, syempre wala naman tayong one trabaho. Ayun, okay, so wala ba tayong mga, ano dyan, picture ni Sir? Oh, dapat marami tayong mga pa-picture diyan at meron tayong mga ano, meron tayong mga tawag dito, pangmalakasang birthday song. Oo, ayun.

0: Ayun, happy happy birthday. Alam ho ninyo eh, sa totoo lang, no? Ako ho ay isa sa mga estudyante, no, ni Sir Alan Alyanige, at ay pinagmamalaki ko naman na ako po ay na mentor niya, dahil bukod sa tagal na din natin sa industriya, no, marami akong natutunan sa kanya, hindi lamang natutuhan, ayan, marami akong natutuhan sa kanya, hindi lamang sa personal na buhay, kung hindi maging sa profession, oo, sa professional life natin. Ayan. Kaya ako po ay pinagmamalaki ko na naging produkto ako ng aking profesor, ayan, at mahusay na boss at mentor, ayan, si Sir Alan Alyanige. Malalagot tayo niyan, tes eh. Bakit wala ang picture eh? Wala mang lang picture. Wala. Babati tayo. O, lagyan niyo naman ang picture. Oh. Ayun lang. Oh, anyway, bawi na lang daw tayo. O, basta sinabi ko si Ma'am Testo. si Ma'am Testo, ha? Oh. Anyway, thank you at maraming salamat po sa ating mga nakasama dito po sa studio. At syempre muna, dyan sa mga taga Marulas Transmitter, maraming salamat. And again, sa aking big boss, no, mentor, isa sa ating mga mentor yan, si Sir Alan. At talagang malaki ang aking paggalang dyan sa ating boss na yan. Anyway, thank you so much. Muli po, dito po sa ating studio, ang ating pong mga nakasama. Maraming salamat kina engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, si Rosan Erna, at syempre pa ang ating po mga executive producers sina Tez Ramirez and Eyes Adan. Muli po, ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon po sa inyong lahat. And happy weekend na. Totoo na to. Happy weekend. Thank you so much. Jamie Quinto po. Hanggang sa muli. Ito po ang One Trabaho.
1: One Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na

0: News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Holistic River Basin Approach ipinatutupad ng Marcos Administration upang mapababa ang panganib na dala ng pagbaha. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ng Department of Public Works and Highways ang Holistic River Basin Approach upang mapababa ang insidente at panganib na dala ng pagbaha sa Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, isinasaalang-alang ng gobyerno ang kondisyon at partikular na pangangailangan ng bawat lugar upang malabanan ng pagbaha. Hindi rin anya isinasara ng Marcos Administration ang pintuan nito sa pagkakaroon ng isang National Flood Control Master Plan. Gayunpaman, kailangan anyang mapag-aralan ang lahat ng opsyon ng gobyerno at unahin ang mga pinakamabisang paraan upang agad na matuldukan ang problema sa pagbaha ng bawat lugar. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, House Prosecution, patuloy na igagalang ang opinyon ng mga senator judges sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Baldos Reyes sa detalye ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito nagpili ang paggalang ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court at sa mga Senator Judges sa kabila ng patuloy na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong nang tanungin ng media ukol sa pananaw ng kanilang kampo sa estilo ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla. Ayon kay Adyong, ayaw nilang magbaka sakali o magbigay ng speculations sa mga hypothetical analysis. Sa halip, umaasa lamang ang mambabatas na makikita at maiintindihan ng korte ang bigat na mga iprinisintang mga ebidensya. Binigyan din naman ni House Trial Spokesperson Representative Rene Co na nasa kamay na ng mga Senator Judges ang bola upang timbangin ng husto ang mga pahayag at testimonya ng mga inihaharap na saksi. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
5: We will remain respectful to the opinion and the way each and individual Senator Judges would approach the presentation of witnesses, no? We cannot speculate and we would not want to anticipate on something that is based on hypothetical issues. So it's really hard to speculate on matters that is based on an hypothetical analysis.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Youth Commission o NYC patuloy na pinalalakas ang mental health support anti-bullying campaign sa kabataan. Si Kathleen Forbes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Palalakasin pa ng National Youth Commission na NYC ang pagbibigay ng mental health support at mga programa laban sa bullying para sa mga kabataan. Kasunod na rin ang mga insidente ng school violence. Ayon kay NYC Chair Jeff Ortega, kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagpapalakas ng Mental Health Youth Hub at pagpapakalat ng mga peer support facilitator kabilang sa Zamboanga. Layunin nito mabigyan ng agarang psychosocial support ang mga kabataang nakararanas ng stress, trauma at iba pang epekto ng school violence. Hindi ni Ortega na inaprubahan na ng DBM ang kanilang panukalang budget para sa anti-bullying summit para sa susunod na taon. Dito tatalakayin ang mga hakbang upang maiwasan ang bullying at mapalakas ang proteksyon at mental health support para sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan.
12: He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante,

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Saing Pabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yuseludum Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka.
0: Magandang agam po, Secretary.
1: Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: At para lang tayo mga konek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga nagigaganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato Yuseludum Jr.
1: Una, isinulong natin ang pagpapalakas ng resilience o katatagan ng ating mga komunidad laban sa mga sakuna. Noong Lunes, Agosto 24, ginanap sa The Peninsula, Manila ang Engineering Resilience Building to Last Summit na nagtipon sa mga leader mula sa pamahalaan at pribadong sektor upang talakayin kung paano mapapalakas ang ating paghahanda at pagtugon sa mga lindol at iba pang malalaking hazard. Binigyang diin sa forum na hindi lamang matitibay na infrastruktura ang kailangan natin. Mahalaga rin ang matatag na mga sistema, institusyon at komunidad. Bahagi rin ang pagtitipon ang paglulunsad ng National Public-Private Partnership for Earthquake Resilience, isang hakbang upang higit pang pagtibayin ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbabawas ng seismic risks sa buong bansa. Ikalawa, patuloy nating nakikita ang konkretong epekto ng suporta ng DOST sa ating mga MSME. Ngayong linggo, binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilan sa mga negosyong Pilipino na nakatanggap ng tulong mula sa DOST. Kabilang dito ang MD Juan, isang kumpanyang Pilipino na naghahanda na para sa susunod na yugto ng ating automotive manufacturing industry and electric vehicles or EVs. Sa tulong ng DOST, nabibigyan ang ating mga lokal na negosyo ng makabagong makinarya, kagamitan at teknolohiya upang mapabilis ang produksyon, mapataas ang kalidad at higit na maging kompetitibo ang mga produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Binisita rin ang Batangas Egg Producers Cooperative sa Batangas na siyang halimbawa ng ating mga MSME na patuloy na umaangat sa tulong ng science, technology and innovation. Ito ang patuloy nating layunin sa DOST, gamitin ang agham, teknolohiya at inobasyon upang magbigay ng solusyon, magbukas ng oportunidad at higit pa, mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino.
0: Maraming salamat po, Secretary Rene. Pero bago tayo magpatuloy, Sek, kamusta po ang pagbisita nyo sa Batangas Egg Producers Cooperative?
1: Ah, exciting! excited po ang ating mga kababayan sa San Jose, Batangas na mabisita ng ating Pangulo upang ipakita sa kanya yung mga ginawang tulong ng Department of Science and Technology at ng Department of Agriculture. Hati tayo dyan sa pagtulong. Pagdating sa research and development and application ng science and technology, DOST ang nagbibigay ng pondo, nagbibigay ng mga teknolohiya libre, technology na na-develop ng DOST, samantalang ang DA naman, sila yung mga pasilidad na kailangan ng ating mga egg producer. At dito natin pinapakita through BEBCO na yung dati-rating mga nasasayang na itlog na hindi napapakinabangan ay mas napapakinabangan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na i-increase yung shelf life. Ang isa dito at kumuha nga ng pakete ang ating mahal na Pangulo ay yung spray-dried powder ng itlog. Pwede mong ihiwalay ang puti, ang yellow ubong itlog, mapapowderize mo yan at pwedeng ang shelf life mo ay 2 years. So, ibig sabihin, mas food secure ang ating lugar kung magagawa natin ito kasi may mga buwan na lean, konti ang gumagamit ng itlog lalo na kung bakasyon ng mga estudyante. So, yun, pwede mag-produce ng mga powder para maibigay sa ating mga kababayan, sa mga kasunduluhan, no? Pang mga disaster evacuees para may makain silang masustansyang pagkain tulad ng itlog.
0: Ah, maganda po yan, Secretary. Kasi ako ay paboritong kainin lagi sa bahay, itlog. Pag walang ulam, itlog lang.
1: Tama. Pero masustansya ito.
0: Masustansyang itlog. Pero makadidiyak na tayo na wala na bang, sabihin, yung shelf life ang pag-uusapan. Gano'ng patag talaga katagal?
1: Yung ordinaryong itlog, mga isang linggo, tutuloy siyan kung ma-refrigerate mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron po technology ang DOST, inilaga ito. Yung iba ay yung mga liquid na itlog ay na-freeze.
0: Apo.
1: Pero yung powder, 2 years. At two sinisigurado years ng DOST through continuous testing ng mga instrumento,
0: mm-hmm,
1: na dekalidad yung kanilang ginagamit na pang-test para apo masigurado ang food safety.
0: Ayun. At wala na pong salmonella, sir.
1: Kaya kasama doon na, mm-hmm, wala yun.
0: Mm-hmm. Alright. Maraming salamat po, Sec. Narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Opisyal lang sinimulan sa lungsod ng Butuan ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week, RSTW, nitong August 27 hanggang 29, kung saan sama-samang ipinaramdam ng Department of Science and Technology o DOST Caraga at ng iba't ibang sektor kung paanong ang siyensya at modernong teknolohiya ay tunay na sandigan ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Caraganon. Sa ilalim ng temang siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa manatag, maginhawa at panatag na kinabukasan, formal na binuksan ang tatlong araw na paglitipon sa pamamagitan ng mga food expo sa Robinson's Place Butuan na sinundan ng mga makabuluhang project launching tulad ng Regional AI Center at ng Food Innovation Center sa FSUU Morelos Campus. Mula sa mga interactive technology exhibits, forum sa Smart Agriculture and Disaster Preparedness hanggang sa mga startup at food innovation competitions, ibinida ng kaganapan ang mga gawang lokal na solusyon at inobasyon na nagpapanatag sa food safety, sustainable energy at kabuhayan ng buong rehiyon.
1: Mula pa 1967, patuloy ang pag-unlad ng MD Juan Enterprises Incorporated sa paggawa ng automotive at metal components. Sa tulong ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, na-upgrade ang kanilang kagamitan at produksyon dahilan upang tumaas ng 15% ang sales, gumanda ang kalidad ng produkto, makakuha ng mga bagong kliyente mula sa Estados Unidos, at lumaki ang kumpanya mula medium tungo sa pagiging large enterprise. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Agosto 25 sa Barangay de Paro, Caloocan City, itinampok ang kakayahan ng MD Juan na mag-supply para sa local electric vehicles tulad ng locally developed electric trikes. Sa pamamagitan ng setup at mga makabagong teknolohiya tulad ng connected and unified autonomous technologies with automation and robotics o 4, patuloy ang DOST sa pag-alalay sa mga lokal na negosyo. Patunay ng agham ay ramdam kasabay ng mga makabagong solusyon na naghahatid ng trabaho, negosyo at oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Samantala po, mga kakunek, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumari na sa ating hashtag ang Habuba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo, narito ang ating mechanics. Number 1, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pangalawa, pakinggan mabuti ang Aghamuba or hashtag Aghamuba Trivia Question na ibabahagi namin sa mga pagitan ng ating program. Ikatlo, i-type ang iyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Ikaapat, bilang ikasampung taon na ng DOST TV, ang pangsampung viewer na magkakomment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat, ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. Ikalima, para malaman ang winner, panoorin ang live stream habang hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagwagi.
1: Tama, Onin. Kaya naman, makinig mabuti at tumutok lang. At para hindi na tumagal, narito na ang ating Aghamuba Trivia Question for the week. Mga kakonek, bilang nalalapit na ang National Heroes Day, aghamuba na ang ating mga bayani tulad ni General Antonio Luna na isang chemist at pharmacist bago naging general ay gumagamit na ng agham sa pakikipagdigma? dinisenyo rin ang mga kulay rayadilyo na uniforme at kulay gubat na damit upang mabilis na makatago ang mga katipunero sa mga puno at halaman habang nakikipaglaban.
0: Kaya naman ang tanong na makakonek, ang tanong makakonek, hashtag agham mo ba kung anong tawag sa kakayahan ng mga tao o hayop na blank at blank. Tama ba yun? Alright, alamin ang kabuuan ng tanong. Maya-maya lamang, kayo makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Patuloy lang kayo makikonek sa amin. Maaari kayo mag-comment ng inyong reaksyon, question o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DWSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan naman natin ang disaster preparedness ng ating mga kababayan sa Central Luzon, katuwang ang Department of Science and Technology. Tutok lang dahil magkabalagad ang Radyo Sensya. Sa DWST, konektado ka!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DUST Varkada na nakikinig at nakikisa sa ating ngayon sa ating mga comment sections. Binabati po namin si Kezia Rapaz, Dan Karsten, si Ma'am Arlene Centeno, Japheth Pepa, at si Zay Soriano na producer po ng Radyo Siyensya na karatapos lang mag-birthday. Happy birthday, Zay!
1: Happy birthday!
0: Makakakonek, ito lang ating kwentong S&T. Sa ating buong pagsubaybay sa mga hamon ng panahon mula sa mga bagyo, pagbaha hanggang sa iba't ibang sakuna, isang mahalagang inisyatiba ang patuloy na nagbibigay lakas sa ating mga komunidad, ang Handa Pilipinas Innovations in Disaster Risk Reduction and Management Exposition ng DOST.
1: Hindi lamang ito isang simpleng eksibisyon ng mga makabagong teknolohiya, kundi isang malawakang capacity building program na naglalayong ibaba ang mga agham at datos tulad ng GRIS, PH at REDAS sa ating mga local government units. Kaya naman para talakayin yan, makakasama natin ang Regional Director ng DOC Central Luzon na si Dr. Julio Cesar V. Sikat. Magandang agham, Doc JC, at welcome sa ating programa.
3: Magandang agham, Sir Sec Rene, at magandang agham, Sir Onin. Kami po'y tuwang-tuwa at naimbitahan tayo dito sa ating programa.
1: RDJC, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung ano itong Handa Pilipinas na magaganap sa Central Luzon at ano po ang pangunahing priority areas o focus ng DOST Central Luzon ngayon?
3: Salamat, Sir Sec Rene. Alam natin na ang Handa Pilipinas po ay isang DOST initiative na naglalayong gamitin ang science, technology at innovation upang mas maging handa ang ating mga komunidad sa iba't ibang hazards, maging epekto ng climate change sa pamamagitan ng mga technology exposition, sabi nga. Pero mahalagang sabihin din natin, ang Handa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng mga hard technologies. Ang mas mahalagang layunin nito ay tulungan ng ating mga LGUs, DRRM officers at iba pang stakeholders na maunawaan, magamit at maisama ang agham at teknolohiya sa kanilang actual planning at decision making. Nais kong i-share po na nung mga nakaraang taon, lalo na nitong 2025, nagkaroon tayo ng Handa Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao leg na nakapagtala ng 12,460 exhibit viewers, 4,391 participants sa capacity building activities at 211 technologies na ipakita ng 103 exhibitors. At higit sa lahat, nagkaroon ng 66 MOUs at MOAs para sa technology adoption. At gusto ko pong ibahagi na sa taong ito, yung Visayas leg, Mindanao leg at Luzon leg ng Handa Pilipinas ay gagawin sa buwan ng Oktubre. Ibig sabihin, hindi lamang tayo magpapakita ng teknolohiya sa isang lugar kung hindi sa buong Pilipinas. Ang direksyon natin ngayon ay tungo sa aktual na technology adoption at institutionalization. At nabanggit din po ninyo na ano yung kahalagahan nito sa gitnang Luzon. Mm-hmm. Napaganda po dahil ang ating rehiyon, ang gitnang Luzon, ay may malaking agricultural sector. Napakaraming MSMEs at ang mga komunidad na nakakaranas ng iba't ibang hazard ay nandito sa gitnang Luzon. Kaya ang pangunahing direksyon namin, gamitin ang agama teknolohiya para sa disaster resilience, food and agricultural productivity, MSME development at science-based local governance. Sa madaling salita, gusto nating matiyak na ang science at technology ay hindi lamang mananatili sa laboratorio o sa research institutions. Dapat nakakarating ito sa ating mga LGUs, magsasaka, entrepreneurs at ordinaryong mamamayan.
0: Oh, right. Tama po, Secretary. Napakaganda mga binabanggit po ninyo. Exciting po talaga ang magiging Handa Pilipinas natin sa dalalapit na buwan, Oktubre. Pero ano po ba yung pinakamalaking pagkakaiba ng Handa Pilipinas ngayon kumpara doon sa mga nakalipas na taon? Paano po ito nag-transition mula po sa magiging technology exposition lang patungo sa isang structured capacity building program para po sa ating mga local government units?
3: Yeah. Nabanggit nga nyo, Sir Onin, na ang malaking pagbabago at evolusyon ng Handa Pilipinas ay ang pagiging isang technology exposition dati at ngayon ay isang mas structured at capacity building approach. Ngayon po, mas malinaw na ang patutunguhang focus nito ay hindi lamang sa pagpapakita ng mga teknolohiya at inobasyon, kung hindi ang aktual na technology adoption ng ating mga LGU at iba pang stakeholders. Mahalaga pa rin ang technology exposition dahil ito ang nagpapakita sa ating mga farmers ng mga available na science and technology solutions. Ngunit, hindi dapat nagtatapos ang programa sa pagpapakita lamang ng teknolohiya. Ang mas mahalagang tanong ay, natututunan ba itong gamitin? Naitugma ba nito ang tunay na pangangailangan ng mga LGUs at naging bahagi ba ito ng kanilang regular na pagpaplano at operasyon? Kaya ang Handa Pilipinas ngayon, may malino na framework sa loob ng 3 taong programa. Nagsisimula ito sa technology needs assessment, tutuloy ito sa technology matching, at magkakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na capacity building para sa ating mga partner LGUs upang matutunan ng mga personnel at decision makers kung paanong gamitin at i-apply ang teknolohiya. Mayroon ding technology clinics kung saan maaaring magkaroon ng hands-on at check na konsultasyon, troubleshooting, demonstration at technical guidance batay sa aktual na sitwasyon ng LGU. Kaya hindi lamang ito isang event o isang beses na training. Ito ay isang 3-year technology adoption program na may malinaw na proseso mula sa pagtukoy sa pangangailangan, pagtutugma ng teknolohiya, pagsasanay at konsultasyon, hanggang sa tuluyang pagsasama nito sa sistema ng LGU. Ito ang gusto nating mangyari sa Handa Pilipinas ngayon. Sa huli, ang tagumpay ng Handa Pilipinas ay hindi lamang nasusukat sa dami ng teknolohiyang naipakita o sa dami ng dumalo sa isang event. Mas mahalaga kung ang teknolohiya ay tunay na adapt, nagamit sa aktual na pagpaplano at pagdidesisyon at naging bahagi ng institutional policies ng ating mga partner local government units.
1: Sa makatwid, hindi lang ito basta pagpapakita ng mga teknolohiya na gawa ng agham. Binababa na natin ito sa pamahalaan. Pero paano ba ang eksaktong pagtulong? Paano ito nakakatulong itong Handa Pilipinas para maituro sa mga local government units at local disaster risk reduction and management officers ang paggamit ng iba't ibang teknolohiya, mga datos ng DOST sa kanilang local planning?
3: Nabanggit din po natin na yung teknolohiya at datos ay gagamitin. Tama, napakahalaga po nito. Pero sabi nga, ang tunay na halaga nito ay nakikita kapag nagagamit ito sa pagpapasya. Sa pamamagitan ng Handa Pilipinas, tutulungan po natin ang mga local government unit at LDRMOs na mas maunawaan ang iba't ibang hazard at climate information at kung paano ito maiuugnay sa kanilang local context. Halimbawa, kung alam natin kung aling mga lugar ang mga mas vulnerable sa pagbaha, sa paglindol o iba pang hazards, maaari itong gamitin sa paggawa o pag-update ng local disaster risk reduction plans, land use plans, evacuation planning at iba pang development interventions. Ang gusto nating mangyari siyempre ay hindi lamang magkaroon ng data ang LGU. Higit sa lahat, gusto nating magkaroon sila ng kapasidad na basahin, intindihin at gamitin ang mga datos sa kanilang pagpaplano. Dahil kapag ang local planning ay science-based, mas nagiging proactive tayo higit sa palagi na nating ginagawang very reactive stance. Mas makapaghahanda tayo bago pa dumating ang panganib, eka nga.
0: Ayun. Ano po mga particular na DOST technologies o tools? Halimbawa po, tulad ng GeoRisk PH, WEDAS o weather stations ang ginamit po o ginagamit nyo ngayon sa inyong disaster management? At kung paano po nito nabago ang inyong emergency response?
3: Ay, marami po, no? Mabuti't nabanggit natin yan. Mm-hmm. Marami tayong available na science-based tools mula po sa Department of Science and Technology at sa mga attached agencies nito. Isa sa mga nais nating bigyang diin ngayon ay ang mga bagong teknolohiyang dinidevelop at sinusulong ng DOST upang mas mapalakas ang disaster preparedness at response sa ating mga komunidad. Particular dito, yung Handa Integrated Platform ng DOST PBOX. Mm-hmm. Mahalaga ang ganitong uri ng teknolohiya dahil layunin itong gawing mas accessible at mas madaling gamitin ang mahalagang impormasyong kaugnay ng mga hazards at iba pang disaster risk information. Kasama rin dito ang iba pang science-based tools ng DOST katulad ng GeoRisk PH at REDAS na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa hazard assessment, risk analysis at pagpaplano ng ating mga local government units. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago na hatid ng mga teknolohiyang ito ay ang paglipat natin. Muli, babanggitin ko, paglipat natin mula sa pagiging reactive patungo sa pagiging proactive. Hindi na lamang tayo naghihintay na magkaroon ng sakuna bago kumilos. Sa pamamagitan ng mga available na data at digital platforms, mas magkakaroon ng kakayahan ang ating mga decision makers at local government units na maunawaan ang mga panganib, makapagplano ng mas maaga at makagawa ng mas informed decisions. At yan ang mahalagang mensahe ng Handa Pilipinas na ang teknolohiya ay hindi lamang ipinapakita. Ito ay kailangan maunawaan, magamit at maisama sa aktual na pagpaplano at pamamahala ng ating mga komunidad.
1: RDJC, dahil madalas bahain, bagyuhin at sa mga susunod na daban, kakulangan naman ng tubig ang ating harapin dahil may El Nino. Paano ba nakatutulong ang mga bagong teknolohiya at science-based tools ng DOST para maging ready o maging handa ang ating mga local government sa Central Luzon o iba pang mga stakeholders natin?
3: Ang napakahalaga po ng science-based tools para sa gitnang Luzon dahil sabi nga, iba-iba ang risk profiles ng ating mga lalawigan at komunidad. May mga lugar na kailangang tutukan ng flooding, katulad po ng mga nasa kagawing gitna ng Central Plains. Mayroon namang mga agricultural areas na sensitibo sa matinding ulan o di kaya sa tagtuyot. At mayroon ding mga lugar na kailangang paghandaan ang earthquake, lalong-lalo na sa may gawing Nueva Ecija at iba pang geological hazards. Kaya hindi pwedeng one size fits all ang disaster preparedness. Ang maganda po sa mga DOST technologies ay nagbibigay ito ng iba't ibang uri ng impormasyon depende sa pangangailangan ng komunidad. Halimbawa, mayroon tayong GeoRisk at REDAS para sa hazard at risk assessment. May weather and climate information naman mula sa PAGASA at may mga tools at technologies para sa early warning at local monitoring. Ang ibig sabihin nito, maraming available na technologies. Ang challenge ngayon ay kung paano ito maitugma sa actual needs ng bawat LGU. Kaya para sa isang LGU, ang unang tanong hindi dapat anong technology ang bibili natin. Ang dapat nating isipin, ano ang pangunahing risk sa ating komunidad at anong science-based information ang kailangan natin para makapaghanda. Dahil kapag malinaw ang local need, mas madali nating maitutugma ang tamang technology, training at technical assistance. Yan po ang layunin ng Handa Pilipinas dahil ang Handa Pilipinas po, tutugunan natin, ipapakita natin sa bawat isang different needs ng mga ito na nabanggit nating komunidad, mayroon po ng mga teknolohiyang maaaring gamitin. Yan ang gusto nating isulong sa Handa Pilipinas, local risk, local solutions, supported by science and technology.
1: Ang alam ko dyan, meron, gusto ko lang isingit Apo. At hibida yung ginawa ni na RDJC.
0: Apo.
1: Siyempre, may dalawang krisis tayong dapat paghandaan maliban sa dami ng tubig at nagkakabaha.
0: Mm-hmm.
1: Yung taas ng gasolina
0: Apo.
1: Para sa magsasaka at mga mm-hmm. driver. Pero para sa magsasaka, kailan ding paghandaan yung El Nino.
0: Mm-hmm.
1: May na-develop itong science solution para sa ating mga magsasaka. Banggitin mo nga yung site 2.
3: Maraming salamat po. Ito po ay meron po tayong na-develop in partnership of course with the Nueva Ecija University of Science and Technology. Meron po tayong mobile solar water pump na siya pong talagang dineploy natin at pinakainabangan ng mga magsasaka sa gitnang Luzon na tinamaan ng tagtuyot nitong nakaraang panahon. No? Nag-deploy po tayo ng mga solar-powered pumps na hindi lamang basta solar-powered na ilalagay mo sa isang lugar. Ito'y nilagyan pa natin ng gulong. Para sabi nga, pag nagamit na sa isang kabukiran, maaari ilipat, itong ilipat doon sa susunod na katabing bukid para mas maraming makinabang. At ito po ay nagdulot, eka nga ng example o ehemplo para sa mga ibang komunidad. At hindi lang po pagbili ang ginagawa nila, nagde-develop na rin po sila ng mga katulad na teknolohiya at naipakita natin na itong proof of concept natin ay ia-adapt at pakikinabangan ng mas nakararaming Pilipino.
1: Pwedeng gayahin.
0: Pwede, yes. Tama po.
1: Hindi lang bumili.
0: Resulta ng pagiging
1: saka proactive. Saka mas matipid yon kasi imbes na permanent yung irrigation system mo, ito pwede mong ilipat-lipat. Mas tama mura po. Yan. At solarized.
0: Tama po kayo, Secretary. Sa panahon po ngayon, gaano po ba kahalaga ang mga event katulad ng Handa Pilipinas po ng DOST?
3: Ay, napakahalaga po nito dahil ito ay nagpapakita ng awareness, no? Palagi nating nadidinig yan pagka tayo ay nasa isang mga pagpupulong, maging ito ay nasa Kongreso, sa Senado, okay. O sa mga symposium, palagi nilang sinasabi, ay, ang maganda pala ng technologies na dinedevelop ng DOST. Bakit hindi namin alam? Sa panahon ngayon, mas mahalaga kaysa dati ang programang tulad ng Handa Pilipinas dahil na ipaparating natin sa ating mga kababayan na may mga teknolohiyang nadidevelop ng Pilipino para sa Pilipino. Nakikita rin natin ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga komunidad ay nagiging mas mahirap. May climate-related risk, may geological hazards, at iba pang emerging challenges. And katulad po ng naibigay ding instruction sa amin ng ating mahal na sekretary, hindi lamang dapat sa pagbaha at paglindol ang ating pinaghahandaan, maging sa agrikultura, maging sa health and other related issues. Hindi sapat na maghintay lamang na may mangyari bago tayo kumilos, kailangan nating maging proactive at ang Handa Pilipinas ay mahalaga dahil pinagsasama-sama nito ang science, technology, governance at community participation sa isang lugar. Hindi kayang solusyonan ng isang ahensya lamang ang disaster risk reduction. Kailangan dito ang pagtutulungan ng national government, local government units, academe, private sector at higit sa lahat ang mismong komunidad. At sa Handa Pilipinas, nangyayari po ito. Nakikita-kita tayo na pag-uusapan natin ang mga potensyal na solusyon sa ating mga problema. Ang Handa Pilipinas ay hindi isang platform lamang kung saan agagham ay nagiging mas accessible at mas actionable para sa mga taong gumagawa ng desisyon sa ating mga komunidad. Ito, higit sa lahat, ay isang platform upang tayo ay magkita-kita at magtulungan.
0: Ayan.
1: Maraming salamat, Dr. Julius Cesar Sikat, ang Regional Director ng DOST Central Zone at pinakasikat na Regional Director ng DOST. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. Apo, mga kaibigan, si RD Julius Cesar Sikat. Samantala mga kakunek, narito na ating Agham Ba Trivia Question for the Week.
1: Agham ba ng ating mga bayani tulad ni General Antonio Luna na isang chemist at pharmacist bago naging general ay gumagamit na ng agham sa pakikipagdigma? Dinisenyo niya ang mga kulay radilyo na uniforme at kulay gubat na damit upang mabilis na makatago ang mga katipunero sa mga puno at halaman habang nakikipaglaban.
0: At ang tanong mga kakunek, Hashtag Aghabuba, kung ano ang tawag sa kakayahan ng mga tao hayop na magtago at tumalo sa kulay ng kanyang kapaligiran upang hindi mapansin ng kalaban. Kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yan sa ating comment section at magwawagi at makakatanggap ka ng 500 peso worth of GCash. Sa ating pagbabalik, kilalanin naman natin ang isang DOST project beneficiary na isa ng kilalang processed meat brand ngayon. Tutok lang, magbabalik agad ng Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
4: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Kapag tumama po isang malakas na rin bagyo o lindol, dalawa sa pinakamalaking hamon sa emergency response ay ang pagkaputol ng linya ng komunikasyon at ang kawalan ng kuryente. Sa mga ganitong krusyal na sandali, napakahalaga na mayroong mabilis, maratag at modernong pasilidad ang ating mga responders upang magabayan ang buong komunidad.
1: Dito pumapasok ang Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV, isang makabagong teknolohiyang binuo sa pakikipagtulungan ng DOST sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology o CES Program. Kaya naman upang ipaliwanag sa atin kung paano gumagana ang teknolohiyang ito at kung paano nito binabago ang mga disaster response sa bansa, makakasama natin ngayong hapon ang mahusay na Filipino inventor at developer ng MOCOV. Hindi mo meet brand to. Sasakyan po to na may mga trailer unit
0: apo.
1: Na si Mr. Dennis Abella. Yung karne, kasama doon sa mga kainin nila. Magandang agahan, Dennis, at welcome sa ating programa.
5: Magandang hapon po, Secretary Rene Solidum, Sir Onin. Nagagalak po ako na-invite niyo ako dito sa radio program niyo.
1: Dennis, ano ba itong Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV na ginawa ninyo at nag-push na nag-inspire sa inyo para i-disenyo at buuin ito?
5: Yes po, Sec. Ito pong ating Mobile Command and Control Vehicle or MOCOV ay isang pinagsama-samang teknolohiya, mga equipments para po makatulong sa rescue, communication, and medical emergencies dito po sa ating bansa.
1: Marami ang curious kung paano ito gumagana. Paki-describe nga.
5: Yes po. Sec, i-ano ko sa inyo yung history nun. Nung panahon ng bagyong Yolanda, inventor na po ako noon ng fire blanket, Sec, Sir Ronin. So, habang nakikinig ako ng news, habang sinusubaybayan ko, nakita ko po doon yung walang komunikasyon. Blanco po yung nangyari doon sa typhoon na yun sa Leyte. Hindi po natin alam kung ano nang nangyayari sa mga kababayan natin doon. Yung mga kamag-anak, walang zero. Zero communication. Hindi natin
1: walang
5: alam.
1: Balita.
5: So, walang balita. So, naisip ko na dapat may magkaroon ng mobile command center para just in case, post-disaster, meron pong gagamitin ng ating mga LGUs, mga rescuers. So, naisip ko po, sa Philippine setting, nakapag-disenyo po ako ng isang trailer system na hinihila po ng isang pickup na kayang pumasok kahit sa maliit na daan, sa medyo rough road na mga daan at mga mountainous area na kahit saan po sa Philippine setting ay makapunta at makapag rescue, makipag-communicate at makagamot ng mga kababayan natin.
0: Alright. Malaki po yung naging papel ng DOST at ng CES o yung Community Empowerment Through Science and Technology Program. Paano po nakatulong ang DOST para ba isa katuparin ito at ma-scale up ang project?
5: Sobrang laki po ng bilang inventor po. Sobrang laki ko, ng utang na loob ko po bilang inventor sa DOST sa pamumuno po ni Secretary Rene. Dahil po sila po ang nagbigay daan sa mga LGU para makakuha po ng ating mga mock-off units. Mm-hmm. Sila po ang nagbibigay tulong para makapurchase po ang ating mga LGUs na umabot na po ang ating mock-off units na mga 40 pieces na po sa buong Pilipinas. Mm. And still growing. Nakaka-deliver lang natin sa Tokega raw po last week, Sec. And meron na pong parating, meron na rin po tayong i-deliver at inahanda na natin sa probinsya ng Pampanga at probinsya ng Biliran.
1: Mm. Kasi itong mock-off na nakita ko, maliban sa mobile, yung command and control,
0: yes, sir,
1: hindi lang pang disaster yan, pwedeng public event, pang monitor, para tingnan mo kung baka may kaguluhan o pang prevent ng kaguluhan. Pero yung pagkatapos ng disaster, yung mga may sugat, yeah, kailangang agapan ng lunas, pwede doon. At saka ano yan, may communication system like Starlink,
5: yes, no?
1: Radio.
5: Yes po.
1: Meron silang sariling weather monitor para lang masigurado nila na meron silang proactive response kung sakaling masama ang panahon.
0: Apo.
1: At iba pang mga gamit standalone.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila pwedeng mag-rely na tutulungan sila ng LGU.
5: Kaya
1: dapat may pagkain sa, sila. Ilang ilang linggo kayo?
5: In 2 to 3 weeks kaya pong matulog, mabuhay ng mga rescuers natin doon sa mismo mock-off natin.
0: Mm.
5: May daladala siyang tubig, may daladala siyang pagkain. So, may CR, may bathroom,
0: kompleto.
5: May kitchen.
1: Kompleto.
5: Kompleto po. May war room. Sobrang kompleto po to na pinagkinompak natin sa isang trailer at pick-up.
0: Ayun.
5: Ang kagandahan nito, pag na-setup na natin yung pick-up, yung trailer system natin, pag na-setup na yung mga tents po, yung pick-up, pwede na po mag-rescue.
0: Tama.
1: So, iwanan na.
5: Iiwanan na.
1: Actually, itong tanong ko importante, ano ba yung pagtanggap ng ating mga taong bayan dito para magamit at ma-adapt itong MOCOB? Sa nagtitiwala na ba sila sa teknolohiyang ito?
5: Actually, Sec, meron pong ang tawag ko po is good problem.
0: Ayun.
5: Simula po nung nakita ng mga ibang LGU yung ating MOCOV, naiingit yung mga kapitbahay ng mga probinsya at city.
0: Mm-hmm.
5: Dahil po, ang nangyayari po, sa sobrang effective ng ating mobile command and control vehicle, pinapahiram po ng merong ng unit sa ibang probinsya pag nandiyan po ang disaster.
0: Mm-hmm.
5: Katulad po ng Camarines Sur, na meron na po silang MOCOV. Dinala pa po nila sa Bohol nung nagka-earthquake ang ating MOCOV. So ngayon, gusto na po nila lahat. Kaya lang, syempre, kailangan ng budget.
0: Ayun. Kailangan ng pondo.
5: Yes. Kasi po, pagpasok po ng ating mobile command and control vehicle, post-disaster, lilipad na po ang drone sa ground zero. Yung drone na po yon, real-time po na makakakuha ng video and pictures, isi-send po sa ating MOCOV at yung MOCOV po through Starlink, dahil kahit saan po sa buong Pilipinas, kahit sa bundok yan o sa beach, irerelay po kung sa headquarters ng LGU o sa National NDRRMC or sa AFP kung saan man, makikita nila real-time ang komunikasyon, real-time ang video, makikita nila yung lawak ng problema. Real time.
0: Ayun. Kapag may malakas na bagyo or lindol, halimbawa sir, nawala ng kuryente at signal yung mga evacuation centers o yung command post, paano sinisiguro ng MOCOV na di mapuputol yung communication at ng ating mga responders?
5: Ito po ang ginawa natin sa ating MOCOV. Sa trailer po na yan, meron na po tayong mga UPS batteries po dyan. Na ang magcha-charge po dyan, meron po tayong backup. Ano po yon? Meron po tayong solar panels to charge it. Meron po tayong wind turbine to charge it.
0: Wow!
5: And meron po tayong generator na rin na backup. Yung generator, kasi iniisip din natin yung mga rescuers. Alam nyo po bang air condition ang tents natin?
0: Mm.
5: So, yung mga rescuer, kahit nagre-rescue sila, pagdating dito sa ating mobile command center tent, at least medyo pag mainit ang araw, mm-hmm. medyo komportable ang living ano nila.
0: Dapat
5: pero po,
0: po.
5: Mm-hmm. wala pong ligtas ang kuryente kasi marami po nagpapatakbo ng mm-hmm. kuryente sa ating mobile command center.
0: Ayun.
1: Mayroon din itong built-in triage technology. Gaano po nakakatulong ito sa ating mga medical frontliners at responders sa ground?
5: Siyempre po, yung ating triaging center po, meron po tayong parang basic mini hospital na kayang maglagay ng mga pasyente, hanggang 10 pasyente.
0: Mm-hmm.
5: Andyan po yung AED natin, yung mga first aid kit natin. So, yung mga rescuers po naman natin, designed sila, skilled sila para sa first aid kit, rescue. So, yung mga kailangan tahiin, yung mga kailangan gamutin, mabibigyan ng unang lunas po dito sa medical triaging natin.
0: Mm. All right. Nako, napakaganda sir. Talagang kailangan po yan, palagay ko, ng lahat ng mga local government units. Hindi na yung pupunta pa yung isang local government sa malayang probinsya sapagkat meron ng sarili. Di po ba? Kadalasa po kapag may bagyo, naiiwan or na-isolate po ba yung mga geographically isolated and disadvantaged areas? Yung Gidas po. Kaya po ba maabot at pagsilbihan ng Mokov yung mga malayang komunidad na ito?
5: Yun nga po, yun yung naging problema natin sa pagiging archipelago na bansa mm. na nagka tayo dahil sa mga isla-isla.
0: Mm.
5: So ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, mas maganda po sana talaga na bawat island na major island dito sa Pilipinas, meron pong sariling MOCOV natin.
0: Mm.
5: Pero in time sana na talagang sa pangunguna ni Presidente BBM at ni Secretary Rene na talagang makapaglagay tayo ng MOCOV bawat major isla. Pero sa ngayon po, ang nangyayari, naghihiraman muna
0: mm-hmm.
5: ang mga LGUs at mga agencies para sa ating MOCOV para maisilbihan nating mamamayan.
0: Pwede ba malaman kung magkano sakasakalang kailangan ng isang local government?
1: Bibili ka?
0: Para sa
1: LGU. Para sa LGU.
0: Oh, para sa mga LGU.
5: Well, ito pong ating mobile command and control vehicle ay highly customizable.
0: Mm.
5: So, ginagawa natin to kung ano talaga yung
0: kailangan.
5: Primary kailangan ng isang government agency at
0: mm-hmm.
5: Or ng mga LGUs. So more or less po, mga 20 million and up. Depende po, kasi yung ibang LGUs po, dun pa lang sa pickup, meron na silang mga pang-rescue na mga machines naman, yung mga extraction toolset, yung mga ganyan. Yun yung ginagamit pag nagka-road accident, pag nagkasunog. Minsan may ganun silang package. Meron din pong wala nun. So depende po talaga sa kung ano yung kinikater ng isang end user.
0: Alright.
1: Itong MOCOV, ang isa sa mga tulong ng DOST ay mabigyan o mailagay sa mga madaling ma-isolate na mga lugar.
0: Opo.
1: Yun yung ating strategy. Mm-hmm. Onin. Kailangan unahin yun kasi sila madalas hindi makapagbigay ng information at mahirap bisitahin. Pero itong teknolohiyang ito, Dennis, bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng ganitong teknolohiya sa mga DRRM sa buong bansa, no? Siyempre, alam naman natin kailangan sa panahon ng sakuna. Pero meron ka pa bang mga dahilan kung bakit kailangan nila ito?
5: Sabi nga po nila, Sek, ang Pilipinas ang most disastrous country in the whole world. Nasa atin na ang typhoon,
0: tama,
5: earthquake, volcanic activity. Salo na ng Pilipinas. So, ang kailangan natin is yung paghahanda sa mga disastrous event. Itong MOCOV na to, napakamura niya po ikumpara natin sa ibang teknolohiya na galing abroad na mga ganitong gamit. So, kung mabibigyan po sana natin karamihan ng mga LGUs na malalaki, mga probinsya, napakadali po kasi andali, pag nandyan na po ang disaster, pinaka-importante ang communication, ang rescue. Meron po kasama itong X-boat. Nagawa din po natin na foldable, na hindi na po rubber boat, na may kasamang outboard. Ang dami pong functions po nitong ating MOCOV na need na need ng mga LGUs, mga disaster people.
0: Para po sa mga LGUs, organizations po na gusto magkaroon o matuto pa tungkol sa MOCOV, paano ba sila makikipag-unahin sa inyo or sa DOST?
5: Well, sa
6: DOST. Mas maganda sa kanya. Kasi pag sa DOST, humihingi na kaagad.
5: Well, nagpapasalamat ako sa DOST dahil marami na po talaga silang napondoon sa ating MOCOV na, okay, na nakikinabang mga LGUs. Sa mga LGUs po na wala at gusto pong maka-avail ng ating MOCOV, i-email nyo lang po kami sa contact us at metroasiaeac.com. May sasagot po sa inyo doon at mabibigyan namin kayo ng mga brochure at ng mga details ng ating produkto.
6: Maraming salamat, Mr. Dennis Abella, ang Filipino inventor at developer ng SAS project related na MOCOV o Mobile Command and Control Vehicle.
0: Maraming salamat, sir.
5: Thank you, Sec, and thank you, Sir Onin.
0: Kamusta naman natin, mga kaibigan, ng mga online viewers natin, Sec?
6: Tama, Onin, at dahil dyan ay nais namin batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikiisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Renato C., Amy Paragison, Cheryl Pato, Covita Nalbog, at Johane Mantawil.
0: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag aghamuba trivia question of the week. Ang tanong, hashtag aghamuba, kung ano ang tawag sa kayahan ng mga tao o hayop na magtago at humalo sa kulay na kanyang kapaligiran para hindi mapansin ang kalaban. Ang tamang sagot ay hashtag DOST camouflage. Congratulations kay Ali AC. Tama? Ali AC, maraming salamat and congratulations. Magdirektang mensahe lamang sa DOST Facebook para Facebook page. Kalaki bang iyong pangalan? Screenshot ng comment, GCash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang inyong premyo.
6: Si Ali AC or Ali Act siguro yun, ano? Oh, Ali AC ang nanalo. Okay.
0: Samantala, mga kaibigan, oras na para ating alamin kung ano bang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Solidum Jr.
6: Inaanyayahan ko po ang ating mga kababayan sa Region 3 na dumalo sa Regional Science, Technology and Innovation Week ng Central Luzon. Para malaman ng activities at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST Central Luzon. September 2 po yan, magsisimula.
0: Ayan. Mga kakunek, yan po ang naging kabubuan ng ating buong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sa mga hindi mapaparoon sa DOST TV Facebook social media pages, TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako po inyong kapatid sa impapawid, Onin Miranda.
6: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Solidum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 73.

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Mananap ng committed ang Marcos Administration sa pagpapaigting ng pension system para sa military at uniform personnel ng bansa ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro. Mayroong partikular na interagency group na nakatutok para sa pag-aaral sa mga usapin kaugnay dito upang makalikha ng rekomendasyon para sa isang balanse at sustainable na sistema para sa MUP pension system. Tungkulin din anya ng nasabing interagency na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matiyak na magiging balanse at makatarungan ng sistema ng pensyon. Gayun din ang rekomendasyon ng mga kaukulang hakbang o panukalang batas para sa reforma. Una na rin inatasan ng lahat ng ahensya ng MUP na magbigay ng buong suport ng technical at administratibo sa nasabing technical group para sa pag-aaral na ito. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Military certification sa DepEd Confidential Fund liquidation, sunod na susuriin ng prosecution panel sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Inaasahan ng House Prosecution Panel na makapagbibigay linaw ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa paggamit ng military certification sa liquidation ng confidential funds ng DepEd noong 2023. Magsisilbing testigo ng prosekusyon si retired Colonel Manaros Boran Singh II at si Colonel Magtanggol Panopio na inaasahan magpapaliwanag kung paano ginamit ang kanilang mga sertifikasyon sa pagdugo ng DepEd sa audit findings kaugnay ng confidential fund noong panahon nakalihim pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, makatutulong yung kanilang testimonya upang mabuo ang mga detalye na hindi pa malinaw sa mga naunang pagdinig, kabilang kung paano ginastos at kung saan napunta ang pondo. Gate naman ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson na Robert E. Barbers na dapat mapanatili yung pagiging neutral at apolitical ng AFP. Anya, kailangan matukoy kung alam ng mga military officer na ito na gagamitin yung kanilang mga sertifikasyon sa proseso ng liquidation o kung ginamit yung kanilang mga lagda na hindi lubos na ipinapaalam sa kanila yung layunin ng mga dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pag-uulat ng mga emergency at iba pang concern sa lungsod ng Carmona, mas pinabilis at pinadali sa pamamagitan ng SOS BML Community Application. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, AJ.
4: Yes, Omar, mas pinabilis at pinadali pa ang pag-uulat ng mga emergency at iba pang concern sa lungsod ng Carmona, Cavite. Ngayong araw, inilunsad ng City of Carmona Operations Center ang SOS BML Community App. Sa pamamagitan ng app na ito, mabilis na may re-report sa mga otoridad ang mga insidente ng sunog, krimen, aksidente, karahasan, sakuna at iba pang emergencies na nagaganap sa lungsod na magre-resulta ng mabilis rin pag-responde ng mga kinauukulan. Pero bukod dyan, natatangi rin sa SOS BML Community App ang iba pang features kung saan maaaring i-report ang mga sumusunod. Emergency para sa mga senior citizens at PWDs, problema sa basura, road obstruction, mga bumagsak na poste na nakalagay sa mga linya ng kuryente at telepono at problema rin sa mga nanggugulo at lasing ng mga kapitbahay. Ayon kay Carmona City Mayor Dahila Yulola, ang programang ito ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat mamamayan ng Carmona na maging bahagi ng pagpapanatili ng isang ligtas, inklusibo at matatag na komunidad. Omar, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar.

0: Lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: From PBS,
2: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
6: Mark in, mark out,
7: Sa balita,
6: mark in
7: ang mga

0: fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. gayon din sa Radio Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa official na Facebook pages ng Radio Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
6: Alright! Maulang Biyernes na naman,
15: yeah.
6: Ma'am Jel. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras na makuluhay ang talakayan. Mula sa DMW, Land-Based OFW Concerns, ako po si Asik Veni Ligaspi.
15: At mula naman sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Maulang hapon, Asik Veni, and suspended na, di ba?
6: Oh, maulan. Oo nga, mabiyayang hapon. At of course, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang balitang DMW.
16: DMW.
6: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers at Philippine Overseas Construction Board ang kasunduan para palawakin ang oportunidad ng mga Pilipinong construction workers sa ibang bansa. Layunin itong suportahan ang mga kumpanyang Pilipino sa pagkuha ng mga proyekto abroad habang pinatitibay ang proteksyon, kasanayan at ethical na recruitment. Pinangunahan naman ni na Secretary Hans Leo J. Cacdac at POCB Chairman Isidro A. Consonhi ang pirmahan, kasabay ng pagtiyak na ang bawat manggagawa ay handa, may sapat na kasanayan at protektado.
15: Sa iba pang balitang DMW, nagpaalala ang Philippine Embassy sa Amerika sa mga kababayan na manatiling updated sa mga pagbabago sa U.S. immigration at visa policies. Kabilang dito ang pagsusuri ng U.S. Department of State sa mga B1, B2 visa ng mga banyagang nag-a-apply ng asylum na maaaring humantong sa pagkansela ng visa. Hinimok ang mga Pilipinong may alalahanin sa kanilang status na kumonsulta sa kwalipikadong immigration attorney o accredited legal service provider dahil bawat kaso ay sinusuri batay sa sitwasyon ng aplikante.
6: At sa pagpapatuloy ng ating balita sa labas ng bansa, mahigit 100 OFWs sa Katowice, Poland, ang nakinabang sa Labor Outreach and MW Prague at Philippine Embassy sa Warsaw. Dinala sa isang venue ang contract verification, OWA membership, passport at civil registration services para mas madali itong ma-access ng mga manggagawa. Kabilang sa mga napagsilbihan ang mga production workers, bus drivers, welders, machine operators at iba pang skilled workers bilang bahagi ng pangako ng pamahalaan na pangalagaan ang mga Pilipino sa abroad.
15: Samantala, nagdaos ang Department of Migrant Workers ng farewell luncheon para kay Japanese Ambassador Endo Kazuya. Pinuri ni Secretary Hans Leo J. Cacdac ang ambag ni Endo sa pagpapalakas ng labor migration at worker protection, kabilang na ang pag-unlad ng TITP, SSW program at PJPAC. Muling tiniyak ng Pilipinas at Japan ang kanilang pangako sa ligtas, makatarungan at etikal na trabaho para sa mga OFW.
6: At balita pa rin dito sa loob ng bansa, umabot na sa 519 OFWs ang nailigtas ng Department of Migrant Workers National Capital Region mula sa 24 illegal at hindi rehistradong accommodation facilities sa Metro Manila mula noong Hunyo 2026. Agad silang binigyan ng DMW at OWA ng airport assistance, medical check-up at pinansyal na suporta upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Binigyan din ng Secretary Hans Leo J. Cacdac na responsibilidad ng mga recruitment agency ang pagbibigay ng maayos at legal na tirahan sa mga manggagawa.
15: Ipinagdiwang ng Department of Migrant Workers at Embahada ng New Zealand ang 60th taon ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Friendship Week. Binigyang diin ni na Secretary Hans Leo J. Cacdac at Ambassador Catherine McIntosh ang mga kasunduang nagtataguyod ng ligtas, makatarungan at etikal na trabaho para sa mga Pilipino. Mahigit 38,000 OFWs ang nasa New Zealand, kabilang na ang mga beekeeper na bumubuo sa 70% ng Manuka honey industry.
6: Balita pa rin dito sa NCR, matagumpay na inilunsad ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network or NRN at Job Fair sa lungsod ng Maynila. Ang detalye sa report ni DMW correspondent Kim Hardin. Kim, pasok!
17: Pagbabalik ng mga overseas Filipino workers dito sa bansa, hindi lamang trabaho ang kanilang kailangan, kundi maging suporta upang muling makapagsimula at makapagpatayo ng mas matatag na kabuhayan dito sa Pilipinas. Mula dito sa San Andres Sports Complex sa Maynila, nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units, pribadong sektor at mga recruitment agencies para sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network o NRN and Jobs Fair na pinamunuan ng DMW-NCR.
18: Layunin ng aktibidad na paglapitin ang mga returning OFW sa mga oportunidad sa trabaho, livelihood, skills development, financial literacy at iba pang serbisyong makatutulong sa kanilang reintegration.
19: Ito po ay isang proyekto ng DMW na naglalayon na ibigay sa ating mga OFW lahat ng serbisyo ng government under one roof dito, hindi lamang serbisyo ng DMW, kundi serbisyo sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, ganoon din sa ating mga pribadong mga partner agencies.
18: Tampok ng programa ang seremonya ng paglagda sa Memorandum of Agreement at pagsisimula ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network, gayon din ang Local Job Readiness Seminar ng PESO Manila. Maging ang mga benepisyo at serbisyong dapat malaman ng mga manggagawa mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund.
20: Madali kang makakahanap ng trabaho dito at saka kung internationally, government to government siya. So mas maganda yung proseso, mas legit siya at saka mas safe ka kung sakali man na matanggap ka, mas safe ka kasi government to government yung transaction mo.
18: Kasama rin sa programa ang upskilling opportunities para sa mas magandang trabaho at career advancement sa pangunguna ng TESDA, pati digital financial literacy session mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Nagkaroon din ng awarding ng L4 assistance, pagkilala sa mga government partner agencies at pamamahagi ng 100 PCSO charitimba at 500 food packs mula sa PAGCOR para sa mga benepisyaryo. Sa kabuuan, tinatayang 500 returning OFWs at kanilang mga pamilya ang napagkalooban sa iba't ibang serbisyo at oportunidad na hatid ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network at Jobs Fair. Sa pamamagitan ng ganitong sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang katuwang, layunin na matiyak na ang bawat OFW na nagbabalik ay may oportunidad na makahanap ng trabaho, makapagtayo ng kabuhayan, mapaunlad ang kasanayan at makapagsimulang muli dito mismo sa sariling bayan. Mula dito sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila, ako si Kim Hardin mula sa DMW, ang tahanan ng OFW.
6: Sa linggong ito, dumako tayo sa serbisyong DMW.
21: Serbisyo DMW.
15: Sa panahon ng matinding pagsubok, malaking bagay ang agarang tulong para muling makabangon ng isang OFW at kanyang pamilya. Makakasama natin si Weng Cadayona, isa sa mga natulungan ng Action Fund ng DMW. Asek?
6: Thank you, Ma'am Jel. Weng, Oh, parang ano lang yan si Weng Wing Wing sa Weng ka Kadayuna. Ilang taon po ba kayong nagtatrabaho as an OFW? Land-based ba or sea-based?
1: Seafarer po.
6: Ah, seafarer.
1: 20 years po.
6: 20 years? Opo. Oh, tagal mo rin palang sumasa.
1: So, simulang nagtrabaho ka, talagang OFW na? O hindi, nag-work ka pa
2: hindi
1: dito?
2: Hindi naman. I'm into sales. Mm-mm. Marketing graduate kasi ako. Pero alam ko na after my graduation, parang I wanted to see the world. So talagang plano ko na po talagang I want to join the cruise industry.
6: Oh, okay.
1: Sa cruise.
6: At yeah. Natupad naman.
1: Opo.
6: Walang bayad.
1: Yes. Oh,
6: iba-ibang ano ba yung bansa ang napuntahan? Halimbawa na pag-anuhan ng barko na nandun po kayo.
2: Marami po. Halos na ikot ko na po. Isa nga lang po yung hindi ko naikot kasi po hindi po ako nag-world cruise o nagkataong pandemic that time na nag-world cruise kami.
1: Mm-mm.
2: So, hindi ko na-explore ang Asia. So, Europe, USA, so, Greenland, Iceland, Antarctic lang ko napuntahan.
1: Oo, pero anong pinaka-paborito mo?
2: Madami.
1: Lahat? Yeah. Oo.
2: Ano bang, yung Switzerland, ay hindi, wala ka palang Switzerland.
1: Parang di maisip
6: hindi na, hindi
2: naman
6: na
2: sa dami, no?
1: Diba, imagine mo naman kasi, ASEC, 20 years.
2: Sa Italy, maganda yung mga, ano doon, yung magtutur ka. So, ano yung mga highlights kasi ng mga, like yung museum.
1: Yes. So far, naging maganda ang takbo ng iyong buhay OFW? O paano naman yung naging journey mo, ups and downs?
2: Nag-enjoy naman po ako kasi I'm into in the bar department.
1: Mm-mm-mm.
2: Kasi mahilig po akong chumika, so I love to talk people.
1: Mm-mm.
2: Special po yung mga pasahero po. So,
6: bali, ang trabaho niyo po roon, ano po? Bartender?
2: Ano po, bar waitress, nagsusimilir din po ako ng wine.
1: Okay, so yun parang, yung kanyang ano. Parang sa'yo ng work niya, no?
2: Opo, lagi may kausap. True. At saka, kailangan pong bumenta din.
1: Oo. Para kasing ano yun, kumbaga nag-sail siya dito sa Philippines. Opo. Tapos nung nagbarko na siya, nasa cruise, parang ganun din, no? Na kumakausap ka ng mga tao. And then, ba't ka nag-decide na umuwi na dito sa atin?
2: Actually, hindi ako nag-decide umuwi kasi po, nagkaroon po ako ng medical problem on board.
1: Mm-mm.
2: So, kasi kung ako po tatanungin, I really wanted pa to work on the ship kasi medyo malaki po yung kita namin.
6: Mm-mm. At saka siyempre masaya ka. Sino ba naman yung magtatrabaho na binabayaran ka habang nakikita mo yung iba-ibang panig ng mundo?
2: Ako po talaga mahilig lumabas kapag may oras. Talagang in-explore ko po yung journey ko po as OFW na libre pong makita yung mundo. So, bakit po hindi ako, kahit na yan ba, may break ka, no? Lalabas ako para to explore yung kung anong bansa ako nandoon.
1: Mm-mm.
2: So, madami ka natututunan yung culture nila, yung salita nila, at saka talaga pong lumalawak po yung as a person po.
1: Mm-mm. At kinailangan mo na lang umuwi.
2: Opo.
1: Due
2: kailangan
1: to...
2: po talaga. Yung sa medical nga po na ano ko po na nagka-problema po.
6: Okay.
2: Na kailangan ko po na dito sa Pilipinas na tignan po yung aking
1: condition.
2: Mm-hmm. Opo.
6: Isa po kayo sa benepisyaryo ng sa programa po ng DMW, yung Action Fund pagdating sa medical intervention. Paano po niyo nalaman itong programa ng Department of Migrant Workers?
2: Aware na po ako na dati po, kapag may mga ganitong problem ng medical assistant at nare-repat po, katulad kong seafarer, hindi lang po seafarer, yung mga land-based po. Konti lang po ang kaalaman ko, hindi naman po talaga fully. Alam ko po talaga yung makukuha ko.
6: Pero bumibisita po kayo sa page ng DMW, ha?
2: Opo.
6: Pag hindi kayo magla-like doon, kailangan mag-like kayo.
2: Opo, napunta ng DMW kasi po, dyan po kumukuha din ako ng Seaman's Book. Dyan ako nagre-renew dahil po ang konti ng pila, tapos convenient, pati sa pag-ibig, SSS, PhilHealth. Ang luwag po, napakaluwag para sa aming OFW kasi yung pila po talaga, bawat puntahan mo, ang tagal po, di ba po? Pero kami po na ano po kami. Tsaka po, yung sa Action Fund po naman po, nalaman ko din po sa mga kapwa OFW, seafarer, na na may makukuha pala pagka na medical report ka.
1: Yes.
6: At mapalad ka ngayon dahil dala-dala ni Ms. Jel, ni Ma'am Jel, ang kapirahan na ibibigay po na ngayon sa inyo. At gusto naming tanggapin mo po ang tulong mula sa ating pamahalaan, ating Pangulo, at sa Department of Migrant Workers, yung Action Fund. Yan po ay tulong para pandagdag doon sa kastusin para po doon sa pagpapaayos ng iyong karamdaman.
1: Tama.
2: Malaking tulong po to sa mga taong katulad ko na medical repat na hindi natin akalaing na magkakaroon tayo ng problem sa medical natin. So, isa sa DMW ang nag-ano po ng tulong na pinansyal na malaki po to sa sitwasyon ng mga bawat Pilipinong OFW na napapauwi po dahil sa medical problem. So yung mga suggest ko po, so para po malaman po ng kapwa OFW ko na meron pong tulong ang gobyerno na sa DMW, nabibigyan po kayo ng medical assistance. Malaking tulong po to, lalo na po katulad ko na wala muna akong work kasi I need to focus my health at magpagamot. Kaya po sa mga taong hindi pa po alam na andito sa DMW po, para po pumunta doon po kayo at syempre dalhin niyo po yung passport niyo at yung mga abstract at medical certificate niyo po para po ma-provide kayo. At di lang po yun, meron din pong livelihood program po ang DMW. Kung kayo po ay nag-decide na hindi na po aalis ng bansa, so pumunta lang po kayo sa first floor po and then bring your mga documents niyo po na napatunay kayong OFW po. So kumbaga po, malaking tulong po yun. Ako din po, nag-file po ako noon. So, makaka-receive po rin kayo ng email po kapag i-evaluate na. Tapos po, yung may training po ito.
6: Alright.
1: And yun it's yung para sa OFW Hospital.
6: Yun yung sa mga reintegration. Yes. Sinasabi, binabanggit ni Weng yung sa reintegration. Correct. Mayroon tayong kasing FAST SBMT, yung Financial Awareness Seminar para sa Small Business Management Training.
2: Hindi pa po ako nakaka-attend doon, pero po, I'm waiting for the next email.
6: Batch.
1: Yes.
2: Para po, ako, kasi po nakakatanggap na po ako for the evaluation. So yung next daw po nun is yung mag-a-attend ka na po ng seminar.
6: All right.
1: Thank you so much, Weng. And good luck, Miss Weng, ha.
2: Opo.
1: At sana panalangin namin ng yun tuluyan na pagaling.
2: Opo. Na yung faith ko naman kay God, I'm always, kasi He is the provider talaga. Mm-mm. Tsaka po yung health ko, pinapatuloy niyang maganda po yung ano po. At sa mga kapwa OFW ko lang, kumbaga matuto tayong i-save yung money.
1: Tama.
2: Kasi katulad ko, I'm not expecting na mapapauwi ako dahil po sa condition ko. So kung po ang tayo po kasi hindi natin alam, ang sabi nga si Perer, katulad ko ay one day millionaire daw. So totoo po yun. Kaya po, kung hanggat healthy po kayo at nakakasakay po kayo ng barko o any land base po, i-value po natin yung pera at yung kumbaga sa isip niyo kung ano yung future na business na pwedeng ha. Ako ngayon sa kahit di po ako umaalis, meron po din akong mga konting negosyo yung pinagkakabalahan. Gusto ko po yung katulad po nag-rebranding po ako ng perfume. Kahit papaano po ay meron naman pong
1: at least tuloy-tuloy ang drop offer.
6: Salamat. Okay. Maraming salamat, Weng Kadayuna.
1: Maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo.
2: Thank you po.
6: Okay.
2: Maraming salamat.
6: Sa aming pagbabalik, makakakwentuhan naman natin ang isa nating kababayan na halos 4 na dekada ng OFW. 40 years,
1: 40
6: ha?
1: Years.
6: Pero bukod sa kanyang sariling tagumpay, malaking bahagi rin ng kanyang buhay ang pagtulong sa kapwa Filipino. Lalo na pagdating sa financial literacy at paghahanda para sa kinabukasan. Kilalanin siya sa pagbabalik ng tahanan ng OFW.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili.
5: at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
22: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
23: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Ang kwento ng adobo.
0: from its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
8: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Samahan si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7:38.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Suwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
11: tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating programa Tahanan ng OFW ASEG, meron lang tayong mga technical difficulties. Pero unahin natin yung mga announcement na importante po sa ating mga kababayan.
6: Okay, sige po, Ma'am Jel. Kaugnay ng malalakas na flash flood sa Nepal, nakikiisa at nakikiramay po ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya at komunidad na napiktuhan. Patuloy na katutok ang DMW sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Para sa mga OFW at pamilyang nangangailangan ng tulong, bukas 24/7 ang DMW Public Assistance Desk at Emergency Hotlines. Para sa iba pang detalye at agarang tulong, makipag-ugnayan sa mga numerong naka-flash sa inyong screen. Patuloy nating panalangin ang Nepal at ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon.
1: At ayun na, bago pa dun sa iba pa mga announcement natin, later on na lang yan. ASEC at talagang syempre yung ating pakikiramay doon sa mga naging biktima nito. Talagang grabe ang naging epekto, di ba? Yes. Hindi natin inaasahan. And of course, ang DMW po nandito nakaagapay sa ating mga kababayan na naapektuhan nga po yan. So dumako na tayo dun sa ating interview. Meron tayong makakakwentuhan. Dumako na tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
11: Mo, Kabayan.
1: Halos apat na dekada ng OFW ang ating makakakwentuhan ngayon at sa tagal ng kanyang buhay abroad, hindi lang career ang kanyang binuo. Ginamit din niya ang kanyang experience para tulungan ang kapwa OFWs lalo na pagdating sa pera, personal o personal growth at paghahanda sa kinabukasan.
6: Ma'am Jel, idol ko ito. So alamin natin ang kanyang kwento. Joining us via Zoom from Jeddah, Saudi Arabia, Kabini Tadili. Magandang araw at welcome sa tahanan ng OFW, Ludi.
1: Hi, sir.
12: Magandang araw po sa inyo, ASEC Benny and Ma'am Jel.
1: Alright, Ka Benny, almost 40 years na kayong OFW. Paano ka ba nagsimula dyan? At talagang pinangarap mo ba magtrabaho abroad?
12: Actually po, hindi naman talaga abroad ang unang plano ko. I applied with PLDT and the National Grains Authority.
1: Mm-mm.
12: And despite nakapag-score ako ng 95% and above at nakasama sa first priority, hindi ako natanggap.
1: Mm-mm.
12: I felt that the system was not based purely on merit at that time.
1: Mm-mm.
12: So I told myself, kung ganoon ang tanging pag-asa ko na lang, siguro ay abroad. And that decision changed the entire course of my life.
6: 44 years, hindi pa ako pinapanganak, Lodi, niyan.
1: Parang kaedad ko lang yun.
12: Kaya nga po eh.
1: 27 pa lang pala ako.
6: Wag mo masyadong
1: re-reveal.
6: Kwentuhan natin ng medyo light para.
1: Oo. ASEC.
6: Yes po. Nung umalis kayo ng Pilipinas, naisip nyo ba na aabot kayo ng ganito katagal abroad? Sabi ko nga, hindi pa ako pinapanganak yun eh. 40, ano pa lang ako ngayon? Life begins at 40.
1: Oo. Cage lang pala tayo, ASEC. So, yun. Aka Benny, naisip nyo ba natatagal talaga kayo dyan sa abroad?
12: Never po. Mm-hmm. Never. Sabi ko sa sarili ko noon, maka 5 years lang ako sa abroad, swerte na.
1: Yes. Mm-mm. Pero ano yung...
12: Pero,
1: sige.
12: Apo, pero lumipas ang 5 years, then another 5, and eventually, 4 decades na.
1: Mm-mm.
12: Looking back, I realize po that sometimes life takes you to a destination you never planned for.
1: Tama. Mm-mm. Pero nakita mo yung pagbabago, syempre sa apat na dekada, talagang
12: yes,
1: kayo
12: po
1: din, di ba? ASEC Benny, as a former OFW. Ano ba yung pagkakaiba ng buhay OFW noon at ngayon? Ka Benny?
12: Napakalaki po ng pagkakaiba. Opo, napakalaki po ng pagkakaiba. Nung nagsisimula ako, wala pang smartphones.
1: Yeah, mm-mm-mm.
12: Internet, video calls at social media.
1: Mm-mm.
12: communication with family was difficult and expensive. You had to rely on letters, voice, tapes, and occasional international calls. Today, an OFW can see and talk to the family almost anytime. But I think one thing has remained the same, yung sacrifices po of being away from the people you love. Technology made the distance smaller, but it did not completely remove the homesickness po.
6: So, masasabi ko ba o matatanong ko ba na sa pagsisimula ng iyong karera dyan sa ibang bansa, ay yun ang pinakamahirap na iyong pinagdaanan o mayroon pang mas mahirap? Yung pakiramdam mo na talagang namimiss mo ang ating sariling bansa o kaya yung pamilya na naiwan dito sa Pilipinas?
12: Yes po. Pero I would put it this way. Actually, nung first night upon arrival namin sa camp ng King Fahd International Airport, ginagawa pa lang yung groundworks that time doon sa Damam. In 1984, nadatnan namin ang mga Pilipinong kinakabahan. May ilan pa nga umiiyak dahil may Southeast Asian na nagaganap. Imagine that time, meron na pala Southeast Asian. So, instead of allowing fear to take over, itinanim ko sa puso at isip ko, whatever happens around me, I'll be fine. And that became my personal philosophy throughout my OFW journey. Of course, it doesn't mean everything was always easy. It means I choose to believe that whatever challenge came my way, I would find a way through it. And I'm grateful that mindset carried me through all those years.
1: Pero 12 years, 'di ba, yung sa buong journey ninyo, 40 years kayo talaga as an OFW, pero in 12 years na nasa Bupa, Arabia kayo, ilang beses na rin kayo na-recognize sa inyong performance. Ano sa tingin niyo yung talaga naging susi para mag-grow kayo sa trabaho diyan sa ibang bansa?
12: Yeah, thank you po for that great question. For me, simple principles po. Be accountable, be dependable, be in good terms with everybody, have integrity, and maintain a happy disposition. Sometimes people simply want to know that they can trust you, depend on you, and enjoy working with you.
6: Kabini Idol, naalala ko tuloy yung boss mo. Eh, ano ko yan? Kaibigang katuto, si Basil Gasas. Shout out.
12: Yes, sir.
6: Baka siya na yung CEO ng Bufa Arabia ngayon.
12: Actually po, isa sa magiging awardee mamaya as friends, most outstanding friends of OFW. Dasal na marami siyang maitulong sa community during the pandemic and also during the close, the, you know, nung nag-close down ang Saudi Oja ng 2016. And also yung ginawa po natin noon na second anniversary ng OCL. Siya po ang very instrumental para magkaroon po ng medical mission sa consulate the entire day.
6: Yes, number one support din natin ng Bupa Arabia. Actually, they are into medical sector,
1: okay.
6: Insurance, ano. At yung supporta nila sa Filipino community na dyan. So, of course, instrumental dyan si Kaveni dahil siya po ang boss ni Mr. Basil Gazas.
1: Wow.
6: Kasi pag, siyempre, kung anong kailangan ng boss mo, ikaw ang tatawagan. So,
1: boss na rin siya.
12: Actually, naalala ko po yung boss ko dati sa nung nasa NCB ako, National Commercial Bank. Sabi sa akin, I don't have to manage you. You have to manage me. So yun, malaking impact sa akin po yun.
1: At syempre, working closely with the, the executives, iba talaga rin.
12: Opo. Iba talaga.
1: Yes. Pero ka, Benny, saan nag-start yung passion nyo na tumulong naman sa kapwa OFW?
12: Ano po? Nagising ako one morning in the early 2000s na sabi ko, teka, parehas kaming working ni Mrs. Ako dati sa civil aviation at that time, and siya naman sa King Faisal Specialist Hospital.
1: Mm-mm.
12: Bakit? At it's every end of the month. Ubus lagi ang sweldo.
1: Mm-mm.
12: Gusto kong mabago that time. Subalit, di ko alam paano eh.
1: Yeah.
12: Ang kasagutan po dumating sa pamamagitan ng TV program, doon sinasabi kung bakit maraming Pilipino pa rin ang naghihirap. Sinurge ko yung guest ng program, and that time magkakaroon siya ng ano eh, ng one-day seminar sa Mega Mall. Guess what I did po? Umuwi ako just for that purpose.
13: Ooh.
12: And marami akong natutunan. And I thought na ibahagi ang mga natutunan ko sa aking kapwa FW. From there, gradually, naging passion ko na ang sharing, mentoring, and helping OFWs.
1: Mm-hmm.
13: So, bali sa pag-uwi mo na yun, doon mo nalaman na marami ka palang mga mistakes na kung nalaman mo nung bata-bata ka pa, eh baka mas na marami ang naipon mong pang pera ngayon.
1: Oo.
13: Kasi mas nalaman na siya ngayon eh. Mas maaga eh. So kung yung mga tatlong sakong realis mo, baka
1: doble.
13: Mga anim na o sampo.
12: I do believe po, Lodi Asika Benny, I do believe po na things come in your life at the right time.
1: Yes, oo.
12: For learning.
1: Mm-mm.
12: So probably sa lifetime ko, doon dumating yung kwa na yon, yung learning na yon.
1: Kabeni, ayan, medyo napuputol na yung ano framing natin kay Kabeni. Ayan, mas maganda yung nakikita yung kagwapuhan mo eh.
13: Oh.
1: Ayan, di ba? Medyo gitna ka ng konti, sir, sa yung camera. Para naman, ano, yung mga followers mo. Ayan, sakto. So, bukod dun sa financial literacy, Asik Benny, kasama rin sa kanyang advocacy yung mental wellness. So ano po ba yung kadalasang pinagdaraanan talaga ng OFW na sa tingin nyo hindi masyadong napagbibigyan ng pansin o naiiwan, masyadong naiintindihan ng mga naiiwan sa Pilipinas?
12: Opo, kasi data shows that 20% to 30% of OFWs in the Middle East suffer from depression, reflecting a high rate of psychological distress among migrant workers.
1: Mm-hmm.
12: Ang core causes po are isolation and homesickness, workplace stress, abuse and exploitation, financial pressures, at alam, kasama rin po dyan, sama na natin yung self-limiting beliefs ng OFW.
13: So bali yun po yung ano, baka kasama na rin dun yung mga utang na hindi mo mabayaran dahil hindi mo na ma-manage
12: yung pressures. Opo.
1: Yes,
12: opo.
13: Finances mo. So paano mo pa ginagawa itong mga ganitong seminars at
1: libre daw eh.
13: Libre
1: niya binibigay, tama ba ka, Benny?
12: Libre po.
1: Oh, di ba?
13: Sige, punta ka dito, maraming dapat mag-seminar sa iyo yung may mga kailangan nating ayusin, mga 10, 20 taon, 30 taong OFW pag-uwi, wala pa ring ipon.
12: Kaya nga po eh, yun na bali ang nagiging dahilan kung bakit ako naging passionate, makatulong sa kapwa OFW po.
1: Yes. And of course,
12: without
1: I'm sure...
12: Without expecting anything in return.
1: Yes. And I'm sure maganda ang takbo ng inyong buhay dyan sa ibang bansa. Pero napag-usapan nyo na po ba ng asawa nyo na umuwi naman o bumalik na dito sa Pilipinas for good?
12: Ah, maraming beses na po.
1: Mm-mm.
12: Actually, 2018, nagpaalam ako sa boss ko kay sa friend ni Asik Cabernet, si Mr. Basil Gazas, yung boss ko dati and boss ko pa rin ngayon. Dahil nung lumipat siya to be a CEO sa isang kumpanya, siyempre hindi siya tumigil, hangkat din niya ako nakakuha.
1: Oh.
12: Opo, so maraming beses na napag-usapan ng pamilya na mag-for good ako. Ngayon, at my age, approaching 69 na po ako eh. Batang-bata pa po.
1: Di halata, ah.
13: Hindi halata, walang problema.
14: Meron po, it's just how we manage the numbers, problems and concerns, issues po. Ano po yung mindset?
1: Yes, all right. Oo.
13: Siguro Lodi, bago ano, medyo nagkulang yung oras natin. Oo, bago po yung huling tanong ng of course na ibibigay yung mensahe sa ating mga tagapakinig. Gusto ko lang shout out at of course i-congratulate yung grupo nyo at ikaw bilang ano, director ng ano nga ba yung ano mo, grievance committee. Yes. At ikaw yung ano sa awarding.
1: Sila yung nagbibigay ng award.
13: Oo, ngayon ba, di ba? Ngayon ang ma-oath-taking ng OCL.
14: Ayo po.
13: At saka awarding ng mga friends and the outstanding OFWs.
1: Oo.
14: Yeah.
13: So, alam ko po marami kang mga recognition, mga award na natanggap. Mm-mm. Ano ba ang added value para sa iyo ng mga ganito?
14: Ano po eh, actually, I'm not the kind of a proud person when it comes to receiving to awards.
1: Mm-hmm.
14: I consider myself a humble and grateful receiver of recognition po.
1: Okay.
14: Pero one of the most meaningful for me was the appreciation I received from the King Abdullah Aziz University Hospital Quality Management Department when I conducted financial literacy seminar.
1: All right.
14: More than 50% of the audience were Saudis. And I was standing there as a Filipino. Receiving their appreciation and hearing them express their satisfaction. That made me very proud, not just of myself, but of being a Filipino.
1: Mm-hmm.
14: Dahil naramdaman ko po na somehow nakatulong ako na mas gumanda ang pagtingin ng ibang lahi sa mga Pilipino. And siyempre, at the end of the each seminar, meron po Q&A. So tinanong ko, kasi yung director mismo ng department was very engaging. So, I encourage them to be engaging during the seminar.
1: Mm-hmm.
14: And then, tinanong ko ang bandang huli, kung wala kayong tanong, ako na lang magtatanong sa inyo.
1: Tama. Ayun. Opo,
14: sabi ko, sa tingin ninyo, ilang taon na ako?
1: Ilang taon ka daw, sir?
14: Opo, ang sumagot ulit, aba, yung director mismo, sabi niya, I think you are 45, the most 47 years old.
1: Bagets na bagets. All right, Kaveni. Hope magkita tayo ulit sa susunod na pagkakataon, di ba? Hopefully magkita tayo dito na sa Pilipinas or diyan. Why not, di ba? Sa Saudi tayo magkita.
14: Looking forward po.
13: Yes po. Lodi, Kaveni, gusto pa namin makipagkwentuhan siya. Kaya lang medyo
1: bitin.
13: Mabilis po yung takbo ng metro natin ngayon.
14: Opo. Understood. Right. Wala pong problema.
1: Thank you so much.
13: Maraming salamat po at sa susunod po, magkakaroon tayo ng mahaba-habang kwentuhan.
1: Mm-hmm. All right. Maraming salamat. Nakasama po natin Kaveni Tadhili mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Diba, Biten Asik Veni? So, announcement na tayo. Get trained, get certified, get connected. Tara na, kabayan. Sama-sama tayo sa kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K. May 3,000 slots tayo para sa ating mga OFW at kanilang pamilya para sa libreng training at tulong pang kabuhayan. Sa pamamagitan ng K2K, handog po namin ang skills, training, industry, recognized certification at access sa job opportunities dito sa Pilipinas at abroad. Kaya scan the QR code and register now, kabayan.

0: Integration Center for OFWs para sa karagdagang pang detalye. Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW. Ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po si Jel Miranda.
1: At bago po ako magpaalam, babanggitin ko rin po, shoutout at maraming salamat and congratulations sa mga awardees na makakatanggap maya-maya po dyan sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia at yung pag-takeout ng mga bagong officialis ng OFW Council of Leaders na pinangunahan ni Director General Mufida Daknas. Mula sa DMW Land-based OFW Concerned, ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legazpi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Papel na ginampanan ni Ambassador Endo Kasuya sa ilalim o sa malalim na pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kasuya sa farewell call na isinagawa nito sa Malacañang. Sa pulong, personal na pinasalamatan ng Pangulo si Kasuya sa kontribusyon nito sa pagpapatatagpa ng balikata ng Pilipinas sa Japan. Ginamit din ng Pangulo ang pagkakataon upang igawad ang Order of Sikatuna Grand Cross with Distinction bilang pagkilala sa effort ng ambahador na palalimin pa ang samahan ng Tokyo at Maynila. Kinilala rin ni Pangulo Marcos ang effort ng ambahador para sa bilateral exchanges sa pagitan ng dalawang bansa para sa linya ng depensa, seguridad, development at iba pa. Ang karangal na ito para rin sa suporta ng ambahador sa mga prioridad ng Pilipinas, halimbawa sa linya ng infrastruktura, edukasyon, transportasyon, maritime domain awareness at human resource development. Gayon din sa pagsusulong nito ng commitment ng Japan para sa kapayapaan at kaunlaran ng Mindanao at sa transition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga miyembro ng prosecution nalalabag sa sub judice rule kahaharapin ang mga sanctions at penalty ng impeachment court. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ni DILI Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na maharap sa kaukulang penalty at sanction ang sinumang miyembro ng prosecution team na lalabag sa sub-judicial rule ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers, ang kamakailang desisyon ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ukol sa Rule 18 ay dapat magsilbing malinaw na paalala sa lahat ng sangkot sa paglilitis kabilang ang mga pampubliko at pribadong prosecutors, mga abogado ng depensa at mga senator judges at maging mas maingat sa kanilang pampublikong pahayag at mga posts sa social media. Sa ilalim ng Rule 18, kasama rin sa mga limitasyon si Vice President Sara Duterte mismo at ang mga testigo. Anya sino man ang nagkamali, siya ang magbabayad ng multa. Base sa ruling, ang unang paglabag ay makakatanggap ng pangaral o reprimand habang ang mga kasunod na paglabag ay may multang 30,000 pesos bawat isa. Bilang tagapagsalita ng panel, nilinaw ni Barbers na iba ang kanyang papel kumpara sa mga abogadong direktang humahawak ng prosecution. Anya ang kanyang tungkulin ay makipag-ugnayan sa media hinggil sa takbo ng

0: pag-ilitis at maghatid ng impormasyong pwedeng talakayin nang hindi nilalabag ang mga alituntunin ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pamahalaan, hinihikayat na sagutin ang pagpapagamot ng mga tinamaan ng leptospirosis. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinimok ni dating Surigao del Norte representative at ngayon ay advisor at spokesperson ng House Impeachment Team na si Robert East Barbers ang gobyerno na sagutin ang hospitalization at medical expense ng mga tinamaan ng leptospirosis. Ayon kay Barbers, dapat magpatupad ang DOH ng programang kahalintulad ng bayanihan programs noong COVID-19 pandemic kung saan malaking bahagi ng gastos sa pagpapagamot ay sinasagot ng gobyerno. Sabi niya na libo-libong Pilipino ang numaranas ngayon ng leptospirosis dahil sa pagbaha na iniuugnay sa palpak na flood control programs at kakulangan na rin ng maagap na babala mula sa mga otoridad. Git ni Barbers na hindi dapat ang mga ordinaryong mamamayan ang patuloy na magdusa sa epekto ng problema sa flood control, solid waste management at blade warnings. Malaking tulong anya yung pagsagot ng gobyerno sa gastos sa ospital upang agad na makapagpagamot ang mga biktima at maiwasan ang pagkamatay. Nanawagan din siya na maglaan ng mas maraming sasakyan ang mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies para mailikas at madala sa mas ligtas na lugar ang mga stranded dahil sa baha. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, University of Makati iniimbestigahan na ang natagpuang walang buhay na estudyante sa campus. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinumpirma ng Universidad ng Makati na may isang estudyante ang natagpo ang walang buhay sa campus ngayong araw. Hindi na nagbigay ng detalye ang universidad sa insidente, ngunit iniimbestigahan ito sa ngayon. Nagpaabot na rin na pakikiramay ang universidad sa pamilya ng estudyanteng nasawi. Magbibigay naman ng suporta at psychological first aid ang mga guidance counselors, faculty at staff sa mga mangangailangan ng tulong. Humingi naman ng respeto at pangunawa sa publikong eskwelahan para sa pamilya ng nasawi. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbunton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: Sa dumulog.
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
13: At
12: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
14: sa training po nag-training kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
19: Oras sa Pilipinas, 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Tips, welcome po sa ating ika-126 na episode ngayong ika-28 at huling Biyernes ng Agosto 2026. Maulan po ngayon, so ingat po yung mga nasa biyahe po, no? Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin at paghahatid po ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng mundo at bansa kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At syempre po isang makabuluhang talakayan na naman po ngayong hapong ito. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito, no, ay hatid po sa inyo ng Department of Budget and Management. At para po sa ating mga budget peeps, napapakinggan po tayo sa FM band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital. At sabayan din tayo napapanood sa TV, no, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, mapapanood din po tayo sa website po ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging po sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management at Usapang Budget Natin. At syempre po sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako, budget tips, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa. Kaya sigurado po marami po kayong aabangan ngayong hapon, no? At alam naman po natin sa panahon ngayon ay mas marami pong mga Pilipino ang nangangarap na magtayo ng sariling negosyo. Pero ano nga ba yung kwento sa likod ng isang Japanese food business. Alamin po natin yan, paano ba nagsimula, ano yung mga hamon, at ano-ano yung mga diskarte para mapanatili po na masarap ang produkto at matatag ang negosyo. Masarap to sa mainit, sa malamig na panahon, mainit na sabaw, no? Dahil dyan, makakasama po natin mamaya ang entrepreneur na si Miss Bea Salomon para po ibahagi ang kanyang kwento, mga natutunan at syempre tips na rin po sa mga aspiring entrepreneurs. Abangan po ninyo yan. Pero bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating budget news.
18: Usapang budget natin. Budget news.
19: 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, naglabas po ang Department of Budget and Management ng 27.410 billion pesos na pondo para po sa medical assistance ng mga indigent at financially incapacitated na Pilipino sa buong bansa. Layunin itong makatulong po sa mga gastusin para po sa pagpapaospital, gamot, emergency treatment, professional fees at iba pang mga pangangailangang medical. Susuporta po ang pondo sa pagpapatupad po ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIPIP program ng Department of Health. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert C. De Leon, mahalaga po na maisalin ang resources ng pamahalaan sa konkretong tulong para po sa mga pasyente at pamilyang nahihirapang tustusan ang kanilang pagpapagamot. Pinakamalaking bahagi po ng pondo, 19.145 billion pesos ang ilalaan po sa Centers for Health Development para po sa medical assistance, sa pamamagitan po yan ng partner local government hospitals, pribadong institusyon at iba pang health facilities. Samantala po, 4.353 billion pesos ang mapupunta po sa DOH hospitals, 2.910 billion pesos sa GOCC Specialty Hospitals at 950 million pesos po sa UP Philippine General Hospital at 52 million pesos sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers. Susuportahan din po ng pondo ang pagpapatupad po ng eMAIFIP sa pamamagitan po ng eGovPH Super App. Alinsunod po yan sa mga alituntunin ng DOH ayon po kay Secretary De Leon, layunin itong gawing mas accessible, mabilis at responsive ang proseso po ng pagkuha ng government medical assistance upang mas mailapit po ang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan nito saan man sa bansa. 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba po pa nating mga balita, syempre balitang National Expenditure Program pa rin po. Kasunod po ng panukalang 8.67 billion pesos na pondo para po sa Department of Science and Technology o DOST Scholarship Programs sa ilalim po ng FY 2027 National Budget, mas marami pang kabataang Pilipino ang magkakaroon po ng pagkakataong makapag-aral po sa larangan po yan ng Science, Technology, Engineering at Mathematics o STEM. Layunin itong palawakin ang access sa edukasyon at mahubog po ang susunod na henerasyon ng mga Pilipinong scientists, engineers, researchers at innovators. Binigyang din po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na pinapakita po ng mas mataas na alokasyon ng patuloy po na pamumuhunan ng pamahalaan sa talento ng mga Pilipino at sa pagbuo po ng mas matatag na pool ng mga eksperto sa science, technology at innovation. Sa ilalim po ng panukalang pondo, aabot po sa 67,504 scholars sa buong bansa ang masusuportahan sa 2027-2407 o 3.70% na mas mataas po ito kumpara sa 65,097 scholars na sinusuportahan po sa FY 2026 GAA. Sa kabuuang alokasyon po, 7.55 billion pesos po ang ilalaan sa DOST Science Education Institute para po sa undergraduate and graduate scholarship at specialized training, habang 1.12 billion pesos naman po ang para sa Philippine Science High School System. 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, naglabas po ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na additional funding po para po sa Philippine General Hospital, kabilang po ang 800 million pesos para po sa Zero Balance Billing o ZBB. Layo nitong makatulong po na mabawasan po ang gastusin ng pamilyang Pilipino kapag na-ospital habang sinusuportahan ang critical medical and specialized services ng pangunahing public referral hospital ng bansa. Sa kabuuang additional funding, 1.040 billion pesos ang inilaan po para suportahan ang medical services ng PGH, habang 800 million pesos po ang para naman po sa Universal Healthcare Fund for Zero Balance Billing. Ang 800 million pesos allocation ay susuporta sa pagpapatupad ng PGH ng zero balance billing upang mabawasan po o tuluyan ng mawala ang out-of-pocket hospital expenses ng mga eligible patients. Alinsunod po yan sa Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Act at sa mga umiiral po na guidelines. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, ang additional funding po ay direktang tumutugon sa isa sa pinakamabigat na problema po ng pamilyang Pilipino, ang gastos kapag nagkakasakit. Binigyang din po ng Budget Secretary na ang pag-release ng pondo ay alinsunod po sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanatili po ang prioridad ng gobyerno ang healthcare at iba pa pong essential public services. Kahit limitado ang fiscal resources at marami ring ibang pangangailangan na kailangang pondohan. At para po sa ating panghuling balita, 19 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon, no, naglabas po ang Department of Budget and Management ng 1 billion pesos sa University of the Philippines system upang palakasin po ang AI-powered flood forecasting, real-time hazard monitoring at disaster prevention capabilities ng Project NOAA. Layunin itong bigyan ng pamahalaan at mga komunidad ng mas mahusay po na instrumento upang maagang matukoy ang mga banta at makakilos bago malagay sa panganib ang mga buhay at kabuhayan. Susuportahan po ng pondo ang pagsusulong ng Administrasyong Marcos Jr. na baguhin po ang disaster management mula po sa pagtugon matapos tumama ang kalamidad tungo po sa paggamit ng siyensya, teknolohiya at datos upang maagang matukoy ang banta at maiwasang mauwi po sa sakuna at panganib. Binigyang din po ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na hindi po kailangang hintayin na tumaas ang tubig bago pa tayo humilos. Ang layunin po nito ay malaman kung nasaan ang panganib, sino ba ang nanganganib at ano ang kinakailangang gawin bago pa man tumama ang kalamidad. Sa kabuang 1 billion pesos, 935 million po ang ilalaan po para sa research services, habang 65 million pesos naman po ang gagamitin para sa general management at supervision sa pagpapatupad ng Project NOAA. Ang daming mga proyekto, no, sana talaga ay magamit ng maayos din syempre ng ating mga agencies yan, no. At yan po ang kabuuan ng ating tampok ng mga balita sa ating budget news. At dyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas po ang ilang paalaala mula pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE Technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre po hello po muna sa mga nanonood po sa DBM page, sa usapang budget natin page at syempre po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre po sa atin po mga kababayan po, sabi nga natin ay maulan po ngayon at lalong lumalakas yung ulan kanina. Haba papunta ako dito katulad nga nung aking partner, hindi na rin nakarating kasi mahirap mag-book. So talagang medyo mag-ingat po tayong lahat, no? Para po sa mga budget peeps po natin, alam po niyo po ba na kapag sinabi natin na pondo ng bayan, mahalaga pong hindi lang natin tanungin kung magkano ba ang ginagastos ng gobyerno. Mas mahalaga ring malaman saan ito ginagastos, bakit ito kailangang gastusin at ano ang resultang nakukuha ng taong bayan. Dito pumapasok ang Public Expenditure Management o PEM, isang sistema po para masiguro na ang pondo ng gobyerno ay napaplano, nailalaan, nagagamit at nasusuri ng maayos at responsable. Pero ano nga ba ang layunin ng Public Expenditure Management? Paano natin sinisiguro ng bawat pisong galing sa bayan ay napupunta po sa tamang prioridad at nagbubunga ng konkretong resulta? Budget peeps, oras na para sa ating Budget 101.
20: Hello Budget peeps! Madalas nating naririnig ang mga salitang Public Expenditure Management. Pero ano nga ba ito? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Public Expenditure Management ay ang proseso ng pamamahala ng lahat ng aspeto ng paggastos ng pondo ng gobyerno. Kasama rito ang pagpaplano, paglalaan, pag-execute at pag-evaluate. Ito'y upang masiguro na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng responsable at ang bawat piso ay pinakikinabangan ng taong bayan. Hindi gaya ng tradisyonal na pamamahala ng budget, binibigyang diin ng PEM di lamang ang kabuuang pondo ng nagastos, kundi ang mga outcomes at impact ng mga ito. Sa makatuwid, inuugnay nito ang pondo sa resultang maaaring masukat. Sa pamamahala ng budget ng bayan, mahalagang malaman kung paano natin sinisiguro na ang bawat pisong ginagastos ay responsable, transparent, at accountable. Upang matiyak ang disiplinado at husay sa paggamit ng pondo, may tatlong core objectives o pillars na sinusunod sa Public Expenditure Management. Una, ang spending within means o aggregate fiscal discipline. Sa madaling salita, ito ay ang paggastos ayon sa kakayahan ng pamahalaan. hindi tayo dapat gumastos ng higit sa kinikita mula sa buwis, fees, at iba pang revenue sources. Layunin nitong mapanatili ang financial stability at maiwasan ng sobrang pagkakautang upang handa ang bansa sa anumang economic shocks o krisis. Ikalawa, ang spending on the right priorities o allocative efficiency. Dito, sinisiguro natin ang bawat piso ay may saysay at nakalaan sa mga sektor na pinakanangangailangan. Prioridad natin ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura, at mga programa laban sa kahirapan na siya ring mga pangunahing socio-economic priorities ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alinsunod sa Philippine Development Plan. At ikatlo, ang spending with maximum results or operational efficiency. Ito ang pagsisiguro na ang bawat piso ay nakakakuha ng pinakamataas na resulta. Sa pamamagitan ng performance-based budgeting, binabantayan natin na bawat pondo ay may katumbas na output at may pinakamagandang return on investment para sa ating mga kababayan. Sa madaling salita, dapat tayong gumastos ayon sa kakayahan, sa tamang prioridad, at para sa pinakamataas na benepisyo para sa taong bayan. At yan po ang Budget 101 ngayong Linggo. Ako si Amiel Evangelo Cabales mula sa Department of Budget and Management. Hanggang sa susunod na linggo, Budget Peeps!
19: Natunghayan po ninyo ang Budget 101 hatid po ni Emil Cabales. Sa pagpapaliwanag po, maraming salamat sa iyo, Sir Emil. Sa pagpapaliwanag kaugnay po sa Public Expenditure Management o PEM. Samantala sa mga bago lamang po nakatutok, nasa FM band po tayo, no? Via DWFT 104.3 The Capital. At sa pre-TV naman, syempre, napapanood po tayo sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, live din po tayong napapanood sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, DBM. Usapang budget natin at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran. Samantala, sa ating po mga budget peeps, no, isang mainit na talakay na naman ang ating ihatid sa ating budget peeps dahil oras na po para sa ating budget talks.
0: Usapang budget natin, budget talks.
19: At tulad nga po ng sinabi natin kanina, no, may makasama tayong entrepreneur na may Japanese food business. Kasama po natin si Miss Monica Bea Salomon via Zoom. Magandang hapon po sa iyo, Miss Monica, at welcome po sa Budget Talks ng usapang budget natin. Kumusta pala diyan? Maulan ba diyan or maaraw?
21: Hello po. Medyo ano po dito, cloudy lang po. Hindi naman po maulan.
19: Dito grabe yung ulan, no. So ngayon yes, simulan na natin ang ating sabi ko kanina, pag magantong maulan, syempre masarap yung mainit na sabaw, no. At yun yung tungkol sa business mo. Ito simulan yes. Na natin. Paano at kailan ka nagsimula bilang entrepreneur at ano yung nagtulak sa iyo na pasukin yung ganitong pagnenegosyo ng tulad nga sinabi natin kanina, Japanese food business?
21: Actually po, nung bata pa lang po kasi ako, pinapabantay na ako sa tindahan ng lola ko. Mm-hmm. So doon nagsimula na yung parang ano, nakikita ko na yung pera umiikot. Mm-hmm. Then nung high school ako, nagtitinda ako ng mga snacks sa school. Mm-hmm. Then moving forward, college, medyo natigil yung pagiging entrepreneur ko. Mm-hmm. So nung na-meet ko yung Japanese partner ko ngayon, doon na ulit nabuhay yung pag sa business, yung interest ko sa business. Mm-hmm. So he is a professional videographer in Japan. Mm-hmm. So parehas kami may interest sa media. So okay. Siya sa videography, ako din communication graduate po ako.
19: Wow.
21: So yun, nag-decide kami na mag-open a business, pero mm-hmm. this time ano siya, food industry. So parehas mm-hmm. kami walang alam sa food industry. Mm-hmm. Pero tinry namin kasi yun nga, nung natikman ko yung bowl ng ramen sa Japan kasi yes. pumunta po ako ng Japan. Mm-hmm. Doon ko po na realize na what if i-offer natin to doon sa sa atin sa Ligao, dito sa amin sa Ligao City. Para naman matikman ng mga customers, ng mga locals kung ano yung lasa ng authentic na Japanese food. So yun po, nagsimula po doon yung journey ng Sakura Street.
19: Alam mo, bago mo, sinasabi mo pa lang no, tungkol doon sa, kumbaga naengganyo ka, nasarapan ka doon sa ramen. Ako rin mismo kasi natira ako ng Japan for 5 years. So parang laging hinahanap yun, parang pag narito ka sa Pilipinas, tapos pag sinabi mong ramen, madalas marami na rin ako nakainan dito sa Pilipinas, pero hindi niya masatisfy yung panlasa na binigay sa akin nung ramen sa Japan, dahil talagang, di ba, kahit yung sa mga streets, grabe yung sabaw, grabe yung lambot ng mga karne, talagang nakakatakam, no? So, ganun talaga.
21: Kasi, yes.
19: Matanong ko lang. Bukod sa pagiging isang entrepreneur, ano-ano ba yung mga pinagkakaabalaan mo pa? Siyempre, paano mo nababalanse yung business at siyempre yung mga responsibilidad mo?
21: Okay, so currently I am an SK chairperson po dito sa barangay namin. Also, nasa ministry din po ako, church ministry. Okay. Instrumentalist po ako doon. And nagmamanage din po ako ng video editing ng partner po, ng Japanese partner ko, kasi meron din pong nakabase dito sa Philippines na editing po.
19: Okay.
21: So, yun po.
19: Ang dami pala. Ang dami palang ginagawa. Hindi ka masyadong busy, no?
21: Ayun nga po. Nung nag-open kami nung business, super busy po ako nandito sa amin kasi fiesta din po dito sa barangay namin. So, yun, namamanage ko naman po siya. Talagang matinding time management po talaga yung ginagawa ko para po mabigyan ng time yung bawat responsibilities ko. So, hinahati-hati ko po yung time na yun.
19: Ang mahalaga lang naman dyan ay, syempre, gusto mo yung ginagawa mo at kumbaga hindi mo napapabayaan yung bawat responsibilidad, lalong-lalo na isa ka pala parang sa public servant, ano?
21: Yes, public servant.
19: Ito, pag-usapan na natin, balik na tayo mula dun sa business mo, no? Ano yung pangalan ng business mo at bakit nga ba? Alam ko, nasagot mo kanina na tungkol dun sa natikman mo sa Japan at naisipan mo na siyang gawing negosyo dito sa Pilipinas.
21: Okay. So, ang pangalan po ng business namin ay Sakura Street, Japanese restaurant. So, Sakura yung pinili kong name kasi nag-enroll ako noon sa ramen cooking class. Ang pangalan ng cooking class na yun ay Sakura. So, yun ang pinaka hindi ko makakalimutan na experience ko during that time na natuto akong magluto ng ramen dahil nga dun sa pag-enroll ko dun sa ramen cooking class na yun. And yun po, doon na po nag-start yung journey ng pag unti-unting dumadami po yung menu namin. Nag-start po kami sa ramen lang and gyoza. Actually, nag-start po kami sa takoyaki.
19: Takoyaki.
21: Way back 2024 po, nagdi-deliver lang kami ng takoyaki.
19: Okay.
21: Online lang po lahat. Then, nakakuha na kami ng pwesto sa Ligao. Pero hindi po namin yun in-open. Almost mga 8 months siguro bago kami nakapag-open. Kasi hindi naman namin akalain na dadating sa point talaga na mag-offer na kami ng mas maraming menu.
19: So ito nga, no, nabanggit mo, nagsimula ka ng takoyaki business through delivery lang, no? Magkano ba yung puhunan sa pagsisimula at paano nyo napaligo yung inyong business mula sa simpleng isang delivery setup lang?
21: Okay. Yung takoyaki business po kasi, hindi naman siya sobrang kamahalan po yung kailangan na budget po or capital. So, nag-start po kami ng 5,000 pesos. Kasama na po dun yung equipment po, yung takoyaki pan. Tapos gumagamit lang po kami ng gas sa bahay. So yun po, and nag-order kami ng supplies from Manila, yung takoyaki flour, and yung ibang supplies po, dito na namin kinukuha sa local market po.
19: At ngayon nga, no, sa pagbubukas nyo ng isang physical store, pwede bang ibahagi mo sa amin ano yung mga, yung pagsisimula nyo ng mismong physical store, then nung nagbukas kayo, ano yung pinakamabenta, yung bestseller na tinatawag natin at yung minahanap-hanap talaga ng mga inyong mga customer?
21: Okay. So, way back nung 2025 po, nakapag-open na po kami nung June. Pero sabi ko nga kanina, almost 9 months or 8 months po siguro yun na ginugol namin bago kami nakapag-open. Yun po ay dahil nag-deep research pa po kami about ramen. Nag-enroll po ako nun sa ramen school. And nagde-design pa po kami nung concept po ng ano namin, ng physical store. So actually, sobrang hirap sa part ko kasi, kumbaga, lahat ng ano, ako yung gumagawa. So, pinag-aaralan, and yun po. Nung nag-open na po kami, ang pinaka-tinatangkilig po talaga sa amin ay yung tonkotsu ramen po. Yun po yung talagang gustong-gusto ng mga customers namin.
19: Yun yung, po yung ramen na sa ibabaw ay may tonkotsu, yun yung tinutukoy mo, no?
21: Hindi po. Tonkotsu po. Meaning po, iba po kasi yung tonkatsu sa tonkotsu.
19: Ah, tonkotsu pala yung tinutukoy mo. Okay, sige. Tonkatsu kasi yung nasa ibabaw. Okay.
21: Yes, so nung pag-uwi ko dito from Japan, nag-trial and error ako. Tinikman ko yung mga ginagawa namin, yung pagpa-practice namin ang paggawa ng ramen. Paulit-ulit po. And hanggang sa nakuha na namin yung talagang exact yung measurement ng tare at nung broth po, yung tonkotsu broth. Yung tonkotsu po, meaning po nun is pork. So, ang broth po namin is from pork bones. So, yun po yung pinapakuluan namin ng matagal. And para lumabas po yung umami na sinasabi sa Japan.
19: O, di ba yung sa Japan, alam ko, yung iba nga kasi yung mga karne, magdamag nila yung pinapakuluan. Kasi talagang, di ba, pag ihigupin mo na yung sabaw, makikita mo na parang hindi na siya yung tubig na sabaw, kundi nandun na lahat ng mga...
21: Yung collagen,
19: lahat, yung collagen, yung pinakamahalaga, no? Yun. Curious lang ako, no? Sabi mo nga, nakailang beses kayo na, syempre, hindi naman automatic yun. Nag-aral ka sa Japan ng, hindi rin naman biro yung mga culinary school doon. Syempre, nung ano yung naramdaman mo na, kumbaga, nag-trial and error ka, tapos na parang eto na, yung lasa, eto na talaga yun na magsisimula na kami ng food business.
21: Okay, so, syempre po, kinonsult ko din po yun sa family po, sa mga friends po, pinatikim ko po sila kung ano po yung feedback po nila regarding po doon sa nagawa ko na final output po, final na yun, na ramen po na ilalabas po na. So yun po, nakatulong po talaga yun sa amin na yung mga suggestions from other people, from friends, from family.
19: Nakakatuwa naman, no? Kasi kumbaga mula dun sa pag-aaral mo ay nakamit mo na yung gusto mo talaga. Ito bang business mo na to? Tanungin lang kita. Kumbaga, gaano katagal mo to gustong maging business?
21: Actually, this is a long-term business po talaga na gustong-gusto ko na gusto ko pa makapag-franchise pa po. Makapag-produce ng franchise. And yun po, gusto ko din po kasi maging business consultant someday. Kaya at a very young age po, pinapractice ko na po from starting from a very small pa lang po na business.
19: Business-minded ka talaga kasi simula pa lang nung pagkabata mo, natuto ka na sa, kumbaga, sa mga roots mo na sa pagbibusiness, pagbebenta sa tindahan. So talagang may patutunguhan talaga yung business, no? Pwede bang banggitin mo sa amin kung, kumbaga, yung sa yung business ngayon, paano... saan yung lugar ng inyong food business para sa mga pupunta, limbawa mapupunta dyan sa bahagi ng Bicol?
21: Okay po. So, we are located po sa Ligao City. Actually, nasa likod po kasi yung pwesto namin. Sinasabi namin na hidden gem yung lugar namin kasi medyo tago siya. Nasa likod lang po siya ng RRS Marketing. Katabi po siya ng Liters. So, doon po sa Haoshan Building, San Lorenzo Street po, yung location po ng aming pwesto po,
19: hindi, pero store. Pero in fairness din naman, no, sabi mo malayo, di ba? Sa Japan, ganyan din. yung pinaka mga tagong mga lugar, nandun yung mga ramen.
21: Masasarap na ramen.
19: Ramen business. Naalala ko dati, pag nandun ako, pag ano, naglalakad-lakad ako, makikita ko mga nasa gilid-gilid lang. Yung alam mong parang highway siya na walang mga dumadaan na tao within yung may mga train station na hindi naman siya yung pinaka tinitigilan. Pero maraming kumakain.
21: Yes. Yun nga po yung napansin ko din sa Japan na yung mga underrated na mga local ramen shops, yun po yung masasarap talaga na ramen na natikman ko. Yes po.
19: Pwede ba,
21: kasi marami ng mga overrated na mga ano eh, yung mga sikat na ramen shops sa Japan. Di ba
19: pwede
21: po?
19: Bang ikwento mo pa sa amin ano pa yung mga ano pa yung mga recipe o mga menu pala, wag recipe kasi hindi mo sasabihin yun kahit tanungin ko eh. Ano pa yung mga menu nyo na talagang sasabihin natin na muy masarap to? So,
21: okay po. So, yun nga po, meron na po kami iba't ibang klase ng ramen. Meron na po kami yung tonkotsu ramen. Okay. Meron po kaming black ninja ramen. Yeah. Yun po yung may black mayo oil na nilalagay. Meron po kaming miso ramen.
19: Miso.
21: Meron din kaming tonkotsu shoyu ramen.
19: Mm-hmm.
21: And meron din po kaming tantanmen. Yun po yung ground pork po na nilalagay sa toppings.
19: Mm-hmm.
21: And meron na din po kaming gyoza. Yung gyoza po is homemade gyoza din po yan. Kami po ang gumagawa.
19: Mm.
21: Ayan po, marami din pong tumatangkilik ng gyoza namin. Minsan po nasusold out po talaga yan. Chashu don, meron po kaming chashu don. Meron kaming rice meal, karage don, katsu don, yun po. Yung, mga a la carte,
19: yung,
21: mga rice
19: yung
21: meal.
19: Yung gyoza, isa rin yung sa mga paborito ko. Actually, nagagawa din ako noon nasa Japan ako. Masarap siya talaga.
21: Yan po kasi yung ano yung masarap i-partner sa ramen. At saka yung takoyaki.
19: In fairness sa kanya, yung kumbaga yung luto kasi niya, di ba, in low heat lang kasi dapat siya para
21: yes
19: mas
21: po
19: maluto at saka lumabas yung mga mantika dun sa loob ng
21: yes
19: karne ng gyoza. Ang dami kong alam, di ba?
21: Yes po.
19: So, nakakatuwa kasi, di ba, yung mga tao, halimbawa, yung mga kung di mo masamain, ilang taon ka na ngayon?
21: 24 years old po ako.
19: O, di ba? 24 years old.
21: Magta-25 pa lang.
19: Yung utak mo mula nung sa pagkabata na natuto ka magtinda, tas 24 pa lang ngayon pero may business ka na. Ano yung mapapayo mo sa mga budget peeps natin na nakikinig, nanonood para mas malaman nila yung importansya syempre ng maagang pagbi-business?
21: Okay po. So, ang advice ko lang po sa kanila is that huwag kayong matakot na mag-take ng risk at your young age kasi habang mas bata pa, dapat sisimulan mo na. Kasi if ever man may mga failures, mga pagkakamali, at least mabilis yung recovery and yung mga natututunan mo from that failures ay magagamit mo din in your kapag papasok ka na ng 30s mo. Kasi yung iba nagbi-business pag retirement na nila, kapag ano na hindi na nila kaya. Sa ngayon kailangan din pag-isipan natin na kung hindi ko naman minamasama yung mga pumapasok po na mga empleyado, pero kung talagang more into business ka, siguro it's your time na mag-start na mag-venture out din po sa mundo ng business.
19: Curious lang ako, no? Siyempre, yung pinag-aralan mo, yung recipe, nagbukas kayo, siyempre may mga challenges dyan na,
21: yes,
19: na dumating. Halimbawa, may nagreklamo or something. Ano yung mga challenges na dumating sa inyo, sa inyong food business?
21: Okay po. So far po, wala pa naman po kaming na-encounter na nagre-reklamo ng mga customers namin.
19: Mm.
21: Though meron naman po silang mga suggestions para ma-improve po yung business.
19: Okay.
21: Ang challenges lang po siguro ngayon na talagang kinakaharap po is yung pag-maintain po ng break-even point, yung costing, yung management, financial management, yun nga po, budgeting po, to be exact. Yun po talaga yung very challenging sa part ko na nagsisimula pa lang po talaga sa real world po ng business.
19: Yun yung sa pagsisimula nyo, paano mo nasabi na, uy, okay pala tong business na to o magtutuloy-tuloy na ako, sabi mo nga kanina long-term plan mo o yung yes. Business na Japanese food business. Paano mo nasabi sa sarili mo na, oh, okay ito, dire-diretso namin tong gagawin at may plano ka ba na magtayo pa ng iba pang mga physical stores sa iba't ibang bahagi ng Bicol or syempre kahit sa mga business franchise mula dun sa inyong business?
21: Okay po. So yung naging indicator po talaga na itutuloy-tuloy ko na yung business is that yung mga repeat customers po namin.
19: Mm-hmm.
21: Kasi ibig sabihin po nun, masarap yung product na ino-offer mo sa kanila.
19: Mm-hmm.
21: So yun po yung naging motivation ko kung ba't tinuloy ko po talaga yung pagninegosyo, yung ramen po na ino-offer po namin. Kasi kami na lang po yung nag-offer ng ramen sa Ligao City. So tigrab ko na din po yung opportunity na yun na ituloy-tuloy po talaga yung ramen business po na.
19: In fairness, kumbaga swerte kayo kasi alam mo naman, di ba, pag mga business na ganyan, yung iba nga, lapit-lapit pa sila. Pero ito, kumbaga, nakopo mo lahat, wala kang kalaban. At syempre, pag yung mga tao nagtanong, uy, may napunta dito na gantong turista, ikaw lang ang pupuntahan kasi alam nila na dun lang may ramen na hinahanap-hanap nila, lalong-lalo na syempre pag may mga dumarating yung mga pagkakataon na medyo malamig or tag-ulan or magpapasko, sigurado malakas yung business nyo, no?
21: Yes po, and nabibigla din nga po ako kasi very new po talaga kami, bagong-bago po na na business.
19: Mm-hmm.
21: Tapos may mga nagpe-feature na po sa amin, like mm-hmm. sa mga radio stations din po na kagaya ninyo.
19: Mm-hmm.
21: May mga nagpe-feature po ng mga vloggers. So yun po, natutuwa po ako. Kaya yun po yung isa din sa motivation ko po kung ba't tinutuloy-tuloy po namin.
19: Nakakatawa, nakakatuwa na malaman na ganyan, no. Sa inyong pagbi-business sa Miss Bea, no, ano yung pinaka mahalagang lesson na natutunan mo sa negosyo at syempre sa mga customers at syempre sa pagiging business owner mo?
21: Okay po. So for me lang po, yung talagang foundation po talaga ng business is knowledge.
19: Mm-hmm.
21: So kung you have the knowledge po talaga, siguro yun na po talaga yung palaguin mo muna before yung pera.
19: Mm-hmm.
21: Kasi yung pera po, darating na lang po yan kapag maayos niyo pong nag-manage yung business, kapag may disiplina po kayo sa sarili, and kumbaga marunong kayong humawak ng pera.
19: Mm-hmm.
21: Yun po yung talaga magsusustain sa business. Kasi lahat naman po tayo may capability na magtayo ng sarili natin yung negosyo, pero hindi po lahat nag-stay sa business.
19: Ayun, sabi mo nga yung pag-manage, no. Ito yung parang magandang tanongin to na ano sa palagay mo bilang isang negosyante, ano yung pinaka mas mahalaga sa isang negosyo? Yung malaki ang puhunan mo o mahusay kang mag-manage ng available na budget? At bakit?
21: Yun po, yun nga sabi ko nga kanina, dapat mas mahalaga po yung marunong ka pong mag-manage ng budget.
19: Mm.
21: Kasi dyan na po magsisimula. Kapag marunong ka po, is that lalago po siya because of your knowledge on how to handle the budget po.
19: Mm.
21: Yeah.
19: Anong reaksyon ng partner mo na ganito at the age of 24, ganito na yung mindset mo?
21: Yan nga po, medyo na ano siya, natutuwa po siya, and of course super proud po sa akin na hindi mm-hmm. niya in-expect na ganito daw ako mag-manage ng business kasi mm-hmm. Businessman din siya, so
19: okay.
21: Nag-share kami ng knowledge about business, so mm-hmm. yun, may mga natututunan din ako sa kanya na ina-apply ko ngayon sa business na meron ako dito.
19: Mm-hmm. For sure, matutuwa syempre kasi alam naman natin yung cost of living sa Japan kumbaga ibang-iba sa sa Pilipinas, lalong-lalo na sabi nga na kapag nasa Japan ka, wag mo i-convert kasi iisipin mo, ay, ang mahal naman nito, grabe, parang mga minsan pag may namimiss ka na Filipino foods kapag nasa Japan ka, iisipin mo yung presyo nitong gantong sardinas na gusto mong kainin, sobrang mahal na sa Japan, no, napunta
21: yes,
19: ng Japan.
21: Po.
19: So sasabihin mo, ay, wag na, hindi na ako bibili niya. Di ba, mga
21: yun ganun? Nga po. Mm. Sobrang taas ng cost of living po sa Japan. And yan nga po, gusto namin dalhin yung ramen dito kasi yung mahal ng ramen, authentic ramen po sa Japan.
3: Yes, oo, totoo. Kumbaga, parang ang naalala kong presyo, 'di ba? Halimbawa, yung isang ramen ay 1,200 yen, halimbawa. So, kumbaga kung dito sa Pilipinas yung presyo na ganun, wala namang bibili ng 580 na ramen na, 'di ba?
21: Isang bowl lang na ramen. Oh,
3: sige, pag-usapan nga natin, halimbawa, yung mga prices nyo, yung mga ino-offer na prices nyo, halimbawa, dun sa ramen na ano yung pinaka-best seller na ramen sa inyo at magkano yung halaga nun?
21: Okay po. So, gumawa po ako ng menu po na, kumbaga, para ma-hook po yung mga customers namin, matikman nila yung ramen. Meron akong 189 pesos. That's regular ramen po yun. Meron na po siyang pork chashu, meron na din po siyang toppings like I mean, pork chashu lang po yung toppings niya. Mm-hmm. And kapag nag-supreme ramen po sila, that's 279 pesos po. Mm-hmm. Yun na po yung complete na po na toppings.
3: Curious lang ako, no? Mayroon, makatulad sa Japan, di ba? Yung bago ka kumain, may mga freebies doon. Nakalimutan ko yung tawag doon sa, yung paborito ko doon, yung para siyang laing. Anong tawag sa ganun? Tapos meron siyang yung radish, may mga ganun na pre. Mm-hmm. May mga ganun din kayo sa store?
21: Yung may kikurage po sila na binibigay or yung mga pickled something. Sa amin po, hindi, wala pa po kaming ganun na in-offer. Kasi po, yung ano namin is affordable price lang po siya. Yung pinag-costing ko po, yung applicable po dito sa local ano po namin.
3: Na sa bagay.
21: Affordable,
3: no?
21: Sa amin. Kasi iba po yung rate sa Manila.
3: Kayo para pag nakabisita ako sa inyo, pagkain ko.
21: Sige po, sir. Iba po kasi yung rate sa Manila, iba yung rate dito sa Bicol.
3: Oo, yeah.
21: So,
3: siyempre.
21: Yun po. Tinutugma din namin sa...
3: Mm-mm. Pero ano yung pinaka the best halimbawa na napapuri or mga praises na narinig mo dun sa mga kumakain sa inyo, halimbawa yung mga turista, halimbawa nagkaroon na ba kayo ng turista mula mismo sa galing ng Japan at natikman nila na uy, masarap to, this is authentic, ganun, parang ganun.
21: Sa akin po, kahit hindi na po nila sabihin na masarap yung ramen, basta naubos po nila, nasimot po nila yung isang bowl ng ramen, understood na po yun na yun po yung parang magiging compliment din po sa amin. Sobrang happy kami na kapag ubos na ubos, simot na simot po.
3: Naalala ko, natutunan ko rin sa Japan, no, na kapag, di pa sa atin, the usual, pag hihigop ng sabaw, titignan ka na parang tipong medyo, uy, hindi tama yan. Pero sa Japan, di ba, the more na yung paghigop mo ay malakas, at lalo-lalo na sabi mo nga, pag naubos nila yung sabaw, yung mula dun sa ano, lahat ubos na ubos, ibig sabihin nito, para dun sa mga, masaya yung mga nagluluto kasi na-appreciate nila na naubos yung kanilang tinda hanggang sa huling patak nung sabaw.
21: Yes po, ibig sabihin po, masarap yung ramen.
3: Siguro, no, ito na yung pagkakataon din na Bea na mag-i-promote mo rin yung inyong business at syempre yung magbigay ka ng payo para sa ating mga budget peeps para sa pagsisimula nila ng negosyo, halimbawa kung gusto man nila na tumulad sa negosyong iyong pinasok.
21: Okay po. So, meron po kami Facebook page po, Sakura Street. Pwede niyo pong i-like and meron din po kaming TikTok, Instagram, and YouTube account din po. Nandun po, nagpo-post din po kami ng mga ano dun po about sa business po namin. And you can contact din po us.
3: Anong pangalan niya? Anong pangalan nung sa ano, yung mga social media pages?
21: Yung sa Facebook po, Sakura Street.
3: Sakura Street, yun.
21: Yes po, yung black po yung ano niya, yung logo.
3: Japan na Japan din kasi Sakura dun sa Japan.
21: Yes po.
3: Ayun.
21: Ayun po. And pwede niyo din po akong i-contact. Meron po kaming contact number din po na nakalagay na po doon sa page po namin. And meron din po kaming Food Panda. So, yung Food Panda po namin available din po 'yon. I-search niyo lang po Sakura Street at lalabas na po doon yung ano namin, yung store po namin.
3: Oh, maraming salamat sa iyo, no, Miss Monica Bea Salomon sa isang magandang usapan. Mainit na talakayan at lalong-lalo na nakakatakam na talakayan. Kasi sabi, alam mo nung sinabi sa akin ni Pao yung topic at yung kung anong business, sabi ko, magdadala ba siya? Sabi niya, ay hindi, layo pala. Layo mo pala. So sabi ko, doon ako na-excite na makakatikim sana. Ay, hindi naman pala. Siguro pagpunta ko na lang dyan sa Bicol tayo
21: makatikim. Yes po. Soon po. Pwede niyo po kaming tawagan anytime.
3: Yun, maraming salamat sa iyo muli, Miss Monica Bea. Baka may gusto kang i-shout out or sabihin pa o mga nakalimutan pa.
21: Okay, gusto ko lang pong i-shout out syempre yung partner ko, Japanese partner ko, si Yoshimi Osaka, yung mga staff ko po sa Sakura Street, sila Sean Lee, sila Jerome, sila Andrea po, and sila Desiree po. Ayun po. Thank you so much sa hard work ninyo. Super happy ako na nakarating na tayo dito sa sa National TV.
3: Mm-hmm.
21: Ayun po. So yun lang po. Thank you so much po sa opportunity.
3: Ask ko lang sa yung partner mo, anong prefecture kayo sa Japan?
21: Sa Osaka po.
3: Osaka mismo.

0: Nawala na kasi mga comments ng iba. Maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta syempre sa ating programa ngayong araw na to. At sa lahat po ng mga nasa biyahe po, mag-ingat-ingat po kayo. Sobrang lakas ng ulan. At baka syempre yung iba po ay mga pauwi na dahil kanina po ay sinuspend na po yung pasok po. At diyan po nagtatapos ang usapang budget natin, no? Samahan niyo po kami muli next week. Dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood din po sa TV. At syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Sa mismong DBM page at syempre po sa FB pages, sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Nai po sa iyo, Yusek Goddess. At syempre po, happy birthday po pala kay Sir Alan Alianige, no? Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Foca. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang usapang budget natin dahil budget natin to.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ilagang para sa bayan o kiniang
5: PTV News. Mindanao.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Noong natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: siya? Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa ulat

0: Bayan, Malacañang, tiniyak na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways ang holistic approach para tutukan ang Medyo River Basin Plan na tutugon sa problema sa baha sa bansa. DPWH Secretary Vince Dizon, personal na nagtungo sa Santo Tomas, Pampanga para agarang aksyonan ang nararanasang pagbaha sa bayan. Epekto ng habaga patuloy na nararamdaman sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Kung magpapaulan pa rin yan ngayong darating na long weekend, tutukan! House prosecution, kinumpirmang magdadagdag sila ng spokesperson kasunod ng ruling ni Presiding Judge Senator Francis Escudero sa sub-judice rule. Mahigit na 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection iniimbestigahan na dahil sa illegal na slot for sale scheme sa recruitment process ng ahensya. At Pinay tennis star Alex Yala nakatakdang magkaroon ng homecoming event sa bansa. Kung kailan at saan yan gaganapin, alamin!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, ipatutupad ng pamahalaan ang mas holistic na paraan sa pagbuo ng Major River Basin Plan na isang hakbang para maibsan ang malawakang pagbaha sa bansa.
2: Paglilinaw ng Malacañang, hindi isa sa tabi ng gobyerno na magkaroon ng Flood Control Master Plan na target namang kumpletuhin ng DPWH bago matapos ang taon.
3: Bukod dyan, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng pondo sa UP system para sa pagpapaigting ng paggamit ng AI, real-time hazard monitoring at predictive flood forecasting na makatutulong para matukoy ng mas maaga ang iba't ibang sakuna. Narito ang ulat.
4: Tiniyak ng Malacañang na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways ang holistic approach para sa Major River Basin Plan para matugunan ng baha sa bansa. Sabi ng palasyo, ito ang nakikita ng DPWH na akma sa pangangailangan at geography ng Pilipinas. Sa harap yan, ang kawalan ng master plan para sa flood control na hindi naman daw naipasa ng nakaraang administrasyon.
5: Ngayon, ang pinapailal po ng DPWH, inaaral muna ang kumbaga aayusin po ang flood control per Major River Basin Plan. At yun ang nakikita nila sa ngayon na ugma or tugma sa pinakalokasyon ng ating bansa.
4: Gayunman, hindi isinasantabi ng pamahalaan ang pagkakaroon ng master plan. Katunayan, una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na target ng ahensya na matapos ang flood control master plan bago matapos ang taon.
5: Eh, hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan. So lahat ng plano na pwedeng gamitin para matugunan ang problema sa pagbaha, ay pwede namang gamitin sabay-sabay. Gawing sabay-sabay nang hindi naman magkakaroon ng problema.
4: Kaugnay nito, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1 billion pesos para sa UP system para palakasin ang Project NOAA at ang paggamit ng AI, real-time hazard monitoring at predictive flood forecasting. Yan ay para tulungan ng mga komunidad na mas maagang matukoy ang panganib ng baha at iba pang sakuna.
5: Sa naturang pondo, 935 million pesos ang nakalaan para sa research services at 65 million pesos naman para sa pamahalaan o sa pamamahala at pangangasiwa ng proyekto. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan, teknolohiya at pagkuha ng mga eksperto.
4: Sa pamamagitan ng AI enhanced modeling, LiDAR mapping at data analytics, makapagbibigay ang Project NOAA ng real-time na impormasyon at mga prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang kalamidad. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Tiniyak ng DPWH ang pagpapagawa ng malaking detention basin sa Pampanga na makatutulong para mabawasan ang kanilang problema sa baha. Ito'y matapos na personal na bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon doon. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Umaasa ang ilang residente sa Santo Tomas, Pampanga na mababawasan ang problema sa baha ngayong may gagawing malaking detention basin ang DPWH sa kanilang bayan. Gaya na lang ni Gina na 8 taon nang nangungupahan at sa tuwing tumataas ang baha sa kanilang lugar, apektado ang pang-araw-araw nilang pangangailangan at pamumuhay.
7: Bumili po kami ng pump para makalabas po namin yung tubig. Ayan pa po yung hose ng pump. Sunod po yung CR po namin, hindi kami makasiyar siyempre. Pag mag-CR, hindi bumababa yung tubig. Sana po gagawin na nila para makikita po namin na.
6: Dekada na kasing nararanasan ng mga kapangpangan ang pagbaha sa Santo Tomas. Kaya naman mapapansin na matataas na ang ilang sasakyan at ang mga residente araw-araw nang nakabota.
8: Naabutan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang residente sa lugar.
6: At kanila ring pinuntahan ang palaisdaan na gagawing malaking detention basin na makatutulong para mabawasan ang pagbaha sa bayan.
9: Ang problema nga kasi is for so long, yung area dito sa unasan tayo ngayon, halos pumapantay na sa ilog. Ito na kasi yung Abakan River kung makikita nyo doon. Ang kailangan lang, papagalimin natin. Kasi kahit na 9,000 square meters yan, kung mababaw lang, puno na rin. Ayan nga, puno na. Makikita nyo, yan lahat.
6: Sisimula ng proyekto ngayong taon, pero ayon sa kalihim, kailangan munang konsultahin ang komunidad at pagplanuhan ng maayos ang proyekto dahil anya, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging integrated ang mga flood mitigation project.
9: Kailangan talaga integrated yung approach natin dito sa Pampanga River Basin. Kasi hindi lang naman Pampanga ang apektado dito eh. Lahat ng halos ng probinsya ng Central Luzon, mula Bulacan, Pampanga, Zambales, pati Bataan. Ang kagandahan dito sa Santo Tomas, sa Minali, palisdaan nga ito eh. So kung uukay natin yon, makakatulong pa tayo sa mga mangingisda saka yung mga palisdaan natin dito.
6: Nakipagpulong naman si Secretary Dizon sa Pampanga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa Integrated Flood Mitigation Master Plan na tutugon sa problema sa baha. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa mga nagmimina sa rehiyon dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Sa kabila nito, tiniyak ng ilang minero na susundin nila ang abiso ng kinaukulan bilang pag-iingat at para matiyak ang kanilang kaligtasan. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
10: Maigting na pinapaalalahanan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang mga small-scale miner na sakop ng minahang bayan upang sundin ang kanilang paalala na hindi muna magtrabaho sa kanilang minahan habang tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa inisyal na monitoring ng ahensya, karamihan sa grupo ng mga small-scale miner ay pansamantalang tumigil simula nang maranasan ang epekto ng bagyo at habagat.
11: Nako-compromise yung integrity ng lupa kasi ina-alter na natin yung original or the natural na condition ng lupa. So inalter ng pagmimina. So contributory tong mga to. So hindi lang pagmimina.
12: Kasi ito ipinagtuto, tawag tayo uminta. So kasi may isang requirements si MRT ng alam mga pasama. Hindi kayo pinagtutuntutan at matiginti. Ito din ay isang handang at nangirinuan DJ mining contract.
10: Sa kanilang grupo, tiniyak niyang sinusunod nila ang lahat ng paabiso ng MGB habang minumonitor nila ang kanilang mga miyembro upang walang papasok sa minahan habang nararanasan ang pag-ulan. Ayon sa MGB, magtatagal pa ang paghihintay ng mga small-scale miner bago sila makapagtrabaho dahil sa mga sama ng panahon na inaasahang makakaapekto sa rehiyon lalo na sa probinsya ng Benguet.
11: Patuloy pa rin tayo sanang mag-ingat sa pangamba na idudulot ng pagguho ng lupa or landslides. Kasi kahit medyo umu-okay na ang tempo, ang panahon, yung lupa natin saturated pa rin. Actually, sa MGB Cordillera, yung operation center natin, we remain activated or nasa red alert pa rin tayo. Kasi nga, yung amount ng rainfall na natanggap natin, sinaturate na talaga yung lupa.
10: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: Area ang minomonitor natin at pareho yung may potensyal na maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Ang LPA sa Hilaga ang nagpapalakas ng habagat kaya patuloy na makararanas ng mabigat na pag-ulan this long weekend ang malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Kabilang sa makararanas ng mas maraming volume na pag-ulan bukas, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. Maulan at maulap din tuloy-tuloy na pag-ulan yan sa Abra, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Mindoro Provinces. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Sakaling mabuong dalawang LTA sa mga susunod na araw ay tatawagin itong Bagyong Pilandok at Bagyong Queenie. Hindi naman ito lalapit o tatawid sa kalupaan pero babala po ng pag-asa, patuloy nitong pinalalakas ang habagat for this long weekend. Mas malakas pa po ang mga pag-ulan for Saturday and Sunday. Kaya naman to stay indoors at planuhin ang inyong mga lakad this weekend. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Negros Island region bukas at sa Silangang Visayas dulot ng habagat. Good weather condition naman sa nalalaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao pero may possibility pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Silipin na natin ang rain probability this long weekend sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
3: Samantala, mahigit 1,000,000 guro ang tiyak na makikinabang sa panukalang national budget para sa 2027. Siniguro yan ni Executive Secretary Ralph Recto kasabay ng pagtitiyak na walang discretionary at leadership fund dahil lahat ng pupondohan ay may nakalatag na programa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
13: Walang discretionary fund sa panukalang higit 7 trilyong pisong pambansang pondo para sa susunod na taon. Tiniyak yan ng Malacañang sa harap ng gumugulong na pagdinig sa proposed 2027 national budget.
14: Lahat ng mga nakalista dyan ay may program of work, halimbawa pagdating sa DPWH. Lahat dyan may dokumento, lahat dyan may programa.
13: Ang discretionary fund ay podong maaring ilaan o gamitin sa pagpapasya ng isang opisyal nang walang malino na programang nakasaad sa budget. Siniguro rin Executive Secretary Ralph Recto na wala ng leadership fund. Kasunod yan ang revelasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap umano ang bawat senador ng 500 milyong piso mula sa General Appropriations Act ng ahensya noong 2025. Ang naturang taon ang tinaguri ang panahon na may pinakamaanumalya umanong budget at sa darating na 2028 elections, tanong kay Recto, posible kayang maging kasangkapa ng pondo ng bayan sa halalan?
14: I will not comment on aspersions. And what is important is that I think we have crafted a good budget for 2027.
13: 976 billion pesos ang inilaan para sa Department of Education, ang pinakamalaking bahagi ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa Malacañang, nakatutok yan sa pagpapataas ng antas sa edukasyon na nakasentro sa pagpapalakas ng mga guro at pagpapatayo ng mga karagdagang classroom. Clazel Pardilia, para sa bayan.
2: Patuloy na pinag-aaralan ng Senado kung paano mapabibilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At pinag-uusapan din nila ang schedule para sa budget deliberations. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
15: Pinag-aaralan ng Senado na idaos suwing hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para matiyak na matatapos ito bago magpasko ayon kay Senate President Sherwin Wingachalian. Sa ngayon, 19 na araw nang natatapos mula sa 92 trial dates. Sa kasalukuyang schedule, isinasagawa ang paglilitis suwing Lunes hanggang Miyerkules.
16: Kasi ang pinipilit namin talaga matapos ngayon, as much as possible, the one with S1 day. As much as possible. Pero makita naman natin na mahirap para lang maging on-track kami sa time.
15: Patuloy ang pakikipag-ugnay ng impeachment court sa prosekusyon, depensa at mga center judge para ayusin ang schedule. Hindi naman pinag-uusapan ang online impeachment trial kapag nagkakaroon ng work from home setup kapag masama ang panahon. Samantala, binigyan din ni Gatchalian ang kahalaga ng testimonya ng dating security officer ng Office of the Vice President na si Colonel Raymond Lachica. Batay sa mga pahayag ni na dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, kay La Chica tumutumbok ang money trail ng confidential funds.
16: Ako personally, he has to come here. When the time comes, tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally ako, as a senator judge, importante yung kanyang testimony.
15: Inamin din ng Senate President na kumakain ng malaking oras ang paglilitis, lalo na tinumpisa na ang pagtalakay sa 2027 Proposed National Budget. Para matugunan ito, pinag-aaralan at pahintulutan ng Senate Committee on Finance sa pamumuno ni Senator J.V. Hirsito na magsagawa ng budget hearings kasabay ng plenary session. Maaari itong magsimula sa ikalawang linggo ng Setyembre matapos ang mga konsultasyon. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Tiniyak ng prosecution panel na magpapatuloy sila sa pagpapaliwanag ng mga nangyayari sa impeachment trial para maintindihan ng publiko. Pero susunod sila sa sub-judicial rule. Yan ang ulat ni Val Custodio.
17: Bukas ang prosecution panel na magdagdag ng mga tagapagsalita kasunod sa sub-judicial ruling ni Presiding Officer Senator Francis Escudero kung saan ipinagbabawal ang mga miyembro ng impeachment court kabilang ang prosekusyon at depensa na makipagpanayam patungkol sa merito ng kaso sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
18: Malamang mangyayari po ay magkakaroon po ng pagdadagdag ng po mga tagapagsalita para po sa panel para doon sa mga binabanggit po na not within the sub-judicial ruling of the presiding officer.
19: Pinag-uusapan pa rin sa prosecution team, no, kung ano yung mga hakbang na gagawin tungkol dito sa bagong ruling ng presiding officer. At wala pa namang final. No. But of course, we will welcome kung mas marami yung nagsasalita, no, mas marami yung nagkikwento sa ating mga kababayan kung ano yung totoong nangyayari. Kasi nga, the information sa loob ng korte ay hindi dapat limitado sa loob lamang. Dapat ito ay may kwento natin sa labas. At the more speakers, the more spokesperson, the better.
17: Wala pang pinalabilang ang mga idadagdag na tagapagsalita. Pero sinabi ni Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng mga dating mambabatas ang isama sa listahan na posibleng magiging karagdag ang spokesperson sa prosecution. Saklaw ng sub-judicial ruling ang lahat ng abogado kahit na hindi kabilang sa prosecution at defense panel. Nilinaw din ng prosecution na bagamat may sub-judicial rule, tuloy-tuloy pa rin na magpapaliwanag sa publiko at magpapa-interview sa media ang mga miyembro ng prosecution basta't hindi nito matatalo lakay ang merito ng kaso. Magpapatuloy rin anila ang pagiging prosecutor at tagapagsalita ni Attorney Jay Tolosa sa kabila ng ruling ng presiding officer.
18: Hindi ko tuloy pa rin naman si Attorney Jay Tolosa, no, doon sa kanya pong gampanin bilang legal spokesperson. At the same ruling naman po applies to him and to us. No? So we will implement it within the bounds of the sub-judicial ruling but also within the bound of the exceptions, which is a true, fair, and accurate reporting of trial outcomes.
17: Samantala, sinabi ni Impeachment Advisor at Spokesperson Robert A. Barbers na hindi natatakot ang House Prosecution Panel kung sakaling kakailanganin na ipatawag bilang testigo si dating Office of the Vice President Security Officer Raymond Dante La Chica.
19: Ba't kami matatakot? Sa aming paniwala, dun sa apat o limang witnesses na ipinresenta na ng prosecution, sapat na yun, no, para mapatibayan namin yung allegations that there was misuse, misappropriation, at saka irregular liquidation.
17: Kung babalikan din aniya, nauna nang ipinasampina si La Chica sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024, kaugnay din ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP, pero hindi siya sumipot.
19: Now, Colonel La Chica, kung ano man yung kanyang gusto mong sabihin o makukuha natin sa kanya, tingnan natin kung ipipresenta rin siya ng defense. Dahil kung gusto mo malaman kung saan napunta yung hawak niyang pera na ilang daang milyon yun, dapat ipresenta siya ng defense para nang sa ganun malinis yung paglalatag nila na ito ay ginamit sa tama. Pero absent that, I don't think, no, magkakaroon ng tamang konklusyon na ito ay ginamit sa tama.
17: Nakatakdang tumistigo sina AFP Colonel Juanaros Burancing II at Colonel Magpanggol Panopio sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa September 1. Vel Custodio para sa Bayan.
1: Inilahad ng pamahalaan ang vision at mga plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ikabubuti ng mga kabataan. Kasabay ito ng pagdiriwang na 31st anibersaryo ng National Youth Commission o NYC. Isinumiti rin ang komisyon sa Malacanang updated na Philippine Youth Development Plan. Yan ang ulat ni Elijah Canlac.
20: Magandang araw! Kasabay ng pagunitan ng National Youth Day ay ang pagkilala sa mahalagang papel ng mga kabataan para sa pambansang kaunlaran. Pero hanggang sa ngayon, nananatili ang malaking tanong. Ikaw, anong ambag mo?
21: Sa pagdiriwang ng National Youth Commission sa 31st anibersaryo ng pagkakatatag ng komisyon, nagdaos ng isang pagtitipo na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno, mga youth representatives, katuwang ang kabataan sa Kartilya ng Katipunan o KKK. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng adhikain sa ilalim ng kabataang Pilipino para sa bagong Pilipinas, opisyal na isinali ng komisyon ang updated Philippine Youth Development Plan o PYDP 2026-2028 kay Cabinet Secretary Benhur Abalos na kinatawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
22: Hindi tayo pwedeng gumawa ng programa para sa kabataan nang hindi kasama ang boses ng kabataan.
21: Ang nasabing updated national plan ang magsisilbing pangunahing gabay sa pagbalangkas ng mga patakaran, alokasyon ng budget, at pagpapatupad ng mga programa para sa mga kabataang Pilipino. Mismong si Cabinet Secretary Abalos ang naghatid ng pangunahing talumpati para sa Pangulo upang ilahad ang bisyon ng administrasyon sa pagpapalakas ng youth-led civic participation. Binigyang diin sa talumpati ang kahalagahan ng pagtataguyod ng magandang pamamahala at ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa mga gawaing panlipunan at pambansa.
22: Hindi dapat tayo kanya-kanyang programa. Hindi dapat kanya-kanyang ahensya under President Ferdinand Marcos Jr. We continue to pursue a whole of government approach because education, employment, entrepreneurship, health, digital access, and participation in governance are all interconnected.
21: Kasabay nito, formal ding nanumpa ang mga bagong talagang opisyal ng NYC upang mapagtibay ang mas pinalakas na pamumuno sa komisyon. Inilatag din ng komisyon ang plano at hangarin nito para sa paparating na taong pampamunuan sa kanilang State of the Youth Address.
23: Our role is to make sure that youth concerns, your concerns, are represented in government policy to bring agencies and partners together. And syempre, to create programs na kung saan ang kabataan natin ay nakakapag-participate.
21: Bilang pagkilala sa 3 dekada ng serbisyo, opisyal ding inilunsad ang NYC Milestone Commemorative Stamp sa pakikipagtulungan sa Philippine Post Office. Mas pinalawak din ng inyong pambansang TV ang serbisyo nito sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Caritas Philippines for Wise Peak. Sa mga nakausap kong kabataan, ipinaabot nila ang kanilang kahandaang mag-ambag sa nation building sa pamamagitan ng active civic engagement, mga advocacy project at formal na pakikilahok sa lokal na pamamahala.
24: Hindi lang tayo kabataan, tayo ay may boses. Dapat po tayo ay may upuan at nakikisama po tayo sa mga discussion para sa Pilipinas po.
25: Sa akin, ang suggestion ko lang is yung mga tumulong sa community. Like, kunyari ito, may bagyo. Pwede tayo mag-serve as a community service. Mga mamigay tayo ng nireplus o anything na kailangan ng mga tao.
21: Ang sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman ang panawagan ng NYC, makialam, bumoto ng tama at gamitin ang kakayahan para sa pagbabago ng lipunan. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Samantala, sisimula ng National Commission of Senior Citizens sa September 2 ang malawakang pamamahagi ng cash gift sa mga senior citizens sa Metro Manila. Ang hakbang na yan ay bahagi ng pagpapabili sa pagbibigay ng ayuda sa mga nakatatandang Pilipino kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NCSC, saklaw ng pamamahagi ang mga kwalipikadong senior citizen na umabot na sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100, alinsunod sa Expanded Centenarians Act. Makikipagtulungan din ang komisyon sa mga local government unit at mga volunteer para mapabilis ang pamamahagi.
1: At susunod, mahigit 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection iniimbestigahan dahil sa illegal na slot for sale scheme.
2: Oil price rollback nakaamba sa unang araw ng Setyembre.
3: At Filipina tennis star Alex Ayala magkakaroon ng homecoming event sa Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBBM at Work.
1: For our next food crawl.
2: Ayun ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
1: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
2: First time makakain ng ravioli kasi hindi ko siya kaya spilingin.
1: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Hindi raw ito baby po si T. Psst lang daw.
1: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng namayapang si Major Joshua Santiago na dati niyang aide-de-camp. Inilarawan ng Pangulo si Santiago bilang isang matapang na sundalo na buo ang dedikasyon at karangalan na naglingkod para sa bayan. Ibinahagi rin ng Presidente ang kanyang pagkakakilala kay Santiago na nagpamalas ng tapang, isang opisyal na maasahan at higit sa lahat, isang mabuting tao. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., isang karangalan na makasama si Santiago bilang kanyang aide-de-camp.
1: Sa ibang balita, iniimbestiga na ang nasa 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection kabilang ang mga regional director dahil sa umunay slots for sale scheme. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
2: Hindi bababa sa 200 tauhan at opisyal mula sa Bureau of Fire Protection o BFP ang nanganganib na matanggal sa serbisyo at mabigyan pa ng bonus na patong-patong na kaso. Ito ay dahil sa slot for sale scheme sa recruitment process ng BFP. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, unti-unti na nilang hinuhubaran ng maskara ang mga tauhan at opisyal ng BFP na sangkot sa katiwalian, kabilang sa nakasalang sa investigasyon at inalis na sa pwesto ang Deputy Regional Director for Administration ng Region 4A o Calabarzon. Siya ang sinasabing kasabuat ng isang Senior Fire Officer 1 na nahuli noong nakarang araw ng CIDG sa San Fernando, Pampanga.
3: Sabihin na nila lahat na lahat ng kalokohan, paano nangyari, sino kasama, sino nag-contact, para makita na mabubuwag na namin tuluyan to. Otherwise, yung identified na nakita namin according to evidence gathered on the cell phones, lahat sila matatanggal from service and charged criminally.
2: Nasa 100,000 piso hanggang 800,000 piso daw ang hinihingi ng mga ito sa mga aplikante kapalit ng siguradong slot. Paglilinaw ng hepe ng BFP na si Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Quancho na hindi nabibili ang posisyon sa BFP.
4: Inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay dapat matanggap. Subalit kung pumasok kayo sa ganitong anomalya, may paglalagyan din po kayo.
2: Kaugnay nito ay muli namang nagbabala si Secretary Remulla sa mga opisyal at tauhan ng BFP na patuloy na gumagawa ng katiwalian.
3: Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo at kung anumang kasama na ipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil. We will clean this organization.
2: Hindi rin daw ligtas ang lahat ng regional directors sa sinasagawang investigasyon kaugnay sa iba pang anomalya sa loob ng BFP, kabilang na ang pagbili ng fire extinguisher at fire truck. Sa susunod na linggo, ipapatawag na ng CIDG ang ibang sangkot para magbigay ng kanilang salaysay kaugnay sa nakakalulang korupsyon sa BFP. Mula dito sa Kampo Karame, Ryan Lesigues, para sa Bayan.
0: Posibleng maging requirement na ang national ID sa mga gagamit ng Roblox online gaming platform. Samantala, kikilos na rin ang Meta para supilin ang mga AI deepfakes na nagagamit umano sa pang-aabuso ng mga bata. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
5: Nangako ang Meta, parent company ng Facebook, na paigtingin ang pagtugon sa mapanganib na AI-generated deepfakes at makipagtulungan sa otoridad sa cybercrime investigation. Kasunod ito ng pulong nito sa Department of Information and Communications Technology, kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Bureau of Investigation sa Singapore. Sa panukalang mekanismo, maaaring magpa-register ang mga individual upang mas mabilis matukoy at matanggal ang mapanganib na deepfake content. Pumayag din ang Meta na magbigay agad ang impormasyon at user credentials ng mga individual na sangkot sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC, child sexual abuse and exploitation material o SSAM, obscene content at iba pang uri ng online abuse. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, mahalagang hakbang ito para mas mabilis na maprotektahan ang mga biktima at maiwasan ang mas malaking pinsala. Inaasang bibisita sa bansa ang mga kinatawan ng Meta sa kalagitnaan ng Setyembre para ipagpatuloy patuloy ang pakipagtulungan sa pamahalaan. Samantala, pumayag din ang Roblox na pakipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga karagdagang proteksyon laban sa grooming, radicalization at mga banta mula sa extremist groups. Kabilang sa mga panukalang hakbang ng online gaming platform na Roblox, ang integration ng Philippine National ID System sa user verification, pagbubukas ng opisina sa bansa at pagpapatibay ng security measures para sa mga kabataang gumagamit ng kanilang messaging features. Para kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Riz Ontiveros, mahalagang hakbang ito lalo na sa kanilang isinusulong na Child Online Safety and Protection Act na itinuturing na priority measure ng pamahalaan.
6: Inabisuhan namin ang Meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas, so dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake.
5: Bernard Ferrer para sa Bayan.
7: Isa po sa tinitingnang dahilan ng pagiging bayolente ng ilang menor de edad na sangkot sa karahasan ng online grooming. Ano nga ba ang online grooming at paano ito nagagamit para impluwensyahan ang isipan ng mga bata? Alamin sa ulat ni Sheila Natividad.
8: Walang batang ipinanganak na bayolente. Yan ang paniniwala ng psychologist na si Jolian Fornelios. Sa lente kasi ng developmental psychology, nakaaapekto sa kahihinatnan ng isang bata ang kanyang kapaligiran at paraan ng pagpapalaki.
9: Let's say for example, sa maraming pag-aaral po sa psikolohiya ng pag-unlad, no, again sa developmental psychology, sinasabi na ang isang bata, no, hindi naman pinapanganak na marahas at naimpluwensyahan lamang ng kanyang immediate environment, no. So kung ano yung uri ng kapaligiran ng bata, no, lalo na at may predisposition, halimbawa pinalaki siya, halimbawa yung kanyang mga magulang ay marahas, no, highly likely na ang bata ay may expose din sa isang environment ng marahas.
8: Sa nangyaring insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban at Zamboanga City na kinasangkutan ng mga menor de edad, sabi ni Fornelios, hindi malabong may online grooming na kaugnay nito, bagay na sinisiyasat din ng National Bureau of Investigation. Napasok ng NBI ang isang international group chat na pinaniniwala ang ginagamit ng mga groomers sa pag-target ng mga menor de edad. Nag-collapse ba ng chat, nalaman ng NBI na pinoprofile ang mga kabataan, kinukolekta ang personal na impormasyon bago umanong utusang gumawa ng karahasan.
10: Meron pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group kang inalaga, at pag nagawa mo naman to, ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sa Zamboanga, I'm not saying ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood.
8: Ayon kay Fornelios, karaniwang nagiging vulnerable sa grooming, mapapisikal man o online ang mga batang hindi nakararamdam ng sense of belongingness. Sanhi rin ang pagiging vulnerable sa grooming ay kapag kulang ang panahon o pagkakataon para maiparamdam sa isang bata ang suporta at pagkalinga.
9: Mag-groom ang isang taong nakararanas, no, ng kawalan ng katarungan, no. Ilan dito nga yung mga nabubully, for example, no, yung parang napapabayaan ng paaralan, no, ng mga mahal sa buhay, no. So ilan ito sa mga posibleng individual factors, no, pero hindi ito lahat, no, na marami po sila, no. So multifaceted, no, yung mga factors o yung mga stalik kung bakit nag-groom ang isang individual.
8: May mga warning signs din ng posibleng grooming na dapat bantayan ng magulang o legal guardian, katulad ng biglaang pagbabago sa kilos o gawin ng bata, atypical behavior, at ang disruption sa cognitive at emotional functioning.
9: Posible din na yung thought patterns ng bata nag-iiba na rin, no? So, let's say for example, naniniwala siya na yung mga bagay pwedeng ma-achieve in peaceful means, pero eventually nag-change na yung pananaw niya na dapat nasisettle yung mga bagay sa pamamagitan ng mararahas na pamamaraan. We can actually summarize this, no? SAD, sad, no? Again, sudden changes in behavior, atypical behavior, and disruption in cognitive and emotional function.
8: Tinitingnan na rin ng NBI ang posibleng koneksyon ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan at kung nasa iisang grupo lamang ba ang mga posibleng groomers sa likod nito.
9: No, nais ko pong banggitin ulit, no, na ang violence, no, ang karahasan ay isang napakasalimuot, no, na suliraning pantao, no. Palitan po natin yung paninisi ng ebidensya at ng siyensya, no. ang takot no ng pagkalinga at ang sensationalismo no, yung pag-over-exaggerate ng mga detalye ng mga pangyayari ng responsibilidad no, mas nagiging posible no ang pag-agap no or pagpigil sa karahasan no, imbis na mag-react na lamang tayo dito.
8: Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang narito ang apat na tauhan na AFP para sa ranggong Brigadier General at isa naman ang para sa ranggong Commodore. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
7: Good news po para sa ating mga motorista dahil bubungad po sa unang araw ng Setyembre ang inaasahang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinatayang aabot sa 3 pesos and 50 centavos kada litro ang posibleng rollback sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos kada litro naman sa gasolina. 3 pesos and 50 centavos ang tapyas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Maaari pa yang magbago depende sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa mga susunod na araw. Ang posibleng rollback ay bunsod pa rin ng patuloy na pagbabago-bagong presyo ng langis sa world market.
1: Bubuo ng task force laban sa vote buying ang Commission on Elections para sa nalalapit na Bourne Parliamentary Elections sa Setyembre. Ayon sa COMELEC, mas magiging epektibo ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kukulang kaso sa mga lumalabag sa pantunan ng eleksyon kung merong pwersang nakalaan para rito. Sa 2025 national elections, nakatanggapan nila ang komisyon ng 2 reklamo hinggil sa vote buying. Wala pa naman silang natatanggap na reklamo nito sa Bourne sa ngayon.
11: Itong kauna-una ang Bangsamoro parliamentary election, hindi lamang ito isang kaalala. This is a very important part of history, bahagi ng kasaysayan ng Bangsamoro at ng Pilipinas. At pagkakataon upang higit pang patatagin ang demokrasya sa rehiyon, no? Sa lahat po ng botante ng BARM, inaanyahan po namin kayo na gamitin ang inyong karapatan at bumoto at makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections itong September 14. Piliin po sana natin at ihalal ang mga gusto nating maging kinatawan sa mga susunod na taon. Sila po ang makikipaglaban para sa inyong interes at para po sa inyong karapatan.
0: Nagsimula ng gumulong ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom. Sumentro ang diskusyon sa Strategic Defense Initiative at Interoperability sa pagitan ng Armed Forces ng dalawang bansa para itaguyod ang kapayapaan at rule of law. Nanguna para sa Philippine Negotiating Panel ang Department of National Defense. Ipinarating ni DND Undersecretary for Acquisition and Resource Management Salvador Melchor Bison Jr. ang pasasalamat ng Pilipinas sa UK bilang like-minded partner at pagtindig nito para sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLO.
7: Sa ulat naman sa ibang bansa, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa India na isang Pilipinong turista ang kabilang sa daan-daang nawawala matapos ang matinding flash flood at landslide sa Nepal. Batay ito sa pakikipag-ugnayan ng embassy sa consulate ng Pilipinas sa Kathmandu. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Ambassador Jose Ignacio na ang nawawalang Pilipino ay temporary visitor lamang sa rehiyon na karaniwang dinarayo bilang pilgrimage site. Wala namang naitalang nasawi o nawawala sa tinatayang 300 Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Nepal. Tiniyak ng embahada na agad ipagbibigay alam sa pamilya ang anumang bagong impormasyon sa kinahinatnan ng nawawalang turista.

0: Mulat probinsya, ikinagalak ng mga residente sa Baguio City ang planong pagtatayo ng Central Materials Recovery Facility na makatutulong para mabawasan ang gastusin ng lokal na pamahalaan pagdating sa basura. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
1: Ipinagmalaki ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang kagandahan ng planong pagpapatayo ng Central Materials Recovery Facility ng lungsod sa Barangay Dontogan. Makakabawas daw ito sa malaking gastusin ng syudad sa hauling at tipping fee ng mga basura ng lungsod na dinadala sa Urdaneta City, Pangasinan. Itatayo ang CMRF bilang centralized facility para sa pagsasala at pagproseso sa mga recyclable materials na naiipon sa lungsod. Ikinagalak naman ng ilang residente ang posibleng positibong epekto nito sa kanilang komunidad.
2: Okay lang yun kasi marami siyang opportunity mabubuksan, employment, tapos plus yung volume nga ng basura, malaking tulong siya.
1: Ayon naman sa mga opisyal na barangay, nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng mga konsultasyon tungkol dito at naipaliwanag sa kanila ang mga proseso.
3: Siguro maganda pag matutuloy para yung tax ng Barangay Dontogan lumaki siguro.
1: Inaasahan din nilang magiging mas responsable pa ang mga mamamayan sa pagbubukod sa kanilang mga basura.
4: Para sa kabuuan, matuturuan na maging disiplinado ang mga tao. Magkakaroon ng sense of discipline at magkakaroon ng sense of action para sa mga members ng ating mga kabarangay.
1: Sa pamamagitan ng pasilidad, posibleng mabawasan ang 190 million pesos hanggang 192 million pesos kada taon na gastos ng lokal na pamahalaan sa hauling at tipping fees ng basura. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang nakatakdang pagsasagawa ng Third National Simultaneous Earthquake Drill sa susunod na buwan kasabay ng paghahanda ng lungsod bilang pilot area sa Davao Region para sa isang gabing earthquake drill. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
6: Inanunsyo ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO na nakatakdang isagawa ang ikatlong yugto ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa susunod na buwan. Pangungunahan ito ng Office of Civil Defense, kaugnay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hinihikayat ang lahat ng local government offices, national government agencies, pribadong mga establishmento, mga paaralan sa Davao City at iba pa na makiisa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Duck Cover and Hold Protocol. Nasusundan din ng maayos na evacuation sa itinalagang lugar.
7: Join niya tanan, no? LGU, province, no? Private establishments, hospitals, to join and participate in the drill. So may tabo niya siya, September 10 at 2 p.m., no? Hapon na po niya siya.
6: Bukod sa pakikilahok ng Davao City sa 3rd NSED, napili rin ang lungsod bilang pilot area sa Davao Region para sa earthquake drill na isasagawa sa alas 8 ng gabi sa parehong araw, kung saan pipili ang CDRMO ng ospital, paaralan at mall kung saan isasagawa ang naturang drill. Kaya naman natatangi ang nasabing aktibidad, kaya't pinaghahandaan talaga ito ng Davao CDRMO.
7: Overall, 2 p.m. ang drill. And ang participation ni Davao City as pilot area is alas 8 sa, although ginapainan pa niya, no, kay West Talking with Establishments together with OCD 11 na ma-final, but target is 8 o'clock. And among the pilot area, mag-senaryo ta sa isa ka-hospital, isa ka-school, isa ka-mall diha sa may bahada area. So, mapag-in.
6: Binigyang diin din ng CDRMO na mahalaga ang mga earthquake drills sa gabi dahil sa ilang pagyanig na naranasan sa bansa sa gabi. Kaya kailangang matukoy ang kakayahan hindi lamang ng mga otoridad, kundi pati na rin ng publiko at mga establishmento sa kanilang paghahanda sa mga ganitong kalamidad. Umaasa ngayon ang Davao CDRMO na makikilahok sa naturang aktibidad ang mga residente ng lungsod. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
0: Nilinaw ng Office of the Ombudsman na hindi nabubura ng pagbawi ng testimonya ng testigong isang kaso. Ipinaliwanag din ng ahensya kung bakit nila sinita ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Binigyang diin ng Office of the Ombudsman na kung may seryosong sakit si Senator Loren Legarda ay isang medical leave lang ang hiningi niya at hindi pa utay-utay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ito ang rason kung bakit sinita ng anti-grab body ang ganitong pattern.
9: There was already a time period stated in the travel authority, but there were several extensions. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion of the Office of the Ombudsman.
8: Paliwanag ni Clavano, kinakailangang sitahin nito lalo't ang investigasyon kay Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay apektado ang publiko. Una nang nag-medical leave si Legarda noong August 3 hanggang August 5. Nag-request ito ng extension mula August 17 hanggang 19, August 24 hanggang August 26 at September 1 hanggang September 2. Nasa preliminary investigation na ang reklamong plunder at grab laban sa mag-ina kaugnay ng umunoy maanomalyang solar project. Ayon kay Clavano, pinagsusumite na si Legarda ng counter affidavit kaugnay nito. Samantala, misleading. Ganito tinawag ng Office of the Ombudsman na naging pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na makakaapekto sa kasong binubuo na anti-grab body ang mga naging recantation. Ayon kay Clavano, hindi ibig sabihin ay may recantation ay mabuburan na ang mga dating sinabi.
9: That the first affidavit will still be there, but the second affidavit will now be paired with the first affidavit to determine which amongst the two is actually the truth. Yan ang gusto kasi nilang maintindihan ng tao na basta may recantation, bura na. Lahat ng ebidensya or lahat ng sinabi ng tao na yon dati ay nabura na.
8: Anya, magsisibi itong dagdag ebidensya. May hanggang August 31 ang special panel of investigators para tumugon sa supplemental counter affidavit ni Romualdez habang may 10-10 araw naman para maglabas ng resolusyon kaugnay nito. Kasabay nito, ayon kay Clavano, may mga tanong na dapat masagot kasunod na naging recantation. Habang inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng reklamong graf at malversation laban kay Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Matugas, dating Representative Francisco Bingo Matugas II, ilang DPWH officials at mga personalidad kaugnay ng Bumetrix Development Corporation. Base sa datos ng DPWH, ang 80.61 million pesos Maihay Tuburan Road Project sa Del Carmen, Surigao del Norte ay natapos at nabayaran ng buo. Pero base sa inspeksyon ng Office of the Ombudsman, ay nasa 65 to 70% lang ang natapos.
9: The findings here show na meron pa silang pecuniary interest or financial interest doon sa mga kontrata na napondohan din mismo ng Kongreso. So ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest.
8: Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay nito. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Sa ulat 4, nakatakdang magkaroon ng isang homecoming event para kay Filipino tennis star Alex Ayala sa Disyembre, kung saan makakaharap niya ang Indonesian tennis star na si Janice Tien sa bansa. Nakatakdang maganap sa December 8 sa Philippine Arena sa Bulacan ang programang pinamagatang Alex Ayala Live Game Set Celebrate. Tampok dito ang isang exhibition match sa pagitan ni Ayala at Tien. Bukod sa kanilang pagkatagpo, magkakaroon din ng fan experiences at special appearances mula sa mga umusbong na Pilipinong tennis players at isang celebrity tennis match. Lining event na bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na mapanood ng live sa Ayala at mas ma-expose din sa tennis ng mga kabataan. Maaaring magpa-register ang mga fans sa ticket waitlist hanggang September 6 ng gabi para sa pre-sale early access.
10: Filipinas, I've got exciting news. I'm coming home. On December 8th, I'll be playing in the Philippine Arena against Indonesia's Janice Tien. Get ready for an unforgettable day of world-class tennis and the celebration of national pride designed to inspire the next generation of Filipino tennis players. I can't wait to share this moment with you and celebrate our culture together.
0: At para sa iba pang updates at balita, ay follow at ilike ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na TTVPH.
11: Maraming naghihintay kay Alex.
5: Maraming siyempre excited.
11: Kay Alex tayo. Imagine na pabato natin. Pero of course,
12: it will also be a very fun experience na makita ng live si Alex.
5: Yes, and supportahan natin mm-hmm. yung ating pambato.
12: Correct.
11: She deserves to be welcomed this way.
12: Totoo. At saka malaki yun, Philippine Arena. So maraming makakapanood. May pre-sale na, eh, makakapagod na mamaya.
11: Tama. Oh, Alex, we can't wait for you to be back home. At yan pong may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, ako po si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. TikTok ng Bayan.
19: TikTok.
13: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan.
19: TikTok.
13: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan.
19: TikTok.
13: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Leslie Bocopo.
20: Leslie Bocopo.
13: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Pag-iimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
20: Leslie Bocopo.
13: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant

0: The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
1: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: At
7: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
9: sa nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
15: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.

0: to give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Jama'a Mubarak, 28th of August 2026. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Makakasama niyo ko hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating mga programa at balita. Kumusta? Canceled ang trabaho. Oh, canceled yung trabaho ngayong araw eh. Dahil nga doon sa pinangangambahan na pag-ulan sa iba't ibang parte ng Metro and Mega Manila. At hindi na nga tayo binugo, talagang kasabay ng malakas na pag-uulan in some areas ay yung lakas ng hangin din. Yun yung naramdaman ko kanina, no? Yung lakas ng hangin na talagang hindi ayaw magpapigil. Oo, malakas na hangin kanina, no? Sa, kaya pala, hindi naman siya masyado, alam mo yun, hindi yung gaya nung one time na naramdaman natin na pag-uulan during a Monday na nagdulot ng pagbaha sa buong Metro Manila at ilang mga karapit probinsya. Pero ngayon, kumbaga, kalat-kalat yung pag-uulan, not dire-diretso, pero yung hangin yung malakas. Walang hangin yung malakas noon time na yon. Anyway, ayun nga, no, na-confirm daw isang Filipino tourist ang nasawi doon sa nangyari na mudslide and flash flood sa Nepal. Grabe, kasi ano eh, tourist destination talaga yung Nepal eh, because it's adjacent to Himalayas. Tapos merong mga hundreds of years old na mga pinupuntahan doon, at saka malamig. Oo, malamig doon eh, kasi nasa terrain na siya, part and terrain of the Himalaya. So sa dami, at saka ang daming turista. And yung kasi yung border din ng China, no? May yung pala yung nakita natin na parang akala ko kasi dam yun eh. Yung pala border patrol gates pala yun, or border gates. Nako talaga naman, no. So kaya pala meron din mga marami din mga Chinese national yun nasawi kasi nandun sila sa border. Anyways, ingat po tayo this weekend kasi yun na nga, para magtutuloy-tuloy pa rin itong habagat. Habagat po yung nararamdaman natin. Walang mga walang nasa Philippine Area of Responsibility na nanumumuong mga bagyo or low pressure area or diniklarang bagyo. Ito yung habagat na nararamdaman natin. Yung mga pag-ulan, pero talaga kakaiba yung lakas din talaga ng ano, ng hangin. So anyways, plan your ano, plan na lang your day for tomorrow. Kasi hindi man ganun yung abiso na baka merong malalakas na ulan, eh meron pa rin pag-ulan in some areas of Metro Manila. Nako, kumusta? Alam mo 'yun, yung parang kahapon kasi nagkaroon ng ano, 'di ba? Ng Bangsamoro parliamentary elections debate, no? So, in fairness to the Bangsamoro constituent stakeholders, medyo nakakuha sila ng patikim, no? Doon sa mga representatives ng mga parties. Oo. Kasi parang ano eh, na nakita na nila kasi eventually yung mga party representatives na dumalo, no, karamihan are those yung mga first nominees din, no? But hindi lahat, gaya ng BGC hindi naman first nominee din yon gaya ng BFP, hindi, no? Anyways, ha, pinaigting na din ng gobyerno yung kanilang paghahanda, COMELEC, sa darating na Bangsamoro parliamentary election. COMELEC, PNP, AFP, yan, buong sandatang lakas ay sumusuporta sa darating na Bangsamoro parliamentary election. It's less than 20 days na. It's less than 20 days para sa gaganapin na kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Samantala, narito na po ating mga headlines.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: San Roque Dam, mababa ang kasalukuyang discharge. Publiko pinayuhang manatiling kalmado at alerto. DA Regional Office 10 at DOST Pag-asa lumagda sa isang kasunduan para makapagbigay ng tama at agarang weather update sa Northern Mindanao. 17 marino sakay ng inatakeng barko sa Strait of Hormuz, tinulungan ng Philippine Embassy sa Muscat, Oman. Pagsesemento sa daang patungo sa merkado sa Barangay Sinubong, Zamboanga City na kumpleto na ng DPWH. NIA Region 1 naka-alerto sa posibleng pagtaas ng tubig sa Pangasinan. Flood control protection sa irrigation projects pinatitibay. Ang mga magsasaka at mangingisda sa Bukidnon at Llano del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DA Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Airfare posibleng tumaas sa Setyembre dahil sa pagtaas ng fuel charge ayon sa Civil Aeronautics Board.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At yan ang mga balita ang pakaabangan natin dito sa ating programa. O kaya tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita, sa detalye ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oras 7:11 in the evening para sa ating balita. San Roque Dam, mababa ang kasalukuyang discharge. Publiko pinayuhang manatiling kalmado at alerto. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Mildred.
3: Walang inaasahang pagbaha sa mga kabahayan mula sa kasalukuyang pagpapakawala ng tubig ng San Roque Dam ayon sa pamunuan nito habang patuloy ang monitoring sa epekto ng habagat. Nasa 273.81 meters above sea level ang reservoir level, mas mababa sa 280 meter normal high level. Kasalukuyang 121 cubic meters per second ang discharge sa low level outlet habang nakasara ang spillway gates. Ayon sa PDRRMO Pangasinan, nagsagawa ang dam ng pre-release na 150 cubic meters per second at minimal lamang ang epekto nito. Nilinaw din ng ahensya na walang basihan ng mga ulat sa social media na direktang iniuugnay ang pre-release sa pagbaha. Maaaring maapektuhan ng ilang bahagi ng Silangang Pangasinan kabilang ang San Manuel, Tayug, Villasi, San Nicolas, Santa Maria, Rosales at Bubalyon. Samantala, 9 na barangay sa 3 bayan at 1 lungsod ang may pagbaha. Isang pamilya sa Infanta ang hindi pa nakababalik sa kanilang tahanan. Tinatay ang 232 million pesos ang pinsala sa infrastruktura at 537 million pesos sa agrikultura. Bukod sa mahigit 2 milyon pisong pinsala sa livestock, patuloy ang assessment at monitoring. Pinapayuhan ng publiko manatiling kalmado, alerto at sumunod sa opisyal na abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Yeah, maraming salamat Mildred. Samantala, DA Regional Office 10 at DOST Pag-asa lumagda sa isang kasunduan para makapagbigay ng tama at agarang weather update sa Northern Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dandy.
4: Nilagdaan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 at Department of Science and Technology Region 10 ang isang Memorandum of Agreement para itatag ang Synoptic at Agrometeorological Station sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalawangan Balaybalay City, Bukidnon. Lumagda sa naturang mawa sina DA 10 Northern Mindanao Regional Executive Director Jose Apollo Pagkamalan at DOST Pag-asa Weather Services Chief for Mindanao Pag-asa Regional Services Division, Anyanita Fortich. Ang ugnayang ito ay siyang tugon sa kinakailangang tama na papanahon at maasahang meteorological information mahalaga sa weather forecasting, agrometeorological advisories, pagbabantay sa lagay ng klima at itaguyod ang agrikulturang matatag sa klima. Dito rin malalaman kung papaano naapektuhan ang ugnayan ng panahon, klima at kapaligiran sa mga pananim at pagsasaka sa sektor ng agrikultura. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, 17 marino sakay ng inatakeng barko sa Strait of Hormuz, tinulungan ng Philippine Embassy sa Muscat, Oman. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Luisa.
5: Binigyan ng tulong at suporta ng Embahada ng Pilipinas sa Muscat ang 17 Pilipino seafarers na sakay ng MV Minoan Dignity ang barko na pinaniniwala ang inatake ng isang projectile sa Strait of Hormuz kamakailan. Ayon sa DFA, nagbigay ang Embahada ng Welfare at Travel Support sa mga Pilipino upang ligtas silang makauwi sa Pilipinas. Samantala, nakikipag-ugnayan naman ang Embahada sa Omani Authorities para sa repatriation ng Pilipinong Marino na nasawi sa insidente. Inaayos na ng Embahada ang mga dokumento na kinakailangan upang agarang mapauwi ang labi sa Pilipinas. Tiniyak ng Embahada ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na nasa Oman at nagpapasalamat din ito sa gobyerno ng Oman sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, 7:16 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula naman sa Zamboanga, daang patungo sa merkado sa Barangay Sinubong, Zamboanga City, pwede nang madaanan ayon sa DPWH. Para sa detalye, alamin natin kay Leslie Cubol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Leslie.
6: Sir, nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Zamboanga City First District Engineering Office ang pagsusimento ng Farm to Market Road o FMR sa Barangay Sinubong sa lungsod ng Zamboanga. Dahil sa inisyatibang ito, nakinabang na ngayon ang mga lokal na residente at mga producer ng agrikultura sa Barangay Sinubong mula sa mas ligtas at mas mabilis na pagdadala ng mga produktong agrikultural ng makumpleto ang 460 metrong FMR sa nabanggit na lugar. Pinalitan ng pinabuting infrastruktura ang dating bako-bako at hindi sementadong daan ng isang matibay na konkretong kalsada. Marami nang umaari na may hatid na mga residente at lokal na mga magsasaka ng Barangay Sinubong ang kanilang mga sariwang produkto sa mga kalapit na pamilihan ng mas mabilis at may konting sira lamang sa mga sasakyan. Ang proyekto ay tumutulong sa mga magsasaka na pababain ang gasto sa pagdadala ng mga produkto at matiyak ang mas magandang tubo para sa kanilang masusubok na pagod at pagsusumikap. Bilang pagdalima sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang ugnayan ng mga lokal na komunidad at patasin ang produktibidad ng agrikultura, patuloy na pinahalagahan ng DPWH9 ang pagpapatayo at pagpapaganda ng mga daanan mula sa mga sakahan patungo sa merkado upang suportahan ang mga magsasaka at itaguyod ang patuloy na paglago ng ekonomiya sa buong Zamboanga Peninsula. para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Maraming salamat mula Zamboanga, Sibugay Live, Leslie Cubol. Samantala, NIA Region 1 naka-alerto sa posibleng pagtaas ng tubig sa Pangasinan. Flood protection sa irrigation projects, pinatitibay. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mildred,
3: naka-alerto ang NIA Region 1 sa Pangasinan dahil sa banta ng malalakas na ulan at posibleng bagyo na maaaring magpataas ng water level sa irrigation systems at dam. Ayon kay NIA Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, sinasara nila ang irrigation intakes upang mabawasan ang karagdagang pagpasok ng tubig sa mga kanal. Binubuksan naman ang sluice gates para ligtas na mailabas ang sobrang tubig. Gayunman, aniya, maaari pa rin pumasok sa irrigation canals ang rumaragas ang tubig mula kabundukan at matataas na lugar. Marami sa mga kanal ay idinisenyo para maghatid ng tubig sa mga sakahan at hindi para saluhin ang mountain runoff. Pag lumagpas sa kapasidad ng kanal, maaaring umapaw ang tubig sa mga bukirin at kalaunan ay umabot sa mga kalsada, partikular sa mga lugar na mahina ang drainage outlets. Dahil dito, sinasaalang-alang na ng NIA ang mas malalakas na daloy ng tubig at epekto ng climate change sa disenyo ng mga bagong irrigation project, kabilang ang mga kanal na mas malaki ang kapasidad. Kabilang sa mga proyekto na maaaring makatulong sa pagpigil ng sobrang tubig ang Dimulok Small Irrigation Project sa Bugalyun na nasa 60% ang completion. Magkakaroon ito ng maliit na reservoir na maaaring magsilbing impounding structure. Samantala, ang Bayawas Small Irrigation Project sa Aguilar ay nasa detailed engineering stage pa. Ayon sa NIA, layunin ng hakbang na mapanatiling ligtas ang irrigation facilities at mabawasan ang panganib na pag-apaw ng tubig sa mga bukirin at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, mga magsasaka at mangingisda sa Bukidnon at Lanao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DA Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Para sa detalye mula Mindanao, nagbabalik Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dandy.
7: Nabigyan ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryong magsasaka ngayong buwan ng Agosto sa nagpapatuloy na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apola Pakamalan. Nakatanggap ng tig 2,325 pesos cash assistance ang 2,063 small scale na magsasaka ng palay at mais ng Kitautau, Bukidnon. Habang sa probinsya ng Lanao del Norte, 5,670 na maliliit na magsasaka at mangingisda ng Bayan ng Baroy at Sultan Nagadimapuro ang nakatanggap din ng tig 2,325 pesos cash assistance. Ang mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda ay beripikadong rehestrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programa ng pamahalaan sa ilalim ng inisyatiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tulong sa maliliit na magsasaka at mangingisda para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo o gastusin sa produksyon sa mga sakahan at pangisdaan na kakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. 7:22 in the evening, magbibigayan lang tayo sa Azan para sa Asia Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:29 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At gaya nga po na nabanggit natin, kahapon ay nagkaroon ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election Debate. At sinamahan nito o kaya sumali dito ang 13 representante ng 13 party na lumahok para doon sa Bangsamoro Parliamentary Elections Debate, no? At nagustuhan naman ito ng ating mga kababayan na kung saan ay eto kukuha na natin ng reaksyon ang COMELEC at isa iba pa, no? Makikikuha din tayo ng update with regards sa mga inaantabayan natin for the coming Bangsamoro Parliamentary Election. At dahil diyan,
5: 2020 Bar Elections.
6: 2026 Bar Elections.
4: Makakausap natin sa linya ng ating telepono upang magbigay sa atin ng mga situationer sa elected sa election sa darating na election sa BARM. Kasama natin sa linya natin telepono ang ating spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Attorney, magandang gabi.
7: Magandang gabi po, sir po. Sa lahat po ng taga-subaybay ng Salam Radio. Good evening po.
4: Good evening po. Attorney, ito ha. Kumusta na? It's less than 10 days na. No, na lang. Rather, less than 20 days na lang bago ang Bangsamoro parliamentary elections. Ano po ang aasahan natin? Ano po ang ginagawa natin? Ano po ang update natin patungkol dito?
7: Una po sa lahat, handang-handa po na ang inyong Commission on Elections, ang aming mga deputized agencies, ang ating mga magsisilbing mga electoral boards at special electoral boards mula po sa mga guro, miyembro ng Philippine National Police, pati na rin po yung ating security sector. Siyempre, kasama dyan PNP, AFP, ang ating Philippine Coast Guard para isagawa po ang ating kauna-unahan at napaka makasaysayan naman talagang BARM parliamentary election. So ito po ang asahan ninyo, pati po ang ating mga kagamitan. Ready na po lahat on station. In fact, meron nga po mga larawan na sinend po si Chairman Garcia sa ating mga kapatid sa media kung saan napinakita natin ang mga kagamitan, ballot boxes, automated counting machines, iba pa, ay nandun na lahat sa aming mga hubs dun sa limang lalawigan, sa special geographic areas, pati na rin sa Cotabato City. So kung makikita nyo po, handang-handa na po ang COMELEC at ang tinitignan na lang po natin lagi dito, eh syempre naman, yung ating naman po mga teachers, yung kapakanan ng ating mga voting centers at iba pa.
4: Ayan. So, masasabi ba natin na on track tayo, on schedule tayo for the coming Bangsamoro parliamentary election?
7: Yes po, we're right on track po sa schedule natin, pati po dun sa mga tinatawag po namin niya pag mga delivery, mga milestone deliveries po natin ay right on track po. At wala po tayong nakikita kahit sa aspeto ng technical na magkakaroon ng problema. Handa rin po tayo just in case po, no? Although ngayon po, yun, maganda ang panahon sa Kalakhang Mindanao,
4: yes.
7: Just in case magkakaroon ng problema po, brownout at iba pa, nakausap natin ng Department of Energy, inassure tayo na hindi magkakaroon ng kanipisan o kakulangan ng supply ng kuryente, pero just the same, ready po ang ating mga baterya, kada makina, mga batteries po para sa ating Starlink. Ready po tayong lahat dyan.
4: Okay. With regards naman po, Director, sa election-related violence, BARM, kumusta na po? Ano po ang kalagayan nito? May mga ilang areas ba na dapat ilagay sa under COMELEC control?
7: Wala naman po.
4: Gaya ng Dato Udin Sinsuat.
7: So po, wala naman po tayong nadagdag mula dun sa huling tala natin na 26 po yung red areas natin. Pagdating naman po sa election-related incidents, tayo po ay nagagalak na kahit papaano, iisa lamang talaga po yung na-report at na-validate na election-related incident. At ito na nga po yung una namin, kami na nagdeklara yung pong pananambang kay Interim Chief Minister po. So nag-iisa po yan. At siniling natin, sana po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa BARM, nandyan na po ang halalan. Doon na lang po natin ipaglaban yung mga ating adhikain at iba pa. Hindi po kailangang mag-resort tayo sa violence o iba pang pamamaraan na lumalabag sa batas.
4: Okay. Okay. Alam natin din that the area of BARMM is under election gun ban. So far po, may bilang po ba tayo kung nadagdagan yung mga nahulihan ng mga kontrabando with regards this election gun ban?
7: As of yesterday po, 22 yung pong ating nakasuhan na po, dinala for inquest sa pagdapag po sa gun ban. So itinuturing po natin dyan, pagdating sa bilang, 17 po yung instances, no, na nagkaroon ng violation, nagmeron doon mga ilang tao, kaya po kahit na 17 lang instances, 22 na kasuhan kasi merong iba na may mga kasama. So ito po ay talagang pinatuluyan po natin ang kaso, may sapat na basehan tayo. Ito po ngayon ay kinakaharap po nila yung itong kaso ng paglabag ng gun ban. Kaya nga po ito yung mahigpit nating paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa mga, sabihin pa natin, meron kayong permit to carry, meron kayong license to own and possess firearm, kung wala po kayong exemption mula sa COMELEC, yes, eh hindi po kanyang mailabas ang inyong gamit po, lalong-lalo mga baril, sa ganitong panahon po na tayo nasa loob ng hindi lang ng election period, kundi pati ng campaign period.
4: Okay. Balikan ko lamang, no, spokes regarding doon sa pananambang kay Interim Chief Minister Makakuha, na kung saan may lumitaw na video na di umano merong mga kalalakihan na may dalang high-powered ammunitions or high-powered na mga barel sa loob ng OCM or Office of the Chief Minister sa Bangsamoro Government Complex. Naimbestigahan po ba ito ng COMELEC? Ano po ang nakita ninyo?
7: Ay, opo, agad po ang bili ni Chairman Garcia na maimbestigahan ito. Kaya nga po din po siguro, maaga rin po naglabas ng ating opisina po ng OCM na sinasabi po nila na ang video nagsisirculate ay matagal na daw po yan. That's before the election period. Pero nonetheless, ito po ay bili natin sa ating mga law enforcement agencies, dahil kung meron man po makapag-conclusively makapagsasabi kung ito ba ay may paglabag, panahon ba ito ng gun ba, no, ng election period, eh sila po yan. Kaya po pati nung huling command conference, ano, na ginawa nga po nung isang araw lamang, eh binilin po ni Chairman Garcia lahat po, at kasama po ito lahat ng anumang po nakikita natin perceived na paglabag ng any election laws po ay dapat maimbestigahan.
4: Okay. Maraming salamat dyan, kasi talaga nangangamba din yung ating mga kababayan with regards to safety with this coming Bangsamoro parliamentary election. Anyways, regarding naman po dito sa Memorandum of Agreement for the Random Manual Audit, ano po ang pwede ninyong maipaliwanag sa amin with regards dito?
7: Pero po, ang alam nyo po kasi, ayon sa ating umiiral na batas, Republic Act 9369, dito po yung sinasagawa natin yung automated elections. Eh kailangan kasama sa mga procedures na i-comply ng COMELEC dyan ay ang pagsasagawa ng random manual audit. Mm-hmm. Ang random manual audit po ay merong ballot box. Ano po yan, hindi pre-selected, kundi nira-raffle on the noon of the election day. So sa katanghalian po ng September 14, makikita nyo po may isasagawang raffle po ang COMELEC doon sa aming canvassing center, kung saan doon pa lang namin madedetermine yung 21 ballot boxes na isasubject sa random manual audit. So ibig sabihin po nito, wala nakakaalam kung alin. So pag na-raffle po yung ballot box na yan immediately after the elections, pag natapos na po yung bilangin, yung balota, kukunin po yung balota na yan, ang buong ballot box, at dadalhin doon sa random manual audit venue namin na gagawin po namin sa Davao City. Ano naman ang gagawin po dyan? Ang magbibilang po ng mano-mano. So mano-mano ang bibilangin ng mga boto. Sino-sino magbibilang? PPCRB, NAMPREL, Lente, ang ating Philippine Institute of Certified Public Accountants, ang DepEd, at iba pang po mga kasamahan natin sa media. Ang gagawin po nila dyan ay bibilangin nila ng mano-mano yung lahat ng balota po doon, kung ilan ang boto, magtatali sila, and then titignan po nila kung nagtutugma ba sa pagkakabilang ng ating makina ayon sa nilapas na election return. So yan po, kada automated elections ang ginagawa ng COMELEC yan.
4: So hindi lahat naman kukunin. It's random on some precincts, tapos on the result dun sa automated election o kaya counting ay ikukumpara naman doon sa random manual audit. Tama po ba?
7: Tama po. Halimbawa na raffle yung precinct 1. Halimbawa po, dyan sa Precinct 1 sa Marawi City, halimbawa lang. Oo. Siyempre, meron po election return yan. Alam na ating mga kababayan kung ano result ng precinct 2. Yung pong ballot box na yan ay dadalhin sa Davao City, mano-manong bibilangin yung Precinct 1 na yan. At titignan nila, nagtugma ba dun sa election return ng Precinct 1 na nai-transmit? E, tingnan nyo po ha, saan ikukumpara? Una, dun sa papel na election return. Oo. Pangalawa, dun sa nai-transmit na resulta na tinanggap po ng media, opo, ng ating dominant majority party, minority party, PPCRB, NAMPREL. Lahat po yan ay pagtitignan nila kung nagkukumpara at kung nagtutugma ang resulta.
4: Okay. With regards to that, kamakailan, or if I'm not mistaken, kahapon, ay nagsalita sa media si Governor Mujib Hataman with regards on the pre-shaded ballots di umano. Ano po ang masasabi niyo dito?
7: Nako, ito po eh, wala po tayong tawag dito. Wala po tayong reports na natatanggap dyan. At isa pa, alam naman po na ating mga kababayan yan. Mm-hmm. Lahat po ng mga balota ay bantay sarado. Ito mm-hmm. po'y nasa kabay ng ating mga treasurers, city at municipal treasurers. Dahil ayon sa Omnibus Election Code, ang custodian ng mga balota at ang maging bago ito ibigay, gato ito gamitin, ay ang ating treasurer. Sila nga po ang mamimigay sa ating mga electoral boards. At pagkatapos ng halalan, ang ballot box na naglalaman ng mga ginamit na balota ay ibabalik din sa ating mga treasurers. Isa pa na safeguard natin, alam niyo po ba, iniimbentaryo yan sa ang mga balota sa harapan ng mga watchers pagbubukas ng ating presinto. Yan po ay kasama sa procedures. Pangalawa, pag binigay po sa ating mga botante ang balota, kasama po ipapakita na walang laman. At kung meron mang reklamo ang ating mga kababayan, pwede niya pong mapapalitan yung balota. Halimbawa, may dumi, may kung ano man, papalitan niya at i-insist na dapat yan ay nasa minutes. At talaga po, ito, ini-encourage natin ang mga watchers, gumawa ng report, iparating sa COMELEC kung meron mang ganyan. At ikatlo po, alam niyo naman po yung ating mga kababayan din talaga, talaga mag-iingay yan. Wala naman pong botante na nasa tamang pag-iisip na tatanggap ng balota na meron ng mga shade. Nako, hindi po bre yan. At ito po mahigpit na bilin natin. Mm-hmm. Ang sino man po ang gagawa po niyan ay lumalabag sa batas. Kasong criminal po yan. Election offense. At hindi po magdadalawang isip ang COMELEC na kayo po ay habulin, makasuhan, mapakulong kung meron man pong gagawa ng ganito.
4: Yan. Okay, sige. Anyways, last na lang. Medyo marami spokes kasi medyo matagal ka din namin hindi nakasama kaya iniipo na namin. Anyways, kahapon ay nagkaroon ng isang non-government organization ng debate, no? Debate sa Cotabato. Ito yung kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Debate. Ano po ang masasabi niyo dito? Na subaybayan niyo po ba ng COMELEC? At ano po ang anyong obserbasyon?
7: Napo, naging maganda naman po, no? Dahil ang unang-una po tinitignan ng COMELEC dyan ay nagkaroon ba ng imbitasyon sa lahat ng kasali sa parehong posisyon na tinatakbuhan? Mm-hmm. Nagkaroon ba ng equal opportunity doon sa mga kasali po dyan na magkaroon sila ng pagkakataon na masabing dapat nilang sabihin, tumugon doon sa mga katanungan, ilatag yung kanila mga plataforma? At yun po yung nakita natin na nagpapasalamat po tayo dyan sa Institute for Autonomy and Governance sa pagsasagawa po ng ganito. Alam niyo po kasi, ayon sa umiiral na batas. Ang mga nagsasagawa ko talaga ng debate ay ang ating mga non-governmental organizations, media organizations, at nandun lamang ang COMELEC bilang observer o kaya po ay tagapagpatupad ng guidelines. Isa rin po sa tinitignan namin sa pagsasagawa ng ganyan, dapat nasa neutral na venue. At nagpapasalamat po kami sa Notre Dame University at sa pagbibigay ng pagkakataon dito. So sa ating bilang siguro po, bilang karagdagang impormasyon sa ating mga kababayan, kilala nyo naman po ang aming mga election officer, meron pong hotline ng COMELEC, meron po kaming social media. Mm-hmm. Alam nyo po, kung meron kayong nakikitang parang paglabag, kung kayo po ay may agam-agang, kung kayo po ay may takot, may concern, wala na pong sigurong dapat pagparatingan kayo ng concern nito kundi ang inyong Commission on Elections. Huwag po kayong matakot. Yung po mga anonymous complaints, tumatanggap po kami niyan. Mm-hmm. At hindi po nangangako po kami sa inyo na ipatatago namin, ipapanatilihin namin ang confidentiality ng inyong identity. Tulungan nyo lang po kami ang malaman kung meron bang paglabag sa batas, saan nangyari to, sino ang mga possible na involved, at kung saan namin makukuha ang ebidensya. At pinapangako po namin, COMELEC po ang mag-iimbestiga at kami rin po ang magpo-prosecute ninyo at itatago po namin ang pangalan nyo. Kung natandaan nyo po ng 2025 elections, napakaraming kinasuhan, dinisqualify ng COMELEC. 90% po dito ay reklamo ng ating mga kababayan, ngunit kahit isa po ay wala kayong nadinig na dinisclose ng COMELEC yung pangalan nung nagreklamo. At yun po ang pulisiya at gagawin ng COMELEC ngayon.
4: Oo, sali din natin kung may makita o maksaksihan yung ating mga kababayan sa vote buying, no? Kasi parang may programa din ng COMELEC, no? Patungkol sa voters education with regards sa vote buying.
7: So po, talagang nakita po natin kasi, Sir Nords, ano, dalawa po yung naging dalawang mahigpit na kalaban ng COMELEC habang tumitibay, habang gumaganda yung ating automated elections, eh yung pong mga gagawa ng masama, pumupunta dun sa weakest link, kumbaga po, sa chain na ito, eh ating mga butante, it's either tatakuti nila o babayaran nila para bumoto, o kaya po yung other side of the coin, fake news, disinformation, misinformation, lolokohin, bibigyan ng maling impormasyon para yung pagpapasya sa halalan ay magkamali po sila. So yan po ang dalawang laban natin ngayon na mahigpit, laban sa vote buying at vote selling at laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation. Kaya po hinihiling natin sa ating mga kababayan, alam nyo po, pumunta kayo sa trusted sources of information tulad po ng ating Salam Radio dito po sa Radio Pilipinas. Alam nyo po, baka merong biglang magsabi dyan, oh, hindi matutuloy yung halalan. Ako, muna po tayo doon sa mga trusted sources of information sa ating media at higit sa lahat po sa COMELEC. Nandiyan po kami sa aming website. Nandiyan po kami sa aming social media channels. Doon po kayo maniwala at huwag kong kani-kanino lamang.
4: Oo, tama. No? Maiba po tayo, spokes, no? With regards naman doon sa special election sa Cavite, ano na po yung update?
7: So po, tuloy na rin po. Nadala na po namin ang mga balota sa Treasurer's Office, sa mga kagamitan, ballot box at iba pa. Na-inspection na rin po ang ating mga voting centers. So inaasahan po natin tuloy po alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga yung ating early voting hours. Mm-hmm. At syempre yung regular voting hours po is 7 a.m. to 3 p.m. Huwag po magulat ang ating mga kababayan. Manual elections po tayo. Oo. Isusulat po nito yung inyo po iboboto doon sa blankong balota. Siguro ang binabantayan na lang po ng COMELEC ngayon ay ang ating panahon, yung pong pag-ulan dahil medyo may kalakasan po. No? Pero abatay po sa huling pagtataya ng COMELEC in coordination with our election officers at sa ating DOST, merong rainfall warning pero hindi pa po ito sapat para magdeklara ang COMELEC na hindi matutuloy ang halalan. So sa ngayon po, tuloy na tuloy ang halalan at mamaya nga po madaling araw ay nandyan kaming halos lahat. Nandiyan kaming lahat po sa Dasmariña City para tutukan ang halalang ito.
4: Oy, doon kayo sa aming lugar, sa Dasma. Anyways, so meaning kung mano-mano yung boto, mano-mano din yung pagbilang.
7: Tama po, mano-mano ang pagbilang. Okay. Kaya nga po, para mapabilis po itong ating halalang ito, ay ibinaba po sa halos 400 lang ang botante kada presinto. Dahil medyo malaki po, halos 450,000 ang botante po sa Dasmariña City. Tama po kayo.
4: Dami,
7: no, isang district na to, napakalaki. Kaya po, ganun ang gagawin natin. Binaba natin ang bilang. Nang sa gayon, hindi po humaba ang pila pagboto at mabilis ding makapagbilang ang ating maguro. Tama po kayo.
4: First come, first serve yung darating, no?
7: Priority lang po, syempre, ang ating senior citizens, PWDs at mga pregnant women.
4: Again, yung oras po?
7: Muli po, ang ating early voting hours po, exclusively para sa senior citizens, persons with disabilities at pregnant women, 5 a.m. hanggang 7 a.m. Ang regular voting hours po natin ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At pagkatapos po niyan, tuloy na ang canvassing po natin. Nandun po kami sa Dasmariña City Arena para po tumanggap ng lahat ng election returns na magagawa po ng ating mga guro. At dun po, tutuloy ang canvassing. Dun na rin po tayo magpoproklamasyon ng kung sino mang mananalo sa halalang ito.
4: Okay, with that, maraming salamat po our spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudjanco.
7: Magandang gabi po, maraming salamat.
5: 2026
6: Bar
5: Elections.
8: Pakinggan ang pinakahuling kaganapan mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Salam Radio.
4: At nakasama natin si Attorney John Rex Laudjanco para nabigyan tayo ng pinakahuling update sa iba't ibang mga issues, katanungan patungkol sa Bangsamoro parliamentary elections. At naka-bonus pa tayo sa gaganapin na election bukas sa aming syudad, sa Dasmariña City sa Cavite, para sa mga tumatakbong congressman. Ayan. So kayo po ay pwedeng bumoto window hours para doon sa early voters 5 to 7, para naman doon sa mga regular voters 7 to 3 p.m. 400 lang po ang botante kada presinto ang ang kukunin, at syempre pa ay bibilangin din mano-mano ang pagboto, kaya mano-mano din ang pagbilang. So, dami, no? 450 na botante doon. Kaya naman, 400 lang din ang kanilang, kumbaga parang 10% somewhere, no? Ang kanilang i-accommodate lang para makuha yung karagdagang boto na kakailanganin para magdeklara ng congressman sa distrito.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:50 in the evening. Ito, tanggap tayo ng balita mula naman kay Luisa. Airfare posibleng magmahal sa Setyembre dahil sa pagtaas ng fuel charges or fuel surcharge ayon sa Civil Aeronautics Board. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Luisa.
9: Asahan ang posibleng pagtaas ng airfare sa eroplano sa papasok na unang dalawang linggo ng Setyembre dahil tataas na naman ang jet fuel surcharge. Ayon sa anunsyo ng Civil Aeronautics Board, tataas sa level 13 ang surcharge simula September 1 hanggang 15. Mas mataas ito kumpara sa level 12 noong August 16 hanggang August 31, 2026. Dahil dito, ang singil sa kada pasahero para sa fuel surcharge magiging 423 pesos hanggang 1,237 pesos. Para yan sa domestic flights at 1,396.71 hanggang 10,385.42 pesos para sa international flights. Ang fuel surcharge ay isang optional fee na sinisingil ng mga airlines sa mga pasahero bukod sa mismong mga ticket. Nag-a-adjust naman ang presyo ng level ng fuel surcharge ang CAB depende sa galaw at presyo ng jet fuel sa merkado. Ayon naman sa CAB, para sa mga airline na nais maningil ng kaparehas na fuel surcharge sa September 1 hanggang 15, kailangan magsumite ng aplikasyon at hindi dapat tataas sa level 13. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Hey, maraming salamat, Luisa Erispe.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At balikan lang natin with regards naman doon sa gaganapin na Bangsamoro parliamentary election this coming September 14. At gaya na din doon sa mga update ni Attorney John Rex Law Janko sa atin, sa ating panayam sa kanya kanina, all systems go, all systems go na ang paparating na Bangsamoro parliamentary elections. At hindi natin na natanong pala, no? Nakalimutan ko regarding doon sa September 14 na declaration, dahil pinalabas na po ng pangulo September 14 na walang pasok in the area of BARMM dahil nga sa gaganapin na Bangsamoro parliamentary election this coming September 14. So it's less than 20 days now. I think yung mga iba't ibang mga partido, mga taga-suporta at iba pang mga lalahok o kaya makikiisa, no, sa darating na Bangsamoro parliamentary elections ay naghahanda na. Buong Bangsamoro po yan ang makikiisa para sa Bangsamoro parliamentary election, dahil ang bawat Bangsamoro ay kaisa sa pagkamit o kagustuhang makamit ang kapayapaan, kaunlaran at syempre ang pagkakaisa. No, ang pagkakaisang ito ay pwedeng ipakita through votes. Ako kahapon talagang ang ganda, tila baga parang nakita natin on the perspective of those representatives kung ano yung gusto na kanilang partido na mangyari o kaya yung kanilang plataforma de governance, no, na platform of governance rather, sa darating na or sa if ever na sila ay malagay na mga kakandidato or kaya mga official ng Bangsamoro parliamentary election. Okay, ito yung proclamation number 1395 declaring Monday, September 14, 2026 a special non-working holiday in the autonomous region of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon dito ay ayon sa Republic Act 12317 amending section 13 article 14 ng RA o Republic Act 11054, dito po na reset ang pauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa second Monday ng 2026, kung saan magbibigay daan ito para sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao para makiisa sa pagboto this coming September 14. Ayan. At nakalagda po dyan ang ating secretary, Executive Secretary Ralph Recto. Para po yan sa ating mga kababayan na uuwi. May anakot ako, sigurado ko. Sigurado ko may mga ano, may mga kababayan tayo na dito sa Metro Manila, na naka-base dito sa Metro Manila, na uuwi para lang bumoto. So ganyan ka ano, ganyan ka importante para sa ating mga kababayan yung mga ano, yung mga kaganapan na ganito, dahil ito na yung kanilang pakikiisa sa darating na Bangsamoro parliamentary elections. At gaya nga po ng nakita natin kahapon doon sa debate, nakita natin kung paano dalhin o kaya idinala ng mga party representatives ang kanilang party. Maganda din kasi sabi nga, no, at least yung ating mga kababayan ay nakatikim ng leadership. Ako, for me personally, no, on a personal note, no, ay nagbigay daan para sa mga kababayan natin na makilala yung mga parties, no, na kung saan gaya nga na nabanggit natin, no, it's not only that they are representing themselves but they're representing their party, and then how they represent their party from amongst their knowledge with their experience, eh talaga na nadala nila, no. Merong ilan na nag-stand out ng mga representatives of each party, at meron namang ilan na kumbaga nakulangan pa yung ating mga kababayan. Pero ika nga sa mga susunod na araw, on the coming days, ay talagang makikita na natin, no? Makikita na natin kung paano nga ba ang pagboto, paano nga ba ang magiging kapalaran ng Bangsamoro sa mga susunod na araw. Kaya po ang inyong mga boto this coming September 14 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay napaka-importante, napakahalaga, at napakalaki ng contribution nito. Huwag po tayo magpadaig o kaya malinlang ng mga taong nais bilhin ang ating boto, at huwag naman natin din ibenta yung ating mga boto. Kumbaga, let's start a clean slate this coming Bangsamoro parliamentary election away from the previous experiences that we had during the ARMM. Kasi nga, hindi yun na-control dito, baka makakaya pa natin kontrolin. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating mga kaakibat, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia, Miss Rose Ann Erno, at syempre, ang ating mga producers, Sir Isa Dan, at this is si Miss Jamie Quinto, ating executive producer. At bago tayo magtapos, because it's a weekend, ay birthday na tayo. Ayan, sa ating station manager at OIC,

0: Naku, bare months na, by next week. Ang bilis. Holiday po sa Monday, August 31. Oo. National Heroes Day. Ako po yung lingkod, Norts. Manggin nila ako sa ngalan ni Princess Aviva sa Rimpawdak. Oras, 8 p.m. Happy weekend. Magandang gabi.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
3: Mano ba?
2: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
5: Doctors on board.
6: Doctors on board.
7: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes. You choose a healthy diet. Controlin natin yung mga comorbidities.
8: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
7: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
6: Doctors on board.
5: Doctors on board.
8: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
13: At
11: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
14: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga tradisyon.

0: na namin na design, we're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
5: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Oras po natin ay 8:00 PM.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: At magandang gabi po, mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman tayo sa isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ngayon ay araw ng Biyernes, August 28. At medyo may pag-ulan-ulan pa rin konti, mga kababayan, pero mas maganda nang di hamak ang ating panahon kaysa sa mga nung nagdaang ilang linggo, di ba? And tonight, kasama ko na naman po ang isa sa mga pinakakwela pero pinakamay kwenta na political blogger ng bansa, ang aking partner na si Tams Quiñolo. Partner, magandang gabi!
8: Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po ay okay ang ating mga kababayan dahil dire-diretso po ang pag-ulan. Ingat po sa ating lahat.
7: Yan. Oo, kasi sa ano siya, mga partner, ha, si Tamski ay medyo sa bandang Cavite yan. Kaya doon medyo mas maulan kumpara dito sa atin ngayon sa Metro Manila. Mm-mm. Pero hindi ba maaraw dyan? Naka-shades ka, partner, eh.
8: Wala, hindi maaraw dito. Masyado lang maraming ilaw.
7: Ah, ganun ba? At syempre, mga kabagong Pilipinas, napapanood nyo kami ngayon sa aming Facebook page na may 2 million followers na. Radyo Pilipinas Facebook page. At sa mga gusto naman na kami ay mapakinggan sa radyo, tandaan lang na mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong FM band. Yan, ha? Tumutok na, mga kabagong Pilipinas, ha, para sa mga
8: follow
7: sa mga hindi pa nakapalo, follow nyo kami sa aming Facebook page.
8: Aba.
7: Yan, at susubukan natin ngayon, no? Ngayong gabi. Kahit medyo malamig ang panahon, eh pag-iinitin natin, 'di ba, sa ating mga balitang ihatid sa ating mga kabagong Pilipinas, partner. Oh, kaya umpisahan na natin ngayong gabi para sa ano muna. Syempre, warm up lang, 'di ba? Warm up muna. Kailangan good news tayo, partner. Alam mo 'yan, 'di ba? Bungad natin 'yan. So, ito maghatid. Oh, maghatid tayo ng isang PBBM good news. At ito, papakita natin, ha, habang nag-uusap tayo, ito yung video ni Pangulo doon sa pamantasan ng Lungsod Maynila. Diba? Yun. Pamantasan ng lungsod ng Maynila o mas kilala bilang PLM.
8: PLM.
7: Mm-hmm, yeah. PLM, yan. Alam mo kasi, partner, diba? Ginawa rin siya dyan ng honorary title, honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
8: Oh.
7: Ito ay hindi lamang dagdag sa listahan ng mga titulo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Higit pa rito, isa itong pagkilalang nagmumula sa isang institusyong pang-edukasyon. Isang sektor na may malaking papel sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Ipinapakita ng parangal na may institusyong at sektor na kumikilala sa mga hakbang at programang naglalayong palakasin ang bansa, palawakin ang oportunidad at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Pero, higit sa diploma, medalya at seremonya, mas may mas mahalagang sukatan ng tunay na karangalan, ang epekto ng serbisyo sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Dahil ang titulo ay maaaring igawad, ngunit ang legacy ay kailangan patunayan sa gawa. Kaya congratulations po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong pagkilala na ito ay simbolo talaga ng nagagawa ng ating Pangulo, partner. Ikaw, ano opinion mo tungkol dyan?
8: Ako naman po, deserve ng Pangulo yan. Dahil po, yan pong PLM ay isa sa mga eskwelahan natin na tinitingala. Yan po nagsisimula ang magaling nating mga guro, magaling nating inginyero, dyan po sa pamantasang lungsod ng Maynila. At ito nga po, sa eskwelahan po ng sobrang matatalinong mga tao, ay binigyang gawad po ang ating Pangulo. Ito po ay talagang pagkilala na ang ating Pangulo po ay kinikilala po talaga sa mga sakripisyo niya na ginagawa para sa ating bansa at sa ating taong bayan. Bagamat may mga tao po na talagang na kumukontra po sa mga ginagawa po ng PLM at hindi raw po ito ay nararapat sapagkat binabastos daw po ang pagiging doctorate. Tama ba, pre?
7: Sa social media may mga ganong komento ang ilang mga netizens.
8: Sabihin natin yung mga akbayan at mga kabataan. Akbayan mo. Yeah? Yung mga ano eh.
7: So meron mga may mga pagtutol. Okay.
8: Mga tumututol is sila akbayan.
7: Sige, siyempre sa dito muna tayo sa good news ha. Ito nga kaya ito iginawad no, itong pagkilala nito sa ating pangulo because this is an achievement of our president being a lawmaker for how many years. So hindi man tunay na abogado ang ating pangulo, hindi man siya nakapag-law, by experience naranasan niya ang maging 'di ba, taga paggawa ng batas bilang isang dating kongresista at senador. So hindi kumbaga itong paggawad na ito ay kumbaga hindi lang something na iginawad lang dahil gusto lang ng PLM o dahil nakatulong ang ating pangulo sa PLM. Alam mo naman 'yan, 'di ba? Nagbigay ng 500 million para sa kanilang school para lalo pang pagbutihin no yung mga facilities nila, 'di ba, para mas lalo pang
8: nakalimutan ka.
7: Oo, nakalimutan mo yan no, pero yan kasama pa nga si Yorme.
8: Nakalimutan ka.
7: Nakalimutan ko.
8: Diba magtatayo ng PLM Medicine?
7: Yun yung binigay sa kanila ng ating pangulo. Kasi para dumami pa ang ating mga doktor na dito maglilingkod, di ba? Kasi medyo kulang na tayo sa mga manggagamot. Kaya yan ang gusto ng ating pangulo, iibigay yung tulong na yan para dito muna magserbisyo. Wala naman kasi masama kung gusto nila maglingkod sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Siyempre makakatulong pa rin sila sa ating bayan. Pero mas maganda na dito muna nila linangin ang kanilang ang mga kanilang natutunan, 'di ba? At by practice mapakinabangan natin mga kababayan na nangangailangan ng gamot, 'di ba? O gumaling. Nangangailangan silang kinakailangan nilang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Pero pupunta tayo ha. Ito lang yung opinion ko diyan, partner. Actually, I find it what do you call this? Ayoko naman mag-sound na I don't want to sound arrogant, pero parang hindi nila alam kasi, partner eh, kung ano ibig sabihin ng isang honorary title. Alam nyo ba na itong paggawad ng honorary title, it doesn't require any class, any test, any dissertation. Di yun. They are basing this giving of an honorary title based on the lifetime achievement of our president. Yun eh. Hindi yung kailangan ng formal na pag-aaral, kaya ang honorary lang eh. Diba meron nga may mga ganyan, minsan may mga honorary member ka ng ganitong organization. Ibig sabihin, hindi talaga kinakailangan na parang nandun ka mismo, ikaw yung parang pinaka-leader doon, na ikaw yung pinaka-nasa taas doon. Pero kinikilala ka na parang ikaw pa rin yung kasapi nila kahit na medyo mas loose ka sa mga ibang members na halimbawa sila may mga attendance talaga sila, may ganoon, 'di ba? Ganoon yung ibig sabihin, kinikilala ka. So yan yung binigay nilang pagkilala sa ating pangulo. Hindi kailangan yung papasok, baka mamaya sabihin nila hindi naman pumasok ang ating pangulo sa PLM, bakit binigyan ng ganun? Eh kung talagang doctorate ang binigay niya, kahit ako magrereklamo ako. Ang binigay honorary. Doctoral degree. Ibig sabihin, talagang karapatan ni pangulo 'yon kasi ibinasi 'yon sa kanyang lifetime achievement, 'di ba? Bilang isang dating mambabatas bago naging pangulo. 'Yun 'yun, hey, 'yun ang tiningnan.
8: Kasi alam mo naman yung ibang mga kababayan natin na lalo na yung kabilang grupo. Akala pa nga ng iba, ba't hindi naman daw doktor, binigyan ng doctoral degree. Paglasin eh. Diba? Hindi po ganun yun, mga kababayan. Ibig po kong sabihin, madaling Tagalog, gawad pagkilala. Diba, pre? Gawad pagkilala po.
7: Mm-hmm.
8: Diba? At saka ako kapatid, ako sumasangayon ako dyan, si BBM nga, kahit hindi siya law graduate. Mm-hmm. Eh, yung mga ibang ang law graduate, diba, Pinas lang ang 30,000 kapwa natin Pilipino.
7: Oh, sige, matigil. Maano na kita diyan? Stop na kita diyan kasi ito ay ano ni Pangulo, ah. Ito ay ang focus natin ay si Pangulo, ang ginawad sa kanya. Ah, pero tama ka dun sa sinasabi mo na ito si Pangulo, karapat dapat dito dahil ayun nga.
8: Sa dami ng nagawa ng ating Pangulo, ah.
7: Mm-hmm.
8: Sa dami po na nagawa, kapatid, ay masasabi mo talaga na marami na po talaga ang nagbibigay po ng kanilang pagkilala sa ating Pangulo. Hindi lang naman niya sa PLM, marami na. Ito pa mga sumunod na mga nakaraang mga panahon, meron na po mga kinikilala po talaga ang Pangulo. Kasi po ito pong Pangulo natin ay talagang, ay ita mo naman, hindi ko nga alam kung kailan day off ng Pangulo eh.
7: Paglinggo naman, makes time. Hindi,
8: nakaraan nung linggo.
7: For his family. I know.
8: Nag-detect pa rin.
7: Oo, kailangan pa rin minsan talaga. Lalo na kung mga kalamidad yung pag-uusapan, di ba? Kailangan pa rin kahit linggo. Wala na talagang pahinga. Dahil sa sinabi mo, partner, ganito na lang. Lahat ng mga kumukontra dyan sa ano, ito opinion ko lang to, ha. Hindi ito opinion ng network. Maaring opinion din to ni partner Nyolo o hindi. Ako naman yung mga kumukontra dyan, pero hindi nila alam kung bakit deserve ni Pangulo yan. Gagawaran ko rin sila ng dishonorary title of being wag ko na ituloy, partner. Yun lang, may gagawad din ako sa kanila pero hindi ko na itutuloy, pero ang bungad nun is dishonorary title.
8: Kasi naman eh, alam mo naman yung iba talaga, marami po talagang mga tao na hindi natin alam kung ano eh, pinakitaan mo na maganda, eh, masama pa rin po ang tingin.
7: Parang normal naman yata yan, partner.
8: Diba? Abasta po tayo, mga kababayan. Kaya nga po nang nilalakaran naming pagkilala sa Pangulo, kaya namin siya inaangahan. Wala po sa kanyang kulay, hindi po siya mapolitika na tao. Ang tanging main goal ng ating Pangulo po ay mag-focus po sa ating mga taong bayan. At hindi po tayo binigo ng Pangulo dyan.
7: Yes, totoo yan. Ang ating Pangulo, up to this day, he remains to be colorless when it comes to politics. Kaya nga tayo nilang minsan ng ano eh, ang napipilitan talaga kasi being a being definitive supporter of the administration, napipilitan talaga tayo ipagtanggol si Pangulo dahil yun talaga yung gusto ng damdamin natin eh. Pero si Pangulo, wala naman yan eh. Deadma, kumbaga, concentrate siya sa kanyang mga trabaho, sa kanyang paglilingkod, sa ating mga kababayan, anumang oras, anuman ang kailangan nilang tulong, ay ibinibigay niya. Diba?
8: Tama. Kasi, alam mo, ang Pangulong Bongbong Marcos po, kasama po ng kanyang buong pamilya. Ito hindi nakikita po ng iba kasi tayo bilang nakasubaybay sa Pangulo, nakikita natin eh. Hindi lang po ang Pangulo ang kumikilos, nandiyan din po ang ating FLE sa Marcos na ayan po, yung walang gutom kitchen na sobrang ngayon po ay dinudumog po ng ating mga kababayan dahil ito po ay nagbibigay ng libreng pagkain sa ating mga kababayang mahihirap, lalo na po yung mga nasasalanta ng baha at na nangangailangan po ng tulong. Ngayon din po ang ating si Majority Floor Leader Sandro Marcos. Nakita niyo naman po ang mga hinahain niya na bill. Ay talagang malakas ang impact sa mga ordinaryong mamayan. Andyan din po si Vinny and so on and so forth. Nandyan po ang First Family sa atin. At talagang nagsisilbing role model po ng ating mga sambayan ng Pilipino na masabi niyo pong mabuting pamilya po.
7: Yes, siyempre katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa ating bansa, sa ating mga kababayan, 'di ba? Oh, kaya ako, para sa akin, ito talaga deserve, 'di ba? Well-deserved recognition para sa ating pangulo. Kaya, 'di ba? Tsaka ang ganda tingnan, no. Iniisip ko tuloy parang gusto ko tuloy bumalik din sa pag-aaral. Kasi 'yan yung hindi ko nagawa nung college eh. Pero happy naman ako kasi kahit papaano nagagawa ko naman sa aking pamilya na 'yan, may dalawa na akong college. Hopefully, kaya ko naman silang pagtapusin, basta 'yun lang, at gustuhin din nila dapat na matapos, siyempre. Kaya nga, buti nga, wala pa sila mga girlfriend, boyfriend eh. Kaya konting taon pa at makakapag-graduate na tayo.
8: Boy, congrats, kung ganun, congrats. Konti
7: na lang. Ikaw din, ganyan ka rin eh. May ano ka rin, di ba? May kolehiyo.
8: Tsaga-tsaga
7: lang, di ba?
8: Mm. Kasi kung gusto mo mag-aral, malawak naman eh. Hanggat sabi nga nila.
7: Oo naman.
8: Kung pumapalo pa, pwede yan.
7: Yes. And we will never stop learning. Education is a never-ending process. Pero yes. Pero siguro, titingin ako lang kasi parang hirap bumalik din sa school eh. Lalo na kung may mga obligations ka na sa family mo. Mamaya tata. Wag na nga, may iba akong naiisip eh. Yung naiisip ko, baka pagalitan ako ng misis ko pag may group project kami.
8: Yung ginagabi na.
7: Magselos, ganun, di ba? Pero normal lang naman yun, syempre. Ganun talaga pag may mga nagmamahalan. Ikaw, malamang kung gusto mo rin pero ikaw nakagraduate kaya ata, partner, di ba?
8: Hindi, 2 years lang ako.
7: Two years. Vocational.
8: Hindi, Associate.
7: Technology. Mm.
8: Computer technology.
7: Pwede mo pa yung pwede mo pang pag-ibayuin yung studies mo noon.
8: Pwede ba? Pwede mo pa.
7: Okay.
8: Kaso parang ayoko na kasi target ko na mag-artiste.
7: okay na yun. Kahit papaano, napapanood na tayo sa television. Alam mo, next time ganun na, di ba? Ayan, mga kababayan ha. Pinatunayan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lahat ay deserve na makilala, di ba, ang kanilang mga ginagawang paglilingkod sa kapwa. Ito nga, at dahil sa kanyang ginawa bilang mambabatas, naging kongresista, naging senador, ito ay ginawad din sa kanya itong parangal na ito, pagkilala ng pamantasan ng lungsod Maynila.
8: Tama. Maraming salamat po sa PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila.
7: Yes.
8: Dahil po sa bukas na bubinuksan niyo po ang inyong tahanan para po parangalan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos.
7: Ayan. At bago po kami dumako sa aming ikalawang topic ay anong po muna kami? Magko-commercial break po muna kami, mga kabagong Pilipinas. Babalik po kami.
9: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
0: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Time check, 8:28 na po ng gabi. Ayan, at nagbabalik kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Partner!
8: Ayan hello, na. Hello! Nagbabalik po kami.
7: Topic 2 na tayo, ha?
8: At ngayon po, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Mag-follow po kayo palagi dito sa Radyo Pilipinas para po lagi niyo po masubaybayan ang Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Yes! At ito, ang ating ikalawang topic for tonight. Siyempre, yan pa rin ay ang ating usapin sa West Philippine Sea. Pero bago no? Yan, partner, ay basahin ko muna itong Facebook post ko, no? Ayan, ha? Ito, basahin natin, partner. Hindi digmaan ang hangad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang ipinaglalaban nito ay ang soberanya, karapatan ng mga Pilipinong mangingisda at pagsunod sa international na batas. Isang mahalagang halimbawa ang Mischief Reef na nasa loob ng Philippine EEZ at Continental Shelf. Sa 2016 South China Sea Arbitral Award, kinilala itong low tide elevation at hindi maaring maging teritoryo ng isang estado. Tulad ng binigyang diin ni Dr. Jose Antonio Goycha, hindi lumilika ng soberanya ang puwersa. Ang pagtatayo ng artificial islands, military facilities o pagpapadala ng mga armadong barko ay hindi otomatikong nagbibigay ng legal na pag-aari sa isang lugar. Malinaw ang punto. Maaring piliin ng Pilipinas ang kapayapaan at diplomasya nang hindi isinusuko ang karapatan. Ang tunay na kapayapaan ay nakabatay sa paggalang sa UNCLOS, pagtatanggol sa ating mga mangisda at pagtutol sa anumang uri ng pamimilit sa West Philippine Sea. Partner, alam naman natin kasi na hindi pa rin natitigil talaga ang pagpapakita ng puwersa ng China dyan sa ating teritoryo. But our country choose to be diplomatic up until now. Kasi iginawad na nga sa atin ng 2016 arbitral ruling ang karapatan, 'di ba, sa ating teritoryo. So bakit kailangan nating makipagdigmaan, 'di ba? Hindi natin kailangan ng violence. We must not resort to violence because there is a final and legally binding fact, 'di ba? Law. Yun na nga yung 2016 arbitral ruling. Ikaw, partner, ano masasabi mo?
8: Alam mo, ito pong issue natin sa West Philippine Sea, ito po ay dapat po isolusyonan natin ng diplomasya. Tama nga po ang kapatid natin si Stephen. Dahil hindi po natin kailangan ng gera. At aminin natin naman talaga na hindi natin kakayanin ng gera. Pero, mga kababayan, sanay po tayo mga Pilipino na lumalaban po sa pamamagitan ng isip at iba't ibang pamamaraan na may pagka-diplomasya. Gaya nga po ni Dr. Jose Rizal, di ba po, nilaban niya po sa pamamagitan ng pagpapayag lang sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga libro.
7: Yes.
8: Ngayon, doon po natin dinadaan ang lahat.
7: Yes.
8: Kaya po mga kababayan, ito pong West Philippine Sea ay ginatutuwa po natin dahil ngayon po meron pong ganap na pagkaintindi sa ating issue dito po sa arbitral ruling. Sa pamumuno po ng ating Pangulo ay binigyan po niya ng halaga. Yan pong sinasabi nila dati na kapirasong papel lang, pero ngayon isang matibay na dokumento na po yan na pinaninindigan ng ating buong mga kababayan. At ito pa po mga kababayan, pangalawa. Sumasalaludo rin po ako dito po sa ating DND kay Sec Gibo Chudoro na napakausay po niya na kahit po ngayon kapatid ni Stephen, nakita po ninyo ay ginigipit po sobra-sobra si Sec Gibo Chudoro dahil po sa tahasan niyang pagkundina sa mga ginagawa po ng China dyan po sa ating Sierra Madre or West Philippine Sea. Kaya Sec Gibo, saludo po kami sa inyo dahil sa inyong dedikasyon. Ganun din po kay Commodore Terriela, nating mga civilian group. Sa
7: partner, Rear Admiral na, tandaan mo yan.
8: Oo, Rear Admiral Terriela pala. So, sorry, bigla kong ano hindi ko na ano.
7: Hindi, matagal naman kasi siyang Commodore, kaya yun na naalala
8: mo. Oo, yun na-interview natin, no? Na-interview mo. Nakakatuwa kasi from humble beginnings niya, nandun kasama niya tayo. Ngayon, nandun na siya sa nasa tuktok na deserve niya naman talaga.
7: Yes. At ang ating patuloy na paninindigan para sa ating soberanya sa West Philippine Sea ay ating nagagawa sa pangunguna nga na ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., katuwang si Defense Secretary Gilberto Chudoro at si Rear Admiral J. Terriela bilang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Pero siyempre, huwag din natin kakalimutan, isa sa mga pinakamahalaga, lalo na sa atin, no, sa ating grupo na talagang membro rin ng Filipinos Do Not Yield Movement, na kapag may mga rally sa Chinese Embassy, ay most of the time present tayo. Siyempre, ang civic leader na si Dr. Jose Antonio Goycha, na even though he's a private person, He is a true-blooded advocate of the West Philippine Sea. Diba? Hindi siya pumapayag, partner. Talagang kung ano yung mga kaya niyang iambag, itulong para sa kamalayan ng ating mga kapwa Pilipino upang maging maging makabayan at patuloy na maninindigan at ipaglalaban ng West Philippine Sea ay ginagawa no ni Dr. Jose Antonio Goycha.
8: Ikapep. Ikapep.
7: Yan, na, no, diba?
8: Iba't iba pong mga organization po. Hindi lang po, ano ha, baka iniisip po kasi ng iba, bigyan lang po namin kayo ng konting idea. Isa lang po itong West Philippine Sea ang inahawakan ni Kape. Pero marami pa po yan. Laban po yan. Ay, para po yan sa pagsuporta po sa ating pinaglalaban. Kaya po yan, meron pa yung abakada, di ba?
7: Yan yung mga hawak niyong mga grupo. Mga civicong grupo.
8: Yan mga grupo na yan. Kaya saludo po kay Kape na talagang lantaran po ang pagsuporta ng kanyang advokasya dito po sa ating West Philippine Sea.
7: Yes.
8: At siya po ang talagang nagpo-push dito, nagpo-push po siya para po ang ating naratibo sa West Philippine Sea ay lalo pang tumibay.
7: Yes.
8: At lalo pa pong malaman po ng taong bayan natin na sabay-sabay na po tayo mga kababayan. Huwag po tayong maiya kung hindi niyo po kami kayang samahan sa kalsada. Yung inyo pong pagpo-post yes sa ating social media.
7: Share-share lang. Malaking bagay na yun.
8: Share-share. Yan po. Kahit kami na po sa kalsada, kayo na po ang mag-share-share ng aming mga ginagawa para po sa paglaban natin. Laban po sa kasarinlan, soberanya ng ating bayan at yan po ang West Philippine Sea.
7: Yes. At pag-usapan na rin natin ngayong gabi, partner, no? Naalala mo pa yung press con kamakailan ni USEC Attorney Claire Castro, tagapagsalita ng Presidential Communications Office, di ba? Ng ating Pangulo or spokesperson ni Pangulo. Di ba? Meron na silang mga, ano eh, may mga impormasyon na na talagang may mga aktwal, no? Partner, may mga aktwal na mga politiko na malaki ang posibilidad na merong kaugnayan sa China, di ba? Pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ayan, saksi tayo dyan eh. Meron talagang mga, although hindi natin papangalanan ngayong gabi, pero sa mga social media platforms natin, ginagawa natin yan. Pangalanan yung mga ano, no? Tinatawag natin mga makabagong makapili, di ba?
8: Yes.
7: Dahil inuuna nila ang naratibo ng ibang bansa na sinasakop ang ating bayan, di ba? Ang ating inuuna nila sa pamamagitan ng pagsakop sa ating teritoryo, 'di ba? Kahit ito ay labag sa batas na iginawad ng 2016 arbitral ruling. At may sasabi ako sa kanila, partner. Alam mo kung anong gusto ko sabihin sa kanila? Yung mga politiko, mga manunulat na ganito. Ito, simple lang. And ginamit na 'to ng Pangulo sa korupsyon, partner.
8: Oy.
7: Ayan, oh. Mahiya naman kayo. 'Di ba?
8: Oy.
7: Mahiya naman kayo, basahin niyo 'yan. Mahiya naman kayo. Kayo ay sinilang na Pilipino. Kaya dapat ang sinusuportahan nyo ay ang naratibo ng mga Pilipino. Di ba?
8: Nice.
7: Oh, ayan o.
8: Oh. Napakaganda.
7: Mahiya naman napakaganda kayo. Di ba? Ayan mo. I-research ko kung paano sa lingwahe ng mga Chinese Coast Guard yung, ano, yung mahiya naman kayo. Sa susunod yun yung sasabihin ko.
8: Baka ano, si siya, Xi Jinping.
7: Iba naman yung partner.
8: Hindi, ito po. Bukod sa napakaganda po ng t-shirt ng ating kapatid na Stephen, marami po kami nalalaman pero hindi po namin pwedeng disclose. Mga kababayan, hindi po namin kayo tinatakot. Sobrang lala po ng mga kababayan natin. At kung malaman nyo po ay talagang magngingit-ngit po kayo sa galit.
7: Yes.
8: Magngingit-ngit po kayo sa galit. Congressman, mga ganito, Senate, mga ganon. Hindi po namin pwedeng sabihin, baka magkakulo kayo eh. Pero,
7: alam mo partner, sa totoo lang, alam na rin nila eh. Alam na rin nila kasi yun din naman yung mga pahayag nila sa ano eh, pag nakakita sila eh.
8: Hindi lang yun. Hindi lang kasi yun, kapatid ni Stephen. Alam natin yung congressman, senador. Eh yung mga
7: manunulat, yung pati mga manunulat meron.
8: May mga uniforme pa nga, di ba?
7: Oo, yes.
8: Oh, pero, may mga uniforme po, isipin nyo po. May mga uniforme po.
7: Darating tayo dyan, partner. Darating tayo dyan.
8: Ah, darating po kami dyan. Pero, kaya nga po ang sabi namin, kami po dito ay hindi lang po ang... At dati po kasi napakaganda po eh. Namulat po tayo. Gaya nga po nung sinabi ng magaling natin, senador. yung mga bayani yung tinakil po dito sa impeachment. Di ba po, araw ng mga bayani ngayon.
7: Eh, siya, sa ano pa, sa Lunes pa?
8: Oo nga, araw nga po ng mga bayani, parating.
7: Oo, parating. Diba?
8: Parating ang araw ng mga bayani. So, bigyan natin ng pagkakilanlan yan. Ito po, araw ng mga bayani.
7: Yes.
8: Ito po ay lumaban para po sa mga dayuhan. Dati po mga kababayan, ang kalaban lang po natin mga dayuhan.
7: Yun.
8: Ngayon po ang kalaban na po natin sarili nating dugo. Dati mga kababayan, hindi po natin inaayaan ang ating mga kababayan ay masakop at maano ng dayuhan. Pero ngayon po meron po tayong mga kababayan na lantarang po nakikipagtulungan upang ibenta po ang ating bayan. Yun po ang nakakalungkot dito eh. Kaya po nag-iigting po ang galit namin ni Stephen. Kaya po kami, hindi po kami titigil dito. Dahil hindi na po, sabi ko nga po sa aking vlog, hindi na po para sa atin to mga kababayan eh. Para na po to sa ating salinlahi. Para ang ating mga anak, apo, o sino man yan na mga durugtong ng ating lahi, ay may maaapakan pa pong soberanya. Ang pangit naman po kasi mga kababayan, na ang ating mga lahi o ang ating iba't ibang mga kababayan na sa kinabukasan, wala na po, ay lalaki na po, na iba na sila. Wala na silang lupa, mismong sariling lupa nila, ay hindi na nila, di ba, hindi na po nila makilala dahil namumutawi na po ang dugong dayuhan.
7: Eh, maraming salamat, Karayuma. Yun yung ano mo, yung alias mo. Bibigyan din kita ng alias kasi bayani ka na rin eh. Bayani ka na rin sa sarili mong pamamaraan. Pag-ibokong
8: Karayuma.
7: Oh, Karayuma. Ako, anong ano mo sa akin?
8: Ah,
7: bansag. Ka, dapat ano, kayan. Pa. Ka. Ah, ka.
8: Tumo ka. Ka. Oh, sige na lang. Ano? Kagout.
7: Kagout. Oh, ayo. Oh, wala kasi pareho tayo may gout, di ba?
8: Parehas tayo may gout eh.
7: Oo nga pala.
8: Paraterno.
7: Oo. Ayan na, di ba? Sa totoo lang, ako partner, kilala ako ng mga, ano ko eh, mga followers ko. Di ba, ikaw kilala mo ako, hindi, parang cool-headed lang ako lagi, pero pagdating talaga dito sa issue ng West Philippine Sea, iba eh, iba yung damdamin ko, maigting talaga, kasi lantaran ang ginagawang, ano sa atin ng ano eh, panluloko ng China sa atin eh, pagdating dito sa usapin na ito eh. At tinutulungan pa ng ilan nating mga kababayan na dapat ay nangunguna, di ba? Bilang mga halal ng bayan, dapat nangunguna sa paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea.
8: Alam mo, yan nga eh. Ayun po ang inaano natin dito mga kababayan. Tila ba ang ating mga kababayan po ngayon ay yung gustong sabihin po ng ating kapatid na Stephen, yung pag-aalab po ng ating pag-aalab ng ating puso kapag usapin na po ng ating soberanya. Kasi mga kababayan, lagi namin pinapaalala sa inyo ha. Kung tumatalon ka kay Manny Pacquiao at ngayon po tumatalon ka kay Alex Yela dahil sila ay Pilipino, pinagmamalaki mo. Mga kababayan, mas lalo tayong tumatalon pag-usapan po ang West Philippine Sea. Ganun po dapat yun. Kung gaano mo ang pagsuporta sa mga kinatutuwa mo sa regarding entertainment industry, sports industry, mga kababayan, mas lalo tayong mag-focus dito. Dahil usapin po ito ng kasarinlan at ipinanalo po natin ito, hindi po ito imbento. Dinastusan, pinag-aralan,
7: pinapad
8: po natin ito at nandito na po sa atin ang resolusyon. Pero tila may mga kababayan po tayo na parang ayaw nilang maging bahagi. Maging bahagi po tayo mga kababayan. Yes. Dahil hindi po para sa amin lang to, para sa ating lahat to, mga kababayan naming minamahal.
7: Ayan, at bago pa uminit ang lahat, no, mabilisang commercial lang tayo ha, para maisuot ko yung damit ko. Pero ito ha, paalala ko ulit ha, sa mga pro China na mga kababayan natin ha, mahiya naman kayo, ha? Sige. Oh, babalik kami ha. Kailangan lang ng konting paalala. Mabilisan lang to, mga kabagong Pilipinas. Magbabalik kami ni Partner Nyolo.
8: Salamat.
12: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Oras po natin ay 8:45 na ng gabi. Ayan, for our last segment for tonight, ha? Ito na, bago tayo magtapos, partner.
8: Yun.
7: Ito, magandang balita rin to, ha?
8: Oh.
7: Alam mo ba na nagdiriwang na si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. ng kanyang 1 year bilang Philippine National Police Chief? Ayan, diba? Palakpakan natin! Si ano... PNP Chief, 'di ba? Jose Melencio Nartatis Jr., 1 year of leadership sa PNP.
8: Oo. Alam niyo po mga kababayan, ang ating PNP Chief General Nartatis, siya po ay tatahimik-tahimik lang, pero po kung susuriin niyo po ang mga nagawa po ng ating PNP Chief General Nartatis, ay talaga pong umiigting at umaapaw po. Lalo na po ngayon mga kababayan, pansinin niyo po, dire-diretso po ang ating pagulan, bagyo. Nakita niyo po ang ating mga kapulisan, katulong po ng ating mga DSWD, inaakyat po ang ating mga kababayan dyan sa kabundukan, binibigyan po ang ating mga kababayan na salanta ng mga baha. Kahit saan po ang sulok, nandun po katuwang ng DSWD sa pagmamandato po, pag-obliga ng ating General Nartatis, natulungan po ang ating DSWD, nandiyan po ang ating mga kapulisan. Maraming salamat nyo po pala sa ating kapulisan, kasi po minsan na ano lang po yung DSWD, yung PNP po mga kababayan, hindi mararating po ng DSWD ang mga problemadong lugar kung wala po ang ating sakripisyo ng ating mga kapulisan. Napakagaling po ng ating General Nartatis. Hindi naman po siya, alam po naman namin yan eh, alam nyo po yung sasabihin na kay General Nartatis na talagang tahimik po siya, kasi po para po siya yung presidente. Mm-hmm. Hindi po siya ano eh, basta sa kanya, ayaw niya ng politika, gusto niya kung ano yung sinumpa ang trabaho, gagampanan. Yeah. At yan po ang nakita natin kay General Nartatis.
7: Yes, partner, at saka magbalik tanaw lang tayo, ha. Itong si PNP Chief Nartatis, 1 year ago, napaka-humble. Kasi, 'di ba, siya yung kauna-unahang PNP chief na medyo nagsilbi ng ilang buwan din na tanging siya ay 3-star general lang, 'di ba? Pero hindi niya ginawang ano to. He did not consider it as a hindrance to successfully fulfill his duty, 'di ba? His job of being the PNP chief. Kumbaga, yun na nga, kagaya ng sinabi mo, hindi siya mapolitikang tao, 'di ba? Hindi siya mapolitikang leader. Kaya ginampanan niya ang kanyang tungkulin na buong-buo. Nakita naman natin kung paano niya na pagtagumpayan ang mga sunod-sunod na rally, di ba, na maaring magkagulo ang ating mga kababayan dahil sa politika, pero napagtagumpayan niya ng PNP sa ilalim ng liderato ni PNP Chief Nartatis. Noong panahon dati, noong Undas, last year, noong Kapaskuhan, talagang na-secure nila, no? Yung kapayapaan, katahimikan sa mga daan, 'di ba? Although may mga isolated cases, hindi naman talaga maiiwasan 'yan eh. Hindi pwedeng perfect 'yan, pero mataas yung perception ng public na nagawa yung kanilang tungkulin, kasi nag-survey ako niyan partner eh, and umabot sa 80% ang naniniwala na magaling ang ginagawa ng ating Philippine National Police. And
8: bumaba yung crime rate talaga.
7: Oo, sa ano, by the numbers kasi bumaba. Eh kaya lang, dahil alam mo naman may social media, may mga gagawa talaga ng paraan para ma-sensationalize. Pero if we will look at the figures, the numbers of the drug Paibas operations, the successful taking of illegal shipments, yung mga ano, yung mga ano partner, yung mga nahuhuli nila, yung mga
8: illegal cigarettes.
7: Yung mga illegal cigarettes, 'di ba?
8: Yan, oh, lalo na yung, ano, yung sa drugs.
7: Yung mga kontrabando, dami-daming na susukol nila, ano, PNP chief. Yung mga most wanted, ang dami nilang napapakulong partner, ha? Follow nyo yung, ano, follow nyo yung official page ng PNP at doon yung mababasa na marami sa mga rapists, sa mga killers na huhuli ng Philippine National Police.
8: Ito lang, ano, nakaraang kahapon, nakakuha na naman po ng isang Chinese national na nagpanggap na naman na Pilipino. Nandito at nahuli na naman, nakognay na naman sa Pogo. O, nahuli diba? Na naman po. Mm. At ito nga po, ito pa mga kababayan, isang mabilisang explanation lang. Mga kababayan, sa mga ganito po, huwag po nating isipin na sobrang delikado ngayon. Sa totoo lang po ha, kung tutusin lang sa panahon namin ni Stephen, doon po talaga mas delikado. Sa totoo lang po, kasi po, kung iisipin nyo, noon po, wala po kasing mga camera noon. Hindi lang po talaga nakukuhanan. Pero sa tutusin lang po, ang hold up noon, ang kidnapping noon, ay talagang laganap. Pero hindi po yan kaya ng mainstream media i-cover lahat. Ngayon po, hindi po ganun kadelikado. The fact na we are so modernized, we are so high-tech na, may CCTV, may... Nasa-sensational na silang po talaga. Ng mga iba't ibang mga different black propaganda ang mga nangyayari ngayon.
7: De, mabilis, pero, mabilis na lang kasi partner eh, kahit sino may cellphone. Yes. Bawa, i-post lang nila, parang sila na rin yung nagbabalita, kahit di naman sila journalist.
8: Parang diba? Sinasabi nila na, oh, grabe na. Siyempre, one-sided, nakapokus lang doon, pero sa ibabang lugar, ganun din. Oo. Sa ibabang lugar, ganito ba nangyayari? Hindi eh. Meron lang po talaga na mga kaganapan po na pangyayari, katulad nga po yung nangyayari sa problema sa Ispilag. Kung sabihin ko lang ha, mapinggan ko lang ng puntos itong kapulisan natin. Sa mga eskwelahan po noon, mga kababayan, nung panahon po ng early 90s and 2000, lintik po ang mga riot. Wala po nababalita. Lintik po ang saksakan. Wala po nababalita. Lintik yung pagbato ng pillbox. Maraming nasasawing mga kabataan. Wala po nababalita noon. Pero ngayon po kasi na-sensationalize. Although, dapat na rin po tayo mag-ingat eh, para na rin po ma-prevent na lumaganap pa. Yes. Yun lang.
7: Yun yung nagagawa ng ating PNP. Kumbaga tinututukan nila yung mga ganyang pangyayari. May mga nakakalusot man, syempre. Ganun naman talaga partner eh, 'di ba? Sabi nga nila, lagi namang huli ang kapulisan sa pelikula daw. Eh ganun talaga. Syempre mas dapat huli-huli sila dun sa krimen. Magtaka kayo kung nandoon na sila kagad. Mamaya sila pa yung involved, 'di ba? Kaya ganun talaga. Pero dahil nga sa katulad yan, may mga unified 911, di ba? Mas mabilis na ang action. Kaya lang, ang tanong nga natin sa mga kababayan natin, when was the last time yung kami kasi gusto namin in the spirit of fairness, binabalita din namin yung ano, yung mga magagandang o mga commendable na nagagawa ng Philippine National Police. Eh kayo ba, when was the last time ba na nag-post kayo? Yung mga mahilig mag-post ng mga sensationalized crimes, no? When was the last time na nag-post kayo na good job Philippine National Police? Hindi, kasi mas nagpo-focus kayo kung kailan nyo makikita, mapapanood na meron na naman pwedeng mag-viral. Yun lang naman iniisip nyo, virality. Hindi nyo naiisip kung ano talaga yung katotohanan. Which is, yun na nga, ang mga crimes natin when we look at the figures is declining.
8: Yes, totoo lang po. Kami ni Stephen po, isasanla namin ang dapat na namin isanla kung mas madelikado ngayon. The fact na crime rate naman may pagbabasihan po eh. May pagbabasihan po talaga na ang crime rate natin ay bumaba. Diba? Kahit wala po kaming kahawak na data rito, ay mismo po sa sarili yung mga cellphone, mare-research niya yan. Yan po ang ginagawa ng PNP.
7: Merong data, i-search lang nila. Meron at meron.
8: Sa pangumuna po ni General Narutates, lahat po ay naging maayos. Yes. Yan po ang katotohanan dyan. At nga po, sabi nga po ni Stephen, i-visit nyo po ang mga ating kapulisan. Eto nga lang mga nagka-problema tayo. Kita nyo, wala pang isang linggo na resolve yung kay Mima, di ba?
7: Kinalinaw kung ano yung nangyari sa ating kaibigan, no?
8: Tsaka yung nauso po kasi, ngayon nga, kahapon lamang nakahuli ng isang vlogger na...
7: Ayaw na yung partner. Baka magtuloy-tuloy ka dyan, alam na nila yan. Para sa nauli, di ba? Kaya pasalamat tayo sa Philippine National Police.
8: Oo. Galing din talaga, nakuha mo yung ano ko, ha? Nakuha mo. Ha? Talagang kinat mo ako, gusto ko yun.
7: Hindi, kasi alam ko na eh, pag napunta ka na doon eh. Teh, alam naman nila yun.
8: Talaga na ating dalawa, nakukuha mo yung telekinesis ko.
7: Ayan, oh. Sige partner ha, tayo ay saludo kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartatis Jr. sa kanyang isang taon na matagumpay na pamumuno sa PNP. At syempre, hindi lang siya ang ating sinasaluduan, kundi ang buong kapulisan. Diba?
8: Oh. At saka nga po mga kababayan, huwag po tayong magsawa na if ever may emergency kayo, tumawag pa rin po.
7: Tawag kayo.
8: Tawag kayo sa 911. Ang isang ano po, ang isang bagay po, wala pong kumpanyang perpekto, wala pong gobyernong perpekto, at wala pong taong perpekto. Maaaring may mga lapses kahit papaano, pero ang serbisyo po ay hindi po naaalis. Yes. Dahil mandato po yan ng ating kapulisan, mandato po yan ng ating gobyerno na tayo pagsilbihan para sa taong bayan. Kaya huwag po kayong
7: magatubili
8: na kung sa oras ng kailangan, nandiyan po yung 911, mga kababayan.
7: Ayan, di ba? At dahil malapit na tayo magtapos, partner, ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataon na bumati sa lahat ng mga gusto mong batiin.
8: Ayan. Ayan, binabati ko po ang ating ang mga karayumang subscriber dyan na lagi nakasuporta, my BMV family. At syempre, binabati ko si vloggers ng Bagong Pilipinas. Vlogger ng
7: Bayan,
8: si Takero Mayimoto, at syempre si Asek Boss Mike Cervera. Ayan, binabati ko po kayo lahat. At maraming salamat po, huwag niyo pong kalimutan, Stephen Lee po sa FB, Nyolo po sa FB at YT, Stephen Lee sa FB at YT.
7: Ayan. Ayan, partner. Ako naman, babati ako syempre. Nagpapasalamat ako. Palagi kong pinapasalamatan ang aking asawa, ang aking mga anak na nanonood sa akin ngayon. Ang technical team natin na walang sawa na tumutulong sa atin, makapaghatid ng
8: balita. Hello, technical team! We love you!
7: Dumalaw ka naman dito para dalan mo sila ng snacks, ha?
8: Dalaw ko dyan. Dalaw ko nyo, Misa, diretso ang event natin. Alam mo naman, kahapon, di ba?
7: Oo, ikaw minsan dito, ha? At syempre, babatiin ko ang aking mga brothers and sisters sa Independent Order of Odd Fellows, Lodge number 5440s, no? Sa pangunguna ng aking ano no ng aming Noble Grand si Joseph Oliver Torres, ang aming DDGS Jan Badillo, ang aming Vice Grand Jonah May Del Mundo, at lahat ng members namin, syempre hindi din namin kakalimutan, no, lalong-lalo na napakahalaga kasi tinutulungan kami sa mga charity events namin, si Dr. Jose Antonio Goycha pa rin na ang aming past grand partner, brother ko rin kasi si ano eh sa aming fraternity, si Kapep, na talagang hindi lang ang advocacy ng West Philippines, tumutulong din talaga siya sa mga charity events, sa simbahan,
8: yes,
7: ganyan, saka sa brotherhood, di ba? Kaya binabati ko po ang
8: sabihin mo rin na lalo pa magpagaling, pre, magaling si Kapep.
7: Hindi, magaling na actually, ano, nakita ko eh.
8: Magpalakas pa.
7: He's looking healthy nga ngayon, payat eh. Pumayat-payat siya eh. So, yun na po at lagi nyo po kaming tutukan dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo, mga kababayan, lagi ko pong pinapaalala na tayo po'y manalangin para sa ating bayan, na anuman ang mga problema na ating nararanasan ay sama-sama nating malampasan. Good night po sa inyo, mga kabagong Pilipinas.
8: Salamat po.
7: Salamat.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Leslie Bocopo.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
25: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Tuloy ang pag-aaral para matiyak na makabubuti ang naturang plano sa bansa.
1: Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi nagpapatinag ang Department of Public Works and Highway sa malalakas na pag-ulan at pagbaha. Kahapon, binisita ni Public Works Secretary Vince Dison ang barangay ng San Matias at barangay Santo Niño, Sapa sa Santo Tomas, Pampanga para tugunan ang problema sa baha ng mga residente doon. Sinabi ni Dison na iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalalim ng mga tributary sa Pampanga River at paglalagay ng massive detention basin para imbakan ng tubig baha. Anya, ito ay upang hindi na makaranas ng matagal at matinding pagbaha ang mga residente ng Santo Tomas at Karatig Bayan nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipoda, muling magpapakawala ng tubig. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsimula ng magpakawala ng tubig ang Ipoda kagabi dahil sa patuloy na pagtaas ng water level dulot ng tuloy

0: alerto, subaybayan ang mga opisyal na update at agad na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pansamantalang itinigil ng Philippine Coast Guard o PCG ang isinagawang underwater search and rescue sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ito ay dahil sa zero visibility ang tubig dahil sa maputik na tubig kasabay ng patuloy na pag-ulan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabia, pahirap sa mga rescuer ang malakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan dulot ng nagpapatuloy na epekto ng habagat. Layo rin ang underwater search and rescue na hanapin ang tatlo pang nawawalang individual kasunod ng paglubog ng bangka na sinasakyan ng Aita Indigenous Peoples Community sa San Marcelino, Zambales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Office of Civil Defense Ilocos Region, pinagana na ang heightened readiness alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bunsod ng patuloy pa ring pag-uulan. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Ricky Casipin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., piliting ng mga kinauukulang ahensya sa Ilocos Region ang kanilang kahandaan sa harapa ng patuloy na pag-ulan. Sa naging panayama kay Office of Civil Defense, OOCD Deputy Administrator for Operations at Acting Ilocos Regional Director Asek Lawrence Mina, kabilang sa tinututukan ang kahandaan ng mga responders, local government units o LGUs at mga mamamayan. Patuloy din aniya ang koordinasyon ng Ilocos Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 o RDRRMC 1 upang suriin ang mga kasalukuyang hakbang sa paghahanda at matukoy ang mga karagdagang hakbang. Sinabi ni Asik Mina na maaaring saturated na ang lupa dahil sa patuloy na pag-ulan, kaya mahalagang maging mapagmatsyag ang publiko sa mga posibleng epekto ng nagpapatuloy na pag-ulan. Hinimok din niya ang mga mamamayan na sundin ang mga abiso at anunsyo ng mga otoridad at gamitin na ang mga impormasyong batay sa siyensya bilang gabay sa nararapat na pagkilos.
4: Ang nabanggit nga last time, kung hindi ako magkamali, but heightened, no, readiness ng lahat. May it be kami na responders, ang ating LGUs, ang ating LDMOs, pati na rin ang ating mga kababayan. Dapat ready rin sila. So yun po naman yung ginagawa natin, di ba? Every time na bago man dumating itong mga ganitong panahon, nag-uusap-usap na lahat ng member agencies ng ating council at pinag-uusapan kung ano yung mga preparedness measures na meron na sila. At kung kulang man, dagdagan. Yun yung pinaka-purpose ng ginagawa naming scenario building na kung tawagin namin PIDRA.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 9 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Hindi tumitigil sa pagresponde ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO sa mga lugar sa Pangasinan na labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pangasinan PDRMO Head of Operations and Training Unit Vincent Jun Chu na ongoing pa rin ang isinasagawang assessment sa mga apektadong lugar kung saan 9 na barangay pa rin ang may pagbaha. Anya, ligtas naman ang nakauwi sa kanikanilang tahanan ang mga individual na nanatili sa evacuation centers. Pagdating naman sa dato, sa pinsalan ng masamang panahon, sinabi ni Chu na pumalo na sa inisyal na 222 million pesos ang pinsala sa infrastruktura habang nasa mahigit 600 milyong piso ang napinsala sa sektor ng agrikultura. 4 na bayan at 1 syudad naman sa Pangasinan ang nagdeklara na ng state of calamity. Dagdag ng Pangasinan PDRMO head, patuloy rin ang ipinatutupad na recovery and rehabilitation plan sa mga apektadong lugar. Kasama na rito ang clearing operation sa kapwa na kapwa pinagtutulungan ng mga tupad workers at mga lokal na pamahalaan.
5: Ganun po tayo mga food and non-food items. Tuloy-tuloy naman po yan. Nakaschedule na rin po yung mga ibang bayan. Nagbigay na rin po tayo ng mga bigas. Kami po ay nag-request na rin po sa ating regional office ng OCD. Yung ating mga health kit, nagbigay na rin po tayo mga family packs. So, lahat naman po ay naibibigay at naipaprioritize para po mabigyan lahat ng ating mga kabayan na nagkaroon ng affectation at ito po sa mga nakalang habagat at bagyo.
2: Si Pangasinan PDRO Head Operations Training Unit Vincent Chun Chu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Nationwide.
1: Samantala, Mines and Geosciences Bureau Cordillera Administrative Region nagbabala sa 106 na high-risk barangay sa Cordillera kontra sa mga landslide. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbigay babala ang Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa mga komunidad sa rehiyon na kabilang sa mga natukoy na high-risk barangays laban sa mga posibleng pag-uho na lupa sanhi ng patuloy na pag-uulan dulot ng habagat. Ayon kay Mines and Geosciences Bureau Cordillera Regional Director Socrates Garlan, tinukoy ang may 106 na high-risk barangay sa Cordillera na kinabilangan ng 24 na landslide-prone areas sa Benguet, partikular na sa mga bayan ng Atok, Bukod, Itogon, La Trinidad at Tublay, kabilang ng lungsod ng Baguio, habang ang lalawigan ng Kalinga ang may pinakamalaking concentration na may 50 lugar sa lungsod ng Tabuk, mga bayan ng Pinokpok at Rizal, partikular na sa Barangay Liwan. Ang Ifugao ay may 22 high-risk areas sa mga bayan ng Aguinaldo at Alfonso Lista, habang ang Mountain Province ay may 7 sa bayan ng Paracelis at 3 sa Conner Apayao. Dahil dito, nanawagan si Garland sa lahat ng mga lokal na gobyerno at Disaster Risk Reduction Councils na paigtingin ang kanilang monitoring sa natura mga lugar, lalo na sa mga lubang na apektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan at mga nasa gilid na mga ilog. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DSWD Field Office 1, pinaigting ang disaster response sa gitna ng pagdami ng apektado ng masamang panahon sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinaigting ng DSWD Field Office 1 ang disaster response operations nito matapos umabot sa halos 452,000 pamilya o mahigit 1.63 milyong individual ang apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng sa rehiyon. Saklaw ng mga apektadong 1,290 barangay sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Pinakamaraming affected families sa Pangasinan, particular sa low-lying areas na ilang bahagi lubog pa rin sa baha. Ayon sa DSWD, 434,000 food at non-food items katumbas ng 100% ng mga aprobadong request ang na-release na. Kabilang dito mahigit 425,000 family food packs, bottled water, ready-to-eat food at non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 282.88 million pesos. Nasa 25 pamilya o 82 individual pa nasa 6 na evacuation center sa La Union at Pangasinan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng DSWD sa LGUs habang naka-alerto sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng bagyong Obet at Habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ng National Food Authority ng 9,260 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification na inilaan din para sa 5,005 insured farmers at fisherfolk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmamobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DADRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa 8 rehiyon. Ito ay kung saan apektado rin ang nasa 69,650 na magsasaka at mangingisda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:50 ng umaga, doble ingat ang payo ng isang eksperto sa publiko hinggil sa mga posibleng sanhi ng malubhang sakit. Oras na magpositibo sa leptospirosis ang isang pasyente. Ayon kay San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ronald Jean Solante, karamihan sa mga nasasawing pasyente ng leptospirosis ay dahil sa pulmonary hemorrhage. Anya oras kasi na makaranas na ang pasyente ng pulmonary hemorrhage ay nagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng airways ng baga kaya't nahihirapan na itong magpasok ng oxygen sa katawan. Ani Solante, kapag tinamaan na ang baga ay kasabay nitong tumataas ang mortality rate o posibilidad na masawi ang isang pasyente bukod pa sa pagkakaroon din ng multi-organ failure.
0: Most of our mortality did not die because of a renal failure, because of pulmonary hemorrhage. No? Natamaan yung baga. So when you have that, mataas talaga ang risk of death pag baga.
1: Si San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ron Jean Solante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, itinutulak pa rin ngayon ng Department of Education o DepEd ang isinumite nitong draft executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay kakayahan sa mga school head na magsuspinde o mag-resume ng klase sa mga paaralan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya na malaking tulong ang nasabing kautusan kung maisa sa batas. Anya, magiging mas localized at granular na ang suspensyon at pagbabalik ng klase depende sa sitwasyon ng isang lugar o paaralan. Giit ng DepEd official, magkakaiba naman kasi ang sitwasyon sa mga lugar kahit pa pangkabuuan ang sinasabing epekto ng masamang panahon. Paglilinaw naman ni Andaya, ilang mga bagay din ang ikinukonsidera ng school head bago ang pagsuspinde o pag-resume ng in-person classes. Dagdag ng opisyal, malaking tulong sa pagdesisyon ng mga school head ang inilunsad ng Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at mga paaralan. Sinabi pa niya na magiging maigting din ang pag-ugnayan ng school head sa local chief executives bago ipatupad ang localized or granular suspension or resumption.
5: Kung napatunayang ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating school head ang in-person classes kahit may mas malawak pang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, or damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
1: Yan ang pahayag ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasahang epekto na pag-ulan dulot ng habagat. Ito ay ang Maynila, Valenzuela, Caloocan City, Marikina City, Navotas City, Las Piñas, Dagupan City at Alamino City sa Pangasinan, Santa Maria, Kalumpit, North Sagaray at Malolos sa Bulacan, Masinloc sa Zambales at San Fernando sa Pampanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal kasunod ng pagragasa ng tubig at lahar na ikinasawi ng maraming individual. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hiniling ng Pangulo sa publiko na patuloy na ipagdasal ang kaligtasan at pagbangon ng mga biktima. Batay sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 18 OFW sa Nepal at 125 Pilipino ang nakatira roon at karamihan ay mga Pinay na nakapangasawa ng Nepalese.
6: Ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
1: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:21 ng umaga, mas pinalalakas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga hakbang ito upang mas maitaas ang antas ng seguridad sa mga paaralan at maiwasang maulit ang karahasan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa mga itinutulak nila ngayon katuwang ang Department of Education ay ang pagpapahintulot sa mga barangay tanod na magsagawa ng inspeksyon sa loob ng mga paaralan kasunod ng mga insidente ng school shooting. Hakbang anya ito upang mapalakas pa ang seguridad sa mga paaralan, kabilang na ang pagpapatupad ng constant police visibility at pagbibigay ng police assistance sa oras ng pagpasok at uwian ng mga estudyante. Pagdating ni Remulla, pinag-aaralan na rin ang kagawaran ang posibilidad ng pag-check sa mga bahay na may mga legal at lisensyadong baril. Ito'y para matiyak na maayos at ligtas ang kanilang pag-iingat at paghawak sa mga armas sa loob mismo ng kanilang tahanan.
8: Roblox in particular has a very insidious community which goads children into acting into their violent tendencies. That's why I'm proposing that Roblox be banned in the Philippines for you in its entirety. Not all first-person shooter games have that kind of community, but Roblox in particular has a deep, dark community which incites unformed young minds into acting into their impulses.
1: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi kinokonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan ang mas malinaw na panuntunan na ipatutupad hindi lang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ng fake news at mapanganib na online content.
6: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag, lalo-lalo na yung mga gaming apps.
1: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, pumayag na ang social media company na Meta na ibahagi sa Pilipinas at sa mga otoridad nito ang user data ng Facebook users na makikitaan ang senyales ng anumang banta ng karahasan o akto ng pag-atake. Kinumpirma ito ni Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa Senadora Nacel Yuhat, ang nasabing kasunduan kasunod ng isinagawang pagpupulong ng ilang opisyal ng Pilipinas sa Singapore kasama ang Meta officials and executives. Tinalakay sa pagpupulong ang problema sa pagkalat ng mararahas na content at mga pagbabanta online. Sinabi ni Hontiveros na isang positibong development ang nasabing kasunduan. Anya, mas madali na ang identification o pagtukoy ng mga otoridad sa mga posibleng magsagawa ng anumang pag-atake na na-monitor online, kaya naman tiyak na mas mabilis na rin itong marerespondehan. Ayon pa sa mambabatas, importante na maiparating ng Pilipinas ang mensahe sa Meta na hindi nila maaaring pagkakitaan na lang ang bansa at ang mga Pilipino nang wala silang pananagutan dahil sa mga nilalaman ng kanilang online platform.
9: Obvious na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguard. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
1: Yan ang payag ni Senadora Risa Hontiveros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinamadali na ng Department of Education ang pagkuha ng 10,000 School Counselor Associates o SCAs para mabalakas ang mental health support ng mga estudyante kasunod ng mga nagdaang insidente sa eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang mga bagong associate ay padadala sa buong bansa. Anya, bibigyan prioridad ng mga bagong associates ang mga eskwelahan na may naitalang bullying cases o may mataas na mental health needs. Ang SCAs ay magbibigay ng frontline mental health at psychosocial support, information at advocacy, ganyan din ang learner referral services. Aalalay din sila sa school counselors sa magbibigay ng basic mental health at well-being services. Target na simulan ang onboarding ng mga bagong SCA sa mga eskwelahan sa katapusan ng taon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 National Budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginit ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Hercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 National Budget at magkaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Ehersito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
10: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating mga kababayan. Isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
1: Si Senate Finance Committee Chairman, Senador J.V. Ehercito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mananatili ang paggalang ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court sa kabila ng patuloy na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adiong nang tanungin ng media ukol sa pananaw ng kanilang kampo sa estilo ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla. Ayon kay Adiong, ayaw nilang magbaka sakali o magbigay ng speculation sa mga hypothetical analysis. Sa halip, umaasa lamang ang pambabanas na makikita at maiintindihan ng korte ang bigat ng mga ipresentang mga ebidensya.
11: We will remain respectful to the opinion and the way each and individual senator judges would approach the presentation of witnesses. No, we cannot speculate and we would not want to anticipate on something that is based on hypothetical issues. So it's really hard to speculate on matters that is based on an hypothetical analysis.
1: Si House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Andiong. Binigyang din naman ni House Trial Spokesperson Representative Renee Co na nasa kamay na ng mga senior judge ang bola o senator judge ang bola upang timbangin ng husto ang mga pahayag at testimonya ng mga iniharap na saksi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Prosecution Advisor Robert A. Barbers na maharap sa kaukulang penalty at sanction ang sinumang miyembro ng prosecution team na lalabag sa sub judice rule ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers, ang kamakailang desisyon ni Presiding Officer Senator Chises Cordero ukol sa Rule 18 ay dapat magsilbing malinaw na paalala sa lahat ng sangkot sa paglilitis. Kabilang dito ang mga private at public prosecutors, mga abogado ng depensa at mga senator judges. Sa ilalim ng Rule 18, pinag-iingat sila sa kanilang mga pampublikong pahayag at mga posts sa social media. Kasama rin sa mga limitasyon si Vice President Sara Duterte mismo. Ayon kay Barbers, sino man ang magkamali, siya ang magbabayad ng multa. Base sa ruling, ang unang paglabag ay makatatanggap ng pangaral, reprimand, habang ang mga kasunod na paglabag ay may multang 30,000 pesos bawat isa. Bilang tagapagsalita ng panel, nilinan ni Barbers na iba ang kanyang papel kumpara sa mga abogadong direktang humahawak sa prosekusyon. Anya, ang kanyang tungkulin ay makipag-ugnayan sa media hinggil sa takbo ng paglilitis at magatid ng impormasyong pwedeng talakayin nang hindi nilalabag ang mga alituntunin ng korte. Sa usapin naman na may ilang senator judges na tila lumalampas sa hangganan ang at nagpapakita ng pagkiling sa prosecution o sa depensa. Sinabi ni Barbers na nasa kamay na ng presiding officer ang paggawa ng nararapat na aksyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, 98% ng handa ang Philippine National Police o PNP para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Rayco, hindi pa nila itinataas sa 100% ang paghahanda dahil may mga ikinokonsidera pa silang security tweaks. Kabilang dito ang mga posibleng banta bago ang mismong araw ng eleksyon. Kinumpirma rin ng PNP spokesperson ang deployment na higit 9,000 tauhan para sa iba't ibang election duties at magbabantay sa mismong araw ng halalan. Pagtitiyak pa ni Ko na may nakahanda na rin silang contingency plans at measures para sa BARM parliamentary elections.
12: Is the 2%, ito po yung mga tweaking natin or yung adjustments, fine-tuning as a situation, new situation emerge or magbago po ang sitwasyon. Pero as of now, 98% okay na po tayo. So this is the calendar of activities na before the election day itself. Ito po, 9,435 is dedicated solely for election duties. Securing public, yung polling places, conducting checkpoints, as well as serving as special electoral board members.
1: Yan ang payag ni PNP spokesperson Colonel Alan Rayco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iimbitahan ng Commission on Elections o COMELEC si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, marapat lang na imbitahan ang Pangulo para maipabatid na patas ang isasagawang halalan at maiwasan ang anumang pagdududa mula sa iba't ibang partido. Kailangan aniya ito sa gitna ng mga pagdududa at puna na may kinikilingan umano ang Malacanang at Kongreso. Ayon pa kay Garcia, dapat mabigyan ang lahat ng kandidato ng pagkakataong makapangmanya at mabigyan naman ng mga botante ng pagkakataong makaboto nang maayos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umuuna ang Commission on Elections sa COMELEC ng task force sa ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa mas malakas na paglaban sa vote buying sa harap ng nalalapit na parliamentary elections noon. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, nais nilang ipakita sa publiko na seryoso ang komisyon na pigilan ang vote buying. Tinatag ang mga task force sa iba't ibang bahagi ng lalawigan habang may dalawa sa Cotabato City at Basilan. Isasagawa ang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na September 14.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:33 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
16: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
17: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
18: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
17: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:38 na umaga. Bukas ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines sa pagreporma ng pension system para sa Military and Uniformed Personnel o MUPs. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mas makabubuti kung ihiwalay ang pension system para sa EFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Dagdag pa ng kalihim, dapat pag-aralang mabuti ang mga ipinatutupad na pagbabago at reforma sa pension system para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Teodoro, dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
19: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito ay hindi makakaburden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
1: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Military and Uniform Personnel o MUP Pension Reform. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ang Pangulo. Anya, pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Dagdag ni Castro, inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pension ng MUP.
6: Kailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
1: Yan ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nanindigan ng National Bureau of Investigation ng NBI na lehitimong operasyon lang ang kanilang ginagawa sa lungsod ng Taguig at wala itong anumang kahit na anong bahid politika. Ito ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasabay ng paglutang ng mga patutsada na politically motivated ang pagdiriin ng NBI sa Taguig kung saan sinasabi nitong may illegal drug operations. Git ni Matibag na hindi naman mag-aaksayan ng lakas ng NBI kung walang basehan ang mga natatanggap nilang intelligence report. Sa katunayan, sinabi ni NBI director na may nahuli na silang illegal drug peddler at nang sundan nila ito ay dinala rin mismo sila sa source ng illegal na droga na matatagpuan sa nasabing syudad. Gayunman, hindi na ibinahagi ni Matibag ang mismo eksaktong lokasyon ng mga tinitiktikang drug den at lab ng NBI.
20: Basis nila siguro is based on the intel report, but we have also our own intel report and may nahuli nga tayo na doon nagprepare. At nung sinusundan natin itong grupo na to, yung pinagagalingan doon din So there is a certain area there and I think it's an open secret but I will not mention that area. When things happen and NBI will operate, a lot of people now because of our great divide right now will put color in politics.
1: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ipauubaya na lang ng Commission on Elections o COMELEC sa mga pribadong grupo at media organizations ang pagkakasa ng election debate sa darating na 2028 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, supervisory lang ang role ng poll body sa anumang ikakasang debate ng alinmang organization o media outfit. Nangungulugan ito na hindi na magkakasapa ng COMELEC organized debates ang poll body. Nakasaad kasi sa batas tungkol sa election propaganda na hindi ang COMELEC ang dapat nagsasagawa ng debate kundi pribadong grupo at ang tanging papel dito ng komisyon ay ang supervision ng debate. Ilang issue rin kasi ang lumutang na mag-organisa ang COMELEC ng sarili nitong electoral debate noong taong 2022.
21: Sa aming pampalagay, yung nangyari nung nakaraan ay hindi tama. Kinakailangan ang sponsor ng presidential debate yung dapat nung nangyari noong 2016. Noong 2016, ang mga media entity ang nag-conduct ng debate. Si COMELEC, observer, technically kami ay guest lamang doon at sinusupervise lang namin. Pero hindi kami mismo, hindi kami ang gagastos at walang public fund na gagamitin. But we will definitely encourage yung mga media entities, kung lalong-lalo na, yung mga samahan, na magkaroon ng mga padebate at yan po ay susuportahan natin.
1: Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon ng isa sa mga sangkap upang magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agricultural produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim, ang supply ng manok na noong matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Anya nang dumating naman ang tag-ulan at malakas na habagat, ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Paliwanag ni Laurel, ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binabantayan ng DEA upang maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Dagdag pa ng kalihim, malaki ang bahagi ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinutudungan at pinopondohan ng DEA.
3: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Bilang init, bilang ang buhos, bilang init. Itong October, painit na naman at nasagsaga ng init dahil sa pag-asa sa November. Pero December naman, dito sa Luzon, ang prediction na maulan naman. So yun ang trends na nakikita na.
1: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga, binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro ang operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhuna ng DA para maisulong ang food storage at preservation sa produktong itlog. And the Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhuna ng DA sa BEPCO sa nakalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg. Anya, dinalagdagan pa ngayon ng DA ang grant nito upang mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Ayon pa sa kalihim, hindi mag-aatubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba. Ito'y lalo na kung makatutulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing, and preservation.
4: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA ng 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
1: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship program sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito'y bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para sa mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang. Ito'y lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Ang kay Sahagun, nasa 8.67 billion pesos sa ang panukalang budget para sa Science and Technology Program sa 2027, kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
22: Nagkakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming region at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
1: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iyo pang balita, Department of Health nagbabala laban sa maling impormasyon kaugnay ng investigasyon sa naiulat na nasawing individual matapos ang pagpapabakuna kontra measles rubella. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Naglabas ng payag ang Department of Health DOH kaugnay ng mga kumakalat na ulat ng mga umano'y pagkamatay na inuugnay sa measles rubella supplemental immunization activity o MRSIA at tiniyak na masusing iniimbestigahan nito ang bawat kaso. Ayon sa DOH, naikiramay ito sa mga pamilya ng mga batang nasawi at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya upang alamin ang tunay na sanhi ng bawat insidente. Sinabi pinakawawara na sinusuri sa investigasyon ang medical records, vaccination history, laboratory results at iba pang mahalagang impormasyon. Binigyang diin ng DOH na ang seryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari matapos ang pagbabakuna ay hindi otomatikong nangangahulugang ang bakuna mismo ang sanhi ng pagkamatay at kinakailangan pa itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga eksperto. Hinihikayat ng DOH sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli rin itong tiniyak na mananatili ligtas at epektibo ang mga bakuna laban sa mga sakit na maiiwasan tulad ng tigdas at rubella. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, mga beneficyaryo magsasakat bangis na ng Bukidnon at Lanao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal ngayong buwan ng Agosto mula sa Department of Agriculture Presidential Assistance for Farmers and Fisher Pork Program. Mula Radyo Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Makarambuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nabigyan ng tulong pinansyal ang mga beneficyaryong magsasaka ngayong buwan ng Agosto sa nagpapatuloy na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apola Pakamalan. Nakatanggap ng TIG 2,325 pesos cash assistance ang 2,063 small scale na magsasaka ng palay at mais ng Kitautau, Bukidnon. Habang sa probinsya ng Lano del Norte, 5,670 na maliliit na magsasaka at mangingisda ng Bayan ng Baroy at Sultan Nagadimapuro ang nakatanggap din ng TIG 2,325 pesos cash assistance. Ang mga beneficyaryong magsasaka at mangingisda ay beripikadong rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programa ng pamahalaan sa ilalim ng initiative iba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tulong sa maliliit na magsasaka at mangingisda para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo o gastusin sa produksyon sa mga sakahan at pangisdaan na kakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambuan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 143 sako ng bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Bontoc Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Bontoc, narito ang ulat ni Arlina Fagyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinamahagi ang 143 sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa Barangay Talubin at Bayo ng Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF-FALGU. Ang bawat beneficyaryo ay pumunta sa mga distribution areas gaya ng Dudugi na Wetting Shed at Lanas Turning Point sa lugar upang tanggapin ang 25 kilograms ng bigas. Ayon kay MSWDO Officer Araceli Banayos, 108 na sako ng bigas ang nakalaan sa Barangay Talubin at 35 sako naman na bigas para sa Barangay Bayo. Inaasahan sa susunod na buwan ay maisasagawa din ang pamamahagi sa iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province. Manipod dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hydroponics Gardening, patuloy na tinututukan ng Hingoog City Agriculture Office. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, narito ang ulat ni Noel Talonia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na tinutukan ng Hingoog City Agriculture Office ang Hydroponics Gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kaalaman para sa sustainable food production at agripreneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, inaasahang sasalubong sa Setyembre 1 ang nasa 4 na pisong bawas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa abiso ng ilang oil companies, posibleng maglaro sa 3 pesos at 50 centimos hanggang 4 pesos ang bawas singil sa kada litro ng diesel. Nasa 25 centavos naman hanggang 75 centavos per liter ang posibleng rollback sa gasolina.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy pang pinalalawak ng Department of Agriculture ang kadiwa outlets sa iba't ibang bahagi ng bansa para matulungan hindi lang ang mga magsasaka kundi ang mga consumer. Una ng tinukoy ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang kadiwa program bilang isa sa mga programa ng gobyerno na nagpapababa sa poverty rate ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni DA Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Velicaria Guevara, na nasa 842 ang kadiwa outlets sa kasalukuyan at target na maabot ang 1,500 pagsapit ng taong 2028. Positibo ang DA sa pangmatagalang epekto ng kadiwa outlets, partikular ang pagtiyak sa food security ng bansa.
9: Hindi lang production sila naka-concentrate, no? Pati po doon sa marketing, ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce sa ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain.
1: Yan ang payag ng Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, balita naman sa ibayong dagat, diplomasya sa Iran nakatuon sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mas tumitindi ang diplomatikong pagsisikap na muling buksan ang Strait of Hormuz para sa normal na paglalayag habang naghahanap ng paraan ng Iran at mga bansang namamagitan upang mapahupa ang tensyon sa rehiyon. Ito ay matapos pumayag ang Iran na bumuo ng listahan ng mga kondisyon upang maibalik ang regular na daloy ng mga barko sa mahalagang rutang pandagat. Nakipagpulong naman si Qatari Prime Minister at Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sa mga opisyal ng Iran upang himukin ang Tehran na igalang ang kalayaan sa paglalayag. Matatandaang ang Qatar at Pakistan ang tumulong sa pagbuo ng kasunduan noong Hunyo na nagbigay daan sa tigil putukan at nagtakda ng mga patakaran para sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan dahil malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo ang dumaraan dito. Gayunman, nananatiling mababa ang aktwal na bilang ng mga barkong bumabiyahe sa lugar, kaya naman patuloy ang negosasyon upang matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na paglalayag. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas men naraig kontra Jordan matapos ang come from behind overtime victory sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Team Tapales.
11: Sila ng isang overtime win ang Gilas Pilipinas men sa kanilang group opening match assignment sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan. 82-81 sa harap ng higit 12,000 fans sa gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Nanguna si Kai Soto para sa Gilas na magtala siya ng 18 points, 14 rebounds, 3 assists and 2 blocks, kung saan ang isa ron ang nag-sell yun ng panalo ng Gilas Pilipinas matapos yung pigilan ng layup attempt ni Abdullah Olajuwon. Mayroon naman successful si CJ Perez na umiscore ang crucial baskets para sa kabunahan habang may 14 points. Sila Dwight Ramos at Kevin Kiambo ang nagbustlan ng 3 points para mabigay ang kalamangan ng Pilipinas sa overtime. Ang panalong ito ang nagtapos ng 4-game losing streak ng Gilas at nag-angat sa kanilang record patungong 3-4. Umiscore ang 22 points si Freddy Ibrahim para sa Jordan. Susunod ng makalaban ng Pilipinas ang Iran bukas sa ganap na alas 8 ng gabi para as na venue. Mula sa DZS Sports Radio, ang Team Tapas nagbulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabati natin ng maligayang kaarawan. Happy 60th birthday si Tita Glenya Bagak Ronquillo. Maligayang-maligayang kaarawan po sa ating mga nagdiriwang na kababayan ngayong araw, August 29, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa production side at sa ating technical side, kila Engineers Broly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa sa ating PBS News Division at kay Tommy Reyes ang ating news editor. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Magazine, 1270 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
12: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang gahaponan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Magazine
2: 1278 AM.

0: Swap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan.
1: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: ako ang nyo rin.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Inflex na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.